0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kini nga balita Pilipinas, ito nga nato sa Tire Queen. Goodyear Service, take your first stop in first class at Tire Service, na kalidad nga servisyo. Tungod kay gay paluyuhan kini sa Goodyear, doawa ka ron ng Tire Queen, Goodyear Service, take Talan Financial Pinting Avenue, Dak Bayan sa Tagbilaran. Giangkon sa Department of Education, nga seryoso ang literacy crisis diri sa itong nasod, human usab sa assessment nga nagpakita 87% sa grade 11 students ang dili pa independent readers. Matod ni Carmela Orasyon, dako, uga dugay ng problema ang kakuwang usab sa pagbasa niya, pagsabot usab sa mga estudyante nga kini natigom sulod sa daghang tuig sugod pa sa elementarya. Aron matubag kini, nagapatuman ang Department of Education og remediation programs, literacy assessment o gadugang usab nga interventions alang kini sa mga estudyante nga naglisod sa pagbasa o ang mathematics. Bisan pa niini, mingon ang DepEd, adunay mga timailhan sa pag-uswag tungod kay kapin 4.5 million ka mga struggling readers ang nakapauswag usab sa ilang literacy skills sulod sa usa ka school year.
4: Gipatawag sa NBI ang pipila ka mga personahe kabahin sa nahitabong pagpamusil sa Senado ngadtong Mayo 13 o pag-ikyas ni Senador Bato de la Rosa. Lakip sa gipatawag sa NBI, mao si Suspended Senate Sergeant at Arms, Mao Aplaska, Pasay City Chief of Police, Jose Leto de Asisto, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla, nga si Jean Robles, o ang tiyo sa Senador nga si Virgilio Carino. Matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, nga angay nga imbestigahan ang papel sa mga nahiskutang personahe aron matumbok ang posibleng pagkuwang sa siguridan.
3: Balita sa gawas sa nasod ug ang kahimtang sa panahon naman ini.
5: B-D-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: 4-2. Sa laing bahin ang John Kings, mipil din sa Rain or Shine and Last Two Painters sa primerong duwa 118-107 aron humanong sabang ilang semi-final series 4-2. Ang panagtagbo sa duha ka kupunan sa miaging tuig na kinahanglan pa og deciding game 7 ang trupang 5G, una nila mapukan ang John Kings. Sa PBA, kinimaw ikapitong higayon nga nag-abot sa finals ang duha ka kampo. Sa nagunang unom ka mga higayon, nakapabor ang trupang 5G batok sa John Kings 4-2 duha ka pilde. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, andam si Katrina Gray nga makatrabaho og balik sa usa ka proyekto ang kaniniya hinigugma nga si Samuel B. Mingon si Katrina nga iyang ikonsideran ang pagdawat og mga proyekto basta mahaom lang kini sa iyang kagustuhan.
2: Ato ang serbisyo publiko pahibaw sa kamatayon ni Joy Lorejo Inohales. Namatay kini ni atong adlaw nga Domingo. Ang iyang haya anaa karon diha sa ilang panimay sa Bulod da Panglaw, ang paglubong ipahibaw raw niya. Bugti sa peso itandi is dolyar ang mga salapi sa kalibutan ni Magut Lua.
1: Ang US dollar 61 pesos ug 70 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos ug 23 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos ug 68 centavos. Kinichang dollar 43 pesos ug 46 centavos. Singapore dollar 46 pesos ug 85 centavos. Australian dollar 41 pesos ug 69 centavos. Saudi riyal 15 pesos ug 99 centavos. UAE dirham 16 pesos ug 34 centavos. Euro 69 pesos ug 41 centavos.
2: Inyo na batin balita sa Tire Queen, a Goodyear Service at your first stop in first class at Tire Service, Daran Binansu Painting Avenue, Dakbayan sa Taglaran. Agi pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service at mga pulong sa kaalam.
1: Bulahan ka nga mituo nga matuman gayon ang mensahe sa Ginoo alang kanimo.
2: Mao kanto ang nagbagang balita karong buntaga nyo. Nabati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon, DYRD. Kung saan nga sa Mr. Rechan James kang Gilbert Tulop ang atong Tech on Duty. Mga sakop sa DYRD News Team. Arnold Lucas, friend mo forever.
1: Ug kini si Glee Orgolio, ang friend mo forever.
2: Labing lambas o kompleto balita din sa DYRD may buntag.
3: DYRD Gisaligan.
2: 12 minutos pasado alas 8. Bali!

0: na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.
3: Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa.
4: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time Check is brought to you by Vinoculapo, kondisyon sa naay ambisyon.
7: Time Check is brought to you by Alaksan, pagtotoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
8: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
9: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: PhilHealthCare
1: versus previous formulations with regular use.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.

0: tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink responsibly.
1: Lahi, ragyad ka sis!
2: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na!
1: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa!
2: With regular intake, proper diet, and exercise!
3: Hello sa tanang mga garaon! This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta!
4: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilabyan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Boholanos! The celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki, subod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
10: See posters for details. Sa DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067 Series of 2026.
11: Tiguwang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sami sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Scalan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilabyan!
15: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
16: Drink responsibly.
17: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkap ko na inom. Pero dagkap na po ko mag-give up. Kurang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko bilib.
18: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
19: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
20: 3 times faster.
19: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
20: New alaksan extra.
19: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
20: New alaksan extra.
19: Extra paspas. Extra galing.
21: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol.
14: Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa mi sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
21: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
23: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Paloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
24: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
25: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD ang radyo sa katawan, alas 8:23.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Broadcast anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mom Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay gamaalagaron, anchorman sa nagunang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mom Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Maayong buntag.

0: Managada ta mga kaigsunan sa tong isgutanan karong buntaga. Arita, mamaghuta mga kaigsunan, iro ang atong isgutan. Iro mga kaigsunan, probida na yung mga iro lagi. Ha? Ang iro mga kaigsunan, maoy usa sa mga hinungdan sa mga disgrasya sa kadalanan na wag yun gihapon mas sulbad hantod garon. Pero dito sa barangay Mansasa Nindakbayan sa Tagbilaran, dili disgrasya sa kalsada, kundili upat ka mga iro ang na disgrasya. Nangamatay ang upat ka iro sulod sa usa ka compound nga gikural. Hala, kadtong mga iro, tagihagiro, pagbantay mo. Kay matod pa gipang hiluan. Uy, ang iro gipang hiluan mga kaigsuunan. Kini mo itong isgutan karong buntaga. Ato paminawon ang report kabahin niini mga igsuon na gikan sa tong alagad reporter Arnold Lucas. Arnold, go.
1: Susihon kanong adlawa Martes ni Barangay Kapitan Arvin Bisara, dias Barangay Mansasa. Ang taho nga upat ka mga iro gingong gipang hiluan. Sa pagkihinabi usab sa DYRD balita si Kapitan Bisara mingon nga wa siya makadawat og report wa say nagpa-blatter des barangay nga dunay iro nga gihiluan. Ang iya sa iyang Facebook post Mayo 30 buntag si Johnny Fernes mingon nga upat niya kabinuhi nga iro kalit lang namatay nga mga himsog og kumpleto nga supplements din iyang gidudahan giitsara among hilo sulod mismo sa gilabat niya nga panimay. Matod bang nga sunod sa mga hitabo din ang usa kuna unang insidente niini na hitabo niya itong Mayo 16. May bahad si Fernes nga manubag ang naghimo sa mga ngilad usab nga buhat. Ug matod usab ni Kapitan Bisara posibleng gipang itsahan og hilo ang mga iro aron usab makasod ang kawatan. DYRD.
0: Sud sa compound gihiluan murag lahir po na migo katong sud katong gawas hinoon tingali murag mas bug ato kaya ang tudso gyud aron mga hipos na no pero sud sa compound gihiluan oh sa kaya theory ana gaingon ni kapitan nga basin gihiluan to kay aron makasud ang kawatan ha basin pod ha. Pero investigaron na mga kaigsunan, no? Unsa may autopsy report anak do? Gihiluan ba kahagyod? Pero nganong mga matay magdungan mapugkamatay mga kaigsunan, no? Naabadi ay virus sa mga iro ron, no? Naabadi ay amasingando. Naabadi ESF ang iro, jamo man do, ha? Ha? Naabadi ESF ang iro. Awa jamo, askal swine fever aw sa. Ha? Oh. Nasi Arvin Bisara mga kaigsunan atong gitawagan karon ug unsay lihok na niini no. Is this related to mga kaigsunan sa kampanya sa paghipo sa ero or something else ne mga kaigsunan? Unsang teorya ka mga kaigsunan nga kuan ni sa compound? Oh, gawas pa sa compound basi murag makaingon ta basi kumpanya na batok sa mga ero nga latagaw ha. Pero sud sa compound mga kaigsunan. Basin o gipatay kay aron na way mamaghut kung musod ang mga kawatan. Oo. Oo na may mga CCTV ron do. Ah, kanang mga mo naman ay uso ron. Ah. Nanay uso ron mga CCTV. Basta mo alarm galing ng uban do. Basta makakita o dili ingon na to. Ah. Oo, mo alarm. Sa to pa mo alarm mga doon na mga intruders. Ah. Di nasa yun ang mga watro do. Kay na may mga CCTV. Ah. Pero kung mo po'y makaigo, magmaskara mo. Maragay pong istorya ha. Ah. Oo. Makita ni mo ngayon nangawat, pero gamaskaraman. Ah? Para good at itong CCTV sa Clarin daw, nakitaan nga na musil, pero huwag pa manggiha po mailhin, no? Ukin sa to. Ah, sige. Iro mga kaigsunan, daghang nadisgas siya good na ning iro mga higala, no? Huwag ka, puro karong buntaga, dili iro nga maoy nakapadisgrasya, kung dili ang mga iro maoy nadisgrasya. Ah? Kaya hiluan matod pa. Ang kapitan sa bansa sa mga kaigsuunan buot mo investigar ni ini o unsang joy hiya nakaingon ni ini nasa tong linya karon si Kapitan Arvin Bisara. Kapitan, mayong buntag ka ni mo?
2: Yes, Vice, no, mayong buntag. Usap ko mga suking tigpaminaw o binasa atong kada mansa sa
0: Salamat kayo.
2: Yes,
0: salamat kayo. Nining panahon nga imong gihatag na to karong buntaga. Na-reported sa ato ang balita karong buntaga, Kapitan, nga upat sa imuhang mga iro. So, sa compound ko, no, sa usaka pribado nga panimalay ni Mr. Furness, na nga matay, Kapitan, kumpirmado ba gipanghiluan, Kap, ang maong ka cause of death sa maong mga iro?
2: Yes, ato ning na initial na tong investigasyon kada hapon, Sir Tibbs, no, ato na naibawaan nga mao lagi ka nang gipanghiluan kuno ay ang mga iro, upat ka iro, di asod silang balay. So, murag naitabo ni May 30 man siguro ni sa gabi eh. Murag panaadtong kwan sa maoy. No? Hmm. Kung, ang kwan ani Sir Tibbs, basin ba unya og naay mga dautang mga elemento nga magplanong musod silang balay, unya doon na may iro, so basi gihiluan eh, una.
0: Mm-hmm. So, okay. Wabay sulti ang ato ang mga vets ani Kap, kung unsa dito, unsa dito cause ato. Kumpirmado ba yun nga hilo ang cause of death sa mga iro?
2: Actually, wala man po makuanis sa taga atong city vet, no? Bahin aning pagpangilo, aning iro nila. Kay waman siro po nila pagkuanis sa city vet ng ilang nahitabo karon. So, basin unya, mo lang yun po na amo ang kintang kuan nga basin og nay utang gusto musod silang bahay niya basin pud og hiluan daan kay imposible man pud ni og kinsa man pud nanghiluan ni og di man pud sud silang balay kinta Sir Tibbs.
0: Mhm. Kamusta samang mga iro ron, gilubong na ba?
2: Murag na lubong na siguro ni nila Sir Tibbs.
0: Awa day bijili day wa. Kay upat ka iro, unsay breed aning maong mga iro, Kapitan?
2: Wa ko ka kuat pero murag kasagaran nila mga iro kay mga katuning mga hybrid nga iro kay mga kita mo ko nilang mga iro.
0: Mm-hmm. Okay. So kumusta man tuod ang ato ang kampanya batok sa mga latagaw nga iro diha sa tong barangay Mansa sa Kapitan, lately unsay may mga nahimo nato kabahin ni ini?
2: Yes, padayon man gihapon ta sa Sir Tibbs, no, sa ato ang kampanya kabahin sa iro og mao lagi padayon pud tano og panghanyo sa ato mga katawhan nga kinanlan responsable po sila silang pagpamuhi silang mga iro kaya ron po dili po ta makadisgrasya no sa ato ang mga katawhan sa ato ang mga motorista unya nagpadayo naman po ta Sir Tibbs kay sa ato ang city vet doon na naman po pagbutang og mga microchips unya kita po nagsugod na po ta karon og pa-register sa mga iro kay RBI naman tagsugod so giapil na nato ang mga iro aron ng atong mahibawan aton isyang butangan og dugtag ngan sa tag-iya or ngan sa iro unya sa likod mo ay nai address ato ibutang Sir Tibbs.
0: Mhm. Ato na nang gisugdan ron Kapitan?
2: Oh, nagsugod naman tag RBI Sir Tibbs sa ato ang mga BSW unya ato man ang gipapil ang mga kanang iro.
0: Mhm. Accounted ba tanan ang atong mga iro? Naana ba tay profile ng atong barangay o pila ka buk ng atong mga iro? O doon na ba tay target sa usa ka buwan pila ka iro ang atong hipuson, Kapitan?
2: Ato na ning makuan karon Sir Tibbs iniguman sa RBI o pila ni tanang ma-register and the rest ani nga wa ma-register ato gini silang hipuson.
0: Mm-hmm. Okay. So pagkakaroon na kabahin aning maong iro nga reported nga posible gihiluan na unsa pa may sunod nga lihok nato kabahin ni ini Kapitan?
2: Siguro ato ning palawman pa siguro pod og investigation ni Sir Tibbs kay murag kuan pud kayo ni murag maka kuan pud tag concern bayan ani kay di man gudsod sila ang balay unya
0: magpod kay magko nga klase sa iro na ikap.
2: Wala ra ba ko kakuan sila pang balay Sir Tibbs kaya ako paningi pasuguan ko sa ako ang mga tanod kay namanggod ko nahitabo na mo ani at tumurag ni agi pong gabi nga nga mo ang basketball court gilungkab po at katong among hugog bitaw. Oh. Muna nga basig na ako ni connection ba yun ani nga nai natasudya nga mga dautang elemento Sir Tibbs ba muna nga agakamulo po po meron o nibistiga kay tanaw na mo nabay connection ba po dani
0: oh.
2: Aning dapita.
0: Okay, gilungkab no, gilungkab ang yung basketball court no. Basin pod og magko ni nga klase nga iro banha kap ba basin og natugaw wa ganahig silingan banha ra ni mga iro ani. Dili.
2: Kuan ra man pod Sir Tibbs ilang balay kay dili man pod ingog dugol og silingan nalay duol niya usa ra pod kabuok. Ka duol gyud niya mga sikbit gyud niya. Ang likod niya layo-layo naman pod. So, wala ang duda mi ba nga kasagaran magud ani nagyoy gusto yung musods bay niya na iro di arumakaso di luan siguro daan arumakaso sila muna nga anyo lang po mino anang pamilya nga magbantay lang po tang kay basin po na iga plano sing bakuhay ba na naay mo magbinuang po nila.
0: Kamusta?
2: Pero amo na lang daplig ka sa dara mo po ni Sir Tips ng ilang balay.
0: Okay. Kamusta man ang mga CCTV na to kap sa maong area?
2: Ang ato ang CCTV ani naan diri dapit sa eskina bitaw aning sa Uyangs o pining dapit sa Ace. So pwede ra siguro ning ato ning ma-review Sir Tips na pamagod po may gikuha kaning lungkab lagi. Oh. Kung tanawon, kaya na naman may na-identify po nga gamotor. Muna nga mo sa kuning ginahinay karon di po makuha na yung investigasyon ba?
0: Mm-hmm. Okay. So, nailungkab na ay patay si Ero. Murag sunod ng duha ka murag krimen diha kapitano.
2: Muna so, nga itong tanawon o nabay koneksyon po
0: dahil napita, Sir Tex. Tanawon o doon nabay koneksyon na kay Basin o maunay modus nila. Gusto silang musod sa mga panimalay, pamatsyundaan nila ng mga Ero.
2: Mga Ero, kapitano.
0: So, so far, mao pa ba to? Lungkab pa ba ang atong na-recorded nga related ng maong mga krimen, Kapitan?
2: So far, mao pagid na, Sir Tips, ang ato ang nakuhan karon sumurag bago-bago pa. Muna nga, ato ning paspasan kay labong wakakayo ka, kuhan ba sila? O namang gilang ibang nga binuang diya sa Barangay Mansasa. Muna nga, muhanyo lang po ko sa mga taga-Mansasa nga og mahimo, magbinantayon ta, unya magtinabangay ta, nga og nay mga dili ninyo mailan nga mga tao mo report lang po dayon sa barangay aron mo po maaksyonan.
0: Kapitan Arvin, salamat kayo nining pag hatag nimo panahon sa tungtulumanon karong buntaga og mayong buntag kanimo Kapitan Arvin.
2: Yes Sir Tibbs, dagat pong salamat og mayong buntag.
3: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Ang iro nga gihiluan mga kaigsunan kuna sa karsada tingali makaingunta pangumpanya na no nga aron wadon ang mga stray dogs ha? Mga iro nga nagawa manood sa bahay kay peligro sa motorista o peligro usab sa mga tao nga mapaakan pero kung iro gisud nasa sud sa balay gipanghiluan unsa kahay rason ana mga kaigsunan posible sakto ang theory ni kapitan nga Basin og naay gustong mangawat aron na mahilom ang maong mga iro panghiluan. Posible, no? Posible po basig ba ang maong mga iro kung magkuros na ni o pamuwaw basin o banha bakaha. Basig nakatugaw bakaha sa mga kasilinganan. Posible po. O, nindot o maimbisigaran mga kaigsunan o unsa joy rason nga no nga gipanghiluan man ang maong mga iro diha sa mansa sa mga igsuon. Nagbitbit sa tong oras, 42 minuto, sumanakalabay ang alas 8 sa Kabuntagon.

0: Aragada ta mga kaigsunan sa tunga pagpanaguban karong buntaga 43 minutos na human nakalabay ang alasuso sa kabuntagon. Oy, good news. Good news migo ha. May us-us ang presyo sa fuel products rong adlaw. So good no. Pila to do? 9 pesos ang diesel. Wala sige, magpatubil ta kayro na basig mo musaka na niya po na yung balik. Good news na mga kaigsunan. Apan, bad news mga igsoon. Wagi hapon pa masulbad ang kaguluyang dito sa Senado. Muraman og nagkalala ng ilang sitwasyon dito mga kaigsoonan. Karong buntaga atong sundon usab mga kaigsoonan ang lihok dito sa Senado. Padayon gihapon ang away sa mga senador. Kagahapon, tanang sakop sa majority block nang absent sa sesyon sa dihang gidakop si Senador Jinggoy Estrada nga gikasuhag plunder. Ang mitungha ra, mga kaigsoonan sa maong sesyon, ang mga minority senators, murag baos-baos di ay ni. Workout group versus absent group. Oy, maunay duwa din nila dito mga kaigsoonan. In and out ni sila. Si Senador Jinggoy, way piyansa ang iyahang kasong plunder. Si Senador Bato de la Rosa, wa na ikita hangtod karon. Laktod, unsina ang minority, unsipod ang majority. Uy, kinsa ka mga kaigsoon ang musunod ni Jinggoy Estrada nga dakpon. Kinsa ka ang senador nga mo balhin o mo tapo sa minority block. Pobida sa ni mga kaigsoonan ni atong Senado. Mabibo mga kaigsoonan, dita mo atos karnibal di ay ato ta Senado, ano kay toa dito ang aksyon. Ato paminawan ang report, kabahin ini, gikan sa kauluhan.
1: Sumipot ang majority block sa sesyon ng Senado ngayong araw. Kasunod yan ng pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang kasong plunder sa flood control scandal. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journo Merimon Reyes. Merimon, ilang oras naghintay ang minority leaders or minority senators?

0: Cheryl, sa mga oras na ito, nananatiling waiting game pa para sa lahat ng mga tao yung kasalukuyang lagay dito sa labas ng session hall. Kanina kasi, dapat alas 5 ng hapon talaga magsisimula ang session, lalo't pat ina-anticipate dapat nabibisita ang presidente ng Vietnam, pero hindi ito natuloy, hindi rin naman nabago ang schedule ng session. Ang nakita lang natin sa pagsisimula ng session, kumpleto ang minority bloc senators. Ito yung 11 na mga senador, pero isang oras at kalahati, magdadalawang oras na ang lumipas, hindi pa rin napupunan yung upuan ng majority bloc senators. Kani-kanina lamang nakita natin na tumayo itong mga minority senators na Senator Mig Zubiri at lumakad sila sa pintuan sa likod naman ng nakita natin
1: sila. Wala namang nagsabi na magka-cancel sila. So, we're just waiting. We're ready to work. Alam mo, daming trabaho.
2: Kaya ang minority.
1: Long as it takes, we'll wait. Trabaho naman to eh.
0: At pagkatunod naman noon sa oras na ito, nakita nga natin yung mga senador, umalis sila, sina Senator Mig Zubiri, pero wala namang sinabi kung aalis na ba talaga sila. Ang sabi lang kasi ni Senator Mig, maaga pa naman daw, kaya maghihintay muna sila. Samantala, kani-kanina lang may nakita lang din tayong post online ni Senate President Alan Peter Cayetano na mensahe niya raw sa minority senators na co-equal branch nga raw sa gobyerno itong Senado, and yung ilang mga desisyon daw patungkol dito, bahala na raw ang mga kapwa niya senador. So dito sa paligid natin, may mga tao pa naman sa labas ng session hall, sa loob ng session hall, yung mga guest, yung mga staff, at sa mga oras na ito nananatili tayong naghihintay pa sa pagpapatuloy kung magsisimula pa ang session sa mga oras na ito.
3: Mary Monzo, nasaan nga ba yung majority senators habang nasa plenaryo ang minority senators?
0: Cheryl, ang nakita lang natin kanina nung umalis ng Senado si Senator Jinggoy Estrada, ang kasama niya si Senate President Alan Peter Cayetano. Nakasalubong natin si Senator Aimee Marcos pati si Senator Camille Villar, at tinatanong natin kung may plano ba silang sumunod, sumama sa convoy, pero wala silang naging pagtugon. Sa pagtitingnan, sa paglilibot naman natin dito sa session hall, maging dito sa labas ng session hall, may mga staff naman dito ng majority bloc senators. Wala man sa atin nagkukumpirma kung nasaan sila, pero dahil sabi naman ni Senator Mig, wala naman daw notice kung hindi na magtutuloy ang sesyon para sa araw na ito, maaring nasa kani-kanilang mga opisina lang ang majority senators. Cheryl.
3: Paano ba yung proseso, Mary Mon? Hindi ba pwedeng magsimula ang sesyon ng Senado kahit minority lang ang present?
0: Hindi, Cheryl, ang kailangan dito quorum, pati ang pinakamahalagang papel ng presiding officer. Sa kasong ito, ang presiding officer ay si SP Cayetano, ang Senate President, o kaya naman sa absence niya, si Senate President pro tempore Loren Legarda. Pero pareho silang wala dito. Ang ilang impormasyon pa nating nakuha, maaaring anytime bumalik dito si SP Cayetano, wala rin namang notice pa mula sa mayori o sa liderato na may pagkakansila na ng sesyon. Kaya maaari, dito naman kasi sa Senado, halimbawa kung babalikan natin yung budget season, wantusawa ang mga senador dito kahit abutin sila ng hating gabi. At dahil nga wala pang notice ng pagkakansila, maaaring maghihintay pa tayo hanggang sa mga susunod na oras. Cheryl.
3: Maraming salamat, Mary Mon Reyes. Mga kapatid, Cheryl.
4: Moto mga kaigsuunan, purbida walkout block o absent block, dili na majority block o minority block, mga kaigsuunan. Matun pa, ilang gikuyogan si Senador Jinggoy, mga kaigsuunan nga to sa asa to siya ni Dongdo, no? Perisuhan. Kaya doon ay warrant of arrest ni Senador Jinggoy, sanglit mga kaigsuunan, na napasakaan naman siya kaso dito sa Sandigan. I think standard operating procedure sa Sandigan Bayan, once nga dunay kaso nga moabot didtong dapita, naagyud ng preventive suspension, mga kaigsunan. Pero sa kaso nga plunder, mga higala, sa kaso nga plunder, dili man na mapiansahan. Kapila naman ni ma-plunder si Jinggoy do? Kaduhan na ni do, no? Katulo na? Oh, katulo na ni ma-plunder si Senador Jinggoy. Ano paborito man ni si Senador Jinggoy o ngano man ang ngangan nga Jinggoy, plunder man ang tumoy po dana, mga kaigsuunan. Tinuod ka ha nga nagpahimo siya sa gahom? Tinuod ka ha nga nagdawat siya og milyon-milyon ka pesos? Ang plunder, mga kaigsuunan, 50 milyones pataas na. Wa na magpasabot nga nangawat kas buhis, posible po na nga nakasapi ka ginamit ang imong gahom. Si Estrada, the father, maumunto ang iya ha. Mga kaigsunan, plunder po to si Irap Estrada. plunder to. Ang iyaha po ato, dili to kanang ghost project, dili to flood control tong kairap. Witing tong iyaha, witing to. Kana bilang sugal nga witing mga kaigsunan? Kanang sugal nga witing, murabag protection money ba? Aron dili maundang ang sugal nga witing, naghatagan sila o kwarta nga to ni President Erap. O niya, nahibawaan man, kaya si Erap nga ni kuan man, ni deposito mas bangko, ginamit ang lain nga pangan, murag Jose Velarde ba itong iyanggingan? Natudan nga si Jose Velarde o si Erap, parihara. So, dito niya gideposit ang iyahang mga kwarta gikas waiting. So, plunder to. O, dili to flood control nga kwarta, kundili kanang mga abono gikan sa mga illegal nga kalihukan mga kaigsunan. Kining kajingoy karon lahi po na plunder pero gikan ni sa mga flood control projects. Mao ni paborito sa majority nga baliko nila o investigar ang flood control mga kaigsunan. No? So, lahi nga plunder na eh. O, paborito gintili nila do mga estrada do ng plunder-plunder. Way piansa labay yun na, matutpas balaod, wa na piansa. Piriso yuga. So, katos irap, arundi mapiriso, kiang-kiang dayon, rest house arrest. Kay si irap, doon na may rest house sa Tanay Rizal. O, kung wa kay rest house, di malas ka. Kay dili ka ka-inbook sa imong rest house arrest. Ha? Si Arroyo sa iyang panahon, hospital arrest po to. O, gabutang siya og neck brace, ha? Aron na mura lagi maglisod ko no siya kuan so kani ka si Jinggoy ron unsa ka po nang ijahan na pod mga kaigsoonan ah kon dak po ni ha rest house baka ni hospital baka ni unsa baka ni mga kaigsoonan ang hadlok ani tungod sa kasakit sa ihang dughan gumika ni ining maong isyu basin og mobigay ang dughan do og makarjak arrest hadlok na ha atong iyang po nga di moabot anang dapita unsa pamahayag ni Jinggoy Estrada mga kaigsoonan kabahin ni ining tanan. Ato paminawon ang iyahang mga pamahayag.
0: Nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada matapos siya iparesto ng Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kasong plunder na walang piyansa. Maayos na sumama sa mga otoridad ang senador na mariing iriit na inosente siya at nakaranas umano ng panggigipit. Saksi si Joseph Moro.
2: Matapos basahan ng Miranda Rights sa Senado, tumulak ang convoy ni Senador Jinggoy Estrada papuntang Camp Crame pasado alas 3 kanina ng hapon. Kumaway pa siya mula sa kanyang sasakyan. 4:18 p.m. na makarating si Estrada sa Camp Crame para sa booking process.
5: He started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance.
2: Kasunod niya na idinala na si Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division. Kasama niyang pumasok sa courtroom ang asawang si Presi at anak na si Janela. Ang Sandigan Bayan 5th Division ang naglabas ng arrest warrant laban kay Estrada para sa kasong plunder dahil sa pagtanggap umano ng 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Sa New Quezon City Jail sa Payatas, makukulong si Estrada base sa inilabas na commitment order. Bago mapunta sa kustadiya ng pulisya, humarap muna si Estrada sa media. Gitang senador, inosente siya. Paano raw masasabing nagpasok siya ng budget para sa mga maanumalyang flood control project, yung mismong Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ay walang maipakitang dokumento na nag-insert siya sa 2025 national budget.
6: Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment.
2: Habang nililinis daw niya ang kanyang pangalan, hindi siya tatanggap ng sweldo bilang senador.
6: Hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself.
2: Pagkatapos niya magbigay ng pahayag sa media, pinagitnaan sa Estrada ni DIIG Secretary John Vicrimulya at mga opisyal ng PNP-CIDG para ihain ang warrant of arrest.
5: We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights.
2: Sa gitna niya, nagkataasan ang boses si Narimulya at Senate President Alan Peter Cayetano.
7: Let's walk.
2: Makikita ang tensyon sa pagitan nila sa video ito na ibinigay sa GMA News.
7: Sir,
2: ang gusto ni Cayetano sa labas ng Senado arestuhin si Estrada pero hindi pumayag si Secretary Remulla. Kaya tuloy na binasahan na ng Miranda rights si Senator Jinggoy.
8: May karapat ng manahimik at magsawa ng tibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanan mong hukuman.
5: The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Ang sabi ko sa kanya in a not very calm voice kasi umakit na. Sir, I'm sorry. You lost that privilege when Bato escaped. Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate.
2: Paliwanag ni Remulla, walang batas na nagbabawal sa pag-aresto sa isang senador kung may kinakaharap siyang kaso. Maliban na lamang kung nasa sesyon ng Senado. Tanging kortesiya lamang daw itong ibinibigay ng mga sangay ng pamahalaan. Sumama si Cayetano sa Camp Crame para daw damayan si Estrada. Nagpahayag din ng suporta kay Estrada ang ilang majority senators.
9: May God bless everybody and his family.
2: Nasa tabi ni Estrada si Senador Dante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Sumuko rin ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWD Secretary Manuel Bunoan. Pero sa halip na dalhin siya sa Sandigan Bayan, dinala muna siya sa PNP Hospital dahil sa taas daw ng kanyang blood pressure.
5: His hypertension was listed at 192 over 100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, that he will be brought to the Sandigan Bayan.
2: Kasama rin sa mga inisyuhan ng warrant of arrest na Assistant District Engineer Daniel Cesar Sanchez Cortuna, District Engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Walang piyansa ang kasong plunder o pandarambong, hindi tulad ng kasong graft. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.
4: Okay, tuas Jinggoy mga kaigsunan, voluntaryo nga may surrender dito sa CIDG Court Headquarters. Mga kamkrami, mga kaigsunan. O kamkrami din ang mga pirisuhan do, o ano, no? Kanang mga senador, no? Pero ordinaryo ka do, ato kas baho lumang anso nga pirisuhan? Ha? Mo ba? Tapos dilima, no? Ina-inana, dahil yun ay. Basta lahi ganyang pirisuhan o mga kuyaw o mga... Ha? Oh, og Vice Mayor mapiriso daw. Asa ang butang daw? Anso daw? Anso? Si Jinggoy Estrada mga kaigsunan, to ang nagkaroon sa Camp Crame. Human siya may surrender sa kaso nga plunder mga kaigsunan. Ang warrant of arrest i-issue kana sa Sandigan Bayan. Mauna ang korte sa mga government officials. Ang Sandigan Bayan, korte na sa mga government officials mga kaigsunan. Oh, pudili ka... Kabahin po na sa ilahang mga lihok related to their office mga igsuon. Ang impeachment court, adto na korte na sa mga impeachable officials. Presidente, Vice President, Supreme Court Chief Justice, Ombudsman, o mga, I think, mga justices mga kaigsuonan. No? Adto na dito sa impeachment court, which is ang Senado, i-convert into a judicial body. Gitawag nag-impeachment court. Dili tanang official sa tong nasod, impeachable. Ang presidente lang, katong kataas-taasan lang. Ang rason niya na, kay kung adto ka sa lower court, under the bunal man na nimo. So, dunay gitawag mga kaigsunan o dili marinder ang hustisya. Kung adto na adto ka Sandigan Bayan, ikaw gaapuin, presidente, ikaw gaapuin sa mga justices, lisod, no? Ang Supreme Court, adto ka ikiha sa Supreme Court, Chief Justice, ikiha ka, at tukas korte ni mo, hindi makakuha kag patas ana nga trial, dili, mo nang dunay impeachment court. Pero kantong dili impeachable officials like the rest of the senators, congressmen, mga kaigsunan, gobernors o uban pang mga elected or dili elected officials, sandigan bayan ang prosecutor, ang ombudsman, mga kaigsunan, dili ang house. Kaya impeachment kay ang prosecutor do kay ang houseman, no? Of representatives. Dinhi karon kani ka Jinggoy ang ombudsman. Matud pa ni Jinggoy giipit sila sa majority. Atong hinumduman kaning maong kaso ni Jinggoy, mga kaigsunan, bahin aning pagbuto aning flood control projects, minority pa ni sila. Karon ra man na bag-o na majority. So dili kaayo accurate nga tungod kay majority may gigukod me, no? Minority member pa siya kay ginaan na ning kasuha mga kaigsunan. So dili kayo accurate nga gamito ni Senador Jinggoy nga gigipit siya kay majority sila, no? Kay minority pa man siya nga naan na ning kasuha. Wa pa mailog ang leadership sa Senado, minority senator na si Jinggoy. Kanang dapita dili ta kayo kaingon, ha. Natural na mga kaigsunan mangita gyud ta og rason. Dili ni para sa korte, kana ilang gipangsulte, dili na para sa korte, para na sa mga tao, mga kaigsuonan, o nga mutuo nila. Kay ang korte di man madaog gigipit me. Kay ang korte, mga kaigsuonan, ebidensya may tanawon, ha? Kibaw ka, Hustisya sa Pilipinas, dili ni hustisya lang sa kalsada, hustisya ni sa ebidensya. So og na kay ebidensya, whether it is manufactured or tinuod na, unya ginamagama na nga ebidensya, kung believable na sa mga huwes, mga kaigsuunan, ang makumbikto, yung ka. Na may ebidensya nga gigama-gama ra, matun pa. Ah. So, kung dili tinood, makita na sa mga huwes. O, gigama-gama ra man eh. Dili man convincing ng ebidensya. Kaya ang hustisya na to sa, ang hustisya sa Sandigan Bayan, Supreme Court, based on evidence na, mga kaigsuunan. Pero kanang hustisya sa impeachment court, gaduda ta. O based on evidence baka na kay mga politiko guna sila, kauban guna nila ang na-impeach, ang nasa trial, mga kaigsunan. So mo nang gitawag og political process kay tingali politiko ang naadiha, no? Ang ilahang bias, mga kaigsunan, naagyo diha, no? Mo nay nakalahi diha. Pero mangutana mo nganong ingon ana manguna, saon pampud nato nga naa mas atong Philippine Constitution na, naa man sa atong Batakang Balaod. It's the power of the Senate to be converted into a impeachment court, mga kaigsoonan, para sa mga impeachable officials. Si Jinggoy Estrada, kadaghanan ni do, no? Na piriso do, ha? Murag huna-huna tiling Jinggoy, abiterano na ko, ana, kibaw na ko muikyas anang dapita o maunsa ko, ha? Kinsa kay musunod, muna dakong pangutana, mga kaigsoonan, kay matod pa, halos tanan, mga siyam ka, mga silang tanan, murag na ay mga kaso, mga kaigsoonan, ha? Marcolita, napoy upcoming anak nga plunder case pod, no? Kay matud pa, midawat siya og kwarta, tabang gikan sa usa ka contractor sa eleksyon, 75 million. O mga kaigsunan, it's a no-no, na 75 million pagyod, na mga kaigsunan. Kung daginuto na, naay ebidensya nga klaro, mga kaigsunan, naay probable cause, isang at gyud na sa ombudsman nga to Sandigan Bayan. So, mauna ni, basin og si Marcolita na po'y mudagan, ha? Si kinsa pa ning uban, Joel Villanueva, just like Jinggoy, mga kaigsuunan, ang sumbong batok nila ani nakasapi ni sila sa flood control project, no? Nga mao ni ang issue nga gusto balikan sa Senado, ha? Nga ilang investigaron, mga kaigsuunan, ha? O flood control, ha? Naapil ni sila si Jinggoy. Kani si Chis Escudero, lahi po itong iya, napoy flood control itong iya, napoy hingdawat po ni o kwarta gikan sa kontraktor. Ang iyang giangkon labag yun. Nga nakadawat sa 30 milyon sa usa ka kontraktor pa tabang niya pagdagan pagka-senador. It's a no-no, mga kaigsuunan, no? Niangkon man siya, kay huna-huna niya makadiskarte na siya na. Pwede da ginuto na, mga kaigsuunan, no? May mga huhungiho nga si Bunggo. Murag napakid siya anang crimes against humanity when he was the ino na to, mga kaigsuunan, alter ego baka ni President Digong when Digong was mayor, no, sa Davao. Bato de la Rosa was chief of the PNP atong sa Davao. So muraba og dili mahimo ang krimen ni President Digong kun wa jamo ning duha, mga kaigsuunan, no? So naapoy daghang moingon ana, no, whether it's true or not, it depende na gyud na sa korte mga kaigsoonan kun unsay ilang tan-aw ni ana. Kinsa pa may uban nga posible dakpon, wata kahibaw kani si Ruben o kani si Alan, no? Wata kahibaw ani obstruction sa obstruction of justice, labi na si Ruben kay iyang gitabangan pagsibat si Bato de la Rosa. When the Senate took custody of de la Rosa, mga kaigsoonan, si Ruben Padilla mitabang sa pagpalayas ni de la Rosa. Posible po nang daginuton nga maong kasuha, mga kaigsoonan. Posible na daginuton. Pwede po si Alan. Dabilyaras, mga kaigsoonan, lahi po itong ilaha. Dili kawat, dili plunder, dili, dili flood control. No? Pero wata kahibaw kay si Mark Villar, senator karon. He was DPWH secretary. Takahibaw, nakatampo siya, naka-appeal siya itong, nakasawsaw siya itong mga flood control nga kawat. Pero, ang ilahang kaso sa Villar, mga kaigsoonan, it's more on their business. Business nila, mga kaigsoonan. No? Misrepresentation. Ilahang gipakita nga mako sila og abot or for whatever reason, mga kaigsoonan. Ang ilahang gilimbungan silbi ang gobyerno sa ilahang dili mao nga gipakita nila nga asset or income or something like that, mga kaigsoonan. Pwede da ginuton. Mao na diha, mga kaigsoonan, no? Tingali, tinuod nang giingon nila nga tungod sa politika. Mutuo ta na, politika yun. Ginuklanay yun. Pero wala magpasabot tungod kay politika, dili sakto. Tungod kay politika, why krimen nga nahimo sila, no? Kay kasagarang mga politiko nga gukdon, mga kaigsoonan, pamulitika dayon ang ibabag nilang rason, no? O magpasalamat ta nga naay mga kontra politiko daw kay kinsa may gakugi og sumbong aning mga politiko, di ba, kontra ra man pod. Naabay ordinaryong tao, tagsara na kayo. Nga mo reklamo nga nangawat ang usa ka public official, tagsara na kayo. Ha? Ang kasagaran nga mo reklamo, mga kontra ra pos politika. Kaya naman pod sila interest nga matumba ang ilahang kontra. Dili pinagis election kun dili pinagis kaso, mga igsoon. So somehow kanang kontrapartido unsa ba nakatabang na, ha? Kay kinsa man goy gakugig panggukod ron sa mga politiko, di ba, kontra politiko ra man pod, ha? O pamulitika na, sigurado tang pamulitika na, pero wala magpasabot, dili tinuod. Dili tungod kay pamulitika, dili tinuod. Dili tungod kay pamulitika, gama-gama ra na. It's the court who will decide, mga kaigsoonan. Posible gama-gama, posible tinuod, ha? Posible gama-gama ra na, posible po tinuod, mga kaigsoonan. There are two possibilities, ha? Posible tinuod, posible gama-gama ra. But kinsa may musulti kung tinuod ba na,

0: Sa tanang butang, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa atong gipang palit, labi na sab sa atong mga gikaon o giinom, labi na sa mga tambal o bitamina. Dili buot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya mutuon na dayon ta. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o bitamina, labi na sab sa mga pampagwapa. Dili lang basta musalig sa bisan kinsa, pero naa ko itudlo ninyo nga sekreto aron dili na ninyo ipangutana na tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana ni ini, Unilab quality ba na? Nga no? Kay akong nahibawan nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ay hapamuabot sa atoa, gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mao nga ayaw mugtuo sa mga matod nila, pangutan na usa ko, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaa ang www.unilab.com.ph/products to know more.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilar.
2: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzep Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzep Z Plus

0: 40 with zinc agad.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, herbals strong.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uba!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Radio, Purified Drinking Water, Life Together.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa yon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Balik na sa itong tulumunan ninyong alagad ng adlaw Martes, mga higala, 20 minutos na humo na kalabay ang alasa 9 sa Kabuntagon. Uy, daghan ang mga text di rin, ha? At usang timbayaon si Ma'am Lily Hins. Good morning, DYRD to you, Sir Tibbs, watching and listening from abroad. Happy Tuesday. More power and may God bless us all. Marco Puno, sana mo resign na si Alan Cayetano kay maunay dahilan sa gubot sa Senado. Maro kaayo. Gipatay ang aircon para musunod niya ang minority. Maing buntag ni Dodong Jetro Manilo si Dulia. Sab ni Richard Reyes, nakuhaan na pod ang majority di DA Senator. Kay mga kawatan man haraw isunod na si Marcolita kay samukan sa Senado. Gapatuo og magaling, matod pa ni Richard Reyes. Porbida lagi. Kalma lang mo ba, ha? Dodong Jetro Manilio at Lily Hens, it's me, Consi. Good morning to you. Naapay uban. Ato nang basahon balik ng inyohang mga mensahe. 21 minuto sa mga kalabayan. Last 9, doon natin caller sa line 5. Hello, Maing Buntag. Hello? Line 5, do? Hello, Maing Buntag. Oray. Okay. Unsa tubahin, migo? Public service, mga kaigsuunan, no? Pahibawang kamatayon na ni Joy Lorijo Inohalis, namatay ni adtong Domingo, Mayo 31. Ipahibaw rin nato ang lubong mga kaigsuunan, anak ni anang pasunangka nga lamian kayo nga syupaw, ha? Mga kaigsuunan, no? Pahibaw rin nato, no? Sa ang anusaka ang lubong ni ini. Doon natin caller sa line 1 at usaning dawaton. Hello, Mayong Buntag. Hello. Hello, good morning.
1: Hello.
0: Yes, good morning, Sir Patrick. It's you.
1: Hello.
0: Ikaw ni, Sir Patrick, ikaw ni. Hello. Tapos na, line 1 daw. Okay, okay na, Sir Patrick.
1: Hello.
0: Hello, Mayong Buntag. Patrick, go ahead. Hello. Ngarong di man siya kadungog. Kadungog bunta niya.
1: Ha? Hello.
0: Yes, go ahead, Sir Patrick. May buntag ka mo.
1: Telepon mo siya ni may tips.
0: Okay, oh, madungog ka, madungog ka. Ang tingali, there is something wrong with your line. Kaya ganun di ka kadungog na ko.
1: Okay. Madungog po ni mo hapon, may tips. Telepon ni sa pindite, may tips. No? Okay, dito lang ako, may tips.
0: Diretso.
1: Ang question ni mo is niya, discussion ni mo is niya, kisa sunod nga, palutsan o warang na pares. Yes, of course, si Marcolita.
0: Oh? Nganong katuo man ka nga si Marcolita na punsunod na maisyuhan o warang na pares?
1: Of course, mauna man ang thrilling dia sa kuhan, si Senado. Yan na naman, baos-baos ang panahon.
0: Baos-baos ang panahon?
1: Baos-baos panahon. You wait until such time that they will become, belong to the administration, natives.
0: Purbida lagi. Oh.
1: Okay, kanina to ni Mitis, ako tig-sunod-sunod man kuhan yung say na kuhan na ning social media committed. Kapilamilom na si Marcos, no? Ang grupo po ni Duterte, malag ito nga, trito ng patsyon, pagkapatsyon mga na ba? So, bawas po ang people's vote. Although, kuan lang niya na ba, nga marag medyo, kuan, medyo, magitawag lagi, okay, silos o dumot o unsa niya. Mauna nagkaroon papangitabo diya sa Senado. Now, kinikaroon kay ito naman si Estrada, ba naman, itakop naman siya, na may waran, tanaw na ko ni Ron, kini si Marcolita, may isunod na may tips.
0: No ba?
1: Oo, may isunod na kay bantang po nangyayang kwa nagay, kay midawat siya during campaign period, siguro, mao siya na. Oo, niya, paghuman na of course, katulad pong mga participation sa mga crime and crimes, humanity, ma? Katong mga grupo ni President Duterte, ano po isunod na? Waiting for the warrant of arrest from the ICC meetings. So, what time himo? Nga naman na, nanamigaliho ka na napitan siya. Although, nga din na-appeal ng Pilipinas, pero when the crime was committed, niya to hindi yun na, appeal pa ang Pilipinas nga to sa ICC.
0: Okay.
1: So, ako na akong ikatampo.
0: Salamat kayo. Tips, salamat kayo, Sir Patrick. Salamat. May buntag ka nimo.
1: May buntag.
0: 25 minuto sa mga kalabayan ng alas 9 sa Kabuntagon. Lain nga color. Atong lawaton mga kaigsunan. Hello, may buntag. Hello, may buntag. Hello, may buntag.
2: Yes, good morning, Vice Mayor.
0: Oy, Jerry Pabi, baby. May buntag, kamusta?
2: Okay ra.
0: Well, long time no hear, my friend.
2: Ha?
0: Gisa mong kagikan?
2: Sa Bukid. Kikata sa Bukid nun.
0: Asa man sa Bukid nun, lapit?
2: Sa Valencia City.
0: Ah, Valencia City. Oo, oh, nakana ko ana. Oh, sa una, panahon.
2: Oo. Oh. Hmm. Bratog yes. Isda dito.
0: Bratog isda bisag bukid na jere, maratog isda.
2: Oh, bratog isda.
0: Hmm.
2: Oh, dito ta sa bukid noon, gidungog yung buhol nga mahal isda.
0: Oh. Okay, oh. Unsay imong mga sumpay-sumpay ni ining mga salida karon sa Senado kagawad Jerry?
2: Okay, namura og ilan ang mga katawhan mao man gani pangita nila o kinalan dunay taralon gyud nga dakong dagkong tao mga politiko.
0: Hmm.
2: So mao na tingali ni usa na ni sa mga murag usa na ni sa mo igo kinta sige pangayo sa mga katawhan wala ato pong gidayag si Senador Chinguy Estrada na mura siya og adba mura siya og kinini ang karniro na way pagsupak sa iya kinta nga pagatubang kinta sa DOJ o kato sa kininyang Sandigan Bayan. Ang ato lang ni ini, mamigan kay medyo nakasaway ta sa Senado headed by the Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Mm, ano man?
2: Kay iya bang gilambigit kaninyang schedule ng sesyon naba sa internal rules nga ang panalitag doon ay kauban ilang mga senador nga muatubang o kaso o mapriso ilang i-cancel ang ilang sesyon?
0: Hmm.
2: Para po dahil akong pangutana kay kining doon na may insertion si Makulita at Tugun na makabutar katotoo mga senador nga di makatunga.
0: Hmm.
2: So, naba po'y pangutana, naba atong pangutana, naba po sa Senate rules kita na kung ang usa ka senador mapriso, makansin ang ilang sesyon o niya, muwanto sila, musimpatay sila.
0: Mm-hmm.
2: In fact, murag i-considered sa minority bloc na himboykot ang majority.
0: Mm-hmm.
2: Okay, murag katulo man ito kay schedule kina primero, alas 3 ang schedule kagahapon.
0: Mm-hmm.
2: O niya, nahimong alas 4. Hantod alas 5, alas 6 ganto sa alas 7. Pagkalasite, gi-cancel na ni Senate President Alan Peter Cayetano. Muning ang atong Senado ron, mura og amot lang, ugon sa ikasulti na to, sa atong makatawan, ini mga senador karon, medyo the faction man eh, ang minority bloc o ang majority bloc. So, ang gisaway karon ang majority bloc. Gumikan kay wakban kita sila kasisyon gumikan kay sila may majority o niya wadi ha ang Senado. So ang ato tiyalian eh, magpasalamat na nga may lihok na ang kininyang ang hostesya din sa atong nasod, labi na sa flood control, mamanigipangita ng, sa mga katawhan na kinahalan, doon ay malambigit sa kaso. So kininya si sunod ane, ang gilambigit kini si Joel Biloniba. Sa flood control gyapon eh. Apil din si kanhi Senate President Chase Escudero.
0: Mm.
2: O, kining kang Markulita, wata kay mo kay Alban eh, bahin man ipagdawat niya sa ininiang donisyon.
0: Mm.
2: O, wata kay mo o kininiang gikan pa din, donisyon ba niya sa kininiang kontraktor. Pero sa akong tanaw, barang ang nagkatawa, ani karong naitabo ni Estrada, kanto si Diskaya.
0: Oh,
2: o kay giayo-ayo mo niya.
0: Oh.
2: At itong pag-ibisigar ni Chinguy Estrada na ni Diskaya mo rin, giayo-ayo mo ng tao niya siya o pakahuaw.
0: Ni Chinguy?
2: Oh. O ni Chinguy.
0: Mm.
2: So, anlag mo, mura ba og nagkatawa ron, sana itabo ka ron si Diskaya, ato kang Chinguy.
0: Mm.
2: O mura po na ito mga reaksyon, kabahin na ng isyo nga atong giskutan karumundaga. Dagan salamat. Mayong buntag.
0: Salamat, Jerry. Mayong buntag.
3: Ganun. IATF. Inyong alagad ta forever.
0: 29 minutos o 49 minutos. Segundos ang milabay sa oras ng alas 9. Hala, sige. Atong mga panimbaya, kanin yung tanang mga naminaw na to karon sa Facebook o dihapod mga kaigsunan sa ato ang... sa ato ang si Gilbert Calamba sa Facebook. Mayong buntag, Sofia Fe Suiman. Good morning, Dino Tibbs, watching and listening from tukdog luway, Ma'am Fe. Oh, salamat kayo, Ma'am Fe, diya, sa tukdog luway. Itong mga luway nun, nga minaw karon, maayong buntag ka ninyo. Itong mga balikbayan, ha? Mayong buntag, usab ka ninyo nga nagpaminaw na ito karong nga buntag, mga kaigsuunan. Oh, di gyud maayo ang balita, mga igsuon ganing nagpanghitabo sa Senado. Ha? Naunsa naman na sila diha, mga kaigsuunan. Oh, nilihok ang hustisya, ang ligid sa hustisya. Matod pa, mga kaigsuunan. Og naay mga kaso, naay sandigan bayan, naay ombudsman, naay sandigan bayan, naar dipindira na nila. Kung na beyond reasonable doubt, maunay criminal case, beyond reasonable doubt, why ka duda-duda nga mihimo ka sa maong krimen? Pero og are ka sa impeachment court, tingali puno sa pagduda. Apan why ka duda-duda, mga kaigsuunan, may kunhod ang presyo sa gasolina. Atong paminawon ang latest kabahin ini gikan sa tong alagad reporter Tonton Aniscal. Tonton, may buntag ka nimo?
4: May buntag, Vice Mayor Phil Pulizer. May buntag sa itong mga suking tigpaminaw sa Tulumanon, DYRD, inyong alagad.
0: Good news, Ton.
4: May buntag, ipatuman. Ipatuman ang dako kayong rollback sa diesel, Vice Mayor. So, oh. Good news, ne.
0: Oh, good news kayo, ha?
4: Oh, so, atong nasairan nga 90 pesos o 25 centavos ang pagkunhod sa mataglitro sa diesel. O niya, ang gasolina, 4 pesos o 75 centavos mataglitro.
0: Okay.
4: So, gisubay na to karong buntag ang presyo sa mga fuel sa atong Petron Gas Station dito sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kagahapon, ang presyo na ini sa diesel naasa 82 pesos matag litro.
0: Okay.
4: Karong buntag, nahimo na ni siyang 72 o 80 centavos matag litro ang diesel.
0: Very good.
4: Unya, kagahapon sa buntag, kagahapon ang unleaded naasa 81.50 matag litro o karong buntag, kumang ipatuman ang rollback, nahimo ng 76 pesos o 80 centavos ang atong mga presyo din sa atong Petron Gas Station sa Dakbayan sa Tagbilaran, Vice Mayor.
0: Ton, ang trend sa price ani to, no? Nagkaus-us ba? Waba mo balik, ambak-ambak, Ton?
4: Sa pagkakaroon, di na to matagna, Vice Mayor, kay fragile pa man gihapon kayo ang sitwasyon sa Middle East. So, muraog, nabitindi lang yun eh, kung doon ay maayong balita nga i-post ang Iran o ang Amerika, mo ubos, o nga, kagahapon gani, reaksyon na po ni Osaka o Yutay kay nagubot naman po ng Israel o Hezbollah dito sa Lebanon. So, karong buntag, nag-post na po si President Donald Trump nga iyan ang gi-pacify nga dili madayon ang operasyon sa Israel batok sa Lebanon kay yung palagpod ang nasod sa Iran kay utro na pod kuno balik ang pag-atake sa mga base sa Amerika sa Middle East. So mura og napinugnan na ini aron nga wala nay gira nga mahitabo o niya karong buntag gani ang Department of Energy ni ingon man nga hapit na mo balik sa pre-war ang presyo sa atong mga produkto sa petrolyo. So, mga hapit-hapit na yun kay atong unang semana sa gira, naaman to sa 51 ang litro sa diesel. Ini sa atong Tagbilaran, nga nakapatubil man ko ato. So, karon naana sa 52, so mura og
0: gamay na lang.
4: Pesos na lang ang diferensya, mabalik na sa pre-war presyo ang mga produkto sa petrolyo, labi na sa diesel.
0: So, mabalik ba ka ang pritihan o us-us po rani, Ton?
4: Kana mo ay murag lisod-lisod, no? Kaya naganang gani o nagyaw-yaw ang usenjet, mga barko, mga tricycle, mga van for hire, unsa pa na. Kaya huwag yun mo ubos ang mga presyo. Kaya may ngunan po ang mga driver, huwag itong interviewon by senior nga. Ang presyo kuno sa gulay sa restaurant, nang saka na kuno 5 pesos pag-gira, huwag man po kuno mo us-us, paus-usa sa kuno. Ang mga presyo, yutudaan nga mga pagkaon, nang saka. So, murag, panabla ilang mga rason ba yun, ana?
0: Forbida. Asa na ka pa. Anyway, at least nakita na to nga ang trend, no? To, no? Mura og nagkaus-us gyud ni kaning mga gasolina, fuel nga nag-niabot sa Pilipinas, to, nagisa ni gikan.
4: Sa atong nahibal-an, sigon sa pamahayag sa Department of Energy, kasagaran ana gikan og China, gikan og Singapore, gikan og Japan, gikan og South Korea, mga humandaan na siya kay Petron Raman, ang dunay refinery sa Pilipinas, so niya karong bago ang Petron nakapalit pod og mga crude oil gikan sa Russia, niya ilang i-refine sa ilang mga refinery nga sa Bataan ba na or sa Batangas, something like that.
0: Kaning Korea, China,
4: pero ang uban,
0: oh, kaning Korea ug China ug uban pa, gisampod gikan ng ilang raw material ani ton.
4: Ang China sa wa pa ang gira gikan na sa Venezuela o sa Iran, no, highly discounted yung kayo kanang ilang mga crude unya. Siyempre pagdakop sa presidente sa Venezuela na si Maduro, nakap off sila dito, so dire sila sa Iran nya. Nakat-off po sila karon kaya nag-blockade man ang Amerika. So, although doon ay negosisyon na pagbisita ni President Trump sa China nga tugutan ang mga crude nga moabot sa China gikan sa Iran, kaya doon naman sila'y kontrata lagi kuno. So, doon ay uban nga tugutan, doon na po'y uban nga dili tugutan. So, murag medyo fragile niya po ng kahintang o niya karong bago, may bisita man po ang Russian President sa China, naka-deal na sila nga dunay pipeline gikan sa Russia padung sa China mag-agi sa Mongolia, fully operational ni by 2030 at a very huge discount gihapon na siya nga paliton sa China gikan sa Russia, Vice Mayor.
0: Mm-hmm. So ang China wadong mo ba ilang kagalingon nga kuan supply?
4: Waya mo na sila ilang kagalingon diha sa China, mamalit gina sila sa gawas. Unya sige man sa gihapon sila palit sa ubang mga Gulf countries nga wala gira, say for example Saudi Arabia, sige na sila palit dito sa pagkakaroon. Mupalit na sila sa Oman, mupalit po na sila sa United Arab Emirates. So naagya po ng mga supply, pero ang ilang magunong tanggisaligan nga dako kayo o discount kadtong Venezuela nga naputol o kanang Iran karon nga giputol sad.
0: Mo talinay rason sa Amerika nga gipang sulong ning maong mga lugar kaya ron ang China ma-minus ang ilang access to fuel.
4: Maunay dili isulte Vice Mayor, pero sa mga analyst mo rin nakita nila nga giblakingan gina din ang datita.
0: Kaya kung wakad dyan mo if you will maglisod kag arangkada sa gubat, kaya tanan nimong mga gamit sa gubat dependent on fuel.
4: Oh, tinuod na. So kung doon na kay mga unisilit nga mahitabo, kinahanglan magyuga o daghan kaayo nga fuel nga dili mabalda ang imong supply aron nga makasustinar ka sa kining conflict sama nang sa Amerika, makasustain gyud sila bisag asang kapita ang conflict kay di man mabugto ang ilang mga supply. So karon mura og ilang kita ang problema ning ubang mga dagkong nasod nga posibleng mo apa sa ilang iya.
0: Okay, Ton. Salamat kaayo, Ton. No? Nining maong update kabahin sa presyo sa lana.
4: So, manginahot lang tabay sa mayor nga karong si Manaha. Doon yung mga maayong balita ang peace deal kay Muraog. Ning offer naman si President Trump nga 300 billion investment para sa Iran. O niya, Muraog duol-duol na ang ilang peace deal, ang tag mahitabo na karong si Manaha. Kaya para maka-expecta nga next week, doon na po ilaing round of rollback. So, wala to ang atong latest update sa atong fuel. Kinikuntun, Aniscal, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Salamat kayo, Tonton na Aniscal, mga kaigsunan. Ang presyo sa diesel karong adlawa, sugod kagay ng buntag, 72.80 na. Gikan ni sa 82 kagahapon na mga igsoon. Ang gasolina 81.50 kagahapon, karon 76.80 na. Indotunta nga mo padayo na ning pag-usos mga kaigsoonan og ang pletihan usab unsa kay mahitabo mga igsoon. Tagsara laba jamo tong nangus-us mga kaigsoonan nga human misaka mius-us tagsara jamo laba na. Kasagaran magpabilin gihapon mga kaigsoonan ang pletihan. Atong subayo na unya puhon mga kaigsoonan kun do na bay adjustment usab sa mga pletihan sa mga sakyanan sa ato ang kadalanan o sakyanan sa kadagatan. Nagbitbit sa itong oras, 40 minuto sa manakalabay ng alas 9 sa kabuntagon.

0: Ha? Bikaw na eh. Doon ay text klamo. Dire mga kaigsunan. Okay, doon natin text klamo diri mga kaigsuunan na kabahin ni sa doon ay reklamo ang usa ka kooperatiba mga kaigsuunan o mga katawhan kabahin ni ning pangapod-apod nga mga binhi mga kaigsuunan nga matod pa ang bikaw nga kooperatiba mga kaigsuunan nangayo kuno og tag 200 pesos gikan sa mga farmers nga libre man unta ni unsay tubag sa maong koop mga kaigsuunan. Nasa atong linya karon si Joy Ramirez mga kaigsuunan, ang manager sa maong Bicao Cooperative, diha sa Carmen. Ma'am Joy, good morning.
1: Yes, sir. Maayong buntag sa mga tigpaminaw sa DYRD. So ako ang kasamtangan ng chairperson karon sir sa Bicao Farmers Multipurpose Cooperative.
0: Okay, Bicao Farmers Multipurpose Cooperative. Ma'am Joy, no, niabot mong gudire sa atong tulumanon kining maong reklamo. Diin naay atong basahon ni Ma'am Joy, no? Miingon dire, sir, maayong buntag. Unsa nay update sa taga Bicao Co-op Farmers, Bicao Carmen? Wala pa makuha ang side sa chairman sa co-op nga si Joy Ramirez. Unsa gyud ang tinuod nga nahitabo para asa tong 200 pesos nga ilang gi-kolekta inigkuha sa abono ug binhi nga libre man tanan? Salamat sir, from Carmen. Ma'am Joy, pwede ba na ito mapasabot o unsa itong 200 pesos nga inyong tinuod ba? Nga nangulik tamo 200 pesos, Ma'am Joy.
1: Yes, sir. About anang 200 pesos nga mong i-collection sa mga farmer members na mo, unang-una, naana siya pagtugot sa Municipal Agriculture Office through Ma'am Arlene. Naman may resolution ko ipasa to request na kami ay mag-distribute sa amuang kreatiba sa mga binhi o sa abono.
0: Okay.
1: Would kayo mo i-consider na ang mga miyembro po na mo, sir, mga tiguang 9,000, unya magpila dito sa gym o magpila asa ang distribution sa binhi o abono nga daghan po kayo ang magpila, daghang mga barangay ba nga magpila. So with that, kana ang among i-collection nga 100, para dyan na sa pliti, kay ang kana magong binhi o abono, sir, amo nang ikuha dito sa Nueva Vida Sur, Carmen, kaya dito man na ang delivery sa Department of Agriculture. Unya, amo nang ihakot o traktor, 4 times ang traktor nga ga sige o kuha sa binhi o sa abono. At the same time, naapoy amo ang labor na 4 kabuok na oy tiglukdo o tig-arsa, tig og tig butang pod kanang loading and unloading bali sa amo ang kuha nga binhi. Unya, for the 200, gisabutan man gud na sa mga members na that 100 pesos tungod kay ang among kooperatiba dili igong pundo, dili igong pundo sir para sa ang operation sa among co-op kay agi na magud ang kooperatiba og na down. Unya, ako lang nang gipanikamutan nga intabang ko nga mabalik po siya pag kanang balik pag kung kanang operation. So, nalingkamot po ni, together with the board director nga, napoy mapundo ang kooperatiba through that initiative. Unya, kanang 100, kuhaan na muna sa gitubil, sa traktor, katong sa labor. Unya, ang sobraan na maupod na other income nga masuod po sa kooperatiba. Okay. Ang kanang 100 na katong CBO, dili man na pwede kuhaan sa operations kay mao man na ilang share capital tibali sa kooperatiba. Kaya among nakita nga naiuban kasagaran mostly wapa manggod maabot silang paid up capital na tag 4,000 ang mga membro sa co-op. Nadyo na approval po sa mga tao sa kooperatiba during sa among General Assembly o sa amo ang mga ownership meeting diya sa among co-op.
0: Okay, Ma'am Joy, no, binhi distribution ni program, no? Gisagi ka ng binhi, Ma'am Joy?
1: Kanang binhi, sir, di ka na sa Department of Agriculture. Niya, i-deliver through dito sa Municipal Agriculture Office. Niya, through the Municipal Agriculture Office, may request po ni nga, ato na po na mo i-distribute sa among tagsa-tagsa ka kooperatiba or association. So, sir, dili lang kami mo nag-ingwala niya initiative. Ang dili po din nga niya, kami rapod ang may may mga inisiyatiba nga nangayo po doon kliti sa among mga members.
0: Okay. Okay, so, Ma'am Joy, gamay, gamay Ma'am Joy, yes, no? Sir. Binhi ni gikan sa DA, sa ito pa National yes. Office ni, binhi ni parang humay?
1: Humay, sir.
0: Okay.
1: Tingtanom naman taron.
0: Tingtanom. Oh. Sa Department of Agriculture, meaning the National Office, dili ni sa provincial government nga binhi, gikan?
1: Ah, dili, sir. Dili okay. Sa provincial government.
0: So, gikan sa National Office, dito ni gihatod sa unsaman nga area gihatod ni? Munisipyo?
1: Dito sa barangay, sir, ang ibutangan na dito sa Nagabida kay huwag mong po'y hindi available at ang gym at nga time. So, naay barangay dito sa Nagabida so huwag ibutang na.
0: Kung sa Manisa, nanong naman sa Nagabida, naas lay bodega dito or naas lay covered court? Asa
1: nasa mani? barangay hall, sir. Nga, napot sa ilang covered court.
0: Okay. Unya, ang inyong distribution, ane, asa man yung napita? Gikuha?
1: Gikuha na mo sa Nagbibida, sir. Unya, gida na mo sa kooperatiba.
0: Asa man ang iyong kooperatiba?
1: Nasa Barangay Bicao, sir.
0: Ah, nasa Barangay Bicao. So Nuy Babida to Bicao. Pila ka kilometro na, yes, Ma'am Joy?
1: Bicao to Carmen is 7 kilometers. Unya, Carmen to Babida, murag, maura man sila kaloy. Ah, murag, almost 15 kilometers, sir.
0: Okay. So ang inyo hanggihi mo ani karon at ang Department of Agriculture naghatag ni og libre nga binhi para sa mga farmers nato. Ang conduit nini ang giagian nini ang mga cooperatives. Usa ang inyuhang Bicao Farmers Cooperative,
1: yes,
0: okay? Unya mm-hmm. Pero pag distribute nila nganong wa man pud nila gi diretso sa DA to your co-op. Nganong giagi pa man sa barangay ni Babida?
1: Wala, sir, kay subject for inspection pa kuno. So, muagi man dito, kay options magod, sir, pwede man si farmer na ato niya, siya mupila dito sa Municipal Agriculture. Ja, kanang kuwao na lang dito, direkta na sila.
0: Okay. Nga no, mampod nga ang co-op ninyo, wa man dito sa Babida, gabutang mo dito o lamisa, aron para sa mo claim, aron sila nalay magproblema dito, plate or whatever. Aron dili na mo
1: maka... Yes, sir, pwede. Pwede, so, naon na mo, sir. Pero pagkangaan nga, naangi gugma sa among mga nimbro, kay mga tiguang na, unya, mupila sila almost one day, magasto pa silag snacks, magka pa silag paniuto, unya, maglipong-lipong pa, kay daghan kayang tao during the distribution. So, among di paagi nga asa mahimong convenient ang among mga member.
0: Mm-hmm. So, sato pa, ang gideliver nga binhi sa DA sa Nuy Babida, dili lang to para sa inyuhang co-op.
1: Dilira, sir. Daghan.
0: Mm-hmm. Daghan. So, ang
1: inyong... Whole farmen.
0: Ah, okay. So, ang inyong bahin sa co-op, Bicao nga co-op, kamo nalay nag-distribute?
1: Oo. Kami okay. Na po inikuha, sir. Kami nag-distribute. Pero naapod ang presensya sa taga-department of agriculture sa mga
0: yes.
1: Kooperatiba.
0: Tungod kay kamo na ang gakuha sa mga... Ang pilakasako di ay, ma'am, ang sa Bicao Farmers, ang bahin ninyo?
1: 256 ang among abono, sir. 341 ang among binhi.
0: 256 ang binhi. Unya, abono po.
1: 341 among binhi, sir. Unya, 256 ang among abono. Unya, ang abono, tagsiwinta kilos.
0: Okay. So mauning... Maoning rasuna nga nang kolekta mo aning 200 kay paghakot aning 256 og 341 ka bags, Ma'am Joy.
1: Yes sir. Yes sir. Ang among collection ana nga 200, ang 100 jud na ilang CDO capital build up. Ang gikuan ra namo sa expenses sa paghakot katong 100.
0: Ah okay. So ang kuan lagi silbi ang 100 nga gihatag nila, dili ni mudong sa inyuhang income sa co-op kundi dili adto ni sa ilahang mudong ni sa mga capital build up nila, meaning para ragay po
1: yes,
0: nila ni kwartahan mo balik ra ni sa ilahang.
1: Oh, ilahang rajud gihapon na sir.
0: Asa man na, sa ilahang fixed deposit nila or sa ilahang savings deposit? Asa man mudong nang 100?
1: Fixed deposit sir.
0: Adto sa fixed deposit nila, the other name of that is ilang capital build up.
1: Yes, sir.
0: Ah, okay. Meaning, wa dyan mo'y kwarta misod sa inyuhang bulsa sa mga officers or whatever. Tuadong nila.
1: Ay, wala, sir. Kay, to tell you honestly, sa among mga nahimo mi mga board director, it's all voluntary tungod kay bag-uming giugman og balik na mo ang co-op kay natumba na waya mo na mga officers nga ni sal ina kanang naay na napukan to sir as in di pangayuan namin kanang naay supos order so among gibalik nga through that program nga among gipaningkamutan pud nga mabalik pud ang salig sa mga negro sa kooperatiba.
0: Ma'am, katong ni reklamo ma'am co-op member to what to kasabot sa inyo ang pamagi
1: dili jud siya dili jud sa co-op member sir no na yung tawag nate dili sa co-op member wa sa kay bawo unsay mga talisiya unsay ang
0: tinuod
1: para unta po nga makatabang unsa para asa sa kooperatiba
0: pero sa inyong mga co-op members jud mo nang reklamo
1: wala sir oh. Yung mo ni reklamo bisan katong, usa yeah.
0: Katong ni reklamo wa to kasabot tingali mao na nga o dili ba kay gusto siya co-op member kay wa man jud mo kwarta nga na waste nila kay himbalik ra man igo ra man gidugang sa ilahang fixed deposit ang 100 yes, no ano 100 kaya, pesos kay reasonable ra man dili po ng 100 pesos nga kwa silbing transport fee pagkuha
1: sir, sa sir ang pliti sa tao from Bitaw to Carmen is 50 padung iwinta po siya pa uli. Kunya, kung naapay karga,
0: so nagbit-bit pa yun.
1: Sibok siya sa tao.
0: Nagbit-bit pa yun. O 600 ka
1: sako. Oh, sibok siya sa tao.
0: Okay.
1: So, mura, among gitanawgod po na sa board during sa among board meeting. Kaya board meeting ni before, so na nga releaser nga, whatever unsa man ka, ng win-win solution ta nga, okay, ang ato ang mga members, na dili po rin taon sila makagalito, at the same time, dili po sila mahago o pila. Nalipay ang itong mga membro, sir, na kana lang lagi nga na ay nireklamo nga wapot siya sa kasabot. Kaya hindi na siya member sa
0: COVID. Oo, wak ni kasabot. No? Kay mailaman, kay nga nung para asa ko, no? So, nga nung mangutana man ka o member ka, kay ang mga member, so wak panihimuan ninyo, gipasabot naman daan.
1: Gipasabot daan, sir.
0: So, dilit na yung member tingali. Or absent tingali na yung pag-meeting ninyo, Ma'am Joy?
1: Mao lagi sir, daghan pa yung kumambet niya. Ugnay, mga ayuda, mao ra po idaghan.
0: Ugnay, ayuda, daghang magdagan, no?
1: Oo, daghan po ang kong na sir. Membro na, member ko, ana. Basta ayuda.
0: Basta ayuda. Hapit naman ang atong planting season. Kamusta ang atong mga sakop? Makapananom ba sila rong panahon, ha?
1: Nagpasalamat ni kagahapong adlaw sir kay kusubang uwan dito sa amo ang barangay. Hopefully nag-ampo ni sa Ginoo nga unta ang mga dinhi nga among gipang distribute sa atong mga mag-uuma matanom niya maka-harvest food.
0: Very good no. So ang Bicaw nga farmers co-op for Bicaw only ni nga farmers o naay uban nga mga farmers nga dili from Bicaw.
1: Dili sa tagan na Bicaw tanan sir, it's all covered the municipality of Carmen and nagpa-approve na po ni for the province of Bohol.
0: Gikan nga murag na tumpag ni siya pagkakaroon nga ni Barog na pila na atong asset kaha Ma'am Joy, abot na ka tag bilyonaryo na ta?
1: Dili pa sir, ang asset is na ako dyan sa mga, we are a small cooperative.
0: Okay.
1: Gamay pa dyan mo ko. Small cooperative, 15 million below ang asset pa na, sir.
0: Okay.
1: Ito nang naningkamot po ni nga asa po ta pwede nga atong mga member ma-uplift po ng nilang mga kay wapan dyan kamot ang ilang mga fixed deposit o 4,000 basis sa mo ang subscription payment. Sir,
0: okay.
1: Munang one way of collecting CBO is through that
0: Okay. Aron musaka pod gamay ang ilang fixed deposit no. Kay musaka yes, ilang sir. Fixed deposit, musaka pod ang ilang amount nga ma-loan, di ba Ma'am Joy?
1: Ilang amount loan at the same time sir, ato pod nato basihan. Pilay gina sa kuok at pod nato basihan. Pilay ilang
0: dividends.
1: Kanang
0: dividends. Yes, oh, okay.
1: Dividend and patronage refund.
0: Patronage refund. Ana man na magsugod gamay hantod dako Ma'am Joy no. So basin ra
1: yes,
0: mo mahimo tag dako nga koopohon no. With you as the chairperson of that cooperative. Ma'am Joy, salamat sa pagpasabot niini. Nakasabot ta nga 100 pesos ra gyud ani ang transportation, ang 100 para ra po na sa mga fixed deposit sa mga members. Salamat kaayo Ma'am Joy Ramirez sa pagpasabot. Maayong buntag kanimo, ma'am.
1: Sige sir, maayong buntag.
2: DYRD Text Level 0947870-1262 DYRD Text Level
0: Member man tag co-op mga kaigsunan makasumpay ta ni ana no do na tay fixed deposit do na pod tay og savings mga higala kanang fixed deposit dili nimo na mahilabtan do no gawas kun mo hawa ka anang co-op ha? So hantud magkadako na imong fixed magkadako pod ang imong dividends bahin no sa ginansya sa co-op oh. So katong mi text mo rag dili to sakop dili do kay wa to ka sabot no. Para asa kuno ang 200 no. So ug member ka makasabot makakay pasabton magkadaan usa na kolektahon mga kaigsuonan no. Nagbitbit sa tong oras 55 minutos suma nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Sige lang. May buntag ni Richard Reyes sa oy oh. Nara. Na sa payuban. Ge. Ubang mga textures na to ani ato ning dawato ning ilang mga mensahe karong buntaga ha. Na dire. Di ay text dok bahin na ning atong giisgutan aning Senado guban pa pubida lagi ning atong nasod mga higala na. Yes, 2016 election presidente hangtod mayor. Oh. Sa mo ni dok. Di man tumo. Ang Senate minority naning kamot nga dili maka investigate ang blue ribbon sa flood control kay daghan ang madamay daghang congressman na senator sa Malacañang etc. Tinuod na no. Oh, na daghan ha. So niabot na bitaw ni niabot na bitaw nga ni President Bongbong Marcos pero sa saldi ko maputong ni ingon wa puy apidabit o bakita wa pa siguro tinuod ba kaha to. Pero kung no, kontra ka ni Marcos bisag unsa ka bakak ang insultas kontra tinuod yun na. Pero pabor ka ni Marcos, dili na tinuod. Pike na. Alams na mga kaigsunan kaning atong nasod. Alams na. Mahal na. Di ka karindir ya sa maribuhok. O sa manido. Ni rollback ang fuel. Mayo unta og mo rollback pod ang plitihan. Maulagi unta. Oh. Maugod unta na pod. Atong itinguha mga kaigsunan. Ang tinuod si PBBM ang nakaingon kagubot sa Senado. Oh, siya gasugo kay dati senator Senate President Soto lusubin ng mga NBI kaya putukan. Well, there are two versions mga kaigsuna no. Ang uban mingon ang nahatag gubot adto ang majority may Marcos na pod. Daghan kang mga conspiracy theories mga igsuon. Para nako, why mapili nilang tanan? Angay ana, mag-people power. Uy. Mag-people power atong pakanaogon silang tanan para malinaw ang atong nasod. Gasamok-samok raman sila. Daghan ang naglisod karong panahuna. Bida na suko na ginisyado, no? Na ako'y congressman nga amigo, do. Ha? Na dili taga kuan, dili taga Bohol, ha? Di taga Bohol. Ang sulti niya, mingon siya nga, para na ko, sir, Tibbs. Everybody is guilty. Ingon siya, ako, dawat ko pork barrel. Mga senador, dawat ko pork barrel. Kaming tanan, guilty. Kaming tanan, guilty ko nung mga kaigsunan. Sa ito pa, why mapili? Oh, porbida. Tibbs, imo idol nga bangag, ano sa aman kahas, sad mapriso? Oy, dili na ko na idol, ha? Huwag kumubutar, aman na, anak ba ya, ha? Oh, dili ko akong butaran na, lahi ko gibutaran. Good morning, sir. Naunsa naman na sila ang diha sa senador. Gubot pa man sa lukot. Luoy tang katauhan nga Pilipino. Kawat dire, kawat din daw. Unsa may solusyon na mga kaigsunan. What do you think is the best solution? Within our powers, mga kaigsunan. While nagbagot-buta, nakakita tanga mo na yung sitwasyon. Ang pangunta na, unsa may atong buhaton? Kuto grabata magyaw-yaw sa Facebook, kuto grabata manaway ni bangag, kuto grabata manaway sa DDS, kuto grabata manaway sa senador, kuto grabata manaway sa congressman. Kamo diha ang nagpaminaw, unsa may inyong matampo sa kasulbaran ni ining atong nasod karon? Mahimo ba lang ni nga magyaw-yaw ta? Ha? Kinahanglan mahimo ta ang part of the solution, not sa problema mga kaigsuonan, ha? Kana mo ato tiling tanawon mutampo ta oh. While kaning pagpakabana nato nindot man eh kaning pagyawyaw nato nindot man eh pero napatili mas bugat pa nga himuuno nato mga kaigsunan nga makatabang ta nining atong nasod karon no tinuod nagproblema ta pero unsa may solusyon unsa man po ato ang partisipasyon nga masulbad ni ang atong mahimo kasagaran panahon ra sa eleksyon naaba ta. Nibutar ba ta pinasikad kung kinsa ang mas angayan? Dili kinsa tong mas dako og angayan? Naidaghan kayong mga senador na nagan nga mas angayan pa aning nangatungdanan karon pero nga nung wala na to pili aman. tungod kay ganahan ta og sikat, ganahan ta og unsa pa na diha. Bahalag walang alam. Mao na idiferensya po nato mga igsoon. Ngano man sila Lacson og Tito Soto dili i-appeal, boss? Bitaw. Og naay klaro nga sa nila i-appeal. Na klaro man nga naay nag-deliver og 18 Marines. Porbida lagi no. Kada dindot na kayo, mugawas po ng balitaan na nga appeal sila na aron kamuntanan, piresuhon. Do, kita ni senador ni do, mawa sila do, ha? Oh, piresuhon sila tanan do. Ha? Ngano mugod po ni atong naso duha mang kabuok balay balauranan, ngano ba nag problema ba ni tag panday og maayong balaod daning nasura? Kag gasto-gasto laman ang daghan sa mo tag magbabalaod. Usa ra gud kag chamber, bida pud. Daghana jud mo tag isulduhan. Oh. Adyo po silang jinggoy bisag nakahibaw nga kasuhan, wa jud mo panig nila Tito Soto. Tinood mga kaigsunan no, barugan na yun ang ilahang mga gibarugan na yun ang ilahang mga prinsipyo. Mo po na usas positive anak karon nga bisan man nagkalisod, wa jud mo bahag ang ikog mga igsuon. Morris John Vargas, may buntag kanimo ni Noel Daging, good morning. Dililihens dapat masolusyonan in town na ang mga problema sa Pilipinas. Mo cooperate unta sila sa Senado Sir Tibbs. Maupod lagi. Huna-huna ako no po ninyo dihang nagpaminaw karon unsa ka po'y matampo na to sa kaayuhan sa tong nasod. Igo ra ba ning magyaw-yaw ta? Igo ra ba ning mangaway ta sa Facebook? Atong assignment na ninyo mga kaigsuunan. Kaya itong oras napupos na. Ako na lang magpahinumdum ka ninyo mo tumar kita kanunay og GD Talks Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayong magwagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa bata sana take every day at GD Talks Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakusog. Ugma mga kaigsunan, ari gihapon tas kahanginan magharong ta dinhi lang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBBS ang friend mo forever. Bali.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon! Di siguro ito matutuloy?
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na!
3: Sipon agad?
4: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa!
5: Mag-Neozeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad!
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gikan kanamo sa DYRD.
11: DYRD.
10: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: tao nga kinanglag init mao nang mag-exercise aron panington. Dagan buntag sayo. Paingon sa nanay init pero di na putantong init. Mo nay gikinanglan sa tao sa panglawas. Mao man sab ning tanom. Nga kinanglan mo punig init mga kaigsoonan kay mais lagi sa mga suhitog pananom. Kining mais mga kaigsoonan kun hapunayan sa gulan mausab sang barog. Ha? Mausab. Hantod nga tantong kausab mutubo man na. Bisag nadaag na, nayilo na. Pero pagbantay sa puso mga igala kay buging tanan. So man ni mga igsoon nga ang pagkaon din sa ato sa lalawigan sa Bohol balik ta. Gisuhito gyud sa provincial government matag karon og unya. Nasabta naman ato kanang giingon mga igala nga duna patay pundo nga 169. Taas-taas man ni balita mga igsoon. Di na lang natuhot doon. Labi na mga mag-uma, bisan nga di mag-uma. Suhito na slakaw sa pang-uma. Daghan may wa mag-uma mga igalang suhito sa pamaagis pag-uma. Oh. Ngano man sa bata pa na sila hantud nagdako-dako, hantud nang edad og 20, gikas kalungsuran. Pag-abot sa syudad, wala na lagi mag-uma. Pero nasuhito man. Di naman sila iwit sa kahibalo may tungod sa pagpananom. Busa, mao gihapon ang provincial government. Sigig panghatag og similya tungod inin tagana mga igalas init. Sigig panghatag. Similya hala, tanom. Ngano man, maura man ay sagang sa ting init. Pero kanasang tanom mga igsuon nga musukol sa ginit. Di ba? O, pananglitan, garden. Unsang tanong man sa garden nga musukol o ginit? Ukra. Sukol ginit ng ukra. Kalamunggay. O, sukol na. Muna'y mga pagpanagana sa tinginit, mga igsuon. Dirita maghisgot, mga igala. Kato ato tong gilakbitan, agi na lang binuksan o pagpahinumdo, mga igsuon, sa lakaw, sa atong pundo, sa bugas, dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Dirita mga igsuon, atong tubayan kining gipagawas nga pahibalo o balita gikan sa Provincial Information and Media Office. Kay ang atong pangagamanang ng probinsyal sa pikas hisgutanan mga igsuon. Kay daghan maghisgutanan. Dagagisgutanan nga gihimo sa atong provincial government mga igsuon. So dirita maghisgot nining lakang nasab karon sa provincial government parang masayod ang daghan mahitungod sa mga kaigsuonan nato mga igala nga gipanawagan sa gobyerno balik na mo sa sabakan sa balaod daghan ang misanong daghan mga igsuon ang misugot sa maong panawagan unsa di ay karon ang gibuhat sa panlalawigan pangagmanang panlalawigan dinhi sa ato sa Bohol mga igsuon mahitungod sa mga kaigsuonan sab nato nga naigo sa panawagan. Kay musugutag sa dili mga igala kun Pilipino kadihang naminaw. Pilipino sab ni sila mga igsuon. So dili layo nga dali magkauli. Dili layo mga igala nga sundon ang panawagan. Unya duna say gibuhat ang atong pangagamanan. Di ba? Duna say gibuhat mga igsuon sa atong mga kaigsuonan. Sundan nato. Bohol reinforces peace and development efforts to sustain insurgency free status dinis ato bro majumuntag ni mo bro may muntag ni mo bro
1: muntag sa tanan no? Na late lang taga mayroon mga kaigsoonan kay duna tay gi lakaw nga importante unya mautong naga dali-dali tagpa kuan dire una sa tanan atong pagtimbaya sa ato ang mga listeners o nagsunod nini nga itong programa. Nakadungog ko si Muhang Kwan, bro. Lami nga ito itong imong ipanghisgot, ano?
0: Bugas man to bro.
1: Oo, oh, bugas.
0: Patay pundo lagi.
1: Oo. Doon nalay usas mga kuha na ito nga na saga po nga mga balita nga dako-dako patag pundo.
0: Dako, bro.
1: Dako-dako.
0: Recently, sinto sa sintay noibi pa kaadlaw mga ono, mga bulano.
1: Yes.
0: Bugas na bro.
1: Pila man na kabuan o gatong ikuan. Sobra o hapit mausang tuig.
0: Hapit mausang tuig.
1: Yes.
0: Muani ka pa.
1: Tunga, tungas tuig.
0: Kung magtanom ta karon, muani pa ka, may bugas pa.
1: Oh.
0: Nga reserba.
1: Tungod na kay gi-target daan sa itong provincial government, nga dili in town ma, gutman gyud nga itong mga katawang bulanon, especially karon nga gi-ingon sa pag-asa, nga adunay usa ka ang extreme El Nino. Ano, wako kay bawag, unsang ginang adlaw, unsang pitsaha
0: na siya. Bulana na.
1: Unsang bulana na, pero doon na gi-ingon nga mauna. So, morning niya nga usan as mga lakang sa atong provincial government nga paibawon ang ato ang mga katawhan aron do na poy panagang.
0: Panagang.
1: Oh, panagang regarding aning magtanong mataglaing mga lagutmon kanang heat resistant, no?
0: O kanang musukol gyud.
1: Katsak totoy mongingon nga kaning mais usan is mga lakang pwede na pon mutaka. Daga mo mukha og mais sa mga bulanon.
0: Corn eating people na mabulanon. No. Pero Aristila oblage.
1: Mo na siya. Oy, nawa pa day ko ka shout out sa tuang mga kaubana, no? Kanang sa atuang karon bag-o nagkita ra gyud mi ni Sir Wing Lagura. Mo pay primero na kong kakita ni Sir Wing. Salamat kay Sir Wing sa imo ang gipaambit nga mga panahom, no. Nindot kay paminawon man diha ni si Sir Wing og personal, no.
0: Guwapo pod. Personal po ni bro. Kalmado.
1: Yes.
0: Nya may PR.
1: Yes. Si sir.
0: Nakay mamat mi ana sa nang labay ka bulan bulan.
1: Karon pa ko ka himamat ni Sir Wing. Salamat Sir Wing sa time nga nagkahimamat ta. So balik ta sa imo ang isugutan, bro. Tungod ni sakali kay nangandam gyud ang atong probinsya regarding aning ato ang nagsingabot nga El Nino nga aduna gyud tay kinahanglan aduna na tay mga pangandam o mga buffer nga kun may tabo gyud nga kuan kaning magnihit ng atong bugas at least do na tay makapangandam ta nga mo import ba og mga bugas, no? Ato lang likayan yun yung mag-hoard ng ubang mga negosyante.
0: Kaya usahayar ba po, bro? Nakupuno ka na siya ng hoarding, bro?
1: Ah, maugyo na. Maugyo na yung kasagaran nga kaning na yung ubang mga...
0: Pwede mga, na sa mayo diha?
1: Oo. Doon nag yung mga negosyante nga gusto yung mag... gustong mo dako ang... Kuhan? Kanang dako o ginansya. Bahala mag-sakripisyo ang uba, no? Hinaot lang yung taon nga maka... atong panghangyo nga kinanglan nga atok yung tanaon ang kayuhan sa tanan. Dili lang kay bahala o kaning imo na yung ipagawas. Anyway, namanggihapon kay ginansya.
0: Ginansya. Kung subayon
1: ang... No, subayon ang saktong...
0: Latid.
1: No.
0: Latid. Sakto pagi.
1: Basin o kadugayan ni mong hoarding. Gikaon na nag mga ok-ok. gibok-bok na yung imong bugas o kadugayan ni mong hoarding. So, may yung tag, nasiguro'y karma. So, mali. Ano sa ito yung muhang gihisgutan o sa bro?
0: Karinang diris ilkak, bro.
1: Oh. So,
0: ilkak.
1: Nindot na ang imuhang gisgutan
0: gyapon. Iigog yung pagsuod ni mo, bro. Mo'y pagbalhin yun ako. Topic, bro.
1: Nindot kayo na ang imuhang gisgutan kabahin sa ilkak, no? O atuwa din sa lodo sa LTF ilkak point person nga si Sir Romy Teruel.
0: Sir Romy Teruel. O,
1: ala ka Umar Sante, no? Atong tanawon nga kung diri sa Bohol nga gani o ni, nakaangkon ta o non-combatant na status ato ang mga kani sa ato ang kaning insurgency diri na murag na kuang gyud nga nawa ang mga combatant diri sa Bohol. Usa na tong usas mga programa nga sa atong pangagaman ng provincial mao ang pagpugong nga dili na na sila makabalik og sud diri sa tong lalawigan sa Bohol. Kay mo nang sa imong istorya nga daghan ng surrender.
0: Daghan ng malik.
1: Daghan ng malik sa sabakan.
0: Mitahan na, bro.
1: Mitahan sa tong
0: nakasabot na.
1: Nakasabot. Tungod kay kung dili na nato ato ang ipadayon ang pag-anha nila sa ilahang mga lugar, labi na kaning gitawag og mga legal fronts. Mao po na ilang balikon. Mao na balikon sa mga ato ang mga toas sa pikas, no? Kay wapagon mo surrender. Mm. So mo nang giawhag sa tong pangagaman ng provincial nga bal surrender na lang surrender. Og moral. Mm. Kay ining tan-aw dito sa PICAS, oy lison ni katong balikan kay nang moral naman eh. Mm. 'Di ba? Mawa ang ilang mass base.
0: Oh. Ang ilang loyalty bro, ang ilang
1: nana sa gobyerno.
0: Nana sa gobyerno. Mm.
1: Oh. Usa nis mga purpose po nato. Ug imo tan-awon gyud og maayo. Mitunong ang mga ato ang mga programa regarding aning pag-solve sa insurgency program diri sa tong probinsya sa Bohol nga gipangunahan sa tong Governor Aris Aumentado nga ang iyang mga programa o mga gihimo nga mga palisiya.
0: Mihaom gyud.
1: Mihaom. Kay pila na ka hapit na tuig ta kapin o sobra na. Mm. Nga insurgency free na ta.
0: Ang Bohol.
1: Ang Bohol.
0: Ang Bohol.
1: Mm. Di ba? Mm.
0: So, kapin na sa tuig.
1: No, kapin na sa tuig nga wanay kombatant diri sa Bohol. Niya, anakanindot pag yun, kikining atong mga civilian populace, dabi na sa mga hilit-hilit. Kaniya do, makuan o musulti nga niya ga diga si Commander Luloy diri ga sorry mutukan na sila
0: oh
1: na do na nay kanang kakus kanang kaisog nga mutukan og diya diri ga sorry
0: wa na magpakahilom
1: oh di na magpakahilom oh. Nang ato agyong atog yung hikawan sila og mga areas nga dili sila makahimo og balik og maka foothold sila diri sa tong lalawigan sa Bohol. Usan is ato ag yung gi paningkamutan labi na sa ato ang kaning ato ang mga programa sa provincial government nga hikawan nato ang pagbalik diri sa maong mga grupo.
0: Mao lagi. Uneng ang gibutang diri bro reinforces peace and development efforts to sustain insurgency pre status. Ato pa kanang pulong sustain bro. Muna na itong kahimtang karon na free.
1: Mm. Oh. I-sustain na to nga dili na sila maka-foothold gyud dire.
0: Di na makapurma.
1: Unsa may mga programa na to nga gipanghimo. Muna mga programa nga atong i-deny nila ang usa ka lugar nga dili na sila makabalik dire through government services. Kaning ato ang gihimo nga mga barangay
0: Karaban.
1: Usan is mga tumong nato nga madinay nato ang lugar para sa ilahang pagbalik. Kaya ato nang gida dito ang mga serbisyo sa gobyerno diha sa ilang natad mismo. Di ba? O kaning ato ang karon pagpanghatag og mga livelihood projects. Gisunda nato mga livelihood projects dinha sa mga kabarangayan diin kana sila nanginahanglan og mga hinabang tabang nga sila mismo ang nagpangayo sa gobyerno kun unsay haom nga livelihood dinha sa ilang lugar panginabuhian.
0: Ang adlaw bro unang nakalabay nga mga adlaw nagkatigom ang lain-lain nga mga ahensya sa gobyerno ang tema bro mao ni ning to sustain mo ni ang tema di giingon diri sa paimo bro. Agencies also presented reintegration and assistance program supporting beneficiaries and families through livelihood, education, and social development intervention. Muni ang gihimo sa atong kagamhanan, bro. Og imong itinagsag unsag yun ang mga serbisyo, ha? Karaban.
1: Yes, karaban. Doon na paggalit tayo usahay nga ato apang alain pag yun ng ato ang mga health services nga special nga labi na sa MOU nga atong atuag yung ipadangat dito sa atong mga katawhan labi na sa mga hilit nga area. Kay kaning usahay kaning mga hilit god di na magpa-doktor.
0: Oo.
1: Siguro pahilot-hilot.
0: mga gamot.
1: Mga gamot na lang sa
0: panglad ang panggamito na nauban.
1: O diba hakop-hakop o kaning kaning lagnob o kasla.
0: Narama po usahay bro, patunob-tunob, steel, magkobro.
1: Piligro mo nagmukrak imuhang, umukrak ang imuhang, kaning imuhang, kaan, spinal column, no?
0: Spinal column.
1: Pero wadi ay mutunong.
0: Wa mutunong. Nya bugat ang katunob bro.
1: Mano mo, basing mabali mong gusong.
0: Di ay gisigutan sa mga stakeholders bro. Kalabot nining atong gisigutan. Stakeholders discuss preparation of calendar year 2027 plans and program including information drive, barangay visitation, service caravans, medical missions, and strengthen peace and development initiative across communities.
1: Mm.
0: Tuwa dito. Usas mi karga bro, medical mission.
1: Medical mission. Oh. Ato say shout out dia diri si Sir Calois ko oy. Mayong buntag ni Modina. Shout out Cyril listening from DTI Bohol. Oy, taga DTI Bohol no. Dagang salamat sa inyong pagsubay ninyo itong programa. Uga nindot kay inyo hang daghan kay programa ang DTI karon og hinaot nga one of these days makabisita mo diri sa atong station para maka duna uldo duna man ni sila programa pero nakapenetrate po ning ilang mga programa sa DTI ngadto sa mga kabaryuhan daghan po ni sila og mga livelihood projects nga gipanghatag og mga trainings no. Salamat kayo sa datong taga DTI kani si Sir Caloy Isko anak ni sa kuang kauban kani adto sa DAR Department of DAR.
0: Itong away og reklamo.
1: Away og reklamo karon departamento na sa ayuda og regalo. Salamat kay DTI Bohol. No? Nya bro, mo na.
0: Dito sa kuy timbayaon sa balay bro. Naman na diha naglayo. Ulan-ulan man dito sa mua pagikan bro.
1: Mo ba? Nindot.
0: Hangad-hangad na kuputol og dahog saging. Okay. Kining mo tinginit bro kay batikaw mo pud tanawon kun ang laki magbitbit payong.
1: Pero na mo po'y payong para panglaki.
0: Ano, sab?
1: Pero mahal mo to.
0: Ako tibayaon bro, nadiha si Lorna, si Priscilla. Huwag tanang silingan. Inyo pabi, mga pabi, pamilya bro.
1: Ay, si Sir Jerry Pabi, mayong buntag ni mo, Sir Jerry Pabi.
0: Nadiha. Muna nga, kinilaging atong mga silingan, mga pabi pamilya nga akong silingan, ako lang usahon. Tinabangay man ni bro.
1: Nindot. Murag dajong.
0: Murag dajong.
1: Oh yes. Di na ba yaga sugod ang kooperatiba?
0: Ako rara ba yaga ininglisan ang dajong bro? Laing ko ininglisan na bro.
1: Unsa man?
0: Funeral organization.
1: Mostly, ning exist ginan dajong tungod anang dapita.
0: Anang dapita.
1: Tungod kay wapay funeraria kaniad to.
0: Wamay kasuroy-suroy.
1: Wamay kasuroy. Suroy. O nga. Kinahanglan man yung ilubong ni mo within 24 hours kaya may puniraria kaniadto. So kinahanglan nga nanay sa una bro mamatay og last dosis udto. Ini ka gabi na nanay daghang ga dinukdukay og kanang gamaglungon
0: bitaw. Okay, kusog pa man Petro Max.
1: Mao nang og mamatay og hapon lagi. Tinga na kag tuan na ga dinukdukay niya kanang bukid kaniadto kay tungod kay wapay kayo yung mga labi na wapay kurinte. Kusog kayo nang dinukdukay sa kanang martilyo o magamaglungon bro.
0: Yeah, gandam naman daag tabla bro.
1: Tabla kay
0: size media kita so.
1: Kargahan sa lungon bro. Duha ka buok bisikleta
0: gitapad.
1: Gitapad o niya kataliwan kawayan. Mao gina. Kibaw gigdanat, no?
0: So, hito, bro. Pero katong akong naabutan, bro. Di na bisiklita.
1: Unsa naman?
0: Pinasaanay na.
1: Pinasaanay. Duhapon gihapon kakawayan.
0: Duha kakawayan.
1: Di man tumadaog diri sa bukid, bakilid, ang bisiklita kay muhaibol mo
0: to. Pero dahil nalipong sa among sa unas batuan, bro. Ang gipintal kay bateri man.
1: Makalipong na.
0: Kukuwag itong. Okay, nahurot ang mayon. Di may mga pintal sa una ba? Kalas man ito ipintal. Nawala na, battery bro. Lipong ang kasunod bro.
1: Tinood. Ito sa una itong, say, karbo. Kaya sa tingan na itong kanang ipintal nga puti. Bitaw, kanang salin sa acetylene o oxygen. Sa ito nga na, carbonara. Dili itong carbonara kay makaon man to. Basta kay murag karbo.
0: Lahit po dan lungon sa una bro. Na puro buwak, inigdadyong.
1: Aron di kita. Mela karon kailan na ka
0: na
1: mal ko na kayo kay kaning mga funeraria po tuwa naman po sa dadjong dito tuwa naman po
0: ipanglista nagtaga dadjong
1: po mga dadjong ato niya ato na dito order kuan ba
0: ug yo tag membro ang dadjong 300 ang itampo ug daghan nag membro 150
1: mo na at least ning upgrade na pod ang kuan pero maya nang inyo ang kanang inyo ang tinabangay no
0: tinabangay
1: kay mo po na ito ang gi nurture sa ato ang provincial government nga kaning mga inani bitaw kay kaning dadjong sugod man gyud nag kanang tinabangay niya kanang para ra gyud na sa dunay mga mahitabo sa pamilya no
0: pamilya
1: kana mo expand man na siya mahimo ng people's money, itong tabangan nga mahimong people's organization.
0: Mahimo na tuod ba? Mahimo na dadyo nga himuong modelo sa tanang people's organization.
1: Yes.
0: Wa may away.
1: O ay away. O nga, inig meeting. Tambong tanan.
0: Tambong tanan.
1: O kana may multa. Multahan magkagdi ka mo tambong. Kaya, napoy negosyo ginagmay. Kanang Kanada ang ihaw-ihaw. Ihaw-ihaw. Kaya, baylog kwarta.
0: O, baylog kwarta.
1: O. O nga, kasaligang mga tao sa una. May ngon lang tag sa una kay. Kay nga no, tunong yun o kanang tingbutang na.
0: Di na pangitaon.
1: Di na pangitaon.
0: Kay apaso naman.
1: Matikaroon kay hasta. Shopee kay mangita naman. Nanda may mangita mga Shopee delivery. Kang concept ito sa Dajong. No?
0: Dajong bro.
1: Nindot kayo nga kaning mga maunihimuon na itong mga people's organization. Kay na naman na yung mga pundo. Kasagaran ko, mga Dajong, no? Kaya para lagi aning purpose sa tinabangay kung during doon ay mga katalagman sa pamilya. Kaning specifically kaning doon ay mamatay.
0: Na mamatay, yan na.
1: Oh.
0: Makita yun ang tinabangay na nila.
1: Bisan gani ka ng kinadako nga kanang kooperatiba sa Cebu, kanang lamak. Ang concept ana is Dajong sa
0: Dajong,
1: una.
0: Ang ilang concept.
1: Yes. Karon ning dako na, ning brands out na. Nana diris buhol gani ning lamak hasta sa kuan. Pero ang ilahang purpose gud ana kay naka kuan man ta benchmarking man ta dito. Ilag yung gisulti. Taga-Tubigon. Ang gauna, anak bro.
0: Bulanon.
1: Naning abot dito sa kanang lugar, sa Lamak, kanang sa Cebu.
0: Muy
1: gada.
0: Nagapaningkamot yun. Dali mo gudtaw. Kita kung Bulanon, bro. Inon talag kita kay basta makaadto sa usa ka lugar, nga way dajong. Muy founder.
1: Bisan sa Mindanao. Nga dajong yun ang kanang mga Bulanon. Muy ambot lang kahapon, no? Kita ba'y nakaunaan ang dajong?
0: Asa kong nasairan, mura kita, bro.
1: Kita gyud.
0: Bulanon. Pareg hunsoy ba? Bulanon may ga-discovery day ng hunsoy, bro.
1: Mo ba? Abi kog si MacArthur.
0: Was MacArthur.
1: Kay
0: sa dito pa sa Amerika, bro. Si Douglas ba? Sa dito pa sa Amerika si Douglas MacArthur. Waka kita hunsoy. Pag-abot na kuno diri sa Bohol, bro. Gawas nga nay giugom nga hunsoy gipaak, napas bulsa duang buok.
1: Doon ay reserba.
0: Ay reserba.
1: Kanyik
0: mahagbong inigira ba?
1: Ato sa yung acknowledge diri si Ma'am Plurami Osaraga, besa, no? Naa sa Texas ni. Mauni maayo kayo mo ihap o government form sa una, kayo mauni tagiya sa visa paper supply, no? Mayong buntag ni mo diha, Ma'am Plurami. Og dia ang kagawad gikan sa San Agustin Talibon ya si Ma'am Shilene Elaine Talibien, no? May buntag sa taga San Agustin Talibon. Og ato adeng i-shout out pod ang ato ang previous week, bro. Daghan ta gi lakaw mong wag kita kalingkod dire, no?
0: Isultihan ko sa imong junior.
1: Daghan ta og
0: Talibon.
1: Daghan ta og gipang lakaw tungod aning daghan pong ga turnover og mga farm equipments og farm inputs sa ato ang Department of Agrarian Reform nga permigina nga kaabay nato sa atong provincial government regarding aning pag-mechanize ato ang mga farmers, no, ilang mga farmer beneficiaries. In fact, gitagaan po na sila og kanang livelihood nga gitawag natog ETL RTL ready to lay eggs nga mga manok, no, RTN nga dihito ta sa tulang Hitafe nga atong mga niaging semana nya daghan tang panglakaw mutungwa ta kaare dire. So salamat ta sa Department of Agrarian Reform kay pirmi na natong katimbayayong para sa pag-ugmad sa to ang mga mag-uuma nga diin sayod ta nga dinha sa kabaryuhan ang atong mga mag-uma di anas mga 50s and above. Og atuan ning pa arsahon kaniadtog mga daro katong sangag nga mga putaw. Luoy ni mag
0: di kadaog ni.
1: Di na kadaog ni.
0: Duara bang klase sa ngang putaw, bro. Bargas ug Negros.
1: Kay bawg ka.
0: Oo,
1: bro. Oo. Oh, unya. Mo ning as much as possible Even ang atong provincial government na ningkamot nga mamekanize gining atong sistema sa pagpanguma. O nga, ang Department of Agrarian Reform katimbayayong nato kana karon kay they are more on the support services para sa mga farmers kay murag nahurot-hurot na nilag distribute ning yuta sa Bohol basig mulapa sila hasta dagat bitaw. O gato ang pasalamat sa Department of Agrarian Reform pinanguluhan sa ilang parso na si Dr. Ronald Inting Pumatong na naay daghang kanding o gusto mo moapil og gudyo sa iyang kanding at tulang sa Mansasa. May buntag sa Tagadar. No?
0: Doon ako itimbayaon ka diyot, bro. Ha? Gahinagbo mi kanina ni Sir John Jilby Bungato. Gadagan? Tinga ako kay nga nung gadagan. Hangat-hangat na ako. May sunog.
1: No.
0: Opening man dekaros Olympics, bro.
1: Ay, oh.
0: Opening
1: ato dekaros. Ato ang saludo sa PYDO kay...
0: PYDO.
1: Ang PYDO karon o ato ang mga atleta nga gipadagyo dito sa ato ang palarong pambansa ba na karon o diha sa kuan representing Central Visayas.
0: Central Visayas.
1: Nga doon natin mga bulanon dito nga gipada. Ning... nagkakuha o mga medalya.
0: Medalya, bro.
1: Saludo ta sa mga grassroots. Saludo ta sa mga grassroots nga ilahang trainings nga nagyud sa grassroots kay may resulta na.
0: Di aman ang headlines, bro. Di lang natubasahon ang konteks ni bro.
1: Sige.
0: Masabta na. Buholano athletes deliver medal haul for Central Visayas.
1: Yes.
0: Palarong pangbansa.
1: Palarong pangbansa. In fact, ika number 4 man siguro ta sa overall standing sa Central Visayas, no? O sa atong palarong sa pambansa.
0: Kinatibukan.
1: Dili na lalim ng ika number 4. Pila ka region. Pila ka region ning appeal sa atong palarong pambansa. Unya, doon ay mga bulanon nga gikan pag sa mga grassroots level nga gi-train sa itong PYDO mo nang hakot ang mga bidalya.
0: Mga bidalya.
1: So, mo na ni resulta sa ato ang mga support sa itong provincial government regarding sa sports.
0: Istorya lagi, Mr. Sir John Jilby, ganina, bro.
1: Mm.
0: Sir, di sa tamang istorya. Gilakang lang kaduhang hagdan, bro. Uwasa mo ka. Opening room, sir.
1: Tinood sa ato ang palaro dire. Aunsay kanang
0: sa Olympics.
1: Olympics. Oo. Sa tanang atleta no, mayong adlaw ninyong tanan nina og hinaot nga ang competition dili lang nato kanang dili lang kanang physical o unsa ba. Kanang para for the love of sports gyud no. Nga inyuhag yung dibdib ang inyuhang line of sports nga giapilan. Kay usahay pod mahimo laban ning physical ning sports gawas og volleyball. No, pero mga basketball na gani.
0: Ano, sinika.
1: Nanay mga bungi. Mo lagi na akong istorya kani adto. Ako gusto ko moduwag basketball.
0: Basketball?
1: Pero ang basketball way ganan ako.
0: Na okay makay taas maka.
1: Ah, ako sa una ingnon ko coach og kanang Bungato, sudli.
0: Sudli.
1: Abi ko unsay imong gusto coach? Center guard forward. Mga sudli ang galon, kawa na'y tubig.
0: Pero ka-uniforme.
1: Oo, oh, uniforme. Matay ni pangingon pag sudli galon, kawa na'y tubig, bro. Balik kong sulob sa kong t-shirt. Sa hiling kong basketball, pero ang basketball, why hiling na ko? Muna'y pait ngayon. Okay.
0: Muna'y nga. Tua karon ka opening bro. Nya tua lagi dito si Sir John Jilby Bungato. Gadagan lagi bro. Dua orang lakang ang lima kahagdan bro. Kagadali lagi.
1: So hopefully daw nindot kayo ang tanaw karon og sa tuang Olympics. Baon sa mga kuana ang event nga.
0: Ang target bro 20 pero sa Capitol Reports at tumiyaging business kay nag-undear naman sila. Murag di ko makuha ang 20 bro kay na may uban nga di na lang yun kay alang-alang pa ang player bro.
1: Ah so 20 ka
0: ang plano.
1: Competition.
0: Competition sa, events.
1: O events no.
0: Events.
1: Pero dili madayon ang plano kay naay uban nga.
0: Masin pug madayon pero in kaso og di madayon
1: gitasan mago nila ang standard no.
0: Gitasan mago ang standard.
1: Kay kanang kun kana yung may probability ka makakuha og medalya.
0: Kanang potential gyud.
1: Potential gyud ka. Diri labi na diri sa palarong pambansa og batang Pinoy. No na nga taas na og kwan so sakto. Nga para dili gastos sa una kay bangingon kag kanang dagan basta dagan basta bon dagan lang ka balag ini dagan dito ujet de ka.
0: Ah, kanang dagan pirmanding karga na sa events bro.
1: Now. Oh. Tinon.
0: Giangko nila bro. Mm. Perting gahia gi kuno nang kagayan di oro.
1: Oh, ug dagan.
0: Tanang events bro.
1: Oh.
0: Kikas boxing paing unsa pa nang Arnis unsa?
1: Ah, Arnis. Oh. Si Paktakraw po siguro.
0: Oh.
1: Tanan no, tanan nga mga sports mo excel sila.
0: Oh. Mm. Ligon yung ano, gi-admitar nila atong business?
1: Ligon. Kanang one of these days, kung mag-ayo lang atong training o motivation sa mga bata, yeah, nindot maguning ato ang mga kabataan nga mo excel og sports. Doon nagay kuan sa sports. Kay akong tanaw gining mga athletes, no? Disiplinado. Tanawar ko ng disiplinado kanang mga atleta.
0: Atleta.
1: Nabaitiya na na ang nabay mga bilbil.
0: Disiplina.
1: Oh, disiplina. Usa ginas mga kuan nga.
0: Nalakbitan ganis Capitol report bro. Nagadala sa boxing dito sa Cagayan de Oro kay daghan mag yung events nga gahi ang Cagayan de Oro. O probin man na. Bulanon bro. Mario Ironico. Oh. Akong higala na bro.
1: Ah. Sa boxing.
0: Oh, sa boxing. Mario Ironico sa presidente pa ko sa ABAP. Oh. Sa presidente pa ko sa ABAP dito
1: so,
0: sa
1: Mindanao. So, nindot kayo, no?
0: Tagatali, bulan nun, bro. Makamao magod mo, tukod-tukod. Kung sa'y mga maayong plano, di, pag-abot sa lain lugar. Mario Ironico. Kapitan po na sa amphitheater. Kapitan na sa amphitheater. Di natin nga liron kapitan kay dugay-dugay naman to. Humana yes. Siguro ang termino, sinaligan sa boxing. Munang hunit yun. Na din sa ato, bro. Pero kung pa kahit tamutunog sa boxing.
1: Naano may mga baksidor na to.
0: Nanay atong mga boksingero. Oh.
1: Pero medyo kuwang-kuwang pagyutag mga training o kaning mga boxer gyud nga kuan. Siguro og ato ag yung hinum kuanan atong i-base gyud na may daghang mga bata nga gusto musod og boxing. Labi nag ilahang tan-aon nga gusto kong mahimong Pacquiao ne. O di ba ang Bulanon nga si Magsayo. Oh, gusto ko mahimong inani. Question lang, kuwang sa kuwang pata sa ato ang kapasidad ba nga mo tingana na. Kaning mo adto gyud sa grassroots level og dad-on ato dito ang sports nga mga bata i-train na natog boxing. Nay mga competition dito siguro sa mga kabaryuhan nga ala. Oh. Insa tong ganahang boxing?
0: Nayo ba nang i-boxing bro? Mga Sitian News pa?
1: Yes. No. Kasagaran mga Mexicano, gasugod sila bata pa.
0: Bata pa.
1: Tanawa ra gud ng Mexicano, daghan kay mga boxer nga mga Mexicano. Unya, di man ko kuy sa una ba dihay bata nga kuan, kanang gi-boxing. Intay pilde man siya. Pilde siya gihubo iyang glove. Sumbagay na lang ta. Mao na gyapon kay boxing. Pero wak ko noy glabay ba. Okay, sige man siya kapilde.
0: Oo.
1: Hubo siya glab. Sumbagay na lang man ta. Mao na gyapon kay boxing.
0: Usa na. Puhon-puhon basin ang mga magdudula nato sa boxing o guban pang kalihukan nga lisod. Kay kining boxing bro, bisag atubang lang na. Kinauhatay ko ni Muntanaon.
1: Inantigo ng pagkuan. Inantigo. Nawa si Mayweather. Sa kunahuna niya nga mapildi gyud siyang Pacquiao og makiguan on bill to bill siya kuan. Dagan-dagan. Usa na sa mga teknik?
0: Mga teknik.
1: Oh,
0: no, si Pacquiao po dili mo kusog og buhi. Kay niya mahampapangig.
1: Kay inigbuhi ni mong hindagan ang niatras na. Niya ikaw ma kuanan ka
0: ang imong naong mapabor
1: mapabor hindi patay ka sumana yung inani moingon bitaw tao sa nga o baka ni mga tayog ni mga utok ani mga boxer no kay dali man kag maigo imong naong kagisi-gisi imong kilay mga kuan
0: pero wa man sab
1: kay kaning tayog yun as utok nang maigo ka pirmi og labing ma-uppercut ka pirmi
0: na. Kango na imong
1: kango hastang ipon siguro nimo mahuso wapa dyan mo yung mouthpiece uso imong ipon
0: kay doon na bitaw to'y nangutanan ako sa Mindanao si Luloy unsa imong ebidensya nga wa matayog ng mga ang mga boxer sa ilang ulo kusa yun unsa man tanang boxer guwapa kasawa sa to pa wa matayog
1: kamao na mili
0: kamao
1: kamao na mili no
0: Okay, sa may boxer nga sa Huapike.
1: Bugoy po ka, bro.
0: Ako nang ibinto, bro. Okay, ipangutanan, magutang na ka sa ring. Ladies and gentlemen, on the right corner.
1: No, lagi. So, hopefully, madibilop rin na to ang kuhan. Well, magkawang ang atong provincial government regarding aning sports nga supportive kayo ang atong governor.
0: Provincial
1: in fact, ato sang karon gasige og support ang atong governor ng aning mga athletes na to nga gipang pada dito sa ato ang kaning sa ato ang palarong pambansa batang Pinoy. Naapirme ang atong provincial government, mga sibira, mga meet ana gigahin nga pundo ang atong provincial government to support our athletes nga unya ning excel gina sila sa ilahang field of kanang sports, no, sa ilang mga sports nga giapilan. Kay mi upgrade ang atong PYDO, nakaistorya magud mi ni Sir Jan ani regarding ani si Sir Jan Maraginot, may buntag ni mo Sir Jan nga ang ato ang ilang level sa ilahang pagpadaog athletes kanang potential. Kay sa una ko, no, ang kasagaran nga kuan og kinsaray
0: mo voluntaryo
1: or di ba gi hatag sa club, panalitan kaning swimming, dunay swimming club. Bisag ang bata og dool sa dughan
0: moy madala
1: pero ining abot na didto sa competition, tua kanang usay maudjet. Diba baka kung sa'y ujit, bro?
0: Kinawa yan. Karoon ako kadungog ug ujit, bro.
1: Namabali. Minumdum ang kukunga.
0: Minumdum ang kukunga.
1: Ma-ujit.
0: Kau galing, ha?
1: Ma-ujit in down ug mayang competition. Karoon, pero karoon, kung ilagi nang itrain, o nga makita na
0: nila. Masayon yun pagayon.
1: O doon ay mga, diri sa Bohol, kasige na sila compete. Og mga kuan onya and the best mo ipilion. Mo na ang ning anam ta og saka labi na si Sibiraa, ning anam og saka ang atong provincial government og din sa pagpadana tog at least ngadto sa palarong pambansa, daghan ang mga bulanon nga ning excel dito.
0: Kay kini palarong pambansa nationwide ni bro.
1: Yes, no, dali man kag pila ka region siya.
0: 17.
1: Oh, 17 regions onya. Ang Bohol nag-represent sa Central Visayas. So once kita sa panahon sa Sibira, ikapila ta, murag ikaduha ba ta? Sa middle standing, oh. So daghang athletes na to nga nada dito. So mo na karon nga nay mga athletes, inig uli atong mga atleta na to. Ma-interview na ta na to. Kung unsay gihimo sa itong provincial government nga gisupport nila para sa ilang mga trainings.
0: Doon na higayon nga mga may appeal sa event sa Sibiraa, bro, nakatingog des Capitol sa Capitol Reports. Mga batanon pa man kayo, bro.
1: Tinoon. Manay klaro nga mga grassroots ginagika, mga bata pag gina kayo, mga elementary.
0: Sa ilang ginikanan, bro. Nakugpasalamat sa provincial government.
1: Tinoon.
0: Ilang ginikanan.
1: Oh, kay mao lagi na mahimo maguna silang kani mo excel kag sports labi na kuan. Makitaan gani kag mga dagko nga mga university.
0: Kwaon ka.
1: Nya, yeah, scholar ka.
0: Scholar?
1: Oh, lali man kag sildado pa ka nya. Ang imo rang kuan nga mag-training lang ka diya sa usa ka sports. Mag-maintain ka si imong grado. No? Dili, lalim na. Kay nindot kayo. Nya, yeah, doon na pa kay time. Nga, musyahin po ka sa Asian Games, Southeast Asian Games. Kay kasi gi man kag-train. So, Moni, nga nindot kayo ang atong provincial government nga nagpirmigyon nga nakig-alayon sa atong DepEd nga misuporta not that dili lang sa financial kundi dili apil nas mga trainings.
0: Tambong bitawon ta ko pag sinyas ganina ni Sir Jill Vibro. Katuon ko sa Olympic ini gumag program. Ang problema kay duna sa kuy adtuonon personal ni bro nga duna tay gitabangan. Adto na sa usa ka foundation kay importante kayo mo adto ko Joji foundation singali ini humans program bro kay pero basi mo na pa ugma ang Olympics makadto ko
1: lambot lang pila ka days ayon tatugnan do natay idea atong i-request sa paimo nga pila ka days ang Olympics para makita nato niya ato ang
0: basi guma Kay tuwa man karoy writer sa
1: Bible. Nabasa din na sa atong grandstand? O sa Asahang Olympics? Unsa nga klases mga duwa ang ilang gikuan karon sa Olympics?
0: Murag ang nahisgutan atong Capitol Reports, bro. Wanra, murag mga sobra po sa unom kanuwa ang apilan.
1: Karon.
0: Pero daghan na ang ang giandaman, pero maalang-alang pagani ko, no? Og na manok pa bu, di pa, murag alang-alang pa itari ba? Di na lang yun, di da yun. Parang mapukos at itong mga potensyal na yun. Pero dili, wadon ang praktis. Kasi gigihapon.
1: Mayo, mayo.
0: Hulatun lang nga, maigo ito sinultian sa katibuangan, bro, nga mahinog.
1: Aha.
0: O, mahinog na. Oh. So, bibo ka ron. Galing kay mo adto man ko sa Juji Foundation tingali iniguman ini, bro, kay do na koy paluapon nga do na koy gitabangan, bro.
1: Okay.
0: Basin ugma makatanaw ko sa Olympics.
1: Okay. So check itong uban nga kuan, bro. Gipangdali na nga kasayuran og mga development gikan sa tong
0: usad, bro, sa kining giskutan diri sab sa Bohol ko ni Cole, bro. Mga magawa po niya, ang migawas, gikaspay mo, magdungan man niya, bro. Gobernur, arrest, stop performing.
1: Yes. Oh. Mga mo niya.
0: Oh.
1: Ano? Diri sa Region 7, proud ta kayo. Ang atong gobernur is top performer. Diri sa Central Visayas.
0: Central Visayas.
1: Yes. Unya, kung tanawan ko na to, no? Daghan kayong mga development sa Bohol nga dili kayo visible.
0: Di makita.
1: Di makita. Oh. Pero that is one way of telling the people nga ang kaning mag kaning unsay nga naning gipananglit bitaw, bro. Nga kaning suba nga hilom.
0: Gitandi, bro.
1: Gitandi ba? Oh, nga kaning suba nga hilom.
0: Laom.
1: Laom di ay. Mm. Mo nini ang kalidad sa ato ang panggobyerno diri sa provincial government. Nga si Gobernur Aris murag hilom-hilom lang, pero daghag accomplishment.
0: Daghag na ngahimo.
1: Daghag ang nangahimo.
0: Daghag na ngahimo.
1: Muna sakitan ang iyahang mga kanang mga kontra, bitaw, bro. Sakit kayo paminaon nga number one hinoon sa Holbo, sa whole region.
0: Alingis-ngis sa Dunggan, bro.
1: Alingis-ngis. Alingis-ngis kayo sa Dunggan. Nga, nga, huna-huna nila, why gimo? Tanawin na good nimos mga boss sa ubang mga kaning sukmed, no? Ay ubang din na nga sobra kaya maka-BIBI ba? Unya, paggawas pa aning kuan nga number one top performer sa Central Visayas.
0: Sa CEO.
1: Oh. Nangahilom, bro. Oh, nganong dili man. Kay data, ang datos nga gibuhian speaks for itself. Nga naagi dahi gihimo.
0: Naagi gihimo.
1: Mo lagi na bisan unsa og daot, no? Di naagi na mo gawas gyud ang kamotoran.
0: Di naman matabang ang mga nangahimo, bro.
1: Tawa. Elaborate din na. Kasagat
0: kining primero bahin, bro. Bohol Gobernur Aris Amintado emerged as the top performing governor in Central Visayas based on the latest boses ng bayan. Survey ni, bro.
1: Sa ito ba, boses ng bayan?
0: Boses ng bayan.
1: Tingog sa katawan.
0: Tingog sa katawan.
1: Oo. Oh. Ya, saan man nato ron, nga tingog na mas katawan ang base sa...
0: Ang gibasihan.
1: Gibasihan nga na top performer ang atong gobernur.
0: Mo lagi ni, bro, nga hilo mas gubares. Bisa ganit si gubares magtingog sa tulumanon, takna sa gobernador, bro?
1: Yes.
0: Kalma, pirbugat.
1: Tinood.
0: Murag di mangugat, pero labaw pas nangugat, bro, kay ang mga ebidensya naman.
1: Yes. Oh, na supported by kanyang kuanggit, mga programs, mga iyahang mga accomplishment, no? Usahay kay naman ko'y muingon ng uban nga, kung manay gihimo. Pero kita, labi na sa field, no? Ato lang, musulti lang yun, no? Kaya musulti lang yun ta sa unse nakita na to sa field, no? Doon nag-iipikto dito sa field. Nga ang mga tao basta gani talking about accomplishment sa gobernador, moingon nga salamat gobernador, nga ikaw ang among gobernador diri sa Lalawigan sa Bohol, kay imo ming gitabangan, imo ming gipahilo na. Unsa man we talking about road brick kanang roads, no, barangay roads, naa napay ihatag nga nga hinabang nga sa barangay
0: naa
1: pirmi
0: no? Barangay na mo bro 200,000 bro
1: oo kana lang ha
0: wa may balinas dakan
1: nya diri sa ato ang livelihood naa mao mo na importante nga dili ang tan-aw nimo mao po ni usahay nga makaingon bitatag ganang tan-aw gani nimo ang tao nga ganang tagaan na nimo og panginabuhian dato bagisudlan nimo ang iantian nga dili magutman unya sunod ana ang mga visible projects na sa mga kilid-kilid.
0: Napay usa bro, ako isa lot. Provincial government man ang sagasa to ambuan katigbian. Provincial government man. Kaniad to bro, ang bugang dia sa Daplin, di pa si gubares mo yung gobernur ha. Mamunga bro.
1: Sato po. Isang
0: pangunta-unta ng taga-sagasa.
1: Sato po, way hinlo gito.
0: Way limpyo-limpyo. Karon bro.
1: Sino?
0: Karon bro. Wa na'y bugang. Ano man, kada upat kabuan.
1: Gilimpyuhan.
0: Gilimpyuhan.
1: Mm.
0: Sumakit karon lawas-lawas pamatong mga sagbot karong panahon na bro. Ang bugang kaniadto nga mamung ganahan gud manghop ang maya bro ana mutugdon.
1: Oh, pa siguro to gi itlogan to kukok kay ganahan ba ng kukok ug bugang.
0: Kana ra bang bugang kung bro pasagdan mo dayan-dayan ug kalsada.
1: No, pwede pod kay mura man nag pero mura man nagapas nang iyang
0: kanang
1: kanang padungan mo kanang mo buak na nang iyang
0: kanang buak. Karon bro. Naamang yun ang kalsada.
1: Makita
0: inatiman
1: na.
0: Inatiman yun, bro. Inatiman.
1: Mao na.
0: Wa man na. Mahibaw is kadaghanan, bro.
1: Oo, di man. Wa man good bang suroy-suroy po ning mga kaning mga mo musulti o against ni go. Wa man good po ning magsuroy-suroy.
0: Di halagi ito'y giingon. Linaw lagi ang Panglao Airport. Nga naman, wa may aeroplano.
1: Kaya dito man ugway aeroplano. So, wa naman tayo panahon, bro. Mahingon na nga lang ko nga daghang salamat sa inyong pagsubay nining itong programa Pagpakabana Bulanon. O kami magpasalamat sa ako ang angkor dire nga si Bro Loloy Tutas. Maayong buntag kaninyong tanan sa kanunay Abanti Bohol.
0: Daghang salamat sa mga higala sa inyong pagsunod pagtubay nining Montolumanon nga inyong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes sa ngalan sa provincial government pinangluhan ugban sa atong talahurong gobernador Gobernador Aris Omintado paimo Provincial Information and Media Office uban ni Attorney Pilipina Asoy Piolio og ni Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio diri sa Master Control Engineer Gilbert Tulop kauban nato mga kaisunan pagpalupad sa Muntingog og diri sa video Jerick Ihok. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes samas nandan ako si Loloy Tutas hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado mayo may buntag kaninyo.
2: Inyo napati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon Pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango-Bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet, Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
8: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Ako si Monet Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo Cebu City. Sa Kuka Service Associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat ako tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult with you.
5: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
6: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
5: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento?
6: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
5: Oh, mao ba mare?
6: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
5: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy.

0: sa lagnat, i-biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, mati. Biogesic.
1: GTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandang ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Malingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: This disease is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw. This disease is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar. This disease is brought to you by Nusip Z Plus Forte, Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This disease is brought to you by Biogesic Tablet, basta lagnat, i-Biogesic agad, most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This disease is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo. This news is brought to you by Tanduay Ram 5 years, tibay ng loob, tibay Tanduay. This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo, o pamaol nga Ilana. This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexidol Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexidol Forte!
2: Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexidol Forte!
3: Maunang discarding ako, discarding bisdak na to.
4: Rexidol Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Basta na ay hilanat.
8: Dapat matik. I-Biogesic.
7: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
8: Dapat matik. I-Biogesic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, i-Biogesic!
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
11: Wow, mas maayo pa?
13: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa, bisag pang sharon pa. Naay lechon humba adobo ka direkta.
13: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
16: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
18: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
0: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Tayo na.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga Langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa itong pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, our city mayor, Mayor Jane Yap. Ang ato ang vice mayor, vice mayor attorney Adam Ralson Hala. At ang first gentleman and first district representative congressman Baba Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa tuang 16th sangguni ang panlungsod city councilors atong mga kaubanan atong mga city hall employees nato sa atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, labi na sa atong mga department heads and office heads, sa atong chief of staff Ma'am Kathleen Torimocha and our city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Daghan kayong salamat mga higala sa inyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa atong pagamahanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man kutob ning sibi atong programa, ug asa man mo nahimutang karong mga orasa, makigalaan, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya sa no, di sa nako ni makalimtan sa pag-greet ug sa to ang mga kaigsuunan nato ng mga Tagbilaranons, labi na sa mga 15 ka barangays atong 15 ka mga kapitanes ning ato ang syudad sa Tagbilaran. Hello, hello, hello. Mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, mayong adlaw usab sa tuang tigtimon natong programa si Sir Gilbert Tulop nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio sa DYRD station. O labi na usab sa ato ang Facebook page live nato no, kundi naka-live ang ato ang programang magpakabana sa ato ang DYRD Bohol ang kasaligan ug sa ato ang official website ang www.dyrdam.com. Yes mga igala, it's a new day because today is June 2, 2026, adlaw nga Martes. Yes, ikadong adlaw na nato karong semanahuna sa tuang pagpanerbisyo sa tuang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tuon kay laing adlaw na usab mga higala, laing usab nga adlaw nga tuang pagahisgutan kamahin sa mga katikalan, programa ug serbisyo nga tuang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And of course, later sad mga higala no, karon ang adlaw atong mahinabi kundiin supposed to be gahapon ta ni siya no, nga tong special guest nga tong mahinabi, pero adunay mga kakulia nga importante gibuhat ang atong special guest kagahapon ang ato ang kuan sa alternative learning system no, ang ato ang education program specialist 2, kaya dunay importante lang jud nga gitrabaho, so mao nang wa na to mahinabi kagahapon, pero karong adlaw ato nang kutakon o ato mahinabi ang ato ang education program specialist to later on mga higala. Sa tangan ni siya no, ilabi na sa itong makiligsunan na itong mga tagbilaranons. And ilabi na usab sa ato ang kuan no, mga higala ning ato ang news bits nga atong makuha sa ato ang city government of Tagbilaran. Yes. And ayong punto usab mga higala, ato usab nga ipahatod no ang ato ang mga fresh nga mga news and updates sa ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. So atong atangan ni unya tataod mga higala no kay we'll give you the update and of course mga bag-o nga mga katikaran, programa ug serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa dakbayan sa Tagbilaran. And another mga higala sa dili pa nato mahatod ang madadaiyang mga katikaran, programa ug serbisyo sa atong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Tuguti sa ako mga higala sa pag-greet no sa atong mga suking tigpaminaw ug kamusta? Kamusta yung tibuok adlaw? I hope you are all good, no? You are all fine, no? So comment down below ato ang mga nagtanaw sa ato ang Facebook page, mga higala sa itong DYRD Bohol ang Kasaligan. And of course, ato sang atangan, kamusta man mo, no? Ang ato ang mga suking tigpaminaw. Ato sang atangan, usab unya tataod, no? Kamarag, ato nang nahinay o contact, no? Ang ato ang special guest. And then, sa ito mga suking tigpaminaw, comment ta sa ito ang Facebook para mag-greet po ta mo, no? And I would like to greet the Aino sa tigpaminaw itong programa, si Ate Grace Melgar and Ate Nisa Rilampagos. Hello, maayong adlaw kaninyong tanan. And yes, no, we're so happy nga ang ito ang mga kaigsuunan nato nga nakiguban sa ito ang programa sa ning ato ang Facebook nato no. So si Ma'am Bing, sir, akong gi-chatan no, i-update siya sir, pwede ba kunog ma-save una ang number. So I will give give the number ni ako sang ihatag ang number ni Ma'am Bing sa ato ang programa para maka save og atong mahinabi ning ato ang programa mga higala para maka-update sa mga katikaran, programa ug serbisyo ning atong pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Nabina sa atong buhatnan nato no sa alternative and learning system. Yes no, sa ato sa ako pagisandan sir ug number sa ato ah. And kung ma-save na sir ato tong tawagan si Ma'am Bing. So yes no, so atangan nato mga higala no unsa ato ang mga katikaran, programa ug serbisyo sa ALS no, ilabi na sa tong enrollment nato sa tong alternative learning system. Sa di pa nato mahinabi atong special guest mga higala, ari sa ta sa ato ang news beats nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Opisyal nga gisugdan kagahapon ang Brigada Eskwela 2026 dinhi sa Dakbayan diin nagkahiusa ang mga magtutudlo, ginikanan, estudyante, mga ahensya sa gobyerno, pribadong sektor ug mga voluntaryo aron andamon ang mga eskwelahan alang sa umaabot na pagbukas sa klase. Gidayeg ni Mayor Jane Yap ang pagtinabangay sa mga tagbilaranon nga makita matagtuig panahon sa Brigada Eskwela. Matod sa Mayor, nagpabiling usa ka prioridad sa Administrasyong Yap ug hala ang edukasyon tungod kay nagtuo sila nga matag bata adunay katungod sa kalidad nga edukasyon ug mas maayong kaugmaon. Dugang pa ni Mayor Jane nga padayon ang mga programa sa Dakbayan nga nagsuporta sa libre nga edukasyon gikan sa daycare, elementary, high school hangtod sa kolehiyo aron mas daghang mga tagbilaranon ang makahuman sa ilang pag-eskwela ug makaabot sa ilang mga damgo. Samtang nagpadayon ang Brigada Eskwela sa Dakbayan, giawhag ang tanang mga Natgiawhag ang tanan nga siguruhon ang limpyo, luwas ug andam nga mga eskwelahan alang sa tanang estudyante sa umaabot nga school year 2026-2027. Ug mao kadtong mga higala ang atoang news beats nga tug nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Yan, so garing puntuhan mga higala, arinausap kita sa ato ang special guest nga sa ato ang programa nga itong mahinabi kabahin sa ato ang education, ang ato ang ALS or Alternative Learning System nga enrollment mga higala na diri kauban nako via phone patch ang ato ang Education Program Specialist 2 sa Alternative Learning System. May line ko ni si Ma'am Elizabeth Rosel Escolano. Hello, Ma'am Bing. Maayong adlaw and welcome sa itong programa ang imong mga pagtimbaya alang sa itong mga suking tigpaminaw. Ma'am Bing.
2: Hello, good morning, Ricky. Am I audible, Charlton?
4: Yes, madugog gamay, ma'am. Pero basi makakuha ka gamay nga signal, ma'am. Kay sayang pud og hinay lang kayo ang ato ang voice, ma'am. Niya. Importante ra ba niya ang atong isibya sa atong mga kaigsuunan nato, ma'am?
2: Okay, Sir Kim, maayong buntag.
4: Yes, loud and clear. Go ahead, ma'am.
2: Okay. Maayong buntag sa tanang mga listeners ng programa.
4: Yes,
2: nawala.
4: Ma'am Bing?
2: Hello, sir. Yes, sir.
4: Ah, yes. Go ahead, ma'am. Sorry.
2: Okay, Sir Kim, musta po sa pagpatimbaya sa ato ang programa about alternative learning system dinhi sa ato ang siyudad sa Tagbilaran. Kaya di nagsugod na ta o pangdawat, Sir Kim, sa katong wala kahuman o eskwela, sa elementary, junior high school up to senior high school. Kaya aduna naman kitay, senior high school, no, pinaagi sa alternative learning system. So, karon Sir Kim, ako yung katuyuan is, bahin kini sa enrollment para mag-awhag ko sa tanang mga out-of-school youth, adults, ang mga kasambahay, mga tricycle drivers, tanan nga wala pa kahuman, no, sila sa elementary, junior high school, and senior high school, na nag-edad sa 12 years old pataas sa itong elementary, and 15 years old pataas po sa ato ang junior high school and senior high school nga magpa-enroll na kita sa dool na ito nga barangay hall o asa tanda pita sa ato ang area. Tungod kay nag-start na ta og pangdawat, Sir Kim, for the school year 2026-2027. So ang ato ang start sa klase ami, Sir Kim, the same po sa formal school, no, nga June 8, 2026.
4: Yes, ma'am, no. So we're so happy nga aduna tayo nga ni nga programa ato ang ALS, and of course giawhag nato ato mga kaigsuunan natong mga naminaw sa tong programa sa wala pa, no, naka gusto mo balik eskwela, no. So natay ALS nga mudawat sa pag-enroll sa tong mga kaigsuunan, ma'am. Mga tana lang mi unsa may requirements sa ato ang mga interesado, no, nga mo enroll ug mo eskwela balik sa ALS, ma'am. Ilabi na sa tong mga sa elementary ato ang junior high school o senior high or same ba ni sila ang mga requirements, ma'am?
2: Okay, so ato ang elementary certificate, need lang nila dalhin ang ilang PSA na birth certificate. Kung wala pa yun, pwede ito follow lang na nato, certificate. Kung wala pa yun marehistro, pwede pa naka-provide siguro o barangay certification na ito matuod nga maon ng iyahang details, no, sa iyahang birth date, iyahang first name, o kapatid siya ng tiyo. Then for the junior high school and senior high school team, apok nga nakulungan sila ng elementary for junior high school, and then again, PSA birth certificate. O ang ilahang proof na nakahumat sila sa elementary, either diploma sa elementary or certification sa ilahang ikan sa previous na ilahan nila. And then for the senior high school, again, this is where certificate. And ang ilahang photocopy sa ilahang photocopy sa ilahang diploma or katong certificate na nabawat nila during graduation. And of course, ang ilahang certificate of rating, good as a report card sa formal school. So, maulang ka na ang kikinahang lang, Sir Kim, o wala kinibayad, Sir Kim, ha? libre kini sa tanang interesado nga mupadayon yun o eskwela pinaagi sa alternative learning system pinhi sa ato ang sudad sa Tagbilang.
4: True, no? And wala po ni siya'y pili, ma'am, no? Kay maski dawat ta og mga out-of-school youth or out-of-school children, yeah, labi na sa mga out-of-school adults, mga working or nagtrabaho na, and married or minyo, no? Nga wala pa nakahuman og pag-eskwela, nga pwedeng mubalik na to, no? Sa to ang pag-eskwela gamit niya to ang ALS or Alternative Learning System. Di ba, ma'am?
2: Yes. Kato, Sir Kim, bisan gani o aduna na mga anak, katong mga batanon pa dito karon, no, nga aduna na mga anak, pwede gato na to sila i-cater, Sir Kim, ha, sa Alternative Learning System.
4: Yes. So, ma'am, ako lang iklaro, ma'am, tanang barangay ba ni ma'am, no, sa to ang anak, katong sa to mga eskwilahan na to, ma'am, ang adunay ALS?
2: Yes, Sir Kim, sa 15 na to ka barangay, aduna kitay, existing nga the implement of alternative learning system. Mm-hmm. 15 ka barangay aduna usab kitay DPO ta, no, balik paaralan para sa out of school adults nga naa gipahimutang sa Dr. Cecilio Putong National High School na kada Sabado lang jud ang klase ani Sir Kim.
4: Ah, matag Sabado.
2: And then yes, Sir Kim. Aside ana Sir Kim, aduna sab kay gi-implement nga ALS sulod yun sa mga jails nun, diha sa Tagbilaran City Jail and Bohol District Jail na asasay alternative learning system diha. Acto Senior High School po na nga kung di-offer diha ng mga services.
4: Okay.
2: And ang ato ang Senior High School Care Team, dito na ito ipahigayon sa Kabawan Campus, no, sa Dr. Cecilio Putong National High School Senior High School Campus na to at sa Kabawan District.
4: So, kini nga itong BPOSA, ma'am, kinsa ma itong makontak na to ani pwed, ma'am, nga mga teachers na batay ma, okay. Kung ano ni ma'am?
2: Okay. For the senior high school na to, Sir Kim, moderito lang sila, no, kay ongoing ang enrollment karon sa Kabawan, no, sa itong yung pasar sa ato ang mga ALS Junior High School. Kaya actually, aduna kitay result naman, Sir Kim, sa katong exam last March. So katong tanang mga pastors, gihangyo na sa pagpa-enroll para magpadayon ng ilahang pag-skwela din, no, sa senior high school. Diretso lamang sila, Sir Kim, sa Barangay Kabawan, Dr. Cecilio Putong National High School nga Kabawan Campus.
4: Wow.
2: And so, then, for the Barangay San Isidro and Kabawan, ako lang panganlan ang teacher o muhatag ko contact number, Sir Kim. Okay ra?
4: Yes, ma'am. Go ahead, ma'am.
2: Okay. So, sa Barangay San Isidro o Kabawan, isa lang ka-teacher ang nag-handle ani na to, Sir Kim. Si Teacher Meloni Gumonit. Unya, mausad niya ang iyahang contact number. 0907-7734-58. Okay, sa Barangay Buoy, Barangay Dampas, and Barangay Mangga, ang ALS teacher in charge na to ani Sir Kim, mao si Ma'am Presentacion Dagundon. Ug mausab kini ang iyahang contact number 0992-533-4709. Then for Barangay Kugon, Barangay Ubuhan, and Barangay Mansaksa, ang nagdala nga ALS teacher ani si Sir Victor Bunyel. Kung mausag kini ang iyahang contact number 0993-0106-743. Then for Barangay Poblasyon 2, Poblasyon 3, and Barangay Talukto, ang ALS teacher nga in charge na to ani si Ma'am Floribel Howell. Og maokini ang iyahang contact number 0963-5325-677. Okay. For Barangay Poblasyon 1, Barangay Buol, and Barangay Dao, gihandle kini ni Teacher Jean Son. Og mausab kini ang iyahang contact number 0929-2403-210. Then for BPO sa or balik paaralan para sa out-of-school adults, aduna kitay duha ka contact number nga makontak ani kang Ma'am Lisa Belicina, ang ato ang BPO sa coordinator, 0998 986493, and then for Sir Marlon Apurado, 0994-022-5593. Ug mao kato ang atong mga teachers in charge, Sir Kim, o ang ilahang mga contact number.
4: Yes. So, daghan kayong salamat, ma'am, sa pagsibya sa ato ang programa, ang kabahin sa mga activities or dagan sa atong enrollment sa ato ang alternative learning system. Ma'am, sanglit gamay na lang oras nga nabihin sa ato programa. Pwede ma'am yung mga ayos yung mga pahinapos ng mga mensahe o pag-encourage o pag-invite sa ato ang mga katawhan na ito ang alminaw sa itong programa nga magpa-enroll, ilabi na sa itong mga katawhan nga wala pa nakahuman ang eskwela tungod sa katong ilaman na sinati sa una, ilabi na sa katong mga ganahan mo eskwela pagbalik. Pwede na itong masibya, ma'am, o ma-invite na ito sila?
2: Yes, Sir Kim, daghan kayong salamat. So sa tanan, no, mga interesado, mga ginikanan, kung aduna kamoy mga anak, mga relatives, or mga kahigalaan, nga wala pa kahuman sa pag-eskwela, ato silang agniho na to sila sa pag-enroll, kaya aduna kitay alternative learning system nga programa kini sa DepEd, diin dili man pod everyday ang klase, no, so gihatagan gid sila higayon aron mapadayon ang ilang pag-eskwela nga libre gyud ang alternative learning system. So ato ning i-grab ng opportunity kay dili man lang tamanta o junior high school ta mahuman, aduna sab kitay services for all senior high school, and after that daghan sa taga yung mga partners nga mo cater, no, sa ato ang mga pastors para makapadayon gid up to college. So giawhag nako ang tanan nga nakadungog ni ining programa pinaagi ni Sir Kim, ano, pa-enroll na ta sa alternative learning system.
4: Yes, that's true, no? So, munitabang po nato sa itong mga kaigsunan na ito, nga gusto mo human o eskwela. So, daghan kayong salamat, Ma'am Bing, sa imong panahon o oras nga gihatag diri sa itong programa para makapaambit sa itong mga activities o daghan sa itong enrollment sa itong alternative learning system diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Daghan kayong salamat, Ma'am Bing, and God bless you!
2: Thank you so much, Sir Kim.
4: Yes, mga higala, maugad to ang ato ang Education Program Specialist 2 sa atong Alternative Learning System. Walang lain kundi si Ma'am Elizabeth Bing Rosel Escolano. And, ug-aring puntoha, mga higala, arinausap kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa langanang natawhan karong adlawa, June 2, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday ni Cesar Gallego, Elma Wolf, and Vivencio Cornell, and Eugenio Castillotos. Taga-barangay Tip-Tip, happy birthday nila ni Lina Rumuga, Segundina, si Dayon, and Evelyn Jolagon. Taga-barangay Manggat, greetings going out to Maria Blandina Pamaong, Maria Dina Mikabani. Taga-barangay Ubuhan, happy birthday ni Corazon Lim, and taga-barangay Buoy, happy birthday ni Trinidad Relita. Taga-barangay Kugon, greetings going out to Eugenio Pukot, Erlinda Cavan, Alejandra Socias, Maria Fesalis, and Marcelina Colata. Taga-barangay Poblasyon 2, happy birthday nila ni Maria Juliet Wong, John Riqueron. Taga-barangay Poblasyon 3, happy birthday ni Olivia Matiga Perlita Dolotina. Taga-barangay Poblasyon 1, happy birthday ni Divine Gracia Canico. Taga-barangay Mansasa, greetings going out to Marcelino Pilin, Pedro Buot. Taga-barangay Buol, happy birthday nila ni Capistrano Magdales, Joel Rocha, and Cecilia Daro. Taga-barangay Dampas, greetings going out to Marcelina Tambiling, Patrick Binangbang, and Erasmo Doroy. Happy, happy birthday sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens. Sa itong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo na nagsaulog usab sa ilang adonatawan karong adawa, happy birthday nila ni Maria Gina Macalino, Mikabani, Ligardo, Rabongke, Palaka Jr., Mercy Lynn, Kiobeso, Waybagyo, Maria Angeline, That2RU, Vivencio, Aying Cornel, Hazel Calamba, Araniel, Ayangel, Tare Galan, Erasel, Conconcoa, Joey Binatero, Luod, Noe Zambrado Jr., John Riqueron, and SJO2, Joel C. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralston Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap,
5: In our 16th Sangguni Ang Panlungsod, City Councilors and the people of Tagbilaran wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And I would like to greet sa to ang online viewer na to, no, nga nagtanaw sa tong programas, mayong adlaw to Ma'am Lydia Arat from Albor. And sa to mga sagini paminaw, dagat kayong salamat sa iyong pagigunong, pagiguban o pagpaminaw gamayin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong paghaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uban-uban ang sab kita mga higala ugmang adlaw sa susamang takna ng itong istasyon na itong programa ang magpakabana alang sa kamaturan. Kini si Kim Ano Boingon na lang kaninyo, servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralston Ala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16th Sangguni Ang Panlungsod City Councilors, at our Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
6: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
7: Magpakabana.
6: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
7: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Damn!

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatlor kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: spot. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras sa Dewey Worldwide ang radio sa kitawahan alas 12:09.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
3: Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igana may ugtong kini si Ray Tuta sa maghatod kaninyo sa mga balita karong ugtuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Inigadlaw karon nga Martes, Hunyo 2, 2025. Ako ang matod ganinyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas, kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa tundapit, gusto ni Governor Aris Bintado ng butangan o orthopedic doctor sa mga district hospital. Aron doon ay matiman sa mga madisgrasya sa kadalanan. Aron muluag ang Galyares Medical Center. Samtang isaray nga bahin tubig sa mga dam sa Bohol, igo pa mag-supply panahon sa ating tanom taliwa sa hulga sa El Nino, kinimatod pa sa National Irrigation Administration kon NEA. Sa kauluhan, doon na lead ang Philippine National Police sa nahimutangan ni Senador Bato de la Rosa. Sa gawas, kapin sa 45 ka mga tao patay sa kusog kapag buto sa saka building ng taguanan sa mga explosives dito sa Myanmar. Mga ito mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye ninyo ko ba mga balita? Uman lang sa painom dumgigan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, una din sa itong dapit gusto ni Governor Ares Sumintado nga butangan og orthopedic doctors ang mga district hospital aron dunay muatiman sa mga madisgrasya sa kadalanan sa tumong muluag ang Galiares Medical Center. Ang report ni Allen Doidora.
1: Gisugyot ni Gobernador Ares Sumintado ngadto sa Department of Health ang pagbutang og mga orthopedic doctors sa mga dagkong district hospital sa probinsya aron mas duol og maatiman ang mga pasyenteng nalambigit sa mga aksidente sa kadalanan. Suma sa gobernador ang mauglakang makatabang sa Governor Celestino Galiares Memorial Medical Center nga usas mga hinungdan sa kahuot og kadaghan sa mga pasyente nga gidawat sa maong ospital. Kipasabot ni Sumintado nga daghan sa mga biktima sa aksidente sa kadalanan nagkinahanglan og espesyal nga orthopedic care, busa mas maayong adunay mga espesyalista sa mga district hospital aron di na kinahanglan pang dadon ang tanan nga mga kaso ngadto sa Galiares Hospital.
2: Ang nakapuno diha sa Galiares mostly kanang aksidente. Mga nakras og motor, mga og makras kag motor once na masuot ka diha. Doesn't mean na a week na ka diha or 2 weeks. It will take months ka na diha na maparecover pa ka. So mo na akong gi-advisean ang taga PHO si Doktora MM kung pwede ang mga hospital, major hospital sa province like Binabanga, Luon, Carmen o Hagna mag-put up tag orto, mga doctors mga orto dito na instead na kung naman disgrasya ng lugar, dili na dalhon sa tagbilaran at turan, yes. Anang mga hospitala na ito matiman at least dool rapod sa ilang pamilya.
1: Gipaybaw na usab ni Sumintado ang usako opisyal sa DOH sa kahimtang sa Galiares. Tungod ni ini, gitahasan sa gobernador si Provincial Health Officer Dr. MMOY nga musuwat ngadto sa DOH aron mangayo og suporta og tabang sa pagdeploy og mga orthopedic doctors sa mga district hospital sa Bohol. Gilauman nga pinaagi niini mas mapalapdan ang serbisyong medikal sa mga tambalanan sa probinsya ug mas mapagaan ang kahimtang sa Galiares Hospital samtang mas mapadili usab ang pagatiman sa mga biktima sa aksidente sa kadalanan. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nagsalamat ta Allen Doidora sa mga report sa raing bahin sa itong mga balita. Adunay igo nga supply sa tubig alang sa kapin na 5,000 ka hektaryang humayan sa Bohol. Nining cropping season bisan pa sa padayong hulga sa El Nino. Kinisubala pa sa NEA, National Irrigation Administration sa Central Visayas. Matod ni NEA Bohol o matod sa NEA Bohol, magisugod na sila sa pagpagawa sa tubig para sa mga Irrigators Association nga gisilbihan sa Malinaw o Bayungan Dam sukad pa niadtong Mayo 18. Ipatinaon ni Pukot Cadorna nga ang Malinaw Dam dunay disenyo nga mupasa og tubig ngadto sa Bayungan Dam kun maabot sa 751.6 metros ibabaw sa level sa dagat ang tubig nini. Ato sa tinuig ng maintenance activities sa Malinaw Dam, lakip ang desalting sa main canal o pagpintal, pag-usab sa mga irrigation duct pipes, gipabusuna ang level sa tubig. Human mahuman ang mga buluhaton, gisira na usab ang mga ganghaan sa dam o misaka na pag-usab ang level sa tubig. Ang tubig nga gipasa gikan sa Malinaw Dam nakapuno sa Bayungan Dam nga andam na karon alang sa wet cropping season. Sumala sa National Irrigation Administration, ang Malinaw Dam makahatod og irrigasyon sa mga 1,000 ka hektaryang yuta sa uma.

0: Sa atong balita sa kauluhan, doon na nai-lead ang Philippine National Police sa natumunga na himutangan ni Senador Bato de la Rosa. Anang report sa UNTV News.
1: May lead na umanong sinusundan ngayon ng Philippine National Police kaugnay sa posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, tinutuntun nila ang mga lugar na madalas puntahan ng senador pati na mga taong posibleng nakakausap o may impormasyon tungkol sa kanyang lokasyon. Kasabay nito, nagsasagawa na rin ng manhunt operation ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang matuntun ang senador. Sinabi ng mga otoridad na lahat ng impormasyong kanilang natatanggap ay dumaraan sa masusing beripikasyon bago gamitin sa operasyon. Binomonitor din ng CIDG ang mga individual na posibleng tumutulong sa pagtatago o pag-iwas ng senador sa mga otoridad.
2: It's an operational undertaking which I cannot reveal. But of course, we have leads. Kasama po doon sa manhunt yung pag-identify rin ng mga tao na tumulong sa kanya.
0: Sa itong balita sa gawas, kapin sa 45 kataw patay sa kusog ng pagbuto sa usaka building at taguanan o mga explosives dito sa Myanmar. Balikan na ito ang UNTV sa detalye nini.
3: Mahigpit naman o mahigit 45 ang nasawi matapos ang malakas na pagsabog sa isang gusaling pinag-iimbakan umano na ma-explosive para sa pagmimina sa Myanmar. Nasa 70 iba pa ang nasugatan sa insidente na naganap sa bayan ng Namkan malapit sa hangganan ng China. Ayon sa mga rescuer, kabilang sa mga nasawi ang 6 na bata habang patuloy pa ang operasyon sa lugar. Mahigit 100 bahay din ang napinsala dahil sa lakas ng pagsabog na nagdulot ng malawakang pagkasira sa komunidad. Sinabi ng Taang National Liberation Army na nagsasagawas na sila ng investigasyon upang matukoy ang sanhi ng pagsabog sa imbakan ng mga explosives na ginagamit sa pagmimina at quarrying.
0: Dahil salamat sa UNTV News sa itong tibayon ng magpapaminaw sa itong higala o bagitang dentista diya sa Luway, Dr. R.R. May mamunusap ni City GSO Head Dr. John Turalba sa iyong mga staff diya sa GSO, si Ma'am Rupi, Ma'am Donald, si Ma'am Christine. Dibayon sa natin magpapaminaw ni Konsyal Bonal Plong Ringka ni Kagawad Bibut Budlong o ni Kani Konsyal Odoy Purhan Minaw na ito karun. Mga ito mga igalang naglanggob sa itong mga balita sa Alturas sa Group Balita sa Untong Toto. Kauban sa Technical Department Engineer Gilbert Tulop o Eric Iho. Kinisiray tutas ang friend mo forever. Maingod to.
4: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugbang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: drink responsibly.
1: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa, pil, may manulay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
2: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mapaulahi sa trend karon.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Kinsay ngalan na to, sir?
7: Paul Mercado, diyan ni sir.
6: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
7: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mo ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX500.
8: DTX500, mabali sa mga butika.
9: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
12: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Basig mo, relax na kayo. Nindot na ang numbers. Pero itong timanaan na kinang lanon good ma-satisfy ang itong mga kaigsunang di man ta perfecto na leader na yung mga flaws usahay na yung uban na gusto ani atong gibuhat, yung uban di disgusto. So, i-balance lang nato, no? Basta ang atong tumong tinguha, kayuhan sa mga katawan.
2: Unyang atong hinumduman ani Gilgava, it's not really comparing ang mga officials with other officials, but sa imong kaugalingon na performance as governor. So, actually, sukod gid ni sa imong kaugalingon, asa imong naabot, giunsa nimo pagdala ang atong probinsya, ug mao ni ang ninggawa sa mao nga survey.
1: Well, grounded mong gid ta sa, no? Abot ta sa grassroots level ang atong pagkig halubilo sa mga katawhan, going up, pasabot sa tanang sektor na itong gikatubang, naminaw ta. And namang yung mga problema na lisod i-resolver. Kung masolbad man gani, it takes time. Na po'y ubang problema na dali rapon nato i-manage, dali rapon nato matubag para ma-address ang mga problema. So, usa, labi na karon na akong giobserbahan, maghisigot lang ta aning congestion sa hospital sa Galyares. That's why usan na sa akong gi kanunay gi-emphasize sa PHO na sa akong survey ang nakapuno diha sa Galyares mostly kanang aksidente. Mga na-crash og motor, mga wan and og ma-crash kag motor once na masuod ka diha. It doesn't mean na a week na ka diha or 2 weeks. It will take months ka na diha na maparecover pa ka. So, muna akong gi-advisan ang taga-PHO, si Dr. MM, o labi na kay nagkakita mi ni Yusek Marlene dito sa airport. Ako sang gi-discussan sa kong plano na kung pwede ang mga hospital, major hospital sa province like Inabanga, Luon, Carmen o Hagna mag-put up tag orto mga doctors mga orto dito na instead na kung na madislasya ng lugar ha, dili na dalhon sa tagbilaran at toran anang mga hospitala na ito matiman at least dool rapod sa ilang pamilya. So mo na karon na karong kagahapon akong gi-texan si Doktora MM head sa PHO oy MMOY na mag-draft tag suwat direct sa DOH na magmangayo tag assistance sa atong plano and then kung unsay ilang mahatag o dili gani sufisyente then ang province pod mo mo allocate pod na para makumpleto ang atong plano for this program.
2: Okay. We're very hopeful no nga ma tagaan o favorable nga konsiderasyon kana sa Department of Health.
1: Yeah. And usap po na kaning Galyares o kaning Cortes, no? Akong mangita ko panahon na makaistorya ning duha ka chief of hospital para ma-address na to ang mga pag-decongest sa mga co-exist ang duha ka hospital. Basing na i-riff po ning duha, nining nagdaan eh. So, at least atong maistorya ni arong malingkuran na to.
2: Sa laing bahin, usapod sa mga ning bisita ni mo, ang Philippine Commission on Sports Scuba Diving, ning courtesy visit sila ni mo, uban sa ilang executive director sa Philippine Commission on Sports, si Marco Angelo Ancheta. Yeah. Unsa po ng ilang gipaambit nimo nga mga buluhaton go?
1: Actually so ang among yung topic kat every term nako na magina siya mibisita second term mm-hmm. imbisitan pa siya nato. Ang usago sa among gihistoryahan is kaning how to control mga illegal operators sa scuba diving, mm-hmm. free diving and uban pa na in linya sa ilahang departamento. So mas nindot gud na tanang mga scuba diver na trainer, instructors, dive masters naagay klarong papel na para safety po ang atong mga turista o mga hilig o diving na kung kaning mga tawhan na ang ilang matap, safety sila tungod kay kumpleto o mga dokumento and well-trained or kibaw sila unsay protocol aning labi in case of emergency.
2: Kay aside sa mga Filipino nato ang mga dive masters or dive instructors, naapoy mga foreigners nato, no? Yeah. Mga dive masters or instructors.
1: Expat, mga expat.
2: Mangutan ako ni Magob, naka-sulay na ba ka o scuba dive?
1: Di, kung nakasuway ko kas agida ko ni Mr. Jason Bukil. Dito o si Dondon, dito balikasag. Lami man pagsugod so. Pero pag-abot na doon kantil ng ngit-ngit na nakita, murag, hindi ko Japan ko eh. Murag hunhuna ko na ay naging mamaak ay, ng mananap. Huwag ito, nag-anan, himbalik ko. Yung gawas ko skuan. Himbalik ko sa baybayon, yung lingkod na lang ko rito. Di, mada.
2: Di, mada. Ako, I've tried once or twice, murag, intro to dive. No? So, lami ba ya? I think it's a mindset lang. Although si Lucel say mag-uulog mag-dive ko kay hubakon lagi ko no ko.
1: No, delikado.
2: Basin ko no o delikado. Pero sila pod maingon man nga, no, it's very safe kay mayon.
1: Oxygen man.
2: No, yung oxygen. Na presko man gidoon ng imong gi simhot nga hangin niya na. Ang giginhawa.
1: Lailahing hilig lagi. Basa, di ko, parang feeling ako, kulbaan ko. Walang, di ko ka-relate anang maghisgot o diving-diving. Mayroon kong nindot ang buhol.
2: Nindot,
1: actually, wadyo ko po ko kasuway. May pa si Gob Art kaya nakasuway pa na siya.
2: Okay. And then aside that, no, usa nga maayong development is ang signing sa Memorandum of Agreement for the Hospitalization and Medical Care Assistance Program sa Philippine Coconut Authority, alang sa atong mga coconut farmers, o ang regional manager sa PCA, si director or manager Aurora Pakibot, ning anhi din ay nagpirmahan ay kamo. Unsa po ang imong masulti kabahin ni ato go?
1: Well, dako kayo ang atong advantage para sa atong mga coconut farmers, no? Sa katong pagpirmahan ay na mas muwa, nakaingon ko, this is it, na naanag yung tubag sa dugang yangungo sa mga farmers na matagan gusto sila o tagad, no? Aside from that, kaya mo kung napas mga benefits, ani, gawas aning healthcare na gihatag sa PCA, at least ang atong mga maisigutan ng healthcare, at least kung atong mga coconut farmers na ay mga balatian, kampante sila mo adto sa hospital because naasalay insured sila. Unlike before na bisag unsaon kibaw sila unsa naka lala ang ilang gibate pero tungod kay di sila was sa kibaw sa ilang status kung madto sa hospital ang baryo noon unsa mo kuan so imbes kay mapatambal ka masamot kay kasakit kasi kag hunhuna sa baryo noon. So at least kani nay kuan gud nay ikatabang nila na pag adto ka hospital pag wa na kay laing hunaon kundi ang imong pag-recover na sa imong health.
2: Unya si board member Nanay Lucille.
1: Yes.
2: Mamay ning kuyog ni regional manager Pakibot unya ning hatag siya og overview unsay madawat nga mga benefits unya matud pa niya no base sa memorandum of agreement na ay hospitalization assistance ang atong mga coconut farmers nga registrado. 40,000 pesos per hospitalization para sa mga expenses nga wa makover sa PhilHealth no nga no balance billing policy
1: so separate pag-yun PhilHealth
2: separate pag-yun in addition Unya, ma-avail ni siya once every 3 months.
1: Wow.
2: Oh.
1: So, dili one time.
2: Dili kay one time lang sa usa ka tuig, kundi dili once every 3 months. Unya, naay outpatient care support up to 5,000 pesos for medicines, laboratory tests, and diagnostic procedures prescribed for outpatient treatment. Unya, ma-avail po ni siya once every 3 months. Napoy post-confinement support. Karang makagawas na, no? 5,000 pesos po para sa mga tambal o mga laboratory tests. O ang coverage, ma-extend nito sa mga dependent sa atong mga coconut farmers, no? Spouses, children, and certain dependents, pwede po maka-avail nini.
1: So, unsa mo na para maka-avail na sa mananong tag-lubi?
2: Yeah, kinahanglan at least na ay 20 kalubi.
1: Ma-consider na ka-coconut farmer sa ka?
2: Oo, pwede na ka magpa-rehistro.
1: Okay, so atong encourage ang atong mga kaigsuuna, no, nga mananom og 20 ka lubi.
2: At least.
1: Then ma-consider na ka as a coconut farmer.
2: Yeah.
1: So makabil ka ani. Nya og daghan na pod di ba ka ma-alcance ni sila.
2: Well, daghan ko tingaling kwarta ang PCA ani, no, kay coming from the Coco Leve Fund pa sa una.
1: Pila mo gyud ang Coco Leve?
2: Nasamrag dako gyud bilyon gyud siguro na.
1: At least gibalik.
2: Ikaw good ako, no, nanano man pagko og lubi, sugod. Yeah, nag-workout na ko nga marehistro pagko as ay coconut farmer.
1: Unsa man variety na kwan para ma-consider, kasi hindi po to pwede to mga unsa to mga dwarf.
2: I think wa man tingali particular variety gyud, basta kay nagyug kay natanom nga lubi. Pwede gud ka dag han makagkayutaan gob. So pwede tong extra to matamnan nimo. Nagsugod na mga ni siguro kag pananom.
1: Pero mas lami tong mananom taso katong mamunga og pink buwak ba? O sige ngadto.
2: Ah, pink buwak akatong mga native trees, trumpet sa to?
1: Trumpet sa to? Trumpet rose sa to?
2: Oo, katong gika gika alirungan diha dool sa ICM.
1: Mapapicture ko dito na mag-jacket ko.
2: Pero
1: nagitugnaw.
2: Murag
1: Japan.
2: Pero nakalabay ko gahapon, di na kaayon murag na nga sugod nagpangalarag ang buwag.
1: Nang luod, ang banhaan sa mga, giputol na, dahil gitsinso na po, naging barog na po.
2: Pero I think those are native trees, no? Naabitaw, nag-encourage nga.
1: Usa mo gatanong na.
2: Usara po to itong panahon na, atong lugar ha, usa. Pero there are native trees nga flowering nga gwapo gyud og mga buwak.
1: Kana siya? Usa na siya?
2: Usa lang, daghan na silang klase ng mga kahoy.
1: Anak ka lang may ento, kay anak ka nindot, kay pura kag nasa Japan.
2: Yeah. Pwede ko na ma-propagate niya. I-encourage na to ang atong mga kalungsuran nga upadaghan po og tanom. Sama sa una sa Maribuhok.
1: Fire tree.
2: Unya, lain na po nga ning bisita ni mo o ning courtesy call mo ang atong regional chief sa Highway Patrol Group sa Region 7, si Police Colonel Richard Gumbo, kuyog sa mga provincial officials niya sa patrol group. Kumusta po ang inyong naisuryahan?
1: Well, as usual, sila pangita sa mga violators. Mga ko nila mandate na mangita doon ipang carnap na sakyanan na nadinhi, mga kulorom, uban pa diha. Ang ilang tumong is ilang i-enforce ang ilang mandate there is ball. So, we have no opposition tungod kay ilaham ng trabaho.
2: Yeah. And along that line, ang regional director po nato sa Land Transportation Office, si Attorney Wendell Dinglasan.
1: Bata pa manday?
2: Oo.
1: Ang usas tumong sa taga LTO ni RD, Attorney Dinglasan, Wendell, na maghimo o karaban per lungsod pasabot dalhon ang team niya para pag-renew, sa lang license.
2: Marag one-stop shop in
1: sa usa ka lungsod. So, gida ang servisyo sa
2: lungsod.
1: Closer to the LGU.
2: Oh.
1: So, wala naging rason. after that, they were enforced sa ilang trabaho na magpanakop na sa mga violators.
2: Mm. Okay, ang ngayon man lang yun po, nga legal ang paggamit o pag-operate nimo sa imong motor vehicle.
1: Yeah, correct. Okay, nga mayingon, mahal ko no lisensya, mahal ko no rehistro. Ngayon, yung palit mabuka ng motor o kibaw mag-requirements na. Na ako gani, hindi ko mag-drive ko yung lisensya. Kung pasuhay ko mag-drive siya o na LTE o dakpon siya ko. Mapapusas pag yung kay bayad ba kita kay arong makita sa tao dakpon yung gobernador. Suway ko na ko so. Bisig dakpon ka kay lisensya.
2: Basin, dakpon bisag na lisensya. Tingali kay, posible man na kay lisensya, pero ang imo pong sakyanan na ay mga depekto. Buak ang headlight, wala yung side mirror.
1: Hindi daw masabdan, magyaw-yaw ba? Gusto mo na di dakpon, ayuha po yung motor. Biyahe tayong gabing dako, kalit lang sugbot ka na ng bayulit, ganyan nga na ang headlight. Kinabuangon yun ba? Umanisigasya. Imbis kay ang mahasol ba noon ang katukumplitong dokumento?
2: No. Nabita po yung uban ng motor nga imbis ang tail light puwa manggid na siya by regulation?
1: Kuwaan. Katong kuwaan sigag.
2: Pulihag puti.
1: So, malibat. Mukalit
2: ka. Samaw. Magtuo ka nga gasugat. Headlight. Kasugat. Imbis nga ning labay di ay so.
1: Walang yun na. Mo po na ang uban na si yaw-yaw niya human po. Hindi po magtino kung unsay insakto. So, mawala na atong gihangyo po kag LTO na hatagan yun o aligway ang panahon na comply sila sa mga requirements nila like renew sa lisensya, renew silang rehistro sa mga motor, sa kanan, o paayos sa mga motor. Apil mga brake light, headlights, mga signal light, side mirror, o uban pa diha na gikuan. Brake pod, kasi po dog gadendagan mo di mo brake na gisalig mo chanilas, no?
2: Foot brake.
1: So kinlanon gud na inyo ganang i-comply kay ang atong gi apas ani ang safety. So dili angay ikasoko, di angay ka kahadlok sa taga LTO kay nag ngay lang tumong ana ang kayuhan man sa mga tao.
2: Yeah. Magbalay na pod ta aduna naman na itay bag-o pod, no, nga Provincial Environment and Natural Resources Officer din sa Bohol. In the person ni Forrester Wilson Henson.
1: Yeah. Meet na po siya nato, no? And ato siyang gi-remind na i-stricto gyud ang pag-enforce sa balaod kabahin sa environment. Kay mismo ako na biktima po godong atong
2: sagbayan
1: peak. So until now napay na nga na gisilutan pa, napay na nga dismiss, wa pa nakabalik. So I think dili gyud ni i-neglect or taken for granted ang mga unsay mga balaod ani kay lesson learned, no? And para ang patas sa tanan dili ra pod at least kita na suspended ta makita sa mga tao na suspended gani mga kadagkuan sa Bohol kita pa ka mga ordinaryong tao so mao po na and pasalamat lang po ta sa DNR no labi tong mga sa case pod sa mga atong local
2: furniture makers
1: na to na gitabangan gyud na address at least nagihimong positive side sa mga atong local furniture maker na tabang yun. And mismo po ang DTI, ang ubang agency, may collab po sa paghatag o kasayon sa mga furniture maker na to.
2: Yeah. And ang mga kapitanes sa Carmen, ning bisita nimo sa imong buhatan?
1: As usual, naghatod og mga resolusyon. Ngayo og mga project sa province.
2: Yes.
1: Then, malipay mo jud kuog na mga kapitan mo anak sa Kapitolyo, sangan na naningkamot sila. Na sila gyud ang ming extend sa ilang boundaries na muanha nato kay arong mangayo o mga pahinglan noon sa barangay. And mo po na yung kalipay yun, kay wa po ko'y laing outlet na makabisita ko sa barangay. Kaya lagi pong mag-distribute sa mga chike na ilang ipanghatod ng mga resolusyon, tubag sa ilang ipang pangayo. So, as governor, di man yung ka free na makaadto sa barangay mo. Nang na yung mga tao may ingo na, gano'n siya yung adto mas gobernador o barangay? Wa po'y laing panahon na managbarangay. So, para makadaginot ko sa panahon, makahigayon ko pagbisita, then ako na lang po ang mudala sa chike dito. At least makabisita ko sa barangay. O ato pong makita ang unsa ang ilang kahimtang, unsa itong makita, matabang pa kung unsa pa ilang pahilanon na labi na kung vital na issue or unsa yung ka, ang gravity sa issue sa, na matubag na to dayon tungkol kay actual na to na bisitahan.
2: Unya sila mismong katawhan, maka-istorya nimo,
1: yes,
2: makadala sa ilang problema diha nimo, o mahataga nimo, o
1: solusyon.
2: Solusyon.
1: Muna. Muna ng sekreto, no, dool tas katawhan.
2: Unya, Gob, usa sa mga major achievements sa atong mga component local government units, mao ang ilang collection sa taxes. And you were there to give the recognition, kuyog sa atong provincial treasurer nga si Tax Socorin, o sa atong provincial assessor nga si Mr. Rene Hayag.
1: Hayag, yeah. Actually, no, usa gyud ni sa kinaimportantehan na departamento, labi na kay more on collection sa taxes ni. Eh, nakita na ko dito so na may uban more than 100% ang ilang collection. So, nanubra. And effective gyud kayo ang katong mga motor na atong gipanghatag sa taga tagalungsod para sa mga assessors ba to?
2: Yes.
1: Na para sa pag-inspect, pagbiyahe nila, pagkuan. Pero nangayo na pong bag-o. Di na ko no motor, ko baw-baon lang hatag ninyo. Baw-baon. Kaya nung daghan mo na kay.
2: Aron rain or shine. Maka
1: pero suroy. Ang hindi na, duda ko pang sakay ng pamista nyo na, barangay. Ha? So, effective kayo, no? And nalipay ko sa ilang performance. Moto na, ako sa lang na ang mga top one sa first, second, third, makadawat o 1 million sa province.
2: Wow.
1: 1 million sa first, usa sa first district, usa sa second, usa sa third. So, 3 million.
2: 3 million.
1: Sa katupong assessor po, 1.123. Tag 1 million po ang makakuha sa first, second, or third.
2: Yan. And yeah, for the information, no, sa tanan na 27 na lungsod sa Bohol ang milabaw sa 100% nga collection efficiency sa real property tax. So, ang top 5, ato lang nanlan gamay, number 1 ang lungsod sa Lila, 157.15%. Ikaduha ang lungsod sa Alicia, 149.61%. Ikatulo, ang lungsod sa Inabanga, 142.26%.
1: First time.
2: First time, oh. Ikaapat, ang lungsod sa Trinidad, 130.99%. O ang number 5, lungsod sa San Miguel, 129%.
1: Puros na yung second district ang kuan so ang puros. Ay tulo sa second district, Inabanga, San Miguel o Trinidad.
2: Yeah. Kunya
1: Alicia.
2: Alicia, Lina o Galicia, third district.
1: Muna. Pero na, panglaw itong ako ni Dumanay, panglaw boy, kapila itong panglaw.
2: Dito sa Oban, oo. Pero it's a good thing na mao ni sila, based ni sa ilang, ano na daan, performance as of the previous years. Kanya, nalabuan nila, sustain nila.
1: Very good, no?
2: So, congratulations.
1: Congratulations, mayors, sa atong gikuan. Si Mayor Jed Piolio, si Mayor Ayuban sa Alicia, Mayor Dexter Anclas sa Inabanga, Mayor Maninoy Undoy Cajes sa Trinidad, o si Mayor Ayan Mendez sa San Miguel. So, congratulations sa inyo. O katong the rest na mga LGUs na nakakuha sa ang kaning recognition sa ilang pag dako kayong katampo sa maong kalihukan.
2: Nagpadayon ang mga maayong development sa lalawigang Bulanon o particularly sa lungsod sa Panglao. Imong gitambungan ang groundbreaking sa Grand Summit Bohol by Robinson's Hotels and Resorts and Robinson's Land Corporation.
1: Dako kayong salamat ato na personally si Mr. Gokong Wei yung atong na meet, no?
2: Mm-hmm.
1: And excited sila na mahimong usa sa big names na mahiabot sa Bohol na makadugang og attraction sa atong probinsya sa Bohol. Kay once na ay mga big names na company na mo tukod sa Bohol, the rest na mga big names mo anhipod, mga dagkong kumpanya mo sunod tungod kay mo na ilang barometro na naay maayong future diha sa anang lugar. So among gisugitan is about tanahabol yung magamag-mall pod. So,
2: mall pod, oo. Oh,
1: oh. Okay. Kapoy nung nag-bulano ng second no groundbreaking, asa na lang SM. Again, di mo ni government funds. Lugay ganyan government funds. Kani pa nung private na kuan, dinagko na investment. Mm-hmm. But at least these people are eyeing na magbutang yun. And kanang SM, I think ang kuan sa SM is ang permits pa man.
2: Mm-hmm.
1: Permit sa DNR, permit sa Tagbilaran, City of Tagbilaran. So, nanadiha ang bula. At least, ato nang i-invite sila na mo come in. And, ako lang po pahibawon na last week po so, diha po'y taga-Ayala ato na meet po.
2: Oh.
1: So, di lang nako isulte unsa kay kaning taga-Bohol. O atong isulte.
2: Mm.
1: Purang obligado na taong mahitabo
2: na. Mahitabagod.
1: Kung ato isulte karon sunod buwan, sunod tuig na. So, basta, ang Ayala, nakikistorya na nato.
2: Oh. Excited lang ang mga katawhan siguro nga
1: excited,
2: magkakita.
1: Excited mapabugnaw.
2: Oh. Mm. Going back aning sa Grand Summit Bohol, asa sa Panglao nila tukuron ang ilang resort?
1: Tapad sa Mudala Hotel.
2: Ah, so sa may Dulho?
1: Dulho, yeah. So, dako po na. I don't know kung asay dako sa wana sa sa New Star.
2: Uh-huh.
1: New Star ba?
2: New sa kanila sa
1: Cebu.
2: Sa Cebu.
1: Oh. Ingo mo sila na this is mas nindot pa kuno ning Nas Bohol ko, no? I don't know kung tinood ba.
2: Uh-huh.
1: Sila, according to them, sila may tag-iya.
2: Uh-huh.
1: Wa man kay piso diha. Hindi sila kay maka agribyado kung sa'y nindot o da. Basta kay happy ta na ang atong giapasa niya is makahatag o job opportunities sa itong mga kaigsoon.
2: Yeah. And this is now a usas mga resulta sa pagsalig of the business sector sa pamunuan sa probinsya karon. Now they are really coming in, and with all the climate, the good business climate para sa Bohol nga angay indisan.
1: Transparent naman taso.
2: Yeah.
1: Kaya naman nung unsa itong sulte na welcome mo. Way mo na behind the scene kung unsa pa. Mo na klarong istorya. So mo na ganahan sila mo ani din eh. O invest sa Bohol. So, basta ang Ayala, they are very excited na mahimong parte po sa development sa Bohol.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usaka HR supervisor, Ms. Janelyn Barsalote. Hello Ms. Jan, kamusta?
6: Hello Carly! Okay lang and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
5: Maugyud! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhan mo?
6: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka yun akong lawas dito. Ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
5: Salamat kay Miss Jan, ha?
6: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
5: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexino Forte!
7: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
9: Rexino Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: Rexino Forte!
8: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
9: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa ala-ala una. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa ala-ala-una. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong T-I-W-B-S, Mang Bolyoso.
2: Higala ka gusto mayang palis ka ninyong tanan. Hindi na usap si T-I-W-B-S. Kini ang ito niya sa alauna. At lang Martes, mga higala, pizza dos ng bulan sa Hunyo. At may nito nga mga talimbaya ka ninyong tanan. Mga suki na din sa atong datayang sa atong mga kalungsuran ng lalawigang bulanon. Labi na siya sa atong mahal na lungsod sa Luway. Kamusta atong 24 ka mga kabaranggayan? Mga pangmusta sa atong mga higala sa mga nagpaminaw na tukuron online. Pinagin sa DYID ang kasabihan Facebook. Ang uban sa DYID YouTube. Salamat sa iyong kanunay nga pag-dominan sa itong tulumang. At mga panginaot ang tanan na sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan ka ninyong tanan. Welcome sa atong tulumanon Litsa Niya sa Ala Una. Mga senador, kipang piriso na.
3: Way balinay, DYRD kanunay.

0: Kanada bibing ka siupa ugoan pa Vanish Bake Shop. Ang buo na mga igala mga produkto sa Vanish Bake Shop. Mabalik na ito diyan sa Big Q Mall sa Alturas, Molog Island City, Molog. Para sa inyong mga order, pwede ka mong buddi rin siya. Dito sa main branch sa Vanish Bake Shop, Pugasyon, Lungsod, Siloy. Nasa biyang hindi at may refreshment parlor sa Vanish Bake Shop. Nagtanya kinilimian na pagkakasama sa dinuguan, nagputo, dumaya, sikwati, spaghetti, fried chicken, tumbang, baboy, pansit, ug daghan pa sa Vanish Bake Shop. Heavenly delight in every bite.
1: D-D-Y-R-D Gisaligan.
0: Okay, atong simbayon sa mga higala o happy birthday ang atong mga pinangga ng mga senior citizens diya sa atong mahal na lungsod sa Luway nga nag-birthday karong adlawa. Pinagaan gilaglamian kayo nga cake o 1,000 pesos. Happy birthday! Happy birthday mga kaigsuunan ni Blantina Libot Datoy de Sangkasan Sur na tusap kang Amalia Pagnol Makiling diya sa Palo. Happy birthday ni Maria Biben Flores sa Monterde. Yes, pag-asun, ubus na ulit. Yes, bitin ko. Marag na ako. Yeah, so, ni sa kong kagawad ko to, Flores. Happy birthday, sab, kang close sa Wynn Gardner. Yeah, sa Alegria. Sure. Marag farinir ni. Katusap kang Eugenio Rijas sa Garal sa Tampangan. Sa Sagnap, si Marcelina Pukot, Simpahon. Happy birthday. Sa Butok Oriental, happy birthday nila kang Eugenia Blanis Silundo. Pagkang Marcelino, si Rafika Kabaho. Happy birthday, sab. Nagtukang Florante Baugbog Kandagas Butok Occidental. Sino man? Nagtukang Pedro Paso Putian. Sa Salinas Norte. O sa Bonbon, happy birthday kang Eugenia Pasatihano. O yung mga Eugene Leron, ha? Happy birthday. Mga Eugenio, Eugenia, Karumadlawa. Ugbilitin, happy birthday kada hapon, June 1, kang Hovincia Baldusa Balaba, despoblasyon ni Dubao sa Agate, Dinora Luib Gonzalez, sa Tukdog Ilaya, kang Josephine Algusar Tulang, sa Villa Limpia, belated nilang kahapon, kang Benjamin Azarcon Danio, o kang Panfila Banyalan ng Bongo, yeah, sa Villa Limpia. Okay. Tomorrow, atong itibay, alam ako nag-advance, happy birthday. Kang Rosita Lomod Blaya, des Tampangan, kang Gablita Alcala Lituanias, des Calvario, sa poblasyon ni Babao Ugma, si Pergentino Carmelito Mission. Oh, umaba ni si Koan Aloyski. Ala, Ugma ni ha, advance. Diyan sa Belalimpia, kang Pergentino Abduhan Pakay. Pagod ng Argentina, 5 Red Polydon tomorrow. Alright? Okay. Ika nagpista, mga kaigsunan. O na, niya mura o kapoy pa. Ang mga kalawasan, uguban pa. O, labi na destong mahal na lungsod sa Duway, mga kaigsunan. Niya, grabe ka challenging ang naitabo panahon sa kapistahan. Tungod kay giabot mga kaigsuunan ang ato ang tubig nga wala kaapas mga higala wala kaapas sa kuan piyesta ang atong lungsod sa Luway mga kaigsuunan tuha mong guda gedungan nga mga proyekto tingali na wala kaapas ang atong kontraktor sa mga lihok ay duha ka tubig nga na source na to sa lila iagas na. O 30 milyon yung proyekto na. Ang maong proyekto, magkakuha og tubig gikan sa lungsod sa Lila,

karong panahon, asa itong mga leaking, no? Manduy nga mga imperfections sa trabaho, mga kaigsunan. So, tanawon pa na asa dapat itong mga problematic areas. No? Pagbumba, narag ni Sirit Arindapita, tungod natin nga sa puma sa mga tubo, no? So, baka maayot pagkasuksok ng mga tubo. Muna inig-apply na sa pressure na anay mga lumi. So, dry run, trial and error. Natataan ang Dapita. Muna nyawa pa din na practically mahuman. Maong proyekto de Aslila going to Dubai. Pag din na ma-perfect. Under the contractor pa na siya ng panahon, wala pa na ma-turn over. Pass na nga itong pass bas piyesta. Na-pass to all, pero wala pa na ito gamita ang bomba. Tungod kay kung ibumba na to, basin o na ay mga areas nga mubigay. Muna nga, ang hitabo, direct method. No? Ang tubig sa lila, imbis nga iagi o tangke na bumbahon, wak na iagi. Direct. Tubig sa lila, iagi sa mother meter, direct sa poblasyon luway. Yabo tuod. Pero diliin muna na kakusog ang pressure, kay gravity raman ang gigamit pa. No? Rumay na lang, kay napahimus lang po. Isang nagdili pa, kayo kusog. Pero once nga mahit mo na natanan, kusog na na kayo. Kay pump mo ay mo bira na. Pump mo ay mo butod. Wala nga, andamon pa ng mga tubo, anak. Tingnan pa nagbalik, ugasa na itong murag mga problematic areas. Tarungon pa na sa contractor. Kaya wak pa mo na mahuman, wak pa mo na matunover. Pagkakaroon kay pista lagi, giabot ng pista, wag yun makapas sa trabaho sa contractor, direct method sila may gigamit. Aron lang mo, paalagin na ito sa kinaas. Sa pikas ka ba, eh? Naapoy laing proyekto na ito dire sa Lubok. Laing proyekto nga panubig ihapon. Our two major sources of water sa luway, mga kaigsuunan. Nagagikan sa silingan nga Lubok, nagagikan po sa silingan nga Lila, naaman tayo so sa luway, pero dili tingali enough to kuhan. In fact, sa master plan na to, natay so sa luway, let's talk to Ilaya. O, tanan, tapo-tapoon mga kaigsuunan ng maong sources sa projection nga 25 katuig, higo na kayo. So, dili lang saligan ang tubig sa Lila, di lang po masaligan ang tubig sa Lubok, na ato'y luway. So, maunay projection na to nga ang ato ang for the next 25 years masuplayan pa ang atong lungsod. So ang gihimo na to diha sa Lubok karon na ay karaan naman kaayo ng maong pipes na panahon po na ni Congressman Saraga in 1990s nagagang mga leaking pabi na ng mga flange kana mga konektor bitaw mga kaigsuran kay bilubong na sa yuta plastic tuod na mga tubo tong blue pipes na siya. Pero ang iyahang mga connection sa anak kay naa may mga component of kanang iron to tau. So ang mga ruska, mugabok, malata, ano ba yan? Inig kalata, wanay kusog. So inig-apply sa pressure, wala mo sirit ng mga tubig at ng mga juwen sa tubo. Nauna nga, ang ato ang panubig ya, sa Lubok luway, atong di pangitaag pagi, pinagi sa pag-leak test o gas na itong mga leaking areas. Huwag na i-porsyon sa maong linya nga nasakpan doon na adapit na eh. So ang solusyon, di bago ang linya. Huwag na kubkuba ang daan. Huwag na kubkuba ang daan. Gagama na lagbagong tubo, galadlad o bagong tubo. Ikan sa boundary ng Lubok, agapay Lubok. O padong rapot sa Agape area. Kaya na diha ang dagang leaking na tubo. Kasi laong sa kalsada na. So, nakita naman ko doon yan. Kaya sa leak test, mo na nag-bypass na ibagong linya. From blue pipe to black pipe na. Nasuldaho na. So, giabot kong pista na paghihapon sa trial and error dry run mga kaigsunan. So, natural in dry run nagkira sa pressure na ay mga areas nga mo buto, mo sanadiha na manggawas at tubig. Eh, appeal mo

proseso. Kinahanglan testingan panawon og asa dapat ang mga problematic areas. So, ang nagadetrain siya lang kay diabot iya itong fiesta. So, ang lihok sa kontraktor, wak makapas lang na ibadunta ito nga panahon sa fiesta, dili na dry run. Final show na gyan, salida na gyan. So, kana dili pa na salida ang itabo o masluway. Na ay dry run ko na. Tarongon pa sa kontraktor itong asa dapita itong mga leaking, usa pa po nila na i-turn over. Tumunin mga proyekto funded by the effort of Congresswoman Alexi. Walang ghost project sa luway, mga kaigsunan with Congresswoman Alexi. Kaya bantay sarado ang itong lungsod nga dilitahin mo unang instrumento sa mga binuha na proyekto. Mauna nga, naaliha. Ambot o dikabunan na baka karong adlaw sa kontraktor o sa nailahang final and call. Muna na itabo, muna sa pista, iabot man for bida. Ay gani kay abdi kayo ang atong mayor Lara Yuban kontak niya tanan nga mga fire trucks o bombero o mga water trucks sa mga silingang lungsod. Appeal pa ang Ripley Corporation, appeal pa ang Rural Water Utilities Incorporated. Tanan nagtambaya yung o pista tuod sa wa kaayo kaaga sa uban kay napalagi sa dry run. Pero wa mahubig tubig kay ito ada sa oisa o itong mga water trucks o bumbiro. So, salamat kayo ninyo. Itong fire trucks sa lumay o uban pa. Sa Ridgely, sa Bohol Water, Garcia Hernandez, Valencia, Lila, Dinia, Lubo, Labunog Construction. Sa itong uban ng mga fire trucks to rescue that situation. Muna nga naadara mga kaigsunan. Human lang ang Yapon Pista. Okay lang Yapon. Ay, di naman Yapon. Basta na ay lamisa. Na ay tagay. Kumpati na. Oh, happy Pista na. Sa sunod Pista ron. San Antonio de Padua. Antonio Trisi. Ubuhan. Asa po ng uban. Nga diri sa Tublas and Tres. Nas baklayon muntanya, nas pabasin mo boss, o nga ay lungsod nga. Korilya muntanyali. Sika to na. Hala, sige. Pista, pista, bibo. Kanyang pista, katoliko, rapunin nga kalihukan. Kanyang katoliko, naghatag ng kabibos kalibutan. E naghanda mo mga parte ng katoliko. Bunyag pa lang, wala pa magbunyag. Gender reveal pa. Gi-reveal pa kung laking daib ang bata. Wala na, naparte na. Parte na. Inig-bunyag, parte na. Inig-kumpirma, parte na. Dekti parte, tanan. Kumplito, wedding, kasal, katoliko, bala. Kumbate. Naka-shower parte. Pinang naghanap parte ng katoliko. O pailabot ng liwas, sumad. Sa palang uban na 40. Naghanap mong kaon. Naghanap mong kaon. Mga pingali ni naka-publis katoliko kay mga publiko ng katoliko. Sinood doon. Okay, naghanap taga-staff. Naghanap taga-staff sa nagalitay man. Uban sa mga pagduo na to na na ay Ginoo nagpahiluna natong tanan. Amo na kana importante hanga na ang pagtuo nga na ay Ginoo. Ang uban i-offer nila ang pista para sa pagpasalamat sa Lord sa mga malampuson nga kalyukan sa mga tuig. Mga anak na kapasar o sa panadiha o nakalingkawa sa sakit o na dagang pasalamat. Mao nga bibo gitang pista. Pagbibo po kalsada. Kaya nato naghang madisgrasya. Kaya humug naman. Saon lagi. Ayaw pamis. Ayaw pag-drive. Mamis ka man galing siya nga manginom. Ayaw pag-drive. Pag-drive buglain. Ay piligro. Motorsiklo ga. Sa'yo humug na. Saon naman daw na. Ang tanagong manginomay. Ang dyan. Mamistahay nga manginomay. Kandidato doon na huwag mo pilabro. Ang kandidato. Yun. O nga maglantay. Labi nagbabiyahe ngayon pa. O bida. Kitagdaan nga tulid. Lamang yung may katugron. Ang saon na lang.
Rekan jong desgasya basta fiesta mga kaigsoon. Sagdan lang. Tadi lang sunod. Kung apa sunod. Kaya kung iabot pa sunod. Ang pa ito dili na iabot sunod. Awahin na ang tagtuan na pagbago. Bueno, ang ipistahan ron mga kaigsoonan kining isyo sa Senado, Jinggoy Estrada, gidakop ka. Mauna ang isulti ni Erwin Tulfo. Katong senador na to nga Erwin Tulfo sa niaging simana. Nanong gadali man mo, mga majority black na senators, nanong gadali man mo ugama o balaod sa ato ang internal rules na pwede mabutar ang senador bisagwa diha suod sa session hall? Tungod ba kay doon na dakpunon nga kauban na to sunod simana? Mga isulti ni Erwin, galalis magod sila sunod, sa niaging simana mga higala, naglalis ni sila. Itong may walk out ang mga senadores na minority black. Galalis ni sila kay nanong usbon ang ilahang pamaagi sa pagsesyon. Naay gasesyon mga kaigsuunan nga gusto nila nga bisag absent sa session hall, pwede maka-appeal pinagi sa teleconference. Ang ilahang balaod ana, okay ra na. Kung doon ay mga katalagman, lino, baha, bagyo, na dili makahimot ang mudong dito sa session hall na ito tungod kay baha ang karsada, lino, kung sabay mga katalagman, force majeure kung tawagon. Bisod po kayo mag-session tayo, tukso na itong session, mado itong session hall niya, di takalabang sa kalsada kay galunok. Mauna ang ilang rules. Kunya, doon ay national emergency. Tingali, namatay presidente, namatay kuan, di asine, pagunsa mo na rin, nagubot ang nasun. Tingali, di-attack kita sa China. Suda po kayo, mag-session ta, nag-bumbahan na ta. Suda po mag-session ta, nag-gubat na, nag-iunay, away rin atong mga tao sa kalsada. Mga national emergency. Maura na ang mga panahon na pwede sila mag-session, pisan, wadiha sila sa ilang buhatan. Karon kini si Senador Marcolita gusto nga pasita apilog session ang senador bisag wa diha sa ilang session hall. Usbon niya ang maong rules nila. Dili lang force majeure, dili lang dunay katalagman, dunay national emergency. Bisag wa mo emergency, wa'y katalagman, pwede mo apil ang usa ka senador via teleconference. So kung mauna, kung ma-approve na nila, pwede wala mo yung senador, makita na ito si Sunol. Nag-teleconference sa silang tanan. Nakita sa mga katawan, nagpaniid niya, gituyo ito ni Marcolita, karoon katagaag kahigayunan, nga maka-appeal o teleconference, Bato de la Rosa, kinsa karon nagtago-tago kay dakpunon, kay dunay warrant of arrest sa International Criminal Court. Apan si Senador Erwin Tulfo, lahat po ang iya, ang iyang gingon. Didali-dali din yun eh. Tungod kay na ay senador na dakpon sa loob si Manang. Maudi yung ipasabot. May bao din siya daan na dakponon si Senador Jinggoy Estrada kay tuwa man dito sa tuwa maganang kadungog naman na dakpon. Kung nahitabo dyan ang gisulti ni Senador Tulfo, nanay dakpunon si Lord Simana, si Jinggoy Estrada niya eh. Agitakob ni si Jinggoy. Apanway dagang drama si Jinggoy, dili parehan ni Bato de la Rosa nga ga-inaktor kayo sa onpun lagi nga na parisan ng pong Ruben nga tinood nga aktor. Inaktor po sila, layas-layas, bro, sa gidag sini. Nagamit ang pag-aaktor ni Ruben Padilla yun. Siya mo ay may escort ni Bato de la Rosa paglayas mga kahigsunan sa Senado. Inaktor yun, ha? Mao di ay. Bidakop yun di ay si Jinggoy. Mga kahigsunan. Sa kaso nga plunder, graft o plunder. Si Jinggoy mingon nga, dili ko mulayas. Di na ko biyaan. Dili po ko magsalig sa proteksyon nga ihatag sa Senado. Musurrender ko. And I will prove nga innocent ko. Mano yung giingon mga kaigsuunan. O diya, matod pa niya
daghan ko nung di mura o iyan gustong ipasabot ng di nakop siya tungod kay di siya musunod sa grupo sa minority. Mura ba o gikasuhan siya tungod kay puasan ni uban ni Cayetano. So ato hinungduman mga kaigsunan na kanyang kaso ni Jinggoy Estrada bahin at tong plunder bahin sa ghost project sa flood control diin gisultig yun sa undersecretary mga kaigsoon sa DPWH na kanyang pretuha insertion ni Jinggoy Estrada o ang portaan ni Maoni bahin ni kopi gisultin ni Bryce Hernandez ni Alcantara ang taga DPWH silang tanan miingon na para ni Jinggoy Estrada. Nagtistigo sila mga kaigsoonan na-appeal si Jinggoy Estrada sa maong controversial nga mga ghost projects sa flood control. Mao mga kaigsuonan, nagikasuhan si Jinggoy. At at the time, nagikasuhan si Jinggoy mga kaigsuonan, he belonged to the administration to the minority bloc. Ha? Si Jinggoy nga wa pa na mauban mga kaigsuonan anang majority karon ni Alan Peter. Kauban po na sila sa una pa. Kapatid, there is no reason nga maingon siya nga gigukod siya kay kontra ni Marcos. Kauban na silang Marcos at itong nihaging si Mana. O, munang isang dihimong rason, mura ba o akiloy-iloy sa mga katawahan. Kanang moong statement ni Jinggoy nga gigukod siya kay mura ba kita kontra siyang Marcos, adili na para sa korte. Ang korte di man madag-istura-istura ingon na ang kurti kay ibilin siya may tanawon. Kaya ang sulti ni Jinggoy, tawaar nas uwa-uwa sa mga katawang Pilipinhon. Ang iya lagong dagway mag-isalbar anak nga kunuhay ay rin dili siya mauwawan nga kawatan man din yung senadura. Kaya kinakakuha na laban din, nakasuway na laban po ni Flander. Kaya mao man ay huna-huna sa mga tao. Aron dili siya kaayo mauwawan hasta iyang pamilya, iya na lang giingon nga atungod ni politika kaya wak pumukuyog ni Marcos, gigukod ko. Pero ibigin siya may basihan sa korte. Dili man basihan mga kaigsuunan o politika ba o dili politika ni. Ha? Mao ginay klaro diha mga kaigsuunan. Pero, mungutan na ta, ang sige politika ni. Habis sa kinsa pang tawana mga kaigsuunan na Pinoy, mingon siya na. Yan ang nahitabo na tos nasod karon. Dito nahitabo nga dili apil ang politika ha. Kanang gidakop ka tungod sa politika mga kaigsoonan wala magpasabot nga dili tinuod ang maong sumbong pwede na tinuod gigukod ka tungod kay overwhelming ang ebidensya ng sangatan ka kaso samot pa nga kontra ka sa politika maunay nakabugat anak kay kung kauban patingali sila sa politika posible nga dili gugdon. Bisa pag-unsa ka tinuod ng kasuha, pero kauban mo sa politika mga kaigsoonan, dako kayo ang kahigayunan nga makalingkawas ka. Pero ka ng kadinggoy ngayon, dukod tungod sa politika, mutuo ko tungod sa politika, pero wala magpasabot na dili, tinuod nga wala siya mangawat. Posible yung nangawat siya. Posible yun nga nagpadato sa siyang kagalingon. Politika na laman dayon, maoy pasuminglan mga igsoon. Gigukod ko tungod sa politika. Ako maturo ko, gigukod din na siya tungod sa politika. Pero, manguta na tag, tinuod baka nga nangawat ng ilkel siya? Al, naidagan mo yung tinuod. Napi mo yung dili, tinuod. Pero, hindi rin siya basihan. Daghan mga testimony sa mga, kuhan, no? Si Bernardo ba ito? Undersecretary Bernardo. Ang ilang istorya nagkaparihaman. So, nasa korte kita, di man sa korte. Pero kita'y muhuwis mga kaigsoonan ko, hindi tayo mayingon nga tinuod. Pero mamay korte, di magkakorte sa mga tao, higong malantang maniid na po'y desisyon, na po'y ato-ato na desisyon ko nuhay. Pero dili kita mo ay mo decide. It's the proper court, mga kaigsoonan. In the case of public officials, it's the Sambigan Bayan. Umbudsman, mo'y prosecutor, Sambigan Bayan, mo'y korte. Mao na ang mahitabo anang Jinggoy Estrada mga kaigsuonan. Aron dili kaayo mamaot siya to save his face mga higala. Surrender na lang siya. Dili na matabang dago-dago kay mura man og mutago ka mukhang guilty na mahinoon ka.
ya dayon kasubinglan dayon nga tungod sa politika tungod kay ay daghang miingon ho patabuon ko sa minority wa man jud ko musukot mutuo ko mutuo jud mo ko na ay mga senador nga gayon ganyo niya nga apil ari ayaw lang ana kay og ni apil pa siya mga kaigsuran sa akong tanaw mas hindi mahitabo ng pagkakupya. Mas hindi ni isang at ugazon ang kaso. Ano ba dyan mo'y kuhan? Araw na way dakot. Pero wak mo ang mamada. Sige pa, ugat man sila sa ilahang abilidad. Tanawo na to. Hinggoy tingali niyo na. Tanawo na to. Madutan ba ko? Tanawo na to. O ba, makagukod ba muna ko? Dili ko mutuo ninyo. Hindi ko muba ninyo. Ang tingali po ng administrasyon ninyo. O, ikaw good. Okay man ka, nadakpon ka. Tanaw na ito, di ba ka madakpon? Madakpon yun. Ha? Kinsa kay sunod, mga higala. Kinsa kay sunod. Daghan ang mingon nga, lisod lagi awayon ang administrasyon, lisod yung tinood, mga higala. Panahon, Marcos, bitaw po sa ulam, humupon na yun. Umarago ni Oga, the history repeat itself, mga kaigsunan. Igamit ko ang gahong. Pero ang ngayon, baka po gugnon si Jingo Lisada. Di ka mag-isgot ang politika mga kaigsunan sa inyong tanaw. Ang ngayon, maghapon. Kimura na mag-gudo kadagan ni Jingoy Bahin aning butanga na plunder na mag-gudo ni sa una. Di mag-gudo ang tapapiansahan ang plunder pero nga nung nagkalingkawas man. Ang mag lagi kay kaning balaod na para recognize mga lunahan. Ordinaryo ka, adugar ka, di ka kagawa sa presuhan. Pero dato ka, ang kaso nga di mapiansahan, tuwi di ay mapiansahan. Just like Enrile. O niya human, ang mga dato, ang mga powerful, gumoy dakpon, rest house arrest, hospital arrest, house arrest. Pero ordinaryo kang Pilipina, dakpon ka, adto ka sa anso arrest. Anso kayo ang imong kresuan. Mga naman doon na mga kaigsunan. No? Mga naman doon ay dagan sa ato ang, dagan sa ato ang, pamulitika din niya sa ato ang nasod, mga higala. Salamat ang adunay mga kontrapartido kay ang gakugi biya o file o complaint mga kontrapartido, mga kontras politika, obyo na'y kugihan. Uwa pa na sila. Tingali may bawa na ito ng mga ingon aning butang. Turkan ka jingoy mga higala. Marag. Pagtuulay isigutan na. Mutuot. Mutuot ang aning jingoy kay like father, like son, ang puni. O ka ng taga Manila, manggoda. Tuwira lang sa mga maing tao sa Manila. Mura manggoda, money na matana. Tugo sa taga Manila, gani. Kuyaw. Ako pa tayo bata, mga kaigsuunan. Mura bansod, para na to kayong taga Manila, kuyaw. Nguli, bitaw diri, mangdung diri, buhol, murag bakadungog pag mga gato na galog, murag kuyaw ni mga tuwana. Mga powerful, mga influential. Maumunay ato kung pagtuo ng mga Tagalog. Maubitaw gani nga sa unang panahon, doon ay tamukihon nga Imperial Manila. Manila nga murag maujoy mag-saud sa mag-saud-saud mga kaigsunan. Ako matuo ko na nga ating nabuting nalina sa bayhon sa taga Manila na murag-saud yun sila. Nagatuo sila nga, ligid sila maabsan sa kamot sa balaod ng mga kaigsuunan. Mabot tingali na, mabot na natabo. Kung hirap sa una nga, walang kapatid, walang kaibigan. Plandiron pa, lagpot lagi. Nga naman, kapos hirap. Wag mo pa man tili flood control project sa iyong panahon na dinagko, nga kawat. Kaya nagot tingali itong mga komisyon na ito. Ang iya dito, waiting. Katong sugal nga witing, murag upgrade sa science ko na, masyaw. Aron dili, dakpon, ay makong hindi mong negosyo ato, si Atong Ang. Amo na si Atong Ang ron nga, sulit na pagdagan. Kaya dakpunon po. Tungod at itong iyahapong sabong-sabong ang ipamatay niya nga mga sabongiros. Mukhang guilty. Tinga nung hindagan man. Ang tago na si Atong Ang. Amigo itong irap, so na. Si Atong Ang, so na murag mo ito'y operator waiting. Mo ito'y bihatagan o porta ni Irap. Mo ito'y si Irap. Piligro man o
ang korta nga gihatag isod niya ang bangko. Aw, iyang isod ang bangko tinuod, pero dili, iyang nga, nagama siya laingan. Kasi Bilardi. Huwag i-deposit ang mga illegal nga korta gikan sa illegal nga sugal, waiting. Kasi Bilardi. Ang karoon kinasakpan, wala mga higala. Nanaam na yun itistigo nga taga-bangko nga sila doon ito yung hirap nga si hirap nito dito bikin na sa nga nga Jose Bilardi. Si hirap. Kung si Jose Bilardi, one and the same person. Itistigo. Adi, ito. Gikasuhan o na-impeach mga kaigsuunan si hirap. Dakas, dahil trial dito sa Senado. Huwag pala dito niyo. Awa, pasiya mo, palagputo ako mo desisyon ang Senado kung pagpalagputon bagdi ang mga tao, hingsinggit na sa kadalanan, people power to. Resign, sira. Resign. Kaya ang mga pulis ang sundao, padayag sa ilang pagbakwi, silang suporta ni Presidente. So ikaw, Presidente, ang armed forces, ang PNP, wa na nimo. Kinsa pa may mutuo sa inyong mando. Resign ka na o. Exit dito sa backdoor sa Malacanang sakay siya bangka. Itabok siya sa Picas, the other side of Malacanang compound mga kaigsunan. Dito siya ni Shiba. Plunder ito. Kani kajinggoy, plunder ito na eh. O, katawatan mo ba na nilang? Jinggoy, bong rebelya. O, manis sila mga bats. Nada Manila po. Kaya dito po, mga hawag lagi kunuhay na sila. Ay Imperial Manila lagi. Jingo Estrada, may una kasi Bong Rubilla, mga aktor pulos. Ang ilig ng bonus lagi, inaktor ba? Naduda nga madara bitaw nila ng Pilipino, Senado, inaktor mga kaigsunan, madara silang action-action. Nga, bro, siga, kung hay sila, ang rapid tayo sila ko, perisuhon, tas Bong Rubilla, inaktor, dahil mo, pero nakapensya sa Rubilla. O kaning plunder mga kaigsunan karon ni Jingoy, kagawas o baka ni. Apan ang dakong trilling ani, kung kinsa ni sunod, kadaghan ko nila. Si Jingoy o si Jewel Binanuiba, kaya gauna mo na sila. Pero si Jewel Binanuiba, wala sige rin kaihi rin, trao na. Ako lang tali sunod na ni. Kanoon ako. O gini si Jewel Binanuiba na si Escudero, naapod si Marcolita. No, mo na niya. So, thrilling. Eh, politika mga kanyang gusto. O, kanak bitang pagpuli ni Tito Soto, nang ipulihan siya ni Cayetano, politika mga. Iskarte mo na sa politika. So, what the mo yung makaingon na namulitika, ritika sa namulitika, pulos sila namulitika. Pulos namulitika ang dua kakampo. Ha? Oh, ang thrilling ane, kinsay, nabaksing po ne, kinsay dagag-score mga kaigsunan. Aning maong lihok nila? Tumauna mga kaigsunan ang duwa di akaroon. Apamulitika man ang pagdakop ni Jingoy. Apamulitika guntanan. Kato di po pagpawa ni Tito Soto. Politika mong puto. Political maneuver mo to. Kayaroon lagi mga kaigsunan. Masalbar si Sara Duterte. Ha? So puros politika. Wala mo yung makareklam mo. Pamulitika ni. Eh, silang tanan niya, pulos na politika. Oh, ang thrilling ane, o kinsay makaskor. Ha? Kung duwa na politika, kinsay mas gamao nila niya. Kinsay mas maayo nila maduwag politika niya. Ah, pulos mo na po politika, na po badailain. Ha? Si Bato de la Rosa, kadagan katago-tago o man, under the custody of the Senate, ang anong nakasibat man. Politika niya po no, sibat meron. Hindi ka managpan, no? Politika, kita ba nga nalagi lang mga ka-politika, kaya po na. Oo. Hindi makaingon ang majority nga na politika si Marcos, eh, makaingon ang mga Marcos group nga na politika ang majority. Oo. Pulos na sila ng politika. Ang thrilling lang, kinsay makascore nila. Pagkakaroon, murag, nakascore ang majority, kaya ilagong natawa si Soto. Ha? Naka-score ang kanang kontra ni Duterte kaya na-impeach siguro nila si Sara dito sa House of Representatives. Na-impeach nila. Naka-score ang
kaya tano group kay nakalusot si Bato de la Rosa, nakabutar pa yun. Nakaskor po ang Cayetano group kay nakasibat si Bato de la Rosa. Pero karon nakaskor na po ang kontra ni Cayetano group kay ginakup si Jingo Estrada. Oh, sunod din alay, gana po yung madagpan, ang laing score na po na. Ha? Nakaskor mga kaeksunan, ang minority kay may workout sila. Huwag na himong transaksyon sa Senado sa lagi si Mana. Ah, magtigil na ni sila kinsa yung makaskor nila ni. Pero pagkakaroon, as it appears, murag nakaskor mga kaigsunan ang Malacanang. Kung natong ingon, gubat ni sa Malacanang o sa Mayorya Senado, nakaskor ang Malacanang mga kaigsunan. Huwag na patuho si DILG Secretary ni Cayetano. Ha? Kuwang rag-ingon, nag-asigban na diya. Alam, kihalaman ko ito sa mahimo ni mo, amundak po ni Jingoy, asig, apil-apil diya. Ayaw, himuan ng Senado, taguanan sa mga 1-10%. Ikaw ro may senador nga naghimo nga kaning senado taguanan sa mga 1-10%. Ngano mo dayo ko equal branch of government ta. Untouchable mo mga senador. Mao guna ang mensahe mga kaigsunan ni Remulla ngadto ni Cayetano. Ngano mo dayo mga senador mo untouchable mo. Asa mang balaod nga di mo pwede dapon kay senador mo. Kung makasa mo sa balaod. Ngano taguan ninyo ang senado? Mao ay sulti ni Remulla ngadto kang Cayetano. Ah, ayaw mo siya jama-jama. Kung mo kay senador mo, kusgan mo, enjo ng majority. Ah, kamo na'y balaod, kamo na'y magduot o ga, kung sa'y pamahagihan ng gobyerno, ha? Ah. Eh, nakasawa, wanted, dakpon. Dili, mahimo, nga naman rin, mutago, senador. Dakpon. Isuda po kayo, mga kaigsunan, eh, mga senador, ibutang nato, tinuod yung nangawat. Kunya, magsalig, dili, dakpon, tungod kay mutago sa senador. Isuda po na kayo. Itong mga pobre nga tao, mga kaigsunan, abunluton sa ilahang bahay. Apang signiton. Kundi akin yung mga dagkong tao nga nakasa. Tama nga na hinuusin na ito. Isuda po na sabton mga kaigsunan. Ha? Isuda po na sabton. Basta na ay warrant of arrest. Be it outside or inside, pwede ka dakpon. Kung ako'y pasultihon mga kaigsunan. Ha? Whether you are a congressman, a senator, o gunay warrant of arrest, bisag asa ka, pwede ka dakpon. Dili mahimo nga, dili ko equal branch, sumunay pa sa buto, ko equal branch. Dili mo dakpon, kay ko equal branch. Huwag ako'y Remulla ato, kaya tubang ni Cayetano, ay sigbanha, di alam, diskarte lang mag-imo niya. Babasahin lang tag Biblia di kayroon, basahin tag Bible verse ko, matabang ba ba mo ang Bible verse? Kilig mo niya mo na si Alan, mga kaigsunan. Nahibit ay, amigo kayo ni Senador Alan Peter Cayetano. Bisip sa mo dyan siya. Kay si Alan, huwag maunay mo dag-meeting, managi dyan na una, dyan inaguman, managi po. Bisip sa mo dyan siya. Pero nga, nakita niya ang maniubra ni Alan sa Senado, na wala na hurutanan ang iyang bilib. Kung makadungog na siyang Alan, gani nga magbasa-basa o Biblia, mura na siya, huwag manglibom niyang balibo, ilasan na siya. Ha? Kamaupo ni si Alan po. Tama po siya, magamit kita sa anda pag mga tao may ingon, bilib ko ano kay maayo kay mo dao, Biblia. Lahat magkinuhaan po ng si Alan. Maayo dao, Biblia. Pero nanay, wa mo nga ito na siya, ano? Eh, mo, napuro, gihilasan na po. Okay rin itong nagkatukma ang imuhang Biblia. Huwag ang imuhang lihok sa Senado. Basa kay Biblia. Pero ang imuhang lihok dito, maniubra, mga kaigsuunan. Walang naghangwa mo nga ito. Napo ni Angay. Di mo, wa. Eh naman po ni Ujon sa Jang Liho. Naman doon ay two sides of a coin mga kaigsunan, no? Na ay maot ni mo, na po ay dili maot ni mo. So para sa uban, maot ka, sa uban po dili ka maot ka, sakto po dangin mo ang mga liho ka. Mo na mga realities in life mga kaigsunan. Daugo na lang niya, o kinsay, kusgan niya sa'yo maayong maniugas politika. Ha? Wala na patuha dyan, Betrimulya. Eh, ginakop si Jengay. Papagbabag ni Cayetano. Ah, madulik, eh, wak-wak niya. Ah, nag-panapin niya lang. Eh, pilon ng bit-bitron. Panapin niya, pilon ng bit-bitron. Ha? Ah, niya na, doon na mga kaigsunan. Na ay legal, na ay warrant of arrest. Jengay is tanda. So, dat punon ko siya. So, dyan mo'y sinado nga makadipinsa nga mingon tungod kay decision ni Dilip. Tungod kay nami Senado Demi Lampon.
Lako na kasabot po kung alam, and the rest of the majority senators, ang ilahan lang po ipakita, abi na laman abi, sa pagkahimo na kong Senate President, itabangan ko ni Jinggoy, na karon si Jinggoy na nakalisod, dili na ko tabangan, maragod po na, ipakita ragod po tuloy ang alam, nga to ni Jinggoy, nga ni ako ni lunod patay ko ni mo, just like, sa imong paglunod patay po nga mahimo kong Senate President, mas bawas ragod, return the favor, ragod mga kaigsuna. Wala nga, ato na lang sabto ng lihok ni Alan nga, mura kinahay agresibo sa nga, pagbabagid siya ni Remulia, pero apel na po na drama, pagbabagid po siya, kaya parang Jinggoy ko ito, araw na himo si Jinggoy nga wadod sa bijae ni Alan. Tapos ito na ulan, ibago na sa Alan nga wadod mo sa imahing mo. Ibago, nga wadod sa imahing mo, masya, kabright ninja, kabright nila, di sa kasabot, o wadod mo sa imahing mo, kung mulihok na yun ang pwersa sa PNP mga kaigsunan. No amount of Bible verse nga gamito ni Alan na mga kaigsuunan nga makapugong na anong lihok nakibaw ko na sa Alan nakibaw ko na damo pero to please his colleagues aron ninyo na nagmalasakit po siya amaw ko na ipakita lang po ninyo mong hilaban siya doon kita makapasaman ba kama umunta mo tanaw po lo kaning ija para ni sa leader ng ija parang Jinggoy niya kaya rin po dili kita marahin si Jinggoy niya human ka na mo gihimong sinet president imo naming talikdan ano mo na matangway talikdan ay basta mga gubat na niya klaro na ng grupuhay na lang yun eh aw mayingon pili sa ang kampong Marcos aw di mo madaog hangyok na maguban ta aw sige. If you are not with us, then you are against us. Ha? So kung di ka mo uban na mo, sa pagkontra na kita. Oh, okay, kontra man ta. Adi, wala mo na yung manoy-manoy yan eh. Kontra man ita, wala na mo ino na to, kanang favoritism man eh. Kontra man da ita. Kontra man da ita. Adi mo na hangyo-hangyo na eh. Kung makasamos balaod, ako may chief implementer. Ako man yung police. Hawak ko ang bit. Ano punta mo? Punta na eh. Kaya ang korte, mga koleksyonan, kaya independent na ng korte. Kung sa lihok sa korte, ikaw na yung musunod ng polis. Tumatik mo na. Ang nakapait lang kaya ang ombudsman, mga kaigsuunan. Ang ombudsman, si Remulia, si Crispin Jesus Remulia, tingnan na itong po nga administration tawag yun kay Marcos. Mauna nga, ni anak sayon rata malupsan og kaso kay iagi sa ombudsman sayon ta molusot ang kaso igo man ang adto man sa ombudsman finding probable cause ra man ang ila unya human i-submit nila ang kaso dito sa Sandigan Bayan mao man ud ang ombudsman is right or not depende na sa Sandigan Bayan pero imo sang labangon. Imo sang labangon ang ombudsman. Si Lisod Labangon. Lisod Labangon ang ombudsman. Kaya naa diha ang kumpa. Naa diha ang killing field. Naa diha mga kaigsunan. Maunay alas ng ikutang Marcoson. Ako hindi mo musunod niya. Ako tanaw na ito. Pagili mo madutlan sa ombudsman. Naay mo sumbong. Magama, magbitbit yung ibidin siya. Pending probable cause. Wadak po daw. Perpetual disqualification pa ka kung mahi mo. Administrative sanction. Administrative case. Pwede pa ang ombudsman mo. Pakanaog din mo perpetual disqualification. Nakakahawid o pistos gobyerno. Maunay lison. Pero wider man. Nagbali na po sa panahon. Mga kaiksuran, ang ligid. Ito na po si babaw. Ilahan na po nga power. Ang kontra na po ang mga Marcos boys na po yung magkalisod-lisod kaya iti-iti na po ni Paragan. Mauni Pilipinas, mga kaigsunan. Ang puunan na. Mau nga atong yan po na magmalinawon ta. Naon ta ang mga tao hindi mapituhan sa duwa sa politika na ini atong mga pinili ng mga lideris, mga kaigsunan. Wala tayo oras, mabalik na kumanan yung pita-tapinan.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kumusta maayong adlong Martes ka natong tanan? Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Niato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. June 2, 2026. Lais watan po na usab mga atong paghahatag at pagtagad. And this time, mga atong letter sender o sa kanagngalan og Emma. When you stand by Emma, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Og ayaw mo kalimot ha atong medical mission?
0: Karong adlaw diha sa Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi sa Buanga del Sur. Ugba po June 3 diha sa Mini Gym, Barangay Turno Front, Barangay Hall, Turno de Polog City. June 4 sa Kalamba sa Barangay Hall of Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental. And pagka June 5 diha sa Lumantas Riverside, Daporok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroquieta City. Pag standby, alas sa sumatampo atong paghatag ang pagtagad. Ang atong letter sender o sa kanagngalan og Emma. Standby Emma, alas sa imo suwat. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

Regyo di ay kong nakikauban nga kapikas. Matagabi, maglingkod ko sa among terrace, magtanaw sa lingkuranan nga pirbing gilingkuran sa kumbana. Usahay makitan pa na ko ang iyang mapaboritong tasa sa kape. Yun ako tuyuan mo hilak talang kong kalit nga di ko makasabot sa kong kaugalingon. Yun ako tuyuan sobra na akong na-miss ang akong bana ate. Sa dihang nag 60 anyos na ko, official na ko nga senior citizen. Gipugos ko sa akong mga anak na mo-appeal sa mga aktibidad sa mga senior sa mong barangay para kuno nga malingaw ko. Dili ko nung kumagsigpuyo sa balay ilabi na nga nagminyan o sab ang akong kamanghuran. Sa sinugdanan, dili ko ganahan, muragwa ko'y gana makikhalubilo. Apan kadugayan na lingaw ko kay daghan naman kog nahimo mga higala. Makigsumba, makikatawa, ug mukuyog sa mga meeting sa mga senior citizens. Tinin ako nakaila si Alex, ate. Una na ko siya namatikdan kahilumon siya. Taas, puti na po niyang buhok. Perming limpyo lang tawon. Biyudo na usab siya. Duha ka tuig iyang pagkamagulang ka nako. Simple nga panagbaylo sa mga pahiyom, nagsugod ang tanan. Nilingkod siya sa kong abay. Kay parihuming late sa meeting. May pahiyom siya ate. Pagpanguli iya kong di-approach, nagpaila siya sa iyang kaugalingon. Sa lakto nag-ila-ila mi. Humaniad to, matag magkita mi, manawag na siya nako. Usually, iya kong gahinan og bangko kay dili man gid ko most punctual ate. Kanunay gid kong late. Matag na ay meeting. Human sa meeting, mag-chika-chika dayon mi. Kauban ang among mga higala. Kasagara, politika ang among mga topic. Na ami GC ng mga senior ate. Apan kasagara, ga-private message si Alex nako. Na yung mga higayon nga gusto lang namo nga naami ka-istorya. Wako magdahom nga mas molawom ang among panaghigalaay ni Alex. Usa kay gayon ni anak kalit lang siya miingon nga nahigugma siya nako. Ambot ba ate wa ko makasabot sa akong gibati. Apan ang kunon ko nga gikilig ko. Apan nalimbaw ang akong balihibo kay dili naman ko batan-on para kiligon pa. Sa matag meeting magkita mi usahay mag-uban mig kaon human sa program. Usahay siya ang matod nako pauli. Kanunay ko niyang ginapakatawa ate. Dugay na kaisukad adunay tao nga nagpalipay ka nako. Wala ko damha nga sa akong edad. Mahimo pa di kong mahigugma pag-usap. Nahadlo ko sa sinugdanan. More na konsensya ko sa kumbana ate. Murabag nagluib ko sa kumbana. Ako kining gisulti sa akong mga anak. Kung isa lang ang ilang gisulti ka nako. Ang importante malipayan ko. Ila kong suportahan. Wala naman ko no ilang papa. Nanapod sila tagsatag sa kapamilya, kinahanglan nga naapod ko no ko'y kauban. Pila na may sugilano, nagdesisyon ko nga ablihan pag-usab ang akong kasing-kasing. Pinagi sa pagtugon sa akong mga anak. Akong gidawat si Alex. Ugo ako nasayop, matinud-anon gid siya nga rin kanako. Nakita na ko nga maayo iyang intention. Mapasalamaton ko nga suportado ko sa akong mga anak ate. Ang ilang gihandom nga makita lang ko magmalipayan okay na. Ugo na ko'y kauban sa akong pagtigulang. Dili supak o gani, nalipay gyud ang akong mga anak, akip ang akong apo. Si Alex nahimo ng parte sa akong pamilya. Apano magdugay ang among kalipay? Wa ko masayod nga supak di ang mga anak ni Alex kanako. Matag ubanon ko ni Alex sa ilang panimalay, matag na'y okasyon, dili ko tagdon sa iyang mga anak ate. Ipangutan ako si Alex kung nabakoy sala sa iyang mga anak. Ako na siren ate gidautan dai ko sa akong sister-in-law igsuon sa kumbana. Daghang bakak ang ihang gipang istorya. Nagkataon manggod ate nga naasawa kini sa igsuon ni Alex. Silbi ayaan kini sa iyang mga anak. Ate R. Gidipinsahan ko ni Alex. Akip siya giaway hinoon sa iyang mga anak. Giignan nila mga sakit ni istorya. Gahilas-hilas lang kung naminga mga tiguwang na nga pulo nga sakit paminaon. Ila kong giignan na kumagminyo pag-usab ilang papa di sila gusto nga ako ang mapangasawa. Kay kuno ate, hakog kuno ko sa katigayunan. Gikuha kuno nako ang mga properties sa mga igsuon sa kumbana. Unsa na lang ka kuno ang properties ni Alex.

naabot kini sa kamang anak ate. Hilabihan nila sa kuha. Wa ko magdahom abot sa punto nga nagkaaway ang among isig ka anak. Professional ako mga anak ate, apan nabastos sungod sa ila. Mahinong din ate nga nagubot hinuon ang akong kinabuhi. Tugod ni ini, di na masugod ako mga anak makikita ko kang Alex. Apan maton ni Alex ate, tigulang nami. Puslan man ko no, total kami man ang nagkasinabot. Magpakasalmi nga di mi magdalag anak, kanang kamerang duha. Di na mo sila pahibawon. Sakto ba niya ang among buhaton ate? Nahadlo ko basin, maguba ang relasyon sa kong mga anak. Unsa bay ang ngayon ko pagkabuhaton? Palihog, tambagi ko. Sincerely yours, Emma.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsoonan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UHID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggo BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawto siya nga, yan na nga, dahi, taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UHID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UHID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Isa ko ang asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang dating. Iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa Kapangin, Libungan, North Cotabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: tali mo, Emma, sa imo papadangat imo subatan po na itong tulumanon sa sensor li Ate Aline. Dili ba hinay akong background? Waba siya na yaya or mo na gidni? Murda baguhan man gugumura mag nihinay. Anyways, ang letter ni Emma, ang iyang mga anak na bastos na pag-apil. Dili na magsugot iyang anak na mag-minyo siya sa pamilya ni Alex kay gubot ang iyang mga anak. So, ang ilang desisyon na lang ni Alex, magpakasal na lang sila nga dito, nalilimbitar lang mga anak. Talagang mga sayasinta naman po sila, puros lang senior. Pagkutan na, ani, dili ba ni makakosin o dog, di maayong relasyon tali sa mga anak. Kaya ako nakita ka ni Ato Letter Sender, murag, kwan eh, kung sa lalaki pa mag-inoo. Di ba buutan nga pagkainahan? Kaya lang, ang gusto ni Alex, magpakasal na lang tayo na ito, invitero na ito mga anak. So, of course, kaoban na ito. Did you know ba, Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Juno, sa tanang mga suking tig subaybay ng programa.
0: And of course, ang ato URP professor, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova at Ate Arlene.
0: Kabalo ko express si Cap Junjun ani kini. Sulay na po siya, wasya na nanghid nagpakasal. But anyway. Yes, DJ Novs. Kung ikaw ako pangutan-on, di na lang mo mga invitas yung mga anak, magpakasal na lang total. Sa isinta na kapin o sa pamigipaabot, di ba? I mean,
1: So, kung ako ma'am, go na sa kasal, no, bahalag wala ang mga anak. Kay total, sa ingiyon pa, sa senior naman sila.
0: Yeah, 61 years old
1: pa
0: masya.
1: Di man necessary na nga bongga pang seremonya ang gikinahanglan, no? Kay given naman nga nagkasinabot sila. So, kasinabot sila ni Alex. So, unsa pa may kuanan? Pasagdain na lang ng mga anak na magkagubot. Sa akwang una-una, ma'am, kay kaning mga anak ni Emma, siguro makasabot rani sila.
0: Kay mga professional
1: mga professional.
0: Man.
1: At the same time, palangga nila yung mga suportado ganin nilang mama.
0: Tungod, and one reason, nga di sila magsugot nga pakasal yung anak ilang inahan sa pamilya ni Alex, ay gubot. Sumukan sila.
1: Mga anak nang giaway. So, bawal lang sad, no? Nga no bang gubuton pa man nila nga mga tiguang naman in town. Nipila na lang may kalipay sa tiguang niya.
0: Tiguod man?
1: Magubot-gubot pa sila.
2: Bata correct. Pa na ang 60 oh.
1: Ay, bata pa rin ka.
2: Mati pa na ay.
0: Umusumba pa na. Umusumba.
2: Mati pa nang duga pa kayo ng isyo.
0: Ay, sige.
1: Duga sa singot.
2: Duga pag singot ba?
0: Anyways, mo lagi, ang buti pa sa buot, magod-ani nga. Sa kinabuhi, manggod, naman yung mga buta nga di mahatag sa anak.
1: Yes.
0: Hiluton imong likod, katakuhan imohang likod. I mean, doon yung mga hilot-hiloton imohang mga batiis. Di ba doon yung mga iyon na nga, kamura magtiayon ang pwede mo himo. So,
1: yes.
0: Listen po, banguha pa sila o lahi ka para mo hilot para sila.
1: And isa pa, o kanan, para nako, dili na sila kinalan mag-mind sa unsay ingon sa uban. As long as kabalo sila unsay kamatuuran, as long as sila man gagahan nagkasinabot, kaya na bang eventually for sure mo die down naman ang mga kagubot, no? Labi na ka nang mulabay na ang panahon, nas masabta na siguro sa mga anak dayon. So,
0: ang pangutan na lang diha, basit o ka na bang musamot ka mga bangis ang anak ni Alex nga to the point nga maharas ni noon si ano?
1: Ano, di man sila makikipon, di man sila magkuan kita, ay good. So para gina ko ma'am, importante man good nga, kung kita lagsa lang biya ng inga ni ma'am no nga kanang tigwang na ka, makakita pa kag another chance sa gugma ba?
0: Sa
1: dili biya tanang mga nabalo.
0: Yeah, dili po tanang 60 years old, baka kaya pag pain.
1: Yes. So, kana, no, i-grab na ang chance nga, natagal kag another chance to love, kay mo may lami kinga feeling sa kalibutan na may gugma o
0: yes.
1: Gugma ka.
0: Correct.
1: So ayan na ninyo pugni pakasal na aron wa na sila mahimo kay mura man na sila pudog mga bata pa no kay murag magmain pa man sa unsay ikuan sa uban.
0: Correct.
1: So para sa ko pareha ganis ako mama kay balo nung pud ako mama mambanga. Kung ako musugot gid ko no i-allow gid ako na kanang again na may mga kalipay sa ato ang ginikanan nga di gid nato ma-provide.
0: Yes.
1: So
0: dili oy tinuod gid na dun ay mga panginahanglan ng usa ka tawo nga dili mahatag sa anak.
1: Yes.
0: Usa kutag sa dili. That's reality.
1: Lahi ra gid ang naakay companion ba,
0: correct.
1: No? Companionship na mo timplag kapi, maingana agud. Mga simple nga butang nga abi nato nga pwede ra nato baliwalaon or abi nato kana di nato kinahanglan but actually if naa
0: yes.
1: Kanang dako kay siya nga impact sa atoa. So
0: correct.
1: Kani mga tigwang diha nga naay nagkuan sa inyo ha. Go na dali.
0: Go ahead.
1: Kay moko. Why not, no? Di na man sa
0: mga virgin pa na nga magtago-tago pa mo na unsa.
1: Oh, di na angay mabalaka unsay ingon sa uban as long as magmalipayon ka. Ano ra man gina importante sa kinabuhi nato.
0: Ayan. Direta sa opinion sa to URP Professor Cap Junjun de Asis Bira Cap.
2: Yes, ate. Kulba day ning mauna tagkawala sa kalibutan. Kaya kinisiman, hey, gugma magit siyang banag yun.
0: Oh, natural.
1: Yes, kibutan po diyang banag.
2: Napakay paminsyon-minsyon ima nga ato ka sa tiris, imagine yung banag, kapi-kapi.
0: Yeah. Amin mo, ingon sila.
2: Ang ending di ay magpam...
0: Ingon sila ka.
2: Mo, minyo na pod ka.
0: Dili bang kuno mawala ang pain o di ni mo, di ka may gumapag-usap.
1: Yes.
0: Dapat may in love kag balik para mawala ang sakit sa niagi.
2: Dili oy. Ang tunay nga lalaki, kaming mga taga-URP ato. Ang tunay ha, kaming mga taga-URP.
0: Uh-huh.
2: Pag mauna panaw ang among kapikas, among minalas kita buhi, di na gito.
1: Di na mag-minyo, mag-uyab-uyab lang.
2: Karang ipa-feel gina mo nga true love gin ang among gibati.
1: Pero di man buta sabot.
2: Hantot sa kamatayon gina siya.
1: Di man buta sabot nga nag-minyo ka kaya gikalimtan na ni mo itong namatay ni mo nga kaparis.
0: Ganyan, ganyan.
1: Yes, ang paghigugma, magpabilin man na. Ang memory, magpabilin man na. Di man pwede nga namatay kag apil.
2: Katanaw man ang kalag.
0: Biblical man ka.
2: Masakitan man na.
0: Biblical man na nga pwede na ka mag-minyo.
1: Allowed
2: man ka. Mga girls ha, kumangita man lang mo nga kampante mo akong mauna mo. Dili mo pulihan sa mga taga-URP mo mangita.
0: Pero unsa imong katambag ang Emma? The point is, unsa imong katambag ang Emma? Di na lang siya
2: magpinyo. Talagsaon man gunang kasal. Talagsaon gunang kasal.
0: Mm-hmm.
2: Kada ang issue mong apukuntana magun ni mo, Emma, imbitaron ba na ako ang mga bata na ako dili na magpinyo?
0: Mm-hmm.
2: Para na ako, kadang lang gidimbitaron ni mo kay huli ba yan na?
0: Mm-hmm.
2: Niya, ang kalipay ninyong mag-uban mo kung makita ninyo inyong mga anak nga musaksi ba sa inyong kaminyon.
0: Kaya kinahalan mag-uun sila mag-ipon. Kaya nanat lang sa stage ba nga, kinahalan na din
2: ang hilot. Nag-ipon na mag-una sila.
0: Wala pa, uyab ba sila? Kapit ang mapakasal kay...
2: Nananggit pa mo nga, gihimo naman ninyo na.
0: Dili, ang point is, lahi ba ginang legal? Di man tungod yes. Na tidera na sila mag-ipon. Lahi ginang legal nga magpakasal sila. Kanto na po sila ka na bang reason nga mag-uban sila, mag-live-in sila, di ba?
1: So, nagya po yung mga tao nga ginavalue gya po na marriage.
2: Para ako, imbitaron ginilay lang mga kabataan. Importante kayo natin.
0: Kunyag ding nag-iaway na
1: away,
0: ganyan.
2: Bahala na, basta imbitaron lang yun. Padala ninyo gwapong invitation bitaw.
0: Na.
1: More hinungdan nga samot sila kagubot.
0: Di, nanoon naman dayon.
1: Mas may nang ay na ipahibalo nga humana ang kasal.
2: Ang importante, nag-imbitar ninyo yung mga kabataan. Kay, kung yung kaso, dili mo masukmatan nga, grabe naman po nga, ultimo invitation, wag ninyo gamigipadala.
0: Pero kung ako'y ginikanan, ako ang nasa sitwasyon.
2: Makaya ba di mo ating magminyo-minyo ka? Usab nga, dili mo ibitaron ng mga bata?
0: Kung inanak ang mga bastos ang tara sa ihang mga anak ni Alex,
1: yes.
0: Di ko
2: dili man, concern lang to ang anak ni Alex.
1: Di man, o concern sila, dapat ila sanggikuan o klaro ba ang istorya o if tinuod ba ang istorya. Di kay gijudge din nila dito.
2: Dili man good masulbad ang problema kung sapawan ni mo isa-isa ka problema.
0: Dili
2: man ang problema. Kanang dili ni mo pag anak. Kanang dili ni mo pag-imbitar sa mga anak, dako kayo ng problema na.
1: Ikaw ako bitaw kap kay ayan na sila ipahibalo nga humana ang kasal. Kaya rung wala sila yung mahimo, unsa pa may gubta nila. Humana.
2: Okay, busaksi mo nung tami sa...
0: Di bang good kay...
2: Unsa mo pagsaksi ang kasal ninyo, karong kailin nyo kami
1: ipitar. Kaya mga tiguang nakaslong gabi na necessary na i-witness.
0: Daan ka niya ang anak ni Alex.
2: Importante na kap. Importante na para naman.
0: Ang anak ni Alex, ni Ingon, kung magminyo ilang papadiis lang mong sugot nga si Emma. Kay, nangilog ko no sa to, kaptangan, sa yambana, something. Na yung mga issue nila about kaptangan. So, daan na sila nag-ingon nga, diis lang mong sugot nga kanang si Emma. Pakasamota na suko yung mga anak.
1: Yes.
0: Oy, kung dili mo, kwao na mamang mama.
1: Yes.
0: Ipugos man. So, sila na ang mga isig kaanak ang nag-away.
2: Regardless, magod, umusugot o dili. Ang importante, nga gi-imbitar mo, gi-inform mo. Padala ni mo open letter. Dear anak, I am regret to inform all of you that your father.
0: Sige, I regret to inform you.
1: Sige daw, lang sabi.
2: Your godfather.
0: Your godfather as a good daughter.
2: Is already in a good hands. Ano mong good? At sa kabalo ang ano yung mong anak na narasa ba yung kamot ay?
0: Or sincerely yours, the good father.
2: O dili mo mutong ha sa akong adlaw nga kasalugar,
0: uh-huh.
2: Wadaan tabog mana tanan.
1: Ah, grabe. Oh. Pero gaya mo, ipahibalo ka.
0: Wadaan mana.
2: Oh.
1: Oh, yeah, ipahibalo kay what if magbuhat og senaryo para di madayon.
2: Oh. Dili oy.
1: Daganag mga ingana kay kontra biyang anak ni Alex.
2: Dili oy. Nganong magbuhat pag senaryo ka ibutang nimo, inot nimo dito sa katapusan sulat nimo.
0: Nga?
2: Nga, nag-hire ko mga NPA.
0: Sama.
2: Para magbantay sa mong kaminyon.
0: Dili, pagkahangid siguro niya nga. Mapakasal mi, umusugot po dili. Ano, imahin mo ana, basta mapakasal mi, period.
1: Kaya sila may na-aid, kuan yun, final say, ana, kailaha man ang kuan di sila. Labi na mga tiguang na sila, or sila pagiginikanan, so ilaha na ng say kung magpakasal sila.
2: Pero ang importante, i-inform yun. Imbitar lang yun.
0: Doon ay point ba ya si Alex, pakasal tanga itaran doha, total pa sa mga senior.
1: I mean, diba?
2: Ayaw po din nga, no.
0: Kay nga, no. Kanang ay mga anak makabalo ay bahala basta ko ibalak kasal na mi.
1: Oh, eventually makabalo diba? Naman gid na.
2: Kalipay ra ninyo yung una.
0: May mag 20 years old pa kag kinahanglan pag parents consent.
1: Pero ang kuan mo gani, pero ang kuan mo gani ani ka.
2: Bisog gyud
1: mo
2: padako.
1: Ang anak mo ni Alex kay murag wala sila naguna-una sa kalipay silang papa. Ilang ginahuna-huna ang mga kabtangan kay lagi na ay mga hearsay nga si Emma kay gikuan ang iyang kabtangan sa si Ambana mangyan na ba. So muna siya nga, the more nga kinahanglan mo tindog ni Alex para kang Emma.
2: Para manggod ako, ate. Mm. Ikaw, Alex, ay sa ka magsulod-sulod sa kaminyo o nunta. Mm. Sunbara sa na imong problema. Mm. Garo-garo man kag...
0: Iyasang... Pero doon na
2: bitong nga... man ka, Alex, nga magsulod-sulod. Pero, nagproblema nun si Emma. Abot din sa sincerely padalag.
0: Pero, Kap, doon na yung mga anak bitaw nga isog pas amahan.
1: Oo, oh,
0: diba? Basit madala siya sa mga anak ba?
2: Mura manig si, liklik nga. Kailang liklik niya nga.
0: Ang sama si liklik.
2: Nagsigig.
0: Sigig.
2: Panguyab niya pagka problema, nangitag ibayad. Ibayad sa punyag.
0: Alakawad. Isog na pagkawad,
2: oh. Ini si liklik, ang ingon niya sa kuwa. May maning dagang takuyab sa barangay kay para dagang tagbutante.
1: Samuka.
0: Samuka yun. Ikaw kay Junjun! Anyway, kasi buhato ni Emma, iya pa bang padayon nga makirelasyon, mapakasal kang Alex, or para sa kalinaw, di na lang, bulag na lang sila. Tambay, balik naman lamang sa Pikas Lawak. Ikaw ang
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghihi, Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi say alibyo. Kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diri hapon ok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katuna ka, iyon ko sa Remind Capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan kayong kalamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Journal City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balikta ato sa nga timbayan ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Sheila Tampos Kalingaw, Gidikap Jun, oy, kontrabida permi sa tambag nila Ate Arlene ni DJ Nova. Makurat na lang guro ko og mo-agree ni siya sa ilang mga tambag pohon. Anyways,
1: from Joel Villaflor, maayong adlaw Ate Arlene, pag-greet ko sa ako mama nga super fan ni Moderi sa Talisay City, Cebu.
0: From Mirna Magadan, hello Ate Arlene, permi ko kapaminaw Moderi sa De La Paz, Clarín, Misamis Occidental.
1: Hi Ate Arlene, diligid ko pulaan og tanaw sa inyong old video sa YouTube, watching from Princess Cabillo of Naga City, Cebu.
0: Ate Arpa, notice please, ganahan kay ko sa inyo program, always ko ga... Rerun sa old videos while waiting sa live karon na adlaw from Isa to refill. Watching ikan sa late.
1: From Marlon Tabiliran, Cap Jun, oy, bisan usahay kontra kaayo kas tambag nila Ate Arlene DJ Nova. Maumang pod noon na ang among ginahulat kay makatawag gid mi sa imong mga banat. Dili gid boring ang programa basta naa kay kalit nga sarcastic nga side comment. Balance kayo kay naay, naanay seryoso, naapay katawanan.
0: From Marites Villacampa, pa-shoutout ko Ate Arlene sa akong mga kauban diri sa Ingog City Public Market. Sige, gid mig paminaw ninyo.
1: Hi Ate Arlene, DJ Nova, sa paborito na akong Professor Cap Jun. Sakit akong tiyan o kinatawa ni mo Cap sa imong mga advice. Ayaw palupig sa ilahang duha diha. From Cheryl Tagalogon.
0: Reynaldo Daguhoy, hi Ate Arlene, nindot jud kaayo pagkabasa sa letter. Ma-feel good na ako ang emotion. Watching from Tagbilaran City, Bohol.
1: From Ludi Absede, hi Ate Arlene, kumusta? Greetings and shout out to Lali Ludes, Guapa and Lolo Abel. Guapo, love from Banban Look, Villanueva, Misamis Oriental.
0: Good afternoon Ate Arlene o sa Tibok staff. Sa imong programa, pa-shout out sa Soralta family sa Carcar City, Cebu. Grabe ka guapa ni mo Ate R. Visual o boses bagay kayo from Lilibet, Soralta.
1: From Annabelle Doke, hello Ate Arlene, first time na ako nakalantaw live matik. Follow and subscribe sa imong page channel.
0: Thank you. From Nizel Makasarte, maing hapon Ate Arlene, karon pa ko kita sa imong nawong sa FB. Tingog rigid down ko gasunod sa una sa radyo samtang nag-eskwela pa ko kung unsa ka gwapa sa tingog. Mao pud ang itsura ganahan sa tanan. Watching from Cagayan de Oro City.
1: Maayong adlaw Ate R, shout out sa Alcontin family sa Naga City, sa Boomer Power ninyong tulo from Vicky Alcontin.
0: From Erwin Labias Ate Arlene, pa-notice ko please gikan ko sa biliran naka-follow na gid ko sa imong YouTube channel. Makasabay na ko view sa live. Thank you so much. Okay, dili na ta. Yes, Digi Nob. Usay mo hang final para kay Emma.
1: Again, sa ko ang standard Emma no nga idayon na yung kasal, bahalag ka mo lang duha. Kay gani senior citizen naman mo no, naa na mo'y mga tagsa-tagsa ka. I mean, ay inyong mga anak na ni tagsa-tagsa ka kinabuhi, no? Daga na bang tuod man masabta nato nga nagkagubot sila or nay moingon nga lahi ra gyud ang kuan ba, lahi ra gyud ang kasal kung naa ang mga anak. But then again, tungod sa kagubot, kana bang mas dapat ninyong i-prove nga kana bitawng kamo gyud duha ang nagkasinabot, no? Di na mo maghunahuna ana inyo ang mga anak nga para nako, no? Again, para nako, dili na kinahanglan nunaw naon kay kanila gi mga kuan ba, kaning sa kung giyong kaganina nga ang kanibitaw mga tiguan talagsa na lang kay ni sila mahatagan og pribilehiyo nga mahigug ba pag-usab.
0: Yes.
1: So nganong pugngan pa man or nganong pa man nga inyong i-hold back inyong mga kaugalingon tungod lang sa inyong mga anak. Again, kana mga anak, for sure eventually makasabot na sila nganong i-push ninyo yung kasal nga wala sila. Para nako diha ninyo mapakita abang tinud-an nay gyud na inyo ang pagigugma, di gyud na MMM lang og kinahanglan po nang i-prove ni Alex sa mga anak nga si Alex wala naghunahuna nga kanang si Emma mukuha ra sa iyang mga kabtangan, no? Mo nay kinahanglan ra gyung ikuan kay
0: edad naman.
1: Oh, di ba? Kay siguro na lang gyud mga anak pud ma'am nga sobraan ka kanang bitong maniguro pud ba kay unsa kung ihatag kung maminyo ilahang
0: kanang
1: papa mato sa lain basin wala na ila kay nabay mga anak di gyud nato idinay nagi mga anak nga gahulat ra nga mamatay lang ginikanan.
0: Kay tinuod kanang true.
1: Ka mga kuan pamana, yes. Ba kani mga kaptangan, mga bahandi sa ginikanan, muri lang giatangan. So sad to say nagi mga ngana nga mga anak. So again, para nako si Alex, di na siya angay magpapugong anak. Kaya iyahan man ang kalipay.
0: Correct.
1: Iyahan man na gamay na lang man ang kuano kanang gamay ang kinabuhi iba. Do wala man ta ka sure hangtod ganus a sila nga mag-uban.
0: Yes.
1: Pero sa ngalan nga senior na sila, no, kanang dako na gid kay na para nako, dako na kay na nga chance nga mahigug mapakag-usab nga kanang napakay katim nakay makauban ba sa imong pagtigulang. So ayon na naniyo na naa, go na sa inyong kasal diha.
0: Yan. Sige, direta sa to URP Professor Cap Jun Jun.
2: Yes, Ima, akong ika-advise nimo ima kini. Una, ay shout out una ha kang Mr. Lim nga gapaminaw ang tud karon.
0: Nakabigaman gold yapon. Oh.
2: Grabe, experience daw niya. Drive sa Gikan o Davao, paingon Cagayan de Oro City. Medyo nagluya sa, naghapit sa Loriga, the view. Nag-inom sa Omega Man Gold Coffee. Murag robot na daw siya.
0: Aray.
2: Grabing recharge. Pag-abot Balintian, nag-inom pag-in sa Omega Man Capsule. Matay, naghapit sa Malay-Balay. Dito sa Balay-Balay.
0: Sige, mira.
2: Ima, pasalamat ka kay... nakakita kag lalaki nga susama sa mua. Abini mo ima, abini
0: membro
2: mo
0: sa URP
2: di Genova ati. Kami mangod nga mga lalaki dili mi ganan ka nang libin-libin puyo-puyo lang gusto gid namo.
0: Kasal gyud.
1: Mo gi nasaktong lalaki
2: kanang gigal yun. Kanang gibas-basan gyud sa kahit asaan ba. Mo na nga mao ni nakita na ko sa kang Alex. Dili gyud dia gusto nga kanang libin-libin lang na dili ka maligal. Mm. Mo na nga pasalamatan ni mo na ngadto kang Alex. Mm. Bisan pa nga ikaw.
0: Swerte siya pagabot sa love life.
1: Yes, kayo.
0: Mga babae nga, wag niya swerte pagabot sa love life. Pero si Emma, swerte siya pagabot sa love life.
2: Swerte siya sa love life, pero ang lalaki walay swerte siya.
0: Ano man?
2: Kay pulihan man dai niya. Dili man dai sa mo sanong sa kanang
0: Uy.
2: Sumpa ba nga?
1: Sa kala din niya nga namatay ang unang bana.
2: Sa kasakit ng kalipay.
0: Uy, namatay man. Lisod po.
2: Di bunong ka. Ako kalagong gina ko ba?
1: Ano sa inoam?
2: Kalagong gina ko din sino ba?
1: Di mo na pwede.
2: Buhang yung ikaw kag San Pedro. Sugod-sugod ko, basta. Buhi nga, sa kalipay, nag-ubanta, karoon pag nauna lang
1: po. Dipindi ko na sasabot kap, no? Kanami ito, buhi pa mo mga Paris ba nga. Magsambot mo daan nga kung unsa man ug kisay mauna sa tua maalaw ba nga kanang maminyo nay uban nga musugot nay uban nga dili
2: sa pagminyo pa lang yo sa kasal pa lang daan
0: nay mo lalis kay lang nagsabot buhi sa duha yan ang asawa nga my loves kung mamatay ko magminyo kag usab
2: dili
0: oo eh ano siya nga
2: dili
0: kisa man bayhana kisa man bayhana kay plano na nagaway na nagaway na
2: pero kami ati dili gyud kini mga tabi RP ko na diha dili gyud dili pasalamat si Ima, galing kang lalaki, wala lang swerte ni mo. No? Para na ko Ima, kanang...
0: Ano mo may swerte lalaki ka? Swerte no ni Alex ay ha?
2: Siya, may swerte ka magbatay si Alex, magkita na pa sa lain. Akong ipakita nga. Ang gusto na mo nga mga babae, kanang so, babae bito nga mo unong gibitaw.
0: Bisag lamatay na din naging mangitag lain.
2: Oo, oh, kaya duaw-duaw ka na lang sa lubngan na.
1: Ah, kaguol bas kinabuhi niya. Siya na lang isa. Kaya naminyo na po yung mga anak. Luya po.
2: Kaya hini mo, ikaw nagminyo-minyo ako patay na.
1: Lonely is the night.
0: Lonely is the night. Ito niya.
2: Mas bayo gani ka kay buhi pa ka.
0: Mo naglaro, DJ Nobs, nga ang kang Emma, ang gusto ni ka para ihi na lang yun.
2: Ima, don't be selfish. Kung wingon ka nga magminyo mong duha ni Alex, na dili ninyo pa ibaon ang anak ni Alex, o inyong mga anak, kay inyong kalipay lang imong patughan, selfish na sa para sa kuha. Dapat, ang himuon ni mo, Ima, i-addressan ninyo ang problema sa inyong mga anak para magminyo mong duha na hinkot ang kalipay. Wala may problema nga dili masulbat.
0: Yeah.
2: Wala'y problema nga dili masulbad, Ima.
0: Pagbigyan na lang na ito, kinisinya sa sini-engineer o time na.
2: Sa gihapon, Ima, kinisi Kuya Kap. Pero Ima, ha, excited ko si mo, ha. Pag-take sa FB account na mo, pwede ka na mo kontakon okay. Para advice-an.
1: Kaluoy po na nang
2: paraihin na lang kapoy. Kinisi Kuya Kap, dili ko wapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagbahala ko.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
11: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal na cervical o takod sa ayaw ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola ng Resort.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
12: Mapalit ang mga produtong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
13: Nang dili magud ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
11: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diyang sambul-sambul o aftan na diyang panglantaw o ipiktito din kayo nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo, Sala Libertad, Negros Oriental.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagong salamat ka ni mo, Emma, sa imo papadangat imo swa tampo. Thank you so much, DJ Nova and the Cap June, sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga opinion. Pero kinala ko masulti ka na ka ni mo, Emma. Wala may problema sa imo mga anak. Ang problema naman sa anak ni Alex. Now, gusto ni Alex nga di nalang imbitaro ng mga bata para way gubot. Siguro dili i-appeal imo mga anak. Igna si Alex, makigsulti siyang tarong sa imong mga anak. Kay dili, lisod pa sabto ni imong mga anak. Ug mas nakita na ko, mas buutan o professional sila. Mananghid siyang tarong nga magpakasalgid mo. Kung mag-react sila, igno niya nga, naa siya para nga maproteksyon sa inyong inahan. Siya mismo ang muhangi sa imong mga anak para nga dili ka mo batig ka guilty, di ka mo batig ka guol nga mapakasal mo ni Alex na dinili mo ma-invite ang imong mga anak. Again, si Alex ang makingsulti sa imong mga anak. Siya ang mapasabot. Tungkol kinasayod ko ang imong mga anak, adunay kasing-kasing nga mo sabot ka na kanimo. Importante yun nga makasulti si Alex sa imong mga anak. Ayaw, sugot sa iyang desisyon nga di na lang imbitaron ang kikwa imong mga anak. Kaya wak man sa imong mga anak ang mga problema. Dito man sa iyang side. So kung di siya gusto invite na iyang side, iyahan na ng problema. Importante ikaw o imong mga anak maayo ang relasyon. Thank you so much, Emma. Sa imong papadangat, imong swatang po ni atong tulumanon. Manginaot ko nga nahayagan ka sa mga karoon. Stand by karoon, taod-taod. Alas itong Health Education Program with Doc Jan Paul Diasis. Most of the gilayon ang balong to great. Kini si Ate Arlene. Ayon, winin. Salamat! Bye-bye. I love you all.
14: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
15: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
16: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay nila siya nagpabilin tulog gina sa capsule uid og kape niya. Ang ako kung gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghibo po na ako ng gamay na po siya ana na po siya. Thank you Lord sa nanserba nga gigamot nimo akong mga sakit. Magpasalamat jud ako
17: ko si Luisa Mercado de la Peña taga Nasipit.
15: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy happy living nuns.
18: Mapalit ang mga produktong NAS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
19: Dugay na kong gamitin sa NAS liniment oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa NAS liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
18: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NAS. Mapalit ang mga produktong NAS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
20: Nandun ako sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sa ikuang kwas. Kaya na-tortrasahan mo ko sa medical, kaya iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ehe, ikatawaan naman kayo pilahan ko, kung ni pangayuan po niya kutsinta, kaunom na ko katawari ka Peter, nakuha na ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ehe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuan, o itong 2019, nagamit ko Punyo 20, kaya yung itauran ko katiter, kaya ditong ko sa doktor, ayawan ko katiter, si Otso. Sige na kong tumarog. UN, salamat po ko sino mga guy. Sa usan ako kakinsihin ng tumar pag-ibot, nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
15: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living NAS.
18: Mapalit ang mga produktong NAS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: atong health education program ni Adlang Martes, June 2, 2026. Of course, kaupa na to, Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Terlene, and welcome again sa atong non-health educations program.
0: Thank you so much sa mitambong sa atong medical mission kagahapon sa Pagadian. And karong mga orasa, nagpadayon ang atong medical mission diri sa Molave, sa by Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave sa Buangan del Sur. So katong pa naka-habol, pwede pa mong mohabol. And ugma, Doc?
1: Yes, June 3, Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno, in front, Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
0: Yes, pagka June 4, diata sa Kalamba, sa Barangay Hall, sa Barangay Solinog, Kalamba, Misamis, Occidental.
1: Then June 5, sa Oroquita, Lumantas, Riverside, Garden, sa Purok 3, Barriento Street, Layawan, Oroquita City.
0: Ayan. Siyempre, alam sa inyo mabangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Tapos mo na ako, 0917-159-5812. At yaran, Doc Jan, inig time sa akong regla. Matingala ko kay mag-apula-pula akong dugo o nagsugod ni sa akong edad nga 17. Pero sahay, kay wala man at yar, unsa may angay kong buhaton.
2: Okay, ma'am, Annalyn, sa imuha na ay panahon na nagaluya ang imuhang hormones sa imuha panglawas. Kumbaga, nagkakaroon ng hormonal imbalance.
0: Okay.
2: When the time na mabantayan ni mo nagkakaroon ng apol-apol, mga itom-itom na nanggawas, sumuon siya yung resulta na yung hormones ni mo nibagsak. So, niluya ang iyahang paglusaw sa pagpabaga sa imuhang matres. Suppose sabi yung sa babae, ginapabaga man na niya ang matres sa babae. Preparasyon na siya para kung mabuntis siya. Pero kung dili ma-fertilize or dili mabuntis yung babae, after 14th day sa iyang cycle, mga kanans, maginahinay na ni siya kalusaw or malabnaw yung dugo na gipabaga sa sulod sa iyang matres. Kini siya, it's a normal process para preparasyon para sa pagpagawas during menstruation, kay para limpyo na dugo ang mugawas. Walay dibugol, walay mga apul-apul, walay mga itom-itom na dugo na mugawas. Sa imuhang kaso, kay tungod ni hina yung imuhang capacity, yung hormones sa imuhang lawas, so nagluya ang iyahang paglusaw sa dugo sa sulod sa imong matres. Muna sa during sa imuhang menstruation, naa kay mabantayan na may mga apul-apul, mga itom-itom na dugo. Sometimes, pag ninubo pagyud ang imuang hormones, mga kanans, or niluya ang imuang immune system, maka-experience pagyud ka mga ginagmay na mga dysmenorrhea or painful during menstruation. So sometimes, dili ra kayo nimo, pero mabantayan gid nimo na medyo musakit yud siya. So kung mapasagdan nimo siya ng pamapasagdan, muabot sa panahon na sa karon apul-apul lang, then pag-abot sa panahon, mga kanans, magkakaroon na ka hinuon sa ginatawag nato na dysmenorrhea. Resulta ni siya sa nagalisod na ang imuhang matres sa paglusaw sa dugo sa imuhang matres. So muna dayon nagdaga na dayon mga apul-apul, mga itom-itom na dugo. So due to hormonal imbalance, kung mapasagdan nimo ni siya, mga kanans, na ay possibility yung mga apul-apul, mga itom-itom na dugo, mga kanans, dili siya mugawas during menstruation. So kung dili na siya mugawas during sa imong menstruation, mga kanans, maimbak lang na siya sa sulod sa imuhang matres, muabot sa punto during sa imong menstruation, makabantay ka na anay something na foul smell or medyo isog yung amoy sa imuhang menstruation. Pasabot ana, mas hugaw ang imuhang matres. So ginarekomenda ko, mga kanans, no, na kinahanglan ma-maintain sa babae yung normal hormones, particular na yung estrogen, progesterone hormones, para malikayan ang mga komplikasyon. Unsa ba yung mga komplikasyon if ever mapasagdan yung kondisyon sa pasyente? There's a possibility na magkakaroon ng mga ovarian cysts, polycystic ovary, mga mayuma or mga bukol-bukol sa sulod sa inyong matres. So it's a early sign na kung mapasagdan, na possibility na pwede ni na mahitabo sa imuha. So ginarekomenda ko, og dako kayo ikatabang sa mga kababaihan na naka-experience sa hormonal imbalance or naka-experience sa pagpagawa sa mga apul-apul, mga inadugo during sa ilang menstruation or nagkakaroon ng dysmenorrhea, dako kayo ikatabang ang pag-inom og CervicCare brand herbal capsule. Okay? CervicCare brand herbal capsule. Ang CervicCare brand herbal capsule, makatabang siya para maibalik kung unsa ang mga nawala ng mga hormones sa lawas sa mga kababaihan, particular na yung estrogen, progesterone hormones, o kining tawag nato na luteinizing hormones, mga kanans. Makatabang po ang Cervicare brand herbal capsule para mo paligon ang sulod sa imuhang matres pati man sa imuhang ovary, mga kanans, para maiwasan yung ginatawag nato na mga bukol-bukol or mga cysts or mga polyps, mga kanans. O makatabang pod ang Cervicare brand herbal capsule kay para malimpiyuhan ang sulod sa imuhang matres, kay para wala na yung mga apul-apul, wala na yung mga itumit na dugo ang during sa imuhang menstruation. Pwede imnon ang Cervicare brand herbal capsule, 1 capsule 3 times a day kung grabe gyud ka sakit or daghan gyud ang mga apul-apul na dugo na manggawas. Pero kung ginagmay lang, pwede lang bisan 1 capsule 2 times a day. Pero I recommend mo na first 15 days 3 times a day kay para ano gid kita, bombard gid kita para dali gid siya malusaw yung mga apul-apul, mga itom-itom na dugo, para mas limpyo gyud during sa imuhang menstruation, mga kanan. So take Cervicare 1 capsule 3 times a day. Then ang mga pagkaon na dapat natong likayan, of course vinegar, iwasan na, labi na after or tunga-tunga sa imuhang cycle, mga kanans, or hapit na kadugon, likayan gyud ang vinegar, pati man ang mga GMO or genetically modified organism. Then too much stress, kung pwede, likayan natin, mga kanans, kay makakos siya og hormonal imbalance.
0: Atty. Nandok dyan, ask lang ko, usap ako kadalaga. Pero akong period, muabot og 1 week, unya, grabe kasakit akong puson. Inigting period na nako, gaantos yung kog maayo. Unsa kay problema nako, Dok? Posible ba nga di isad ko makaanak kung maminyo nako?
2: Okay, mga kanans, there's a possibility na once na kung continue ni siya ang imuang kondisyon during sa imong pagminyo, na i-possibility okay. Yun.
0: Maglisod.
2: Maglisod ka na mabuntis or pwede man na yung mga komplikasyon during sa imong pagbubuntis, mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Kining nagibati mo karon is a sign of mga hormonal imbalance, nagkakaroon ka ng mga dysmenorrhea.
0: Mm.
2: Kanang 1 week na pag-mins, mga kanans, no? Dili na siya maayo ng mga sinyalis. Kaya suposubi sa mga kababayan, no? Pinakataas unta sa mga kababayan, once sa dugon, is tatlo lang kaadlaw.
0: Okay.
2: So first day, medyo kusog gamay. Second day, kusog kaayo siya. Pero sa ikatatlong adlaw, kumbaga manugtapos na ba? Wala na ipagawas kayo na pagawasan niya. Pagka fourth day, dapat limpyo na siya.
0: Mm-hmm.
2: So sa imo ha, sa naitabos sa imong lawas, niluya ang capacity sa imong lawas sa paglimpyo sa matres. Diba sa matres sa babae, ginapabaga man niya ang matris ni muna siya, para preparasyon man niya kung ma-in case ba na mabuntis ka. Pero kung once dili ka mabuntis, yung ipabaga sa imong matris, hinayon po na niya tunaw, ilusaw niya. Once pag-abot na sa 28 kada mga kanans, totally lusaw na siya ang imuhang dugo sa imuhang matres na ipabaga niya. So muna siya, pag-mens ni mo, limpyo ang dugo. Pero sa imuhang kaso, nihina man ang capacity sa paglusaw sa dugo sa sulod sa imong matres. So hintabo, nagkaroon pa rin ng tibugol or naigahi paghihapon yung dugo sa imuang matres. So imong matres, nag-struggle siya na gusto niya na ipagawas na kini ng mga dugo kay expired na siya. Kumbaga overdue na siya ba? Dapat dili na siya mo tiner pa. Dapat kinahanglan na yun siya na ipagawas. So imong matres, nag-struggle. Ang imong lawas, nag-struggle. Gusto niya na ipagawas. So yung resulta, mga kanans, nagkakaroon ka ng dysmenorrhea. Kay grabe naman inflame sa imong matres. Kay gusto sa imong matres, ipagawas yun. So the more niya sigisig inflame, ginainit siya ang imuang matres kay para yung dugo sa imuang matres na ligahi malusaw. Kay kabalo na kita, pag muinit, dali malusaw ang dugo. So muna ang imong matres, init, sakit, hapdos, ngulngul. Kay nagainit, nagahubag ang imuang matres. Kay gusto sa imong matres, parang desperado ba, imong matres gusto na gid siya na ipagawas. So muna siya nagkakaroon ka ng dysmenorrhea, mga kanans. Okay? Pero sa normal, usually nalusaw man niya during sa ilang menstruation, dili mo struggle ang ilahang matres. Dili na niya kinahanglan, i-inflame ang iyang matres kay naipagawas siya man diretso. Pero sa imong kaso, kinahanglan niya pa i-inflame. Kinahanglan pa niya ipahubag ang imong matres para muinit, para mulusaw sa dugo sa sulod sa imong matres. Kaso lang, gahi ang dugo. Mao na siya nag-aabot siya mga isa ka semana kapin ang uban, tunga sa bulan ang ilahang pagdugo. Hanto na abta na lang sa bagong cycle or katong bagong pagpabaga sa matres. Mao na sa during sa inyong menstruation, dagan mga apol-apol, mga itom-itom. So, unsa bang mga komplikasyon? Of course, na possibility magkakaroon ng ovarian cysts, polycystic ovary, mga mayuma, mga cysts, or mga komplikasyon during sa ilahang pagbubuntis mga kanans. So, ginarekomenda ko as early as possible, og dako kayo ikatabang ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule para ma-correct yung mga problema sulod sa imong lawas, particular na yung hormonal imbalance. Yung estrogen, progesterone, and luteinizing hormones, maokin ni ang mga pangunahing hormones sa mga kababaihan, which is makaya ikatabang sa pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule. So, kinarekomenda ko, inom ka Cervicare brand herbal capsule, 1 capsule, 3 times a day, good for 28 days. After 28 days, 2 times a day na lang until mubalik sa normal ang imuang menstruation, pati man yung pag-mens nimo na mawala na yung dysmenorrhea.
0: At early ng Doc Jan, kung pwedeng buhaton, kano na yung sakit akong likod? Nagpa-x-ray na ko, nagpa-laboratory, nagpa-sputum, pero walay nakita. Kani kong gainom o mga tambal para 6 months kay doon ay spot ako. Pero taod-taod na to. Karon usahay lisod kaayo mo ginhawa. Murag kanuneng maghuot akong dughan. Tabangi ko ninyo, Doc, and at ER.
2: Okay, nagpa-x-ray na ka, nagpa-laboratory, then...
0: Pero dati doon ay siya history, Doc. 6 months siya dati nag-maintain o tambal kay doon ay spot.
2: Okay. Sa imo mga kanans, no, is possible nagkaroon ka ng Cox infections.
0: So, Cox infection. Mm-hmm.
2: So, kinisa is problema sa baga na nagkakaroon na, kumbaga, yung baga ni mga kanans, parang naatay mga bula-bula diya. Mga mm-hmm. balon ng mga gagmay ba? Mm-hmm. Sundanan sa hangin.
0: Okay.
2: When na time nagkaroon kita ng respiratory problem, sometimes nagkakaroon ng pag-collapse sa mga alveoli or mga alveolus mga kanans. So, ang may tabo mga kanans, less oxygen ang ma-deliver sa ato ang lawas. So kung less ang oxygen na ma-deliver sa atong lawas, sometimes mabatay ngini mo na dali lang kita kapuyon, dali lang kita luyahan mga kanans. Pero dili pasabot mga kanans na nibalik ang imuang sakit. Dili na sa pasabot. Kung dili ang imong lawas is nag-try pa siya mo adjust sa bag-o sa ano ba sa nahitabo iya before.
0: Mm-hmm.
2: So kinahanglan niya yung time niya na mo adjust.
0: Napa siya time nga mag-heal.
2: Yes, kumbaga.
0: Mag-recover.
2: Maka-recover mga kanans. Mm. Lalo ingon nato na 6 months bisag ingon nimo na 6 months tapos ka naman kudok. Pero dili pa sabot ana yung damage sa sulod sa imong baga is na totally na-repair na siya. Wala pa na siya na-repair mga kanans. Kaya it takes for how many months, sometimes a year, depende sa extent sa damage. So kung gamay lang yung damage, okay, mauto siya na after mga few months, bubalik na gid as in a normal na wala nagkaayo ka na batsyagan. Pero kung medyo dako-dako na yung damage niya, so it takes for how many months, sometimes a year pa siya mga kanans. Depende na lang sa extent sa damage niya mga kanans. So yes, yung kaagaw, or yung bacteria mga kanans, yes, totally nagit siya na control. Dili nagit siya naka-spread out. So, meaning to say, wala na kay sakit, pero kinahanglan nimo na i-repair ang mga na-damage sa sulod sa imuhang lawas. Okay? So, akong ginarekomenda sa imuha is hinay-hinay lang exercise, ginagmay, mm-hmm. walking, mm-hmm. then do deep breathing exercise mm-hmm. kay para mas, kung kaluyan pa, basin maka-recover yung mga nag-collapse na mga alveolus and din nagbalik ang iyang normal na function mga kanans.
0: Okay.
2: Importante lang, buhaton nimo kung unsa yung ikaayos sa imong lawas like mm-hmm. exercise every morning,
0: mm-hmm.
2: then do deep breathing exercise, then of course, magkaon kita sa mga gulay ug mga prutas kay para na yung mga additional na mga vitamins, nutrients para mm-hmm. additional sa pag-repair sa ato ang lawas. And then of course, kinahanglan nato na i-maintain sa pagpataas sa ato ang immune system. So kinahanglan nato yung mga energy boosting, immune enhancer. So gina-recommend ako mga kanans, no? Dako kay katabang sa imo ang pag-inom sa Nanserba capsule, 1 capsule 3 times a day. And then kanan sa imong likod na sige sakit mga kanans. Kuha ka og Nance Liniment Oil.
0: Mm-hmm.
2: Haplasa na nimo.
0: Okay.
2: Anin ko na kay kaila diya, kauban na kabalumag hilot sa likod, ipahilot na siya. Kay sometimes yung pagpanakit sa atong mga likod, tungod lamang na sa mga lactic acid or mga panuhot sa atong mga likod. So mm-hmm. through massage, pag-apply sa Nance Liniment Oil, mm-hmm. mabantay na nimo na didi na siya magsigig sakit mga kanans.
0: Pwede mahigalawa naman tayo igong oras sa itong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang umapuhuan sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nance, again, usbon ako, Nance og UAID. ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagidok.
2: Na murag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So mao to no yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya pala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kung baga ka nang nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababainan. Kay lagi osbo na to ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababainan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ang atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta tanang mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong Remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaaba siya benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
2: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga
0: and kanans. And syempre ang atong Nance eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit ko Nance Eye Drops. Kung maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata, kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na diya ang panglantaw o itiktito diya ang produkto. Jeneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
6: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
7: 3 times faster.
6: Mogi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
7: New Alaksan Extra.
6: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
7: New Alaksan Extra.
6: Extra paspas, extra galing.
8: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

0: Aot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk-ang solusyon alang sa mas himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Lucans.
1: Gainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gid sakto imong tulog, di straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una ay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kapina. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Na ana koy nakita nga epekto nga

0: dili na magsigi og pamano dako ang tiil. Tapos inigminom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo nakapamatuod ko nindot yun. Ado na gyud TikTok GTX.
1: Mabibili sa mga butiga.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mga nakong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
7: Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang buingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ay-ya!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong kanan. Mga kurimaw. Welcome na sub to this program, ang Balong Dagor. Ayan, kumusta? O mga naotlan ta? Nga naamos ka dasig o kapiskay. Sa panlawas karong adlaw, adlaw karong Martes, June 2026. Kumusta ang ikaduhang adlaw may gala sa Hunyo Bay? Okay ra ba? Atong tigmo 3,500 sa gamay pa muhangad sa langit pagdako na mudungo na syuta. Sa gamay pa mihangad sa langit pagdako na mudungo na syuta. Pabuta sa batong giandam karo adlaw nga nasayod ba ka mo? Dayod ba mo? Mga kurimo. Atong unang ligaw-ligaw. Nuwibi. Nain may gala o niya pabuta ang duha para makumplito. Ala, sige. Magsugod na ta. Dari sa ito ang pagpunaguman.

Okay, Diyos ay mag-igo ning tanan. Dito magbuot-buot. Dito may galas matubag bay sa tuang. Matubag may galas sa tuang tigmo. Din 3,500 na mga kurimaw. Long akong tubag. Anang imong tigmo. Ang tubag, anak, balongkay. Engine 3. Kay murag rakit na iyang mga dahon. Og ang sa tumoy talinis kung guwang na. Muto ay ra, maunga gadungo sa yuta. Dudong mamak, ginumuan buhol. Ayan. Og di abayod. No, tubag, tigmo kay bungas durian. Lito ng balamban. Piotor! Piotor! Og paapas lang. Ispat na lang imo ihangad sa langit. Gamay inigduko dako. Ondo lang balye. Ondo nilong. Balye gapo lang. Asam ng balye, lugar or apelido. Tubag lang kay asagi nga gitanom dayon na muso. Onya iyang bunga nagduko man sa yuta. Lito ng balamban. Agadi apiod. Tubag lang mais nga gitanom. Pagturok, naghangad, pagdako, nagdungok. Ang mga dahon, Kristita, Potoloria ng Tabuilan, Cebu. Yutor! Wapag yapon. Aga-long tumag. Alit agnas langgam. Niangad sa langit gamay ni Doko sa yuta. Adako, ondo nilang balyay. Uy! Ondo, balyay. Aga... Lahog tubag kay puso saging. Pag humanyag pumuso, diyang mugawa siyang bulig ang puso. May duko na apol manas balamban. Computer. Computer. Aga tubag si Muting Malong Sibuyas. Lito ng balamban. Ayan, og... Ansa ang balong mais, bagong pinugas, trinya, tulukad lao turok, magtuhoy mo na. Inigdako, duko na yadahon. Monang tubag, milyo agudo, Asturias, Cebu, Piotor. Wap agyod yapon, ha? Wap agyapon mga, urimaw. Antuwanga, namulak tubag, pipini, oy pipi. Kumusta man niya, pipi? Monggos na munga ang tubag, pipigipon. Piyotor! Huwap agipon! Huwap agipon, mga saligan. Og, lang akong ang tubag, anang imong tigmo. Ang tubag, anak, balongkay. Hello!

0: Aga, lahat umagtig mo sa aking namunga. O pipige po. Piyotol! Ang tumaglog kay tubig nag-evaporate paingon sa taas. Aron may mong uwan. O lahat na po yung number ni mo, Pipe. Ha? Aga, lahat umag kay. Onsa ni? Liso na lang. Gitanong. Piyotol! Wa ay pag-iapon. Wa pag-iapon na ka. Asak tugtumag. Darita may gala sa unang pasiaw. Gikan daw may gala kang Pantoy, Asibo, Kantos Balong. Dito sila may gala sa police station. Balong. Tug ang tinood ha, ayaw pamagak. Gagamit ba hagbato?
1: Ay, nganong mamakak, mangguntay. Kadaadlaw, sir. Gagamit ko, sir. Ang sama, gusto ka, kuhaon ako, pakitaon taga.
0: Ayaw, pod. Ha? Kadaadlaw, gagamit ko ba to?
1: Oo, sir.
0: Huwag ka mahadlok.
1: Nganong mahadlok, mangko, sir, nga.
0: Kadaadlaw, mangko mo gamit ko ba to? Kanang maligo ko, lukod mo na lang.
1: Ako, mangko na ilugod ko, sir.
0: Para makuhaan ka. Para malagpot yun ang galing delikde. Lugod mo niyong bato. Wapoy, alam mo kung si bato pa. Nambog pa. Ika daw kang Pantoy may gala si Bu. Ayan. Long akong tubag kay Buwak sa Kapajers. Gikan daw kang Dayin sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Lahang tubag kay tubig nag-evaporate pa yung sa taas. Nahimong uwan. Pipini. Dayon na. Lahang ang tubag tao nga. Gapaupaw sa pagturok sa mga buka. Purog hangad sa langit. Asan at tagas na. Dito ko na siyuta, dudong mamak, ginamuan, loon, buhol. Kumusta mga taga, ginamuan, loon? Aga, long tubag, tagod sa umay, gitanom, naghangad sa langit. Mida ko, namunga, midungo sa yuta ang uhay. Gikan ni Simpor, at tuntunan, loon, buhol. Piyotor! Wap, aga po na. Hayop nga baka na balong kay mututoy hangad langit. Kung bata pa niya, mudungo sa yuta, kunda ko na. Mukhaon si Rodrigo ni at Tanhay ni Gros. Ayan. Og hayop nga baka gapon. Rodrigo gapon. Piotr. Wa ay paghihapon. Lang tubag saging-saging na lang. Para pang view anang nataran sa balay kay ang tanang. Mga dahon purog hangad. Sa langit kung maguwang na mudungo oras yuta. Dodong mamak, ginumuan, loon buhol. Dayon ang tubag balong kay Bulak, nga gumamila, Idroy, sa Cebu. Kumusta di, Idroy? kumusta mang Cebu, Idroy? Aga, odlot sa mga tanong, Rizal ng Tayasan. Nick Ross Oriental. Dayon tubag. Nako balong. Anang imong tigmo sunflower. Okay. Abos opaw ni nang ihulungan. Ayan. Di apayod. Tubag si imong tigmo long kay punuan sa okra. Namunga na Rizal. Tayasan ni Gross. Computer. Wap agapon mga kurmaw. Lahang tubag kay saging na muso agudi sa buhol. Wap agapon. Kandila na lang paulino pabingwit. Dumanhog sikihor sikihor. Ayan. Dayon lahang tubag na ko nanang imong tigmo. Okay lahang tubag. Imong tigmo kay bata nga buktot kay gahangad man. Sa langit sa dako na ang bata, nga buktot nagduko na siyuta Antonia. Anang Tumandok Alegria Cebu. Ala sige. Dayon na ang tubag humay kay sawa pa namunga. Tulit pang dahon kung mamunga na muyoko ng dahon. Goodi ng talibon buho. Talib nga libon. Talib nga libon, talibon. Og akong tubag. Imong timo lang kay tanang matang o klase sa mga talom. Rizal Tayasan Negros Oriental. Di apagyod. Tubag malong kay Adlaw. Buntag musubang padoong sa otto. Muduko paingon naman hapon. Musalop na sa Leonidas. At tahan langit. Nagahamang ka Leonidas tahan langit. Og akong tubag. Long anang imong tigmo. Adlaw na kay buntag musubang musakay. Ah, padong unto dayong mundo ko inigapon. Padong naman musalop Leonidas. Dahan langit. Piyotor. Wap agapon mga krimaw. Long ang tubag bangaw. Ano bungos lubi. Aki inigtubo mga sa langit o mubunga na. Madungo kay guwang na undro. Anang hagna buhol. Ayan. Dayon ang tubag. Kay Adlaw, kay Isla Ilabay, Al Unidas, iyo do. Wap, aga po. Law to ba kay Odlot sa Kalbasa? Oh, goody sa buhol. Aga, tubag lang kay Odlot sa Labi, Nonoy, Santa Fe, Bantayan Island. Kumusta niya, Noy? Ah, Santa Fe, Bantayan. Ang tubag, imutig mo kay Dabong sa Kawayan. Gamay pamayangan sa langit, umidako na ang Kawayan. Miduko na sa yuta si May ng Bugo City. Piyotor. Lang tubag, kinatumyan or tumoy sa Kawayan. Adil ng Malabuyok, Cebu. Piyotor. Kumusta man, Adil? Malabuyok, Cebu. Aga, lang ang akong tubag ana, imong digmo, lapa-lapa, sa tiil sa tao, Alfredo Cusi, Poblasyon Tabuilan, Cebu, dayon, lang tubag ay bunga saging, taga si Kihorni, or puso saging, ayan, dayon, ang tubag sa digmo, tao kay sabata pa, nangandoy nga makabot ang langit apang kung tiguwang na muyoko na lang siyo tagikan ni Gude talibon buhol talib nga libon buhol lao to ba kimungting mo kay punuan sa Kawayan nanahon Silso Alcantara o kumusta di Silso og tubag kay sa saging Dudes ng Bugo kumusta man na Dudes dayon lao to ba kay puso saging bagong ni Tubo. Kay muhangad man sa langit niya og naanay bunga. Gula na muduko na si Yuta Adriano. At tuolong basak lapu-lapu Cebu. Kumusta? Dayon, tubag kay bunga saging. Oh, Piotr. Oh, pagyapon mga mga. Law tubag kay bala-bala-bala. Ah, bala-bala ng namulak. Namunga JC. Agikan may galas mabinay. Yo, tour. Wap agapon, dirita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw may gala kang saysay sa Dumagiti. Katos balo may gala nga tawad-tawad ng galoy agasakit. Niwang na kayo. Bisag siya magpa-check may gala, wag kayo findings mo gawas. Niabot ang panahon, nakabantay sila nga naag ko noy Albularios Bukid nga punon ang tubig o ang baril o tubig, ihumo sa dito, tataw doon ay mga liter may gala sakit kayo mo gawas, mo niyang sakit. Iyang nasundan si Henry, lub-lub tubig, dahil 2 liter ni gawas, TV. Sundan niya may galas kanoto, gilub-lub gapon. O, di na migawas, minuto ang mga litra. Cancer, C-E-N-C-E-R. Kanyos balong may gala, gilublog, doon itulog ka litra ni gawas, DGG. Ano ang saman yung DGG nang? O, ano dong? Sa, dang gaba-gaba. Dang gaba-gaba. DGG. Dang gaba-gaba. Hello. Oh, kamu sing pa-check up da. Why mo gawas na find links? Ah, dang gaba-gaba.

Okay, padayon to Miguel Andres ito ang dang gaba-gaba. O, kanan dia, sige, agay-agay niya. O niya, magpa-check up, huwag mo gawas ng friend ni DGG na. Ha, dang gaba-gaba na, ha? Lahang tubag, imutig mo kay Lubi nga gitanong dayong gitubo, dayong namulok, ha? Dayong namunga. Nido ko, Risa from Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Og Tiil. Ordon sa bata ang tubag na lang kay maghangad ba sa langit kay gamay pa. O niya inigda ko na magkama ang bata, magdungo ang Tiil. Pipi sa buhol. Pilutor. Dayon tubag. Botilya kay gahangad sa dihang na apay sulod. Dahil pagurot na, gikulob na jung ng Negros Oriental. Pilutor. Wap, agabon. Long kini, ano siya? Long akong tumag. Daw sa lubi, Piotr. Wap, agabon, mga kurma. Wap, pag-iapoy na ka. Asakto o tumag. Balong akong tumag. Anang imong tigmo? Ang tubag, anak, balong kay Bungas Kamatis Piyotor. Wap agit gyapon mga wap agyapon mga mau. Oy, ikaduhang ligaw-lingaw di ay ikaduhang ligaw-lingaw na tumigal ha. Uno loka loka. Uno atong ikaduhang ligaw-ligaw o paabuta may galang usa para makompleto ha. Ala, sige. Long, tubag na ko ano imong tigmo. Okay. Tara, akong tubag long sa imong tigmo. Dahon saging. Imiat daw may galas bugo. Miat, kumusta ang bugo, miat? Og, ang tumaglong, anang tigmo kay sili. Silihan ko ng baba niya. Ha? Silihan ko ng baba niya. Og, balong tubag anak kay pispe sa langgam. Ikan daw kang jit-jit buhol. Kumusta mga taga buhol? Madyong pagpaminaw ninyo. Agad rito may galas lain pang pasiaw.

Ang tubag anang tigmo. Ang tubag anak balongkay. Sanggutan. Piyotor. Wap aga po. Aga. Ang akong tubag. Long sa imong tigmo. Ang tubag anak kay. Kawayan. Piyotor. Wap paghihapon lay. Diyan paghihod langgam. At utos mabinay. Kumustang mabinay to? Ha? Og dito may gala sa ito ang nasa yod baka mo. Nasa yod ba mo mga silingan? Animal o konhayop nga kaya niyang matunog magtindog? Matod pa ninihi. Ang maong animal o hayop may gala nga kaya niyang matulog bisag atindog, mao kuno ang kabayo. 6 Skills Production.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Nang akong gibatigod ng usahay, ang akong bitin mo, sata din. Hindi ko gusto nga mag-minsin ko ka mga parasaidag nga kapalitong sa butika kay nadlok lagi ko. So, hindi ko paminaw aning sa sincerely as si Aileen. Dagan mag-try o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng several taxon o new aid akong gitari. So, muna kini akong gininsin ko. Dagan kasing salamat lang at si Aileen sa iyang product. So, si Dina Adiyanusa, agpayo ko din sa Pulok Do.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong una, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong rider. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo gala din sa tuhang pagpataguban. balik tayo mga kurimaw din sa tuhang pagpataguban. Long akong tubag, anang imong tigmo kay Suwaki. Si Suwaki. Aga, ako ang tumaglong Bunga String Beans. Gikan daw kang Makoy sa Bohol. Kumusta bang Bohol, Makoy? Ha? Dito may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Buboy may galas sa Dumagiti. Kanyos balong ako rimaw niya ito sindahan ni Tikla.
6: Ayo, amon sa maimo dong. Palit ko ang soft drinks, man. Imong imnon? Ha? Imong imnon? Dili, dili. Akong iha plus. Di ba ablihan ba? Abok ah!
5: Laba yun kung magag-case. Ha? Huwag ako anong laba yun kung magag-case. Di ba isul bag sinupin? Ay, so, sako! Hello! Okay, padayo, tamay gala. Dari sa to ang pagpunan.
6: Buka!
5: Imong imdon?
6: Dili, ihaplas na kaya. kaya sakit yung bagdak ko.
5: Okay, padayon tayo may gala din sa tuang pag panaguban na. Long, tapila di ang remind kaya ting klase na. Kinsira ang kapsul. Ha? O, kinsira ang kapsul 196 ang remind sa Comix Junior. Ayan. Long, akong at tubag sa imong tigmo. Mm. Ang tubag, anak, balong kay Bungas Kamunggay. Piyotor. Piyotor. Ayan. Og buhok manalong. Piyotor. Wa pag-iyapon ba? Wa pag-iyapon na ka. Asag tog tubag. Piyotor. Sugod na sang klase Lunes, may gala ha. Nanay po yung mga mama aning nga mag-rap sa Yusbun. Lang tubag na ko ng imuhang digmo. Oh. Ang tubag anak ay bunga saging. Dayan kung may gala sa bugo. Kumusta dias bugo yan? Piyotor. Ala sige. Aga. Akong tumaglong. Bungas mais. Maguwang mo tuklong. Tuklong yun. Piyotor. Katapos sa kibilin Magalas Kurimaw. Numero 3. Ayan, kompleto na ha. Walang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, usa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa siyudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o may hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o may hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap. Daghang kayong salamat. May hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez de Ay o Thames K. Perez. Namaligyan sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong de sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: Anak na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lang sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: nga doon na matudpay nahitabo nga irregularidad sa pagpatuman sa tupad program, no, diin karong adlaw nga Webes gikatakda pud ni nga tukion mga higala. Subay niini atong paminawon una ang interview nato ni board member Nathaniel Binlod kalabot sa iyang gipahigayon nga pagduso sa committee report sa sangguniang panlalawigan regular session kaganiha.
1: Ways and means, aliw ko na ko unsay unod ato, sir.
2: Okay, mayong adlaw kini si board member Nathan Binlod, ang inyong board member sa 3rd District of Bohol. Mayong adlaw mga kadistrito, mayong adlaw mga sano o sana. So ang atuang kalihukan karong adlaw sa atuang regular nga session, primerong session na to sa buwan sa Hunyo, atong render na to ang usa ka committee report sa committee sa Ways and Means, nga diin kita mo chairperson, nga adunay resolution ang ato ang Provincial Development Council kay nangutana sila sa status na to sa Bohol Limestone Corporation. So alang sa kasayuran sa tanan, ang Bohol Limestone Corporation na humana ang ila ang 25 years nga prangkisa sa DENR. Unya, naka-process na yun sila o permit atong July 2025 for another 25 years nga hantod na pod sa 2050. So muna nga ang sangunian, ang ato ang barangay, ang sangguniang bayan o ang sangguniang panlalawigan, di na kinahanglanon ang endorsement. Ang endorsement sa sangguniang panlalawigan, sanglit renewal naman. So approve na, gisignan sa DENR secretary ni adtong July 2025. So mo-operate sila for another 25 years. So sa atong pagduki-duki, kumpila gyud ang naambag sa Pilipina Bohol Limestone Corporation din sa Provincial Government of Bohol, gikan sa 2017 hantod sa first quarter sa 2026, nakahatag lang ang national government ng share of 3.6 million. So, atong pitahon for almost 9 years, 2017 up to first quarter of 2026, 3.6 million plus. So, money naambag sa national government sa share na to, sa kita sa Bohol Limestone Corporation. Sanglit, ang committee ba, doon na po'y nakita nga sa environment na to, kay atong last November 2025, di na to ikalimod nga ninglihok ang Barangay Candanas. So ako, atong gipangutana ang taga Bohol Limestone Corporation o taga MGB, kung doon na ba'y kalabutan ang atong Bohol Limestone Corporation, labi na kay mag-blasting sila. So matod pa sa mga engineers, wala dyan kuno'y kalibutan. So ang atong gihimo sa committee na to sa Ways and Means, kaya ato mangkitanaw kung pila gyud ang kita, tapos na sa akong committee ba? Ang akong trabaho kung pila gyud ang kita. So karon nga kabahin na ni sa environment, atong gi-refer sa Committee on Natural Resources and Environmental Protection at ni Board Member Jami Villamor o ni Board Member DJ Balite sa Climate Change in collaboration gihapon sa atong committee ba sa Ways and Means. Kinahanglan nga doon nagyoy ato dyan tagaan doon akong pagtagad ang atong environment kay unyan abaday ay tamanagang kung doon na na'y trahedya nga mahitabo. So walang na pagkakaroon nga ang atong may paibaw na to sa lungsod sa Garcia, sa Silingang Lungsod o sa entire province of Bohol, nawa na to pasagdi ang operation sa Bohol Limestone Corporation. So ang further investigation ana adto na sa Committee on Environment and Natural Resources and Environmental Protection ni Board Member Jami Villamor.
3: Sa kining share nila sir sa national sa province nga share inong kag 3 million
2: 3.6 million
3: 9 years
2: for 9 years.
3: Do na ba pamaagi nga jaman mangita pa ba taglaing nga musaka or
2: kada siya kay national law ba na sa mga large mining. So wala na tay mahimo na kay sa large mining na magkita national law nga gisunod. Ang ato lang diha, ang ato ang implementation nato sa atoang Bohol Mining Ordinance. On the process na karoon ng atong IRR. Mosapi ta sa Bohol Limestone Corporation, dili ang ilang extraction nga dadun dito sa gawas. Kung dili, kanang

0: ilahang ipamaligya sa lokal. So kanang lokal diha, makakwarta ta. Pinakaminos 30 pesos per cubic. So musapi ang barangay, musapi ang LGU, musapi pod ang provincial government. So as of this time, on the process pa ang atong IRR, so wala pa ta ka-generate og revenue diha. Once nga ma-implementan, okay na tong IRR, another na siya kakita. Another nakita ng atong ingon nga local market nila. So katong 3.6 million sa katong gidato sa gawas. Ang share to sa national government.
1: So wag ni magit isa una sir nga wa daytay income anang ilang gipamaligya dere sa local.
0: Yes, kung magtan-aw ta sa ilang operation sa ning labay nga 25 years, zero ang provincial government of all. Zero ang barangay, zero si LGU. So pasalamat ni Governor Arez Omintado nga iyan ang nakita o niya atong gitutukan sa committee na to sa Ways and Means o niya atong gi-approve dayon ang amendment sa Bohol Mining Ordinance diin na appeal na nato ang maong extraction nga gibaligyan nila sa local market na ana sa maong ordinance.
2: Pero para nimo sir sa 9 years lang na ha.
0: 9 years
2: niya, sa span of 25 years nga pila gyud na income fulfilling or
0: oh yes
2: pudinto bagit
0: po dili ug ako sa, equi- ako sa committee nako sa committee nako sa Ways and Means dili mi kontento sa kita lang nga 3.6 million in 9 years. So mao na nga ato pa ni kamutan nga ato nang ma-implement tong bag-o na to nga amendment sa Bohol Mining Ordinance kay katong local market makakwarta na ta ato. O niya, dili ingon nga pangwarta rin atong nagtaw. Kung dili, atong gitanong yun ang kinayahan. Kay, sa ako nang ingon niya, sa niaging Nobyembre, dinlihok ang barangay Candanas. So, basin o dun na sa contribution atong maong maong trahedya. Kay, kuhaan ko to, dili mo minus na pulo kabay or dosi kabay ang ni, naigo sa landslide ato. So, mara po ni atong ikapasalig sa pagkatauhang Bulanon, nga dili lang puros pangwarta ang atong gitan-aw diya sa Garcia kundili ang pagprotektar pod sa mga kabarangayan labi na sa mga katawhan nga naa nagpalibot diha.
1: Doon na ba napangutana ba pod si sir sa taga Bohol Mining nga doon na ba sila gihimo pod nga recovery sa kato mga nga
2: rehabilitation
0: like, wala ko kapangutana nila katungod kay atong focus na sa kita. So kining atong pag-refer na nato sa committee ba ni board member Jamie Villamor.
1: Okay. Sa environment.
0: Appeal man gihapon ta na sa member punta sa committee sa environment ato ipangutana na
1: sa so, discuss na po.
0: Ang ako nang napangutana ato nila bahin sa blasting. Magblasting mo sila basin bag mo ina kaingon. So sa ila pon tubag control kuno po ang ilang blasting. Na si MGB po ning confirm po nga walay kalabutan. So dili man ta igo di ara ta kutob ang atong investigation. So ang atong investigation na to ato pa jud ning pa lapdan. Pinaagi ni Board Member Jamie Villamor.
2: Sir, appeal ba sa hearing sa environmental now, mo ang environmental assessment for the past 25 years on sa epekto ana sa community?
0: Yes. I-appeal na to na siya.
2: Sa 25 years from now, unsa po yung mga possible effect ba, sir?
0: Yes, i-appeal na to na sa committee meeting po. Ato na i-appeal ang pangutana. Ato yung tanahon, umahimo gani, dili lang kay kutob na ta diri sa lamisa. Kung dili,
2: inspection
0: yung tamo, ato ta sa mga tao. Labi mo gina maka-interview ta sa mga tao. Kung sa ninglabay nga 25 years, kung sa'y ilang nasinati, kung sa'y improvement, kung sa'y ilang nabantay. Labi na itong mga karaan, maka-istorya doon sila.
1: Kanang ilang blasting, sir, sa imong tanaw, sa'y mga regulated ba na?
0: Punta usan na sa ito ipingutana po hon. Okay, basang ilaha dito, controlled ko no, ang blasting, dili ko nung magpataka silang pabuto. So usan na sa ito ipingutana po hon kung authorized magin sila nga magamit o magpag-blasting sila.
2: Clarification again sir, ang provincial government has nothing to do with the permits and endorsement ana kay
0: renewal naman. No, renewal.
2: Renewal.
0: So ang ato ang guidelines, ato magkipatampong po ng atong taga Biminro, maura na siya requirement sa atong local katong mga small scale mining na to, kanang ato ang mga quarry. Basta renewal na, dili na makinanglan o barangay resolution or endorsement ikan sa barangay sa ISB o sa sanguni ang panalawigan. Pero kung magsugod pa lang ka, automatic na naagay endorsement sa barangay ISB o sanguni ang panalawigan. Sa renewal, wala na.
2: Do you think it's fair na, sir, nga policy?
0: Para na ko, dili fair ang maong malaod. Kaya nga no, naako ka sa area, so dapat ang barangay mm-hmm. officials, sila may nagtutok po diya sa area. Dapat ang unang endorsement magigikan sa barangay. Mm-hmm. After sa barangay, natural si LGU. Mm-hmm. Of course, sa probinsya, ang sagot ang panlalawigan. Oh. Kaya kung sa mga trahedya nga mahitabo, unang maapektuhan si barangay, sunod si LGU, then concern po na sa probinsya. So para nako ang maumalaod mo rag dili maayo mm-hmm. nga sa renewal automatic na lang si DENR diretso na DENR ni ang MGB
2: kay dili ang iba na sir i-policy review or do na ba tay i-consider nga move sa legislation dire nga
0: kana moy atong usa ka atong talawon nga sa committee meeting na to po ni board member Jami ug ni board member Balite usa na sa atong i-recommendar nga ipasilip na to ang maong requirements mm-hmm. kay para nako di man mahimo nga si MGB lang ang mutanaw dili mahimo nga si DENR lang. How about ang mga elected officials na naadya katuto pag abot sa trahedya kinsa may maduot ang elected officials labi na gyud ang barangay labi ng NGO at tanan ikaw apil lang sa mga panlalawigan
2: correct
1: Sa lain nga bahin, sir, napasar na itong ordinansa kapag convert sa mga
2: barangay roads.
1: Barangay roads.
2: Unsa yung ngayon, may bawal
0: okay,
2: na sa barangay, sir.
0: Pasado na sa third and final reading atong ni Aging Martes ang atong ordinansa na to sa road conversion from barangay to barangay or municipal to provincial road. Atong nakitaan sa balaod na to sa 1998 na dili ka makahimo o provincial road kung ang next municipality dili po provincial road or national road. For example, ako lang yata example, kining Carmen to Valencia. Kanang isig ka boundary sa Carmen to Valencia, kining barangay Montehermoso o Montehermoso Umhon, Valencia, pulos na sila barangay road. Pero ang gikan sa Valencia to barangay Marawes o gikan sa Buenos Aires to Libabida Este, provincial road na. Pero ang Montevideo, Montehermoso, Umhon, mga barangay road. So kung sundo na to ang balaod sa 1998, dili siya mapasar. Pero kanang dapita, tourism highway na siya. Sayod mo taga, naadiha ang daghang mga chocolate hills. Unya, diyan na yung time na nagbiyahe ang series diha. Ni Undang, tungod kay grabe yung kakuba ang dalan. So dili maka-afford ang barangay, ang LGU, kay limited ang resources sa to sa barangay o sa LGU. So usa na sa akong nakita, so not only dihang dapita kundi the entire province of all nga akong nakita nga angay gyud unta nga ang probinsya ang muatiman pero nakita na to nga dili pwede tungod kay ang mga boundaries puros barangay road sige change na to na siya basta ang usa sa atong guidelines nga atong gipuno basta nagamit sa mga tao sa infrastructure projects or mga nakita na to nga mulusot-lusot gyud laktod ba pagpasabot ka ng
2: access, good, sir.
0: Access good. Para sa next municipality pas atong kinanglan nga ma-convert yun sa provincial road
2: ma-endorse yun na
0: ma-endorse yun na to
2: sa provincial board
0: so just imagine 1998 pa to sa narod for almost 30 years na
2: yes sir
0: so karaan nga ordinal so muna nga atong palapdan na to atong mga requirements then atong mga panahon na ang karsada po na to na sa ordinal sa murag kuhan lang 6 meters naman siguro to pagkakaroon, gisunod na to ang standard 20 to 30 meters
2: ang so, provincial. Standard sa provincial road ground bago
0: DPWH sa itong gisunod kasi okay. DPWH po ding recommendar nga i-ready na lang na to daan kay unya o kanang maong area pag mapasar sa provincial road na ibang area na to nga ato na pong ipa-convert to national road so dapat dako na daan lapad na daan ang
2: ready na
0: so muna nga usa sa itong requirements nga pinakaminos yun 20 to 30 meters ang gilap doon. Ang gilap doon sa karsada. So, kung kaya sa barangay Kintahay, kung ingon ang barangay nga dili kaya ang 30 meters kaya di musugot ang tag-iya sa yuta, at least 20 meters ka.
2: Okay.
0: So, kung musod si provincial road, dako na. Kung musod si PRDP, kaya naman tayo mga dagkong project po sa kanang sa PRDP. Kunya, sa National Highway po, naminag yun o makakuha ng budget sa kasi DPWH, wak man ay pili sa area. Si DPWH pwede mo implement sa municipal, barangay o provincial road. So kung makapasar siya sa DPWH, gamay rang area nimo 6 to 10 meters ra. So sayang. So muna nga, usa sa atong required nga kinanglan nga pinakaminos 20 to 30 meters. Kaya aron dako na daan. So kung si DP ang makakontrata, lapad na kaayo ang karsala.
2: I-refresh ko sir, kung say procedure ana.
0: Una mo i-comply na itong tanan. Mm-hmm. Katong tam- mga titulo. Oh. Katong Lord Juka sa Krasada, kapot pasabot. Ang,
2: mga right of way.
0: Right of way. Katong tag-iya mo, pirma dyan nga.
2: Gidunar nila.
0: O, gidunar yun nila para sa for barangay road or provincial road. O, dyan, pagkahuman ana, si barangay mo gama o resolution requesting sa Sangguniang Bayan nga i-endorse. Mm-hmm. So, musurubi po si Sangguniang Bayan kung okay ba, mm-hmm. i-comply na ang requirements. Mm-hmm. Pag okay tanan ang requirements, muna na i-submit din niya sa Sangguniang Panalawigan. Mm-hmm. Nga i-request nila for road conversion na. Mm-hmm. So, natural, si Sangguniang Panalawigan, pinagi sa Provincial Engineering Office, sila na po ang
2: musurubi
0: kung qualified.
2: Pila nga ito ang total provincial road crown, sir?
0: Excuse me. Sa last year, atong gigamaan ng ordinansa, doon na lang tayo 920 kilometers.
2: 920
0: kilometers nga provincial road. Mm-hmm. O niya, almost 50% pa ang atong na-concrete. Mm-hmm. Almost 50% pa. Budget ato sa provincial government, budget sa mga district representatives, pinagi sa DPWH, nga almost 50% pa ang na concrete ana entire province mo.
2: So, kining bagong provincial ordinance, do you think nga ang mga barangay sa to more ready, more prepared ano para sa better dako-dako ra gyud ang kasada ba kaysa iot ang mga kasada nga ipang-recommend?
0: Yes sir, Dave, kay sa target ni GOB karon sa iyang administration kang kutob 2028, dili mo minus unom ka area ang kagaag project sa PRDP. Mm-hmm. Oh, so dako kayo nga project na pinakaminos sa tag 200 to 300 million pataas. So ready na po ang provincial government ana sa atong counterpart na 10%. Mm-hmm. Every year na agyut tayo budget ana. Siguro karon tuiga di mawala na sa 100 million sa 2026 sa atong 10% nga share. Kaya for example, kung 40 million ang maong kasada o 400 million, 10% na, so natin 40 million. So karon tuiga sa 2026, murag na ata dito sa second district. Unya sa program ni Gobyerno Aris, di mawala sa upat nga to sa unom kay area kutob 2028 sa PRDP. So mauna nga kanang mga area ha, muna atong gi-preparar nga mulapad na daan ang kalsada nga makakuha na daan sa 20 to 30 meters. Mm-hmm. So dapat ang mga katawhan po na nanapita, masubot po sila. Mm-hmm. Kay tiyo ba?
2: Correct.
0: Maka-access sa kasagwapong kalsada. Mm-hmm. Unang, depende. Kung may hindi sila ibaligya, so pangita ang paagi sa barangay, sa local government o sa provincial government, imutan yung ibaligya. O di yun mo sugot. Kaya naamanggutan na itabo na until this time, muragwa pagyot man si Itol. Mm-hmm. Kabantay mo na sa San Pascual. Kanang San Miguel, poblasyon San Miguel going to San Pascual. Mm-hmm. Naiporsyon na sa San Pascual, kanang atubangan, hantod garon nga sige pang negosyete ang atong provincial engineering office. Wa na giapil og siminto sa DPWH. Mm-hmm. Tingali mga 10 to 15 meters. Ang tag-iya, di yun mo pirma. Wa, i-appeal ang budget. Mm-hmm. So, anong panung ni mo dito sangko sa highway, sa San Pascual, magtinga kayo, ganun na putol mo eh. Tungod kay ang tag-iya, wa pag klaro mm-hmm. ang tag-iya. Mm-hmm. Naka ng kasada is recommended for national road na ako. San Miguel to San Pascual, ubay. Mm-hmm. Poblasyon San Miguel, via Bayungan to San Pascual, ubay.
2: Sa mga bisita ni mo sa barangay, sir, daghan na ba nagkuhan, sir? Daga na ba ang nag-manifest nga mag-convert ang mga provincial or ayatimin barangay road na to provincial?
0: Daga na mga resolusyon yan yung abot na to sa atong committee na to sa public works. Pero di lang kika-comply sa requirement. That is why nga atong giamindar ang 1998 ordinance. Okay. So atong gipaning
2: kabutan. At least mas loob na kay, basta importante lang is access o ang wage sa kwan.
0: Oo.
2: Okay.
1: So mas advantage.
2: Mas advantage karon saan?
0: Oh, mas advantage ka.
2: Oh. Nag-prepare po para sa national decision.
0: Oh, para sa national road o sa PRDP projects.
2: Okay. Sa Tupad.
1: Tupad.
2: Kumusta, sir?
0: Sa Tupad. Di
2: isa nimo ang issue sa Tupad nga
0: okay, sa Tupad. Sa Tupad issue, ato magkong nakita sa kuningon ato ni aging semana sa atong interview nga naanay ning reklamo sa buhatan sa mayor sa lungsod sa Carmen nga kaltasan ko nun sila o 1,400. Yan eh, na may mga text messages ana. Mm-hmm. O niya, ang ila pong focal preso na na, ako pong na-interview, nga akong na-record po, gabi sa kabantay nga akong gi-record. So, klaro kayo ang ilahang, klaro kayo ang ilang programa, plus, nagpadapod silang suhat sa breakdown sa 1,400. Mm-hmm. So, na sila breakdown sa 1,400. So, mapunay akong apir sa committee meeting, dili mataingon og diskumpiyado ta nila. Mm. Ang ato, ato sa tabangan. Mm. So kung legit sila nga kapunungan o legit sila nga cooperative, kay cooperative man kuno sila, people's organization man kuno sila, na nasa atong balaod, kinanglan nga magpa-accredit ka sa local government unit. Mm. So gitan-an ko sa Carmen walay. Mm-hmm. Dili accredited. Mm. Dinhipod sa province ko, nag-opinat ka entire province of Bohol, doon na dyan kay accreditation sa sangguniang panalawigan. Mm. So ang maong organization, wala po'y accreditation. So muna nga, kung unsay atong matabang nila, ato silang tabangan. Ato silang tabangan. So matod pa sa suwat nga nadawat ni Mayor Che, yan naanak ko karon, wala ko na'y pugos. Mm. Wala ko na'y pugos nga maningil sila sa 1-4 voluntary ko, no? Pero sa mga interview na to, ilan ang gipahibaw daan nga kung dili mo musugot ani at mong ibalhin sa PICAS lungsod. So mo rin akong gusto na akong iklaro ba kay kay babata nga ang tupad is para nas mga displaced person, mga pobre. Nya pagkaman ato po yung pahimuslan.
2: Correct.
0: Pahimuslan pag ato. So ang pangutana ang ordinaryo nga mga tao kung apilo ni mo kapunungan or farmers association or unsa diha dapat hatagon tag 1-4, do you think nga mukuot og bursang usa ka pobre nga tawo? Dili kita mukuot.
2: Correct.
0: So mo na nga gusto ta nga ang programa sa tupad na to atong ma implementar og maayo nga wala mga tawo nga mapahimos. Wala na sawa na ang mga Pilipino sa pagpangawat sa Pilipinas. Mali-malitang kwarta ang gipangkawat. Dili ta musugot nga adunay mga tawo nga mag-abuso sa kwarta sa gobyerno. Kay pait kay na labi na kita elected officials o kining ato ang mga regular nga empleyado sa gobyerno maunay nahimong gatasan. Kaya muna sure nga makahatag o buhis. Ang mga dagkong negosyante na naghatag, unya, karon benefited unta ang mga taong pobre, unya, atong mapahimos lang. So muna nga, ang atong pag-raise sa maong problema, gusto ta nga makita na itong kabatuuran, matabangan na ito ang maong asosasyon. Kung dili siya registrado, accredited sa LGO, atong ipa-accredit. Arong, legal siyang nag-operate sa LGO. Kung entire Bohol ang ilahang operation, magpa-accredit siya sa Bohol, Bohol sa guni ang panlalawigan. So ato nang iklaro kay klaro kayo sa department order sa Dole. Walay makasulisit, walay makapangayo kay para gyud na sa mga pobre nga mga tao. So mura po ni ako ang
2: ang
0: karong Biyernes pohon sa alauna na media
2: hearing.
0: On ang hearing na to, patawag na to ang taga-Dole o ang maong NGO.
1: So klaro nga dili sila accredited sa LGO e Carmen o sa
0: province. Dito ko gahapon adlaw dili sila accredited. Dili po sa province, klaro po nga dili sila accredited. So kung accredited magani sila, ipada ang mga dokumento nga accredited
2: correct
0: sila.
2: Correct.
0: Kay aron makita. Then ato pong gi-appeal sa meeting na to ang ato ang provincial na cooperative development officer si Ma'am Puentes aron matabangan. Matabangan sa mga proseso nga arong legal tanga mag-operate sa atong lalawigan.
2: Yeah. Sir, sa mga bisita sa barangay, nimo nga kwan makita
0: oh, sa bulan sa Mayo paspasan atong bisita yes na to sa atong mga foundation day. Pakita ta sa atong mga katawhan nga dili lang naarata sa
2: Kapitulyo
0: makita ang sumoda nga super busy ang inyong board member kay conduct tag mga committee meetings sa to. Mga ato ang mga legislation sa to, ato mga ordinansa plus ang ato pong mga invitation sa kabarangayan na po na ito. Wapon na ito sila kalimte. Nga dili lang kayo makitaan ta panahon sa eleksyon. Kundi makitaan po na nilang panagsa sa ilang mga kabarangayan.
2: Okay. Imong mitsay, sir, sa mga suking tigpaminaw o mga nagsunod ni Board Member Binlod o ang mga kaigsunan na ito sa
0: okay, sa tala itong mga supporters na ito, dili lang 36 Bohol, kundi sa entire province of Bohol. Mayroon ko ninyong tanan. Nga salamat sa inyong makanunayon nga suporta, laumin ninyo ang akong kinasingkasing o matinuanon nga pagpaderbisyo sa lalawigang Bulanon. So dili lang ang pagsuroy sa kabarangayan atong gilantaw, kundili atong gilantaw po ang kinatibok ang Bulanon. Dili lang 36, kundi the entire province of Bohol ang atong tanaw diin. Kaabag na ni Gobernur Aris, kaabag na ni Vice Gobernur Nick Bisas o ni Congressman Alexi Tutor. Pag sa atong tulo ka district representative sa to. So daghang kayong salamat. So kini si Board Member at Binlod sa kanunay ang damagdagan ng servisyong tinudanay sa 3rd District of Bohol.
1: Mato may gala si 3rd District Board Member Nathaniel Binlod, no? Yang gi duso gaganiha ang committee report kalabot sa mga under sa ihang committee ba mga mahinungdanon nga mga issue mga kaisunan diin dako usab gining mahatag nga kining ni ang tabang no sa atong mga katawhan ilabi na diha sa iyang gilagaran sa 3rd district ug sa tibuok lalawigan sa Bohol mga higala. Nagatusong oras do na tay 37 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon sa laing bahin mga kaigsunan at usab ipapaminaw kaninyo ang mga panghitabo kaganiha atol sa regular nga sesyon kung giunsa pag deliberate unsay mga importanteng mga isgutanan dunay mga committee reports pod para madugog nato ang tingog sa atong mga board member nga naghatag usab sa ilahang mga committee reports og uban pang gihisgutan mga kaisunan atol sa regular nga session atong paminawon ning unang bahin unang hugna mga kaisunan sa regular nga session.
3: The Honorable Vice Governor Beses Jr. is presiding. Honorable Senior Member Floor Leader Baha, Honorable Assistant Floor Leader Villamor, Honorable Assistant Floor Leader Balite, Honorable Hala, Honorable Abapo Jr. joining us again online, Honorable Stabilia, Honorable Lagunay, Honorable Tirol, Honorable Pinlod, Honorable Assistant Floor Leader Alcamo, Honorable Cepedosa, Honorable Kabalik Inita and Honorable Angka. Only one member is not physically present, Mr. Chair.
4: The majority of the members present, the Chair declares a quorum.
5: Good morning, everyone. Mr. Chair, let's now proceed to the approval of the journey of the previous session, Mr. Chair. If there are no objections and clarifications, Mr. Chair, I move to approve of the journal of proceedings of the previous session. So move, Mr. Chair.
4: There's a motion for the approval of the journal of the previous session. Until seconded, any objections over the resonant motion shall be approved.
5: Mr. Chair, we're now on item under presiding officer's time. No POT, Mr. Chair, so let's now proceed to under reference of business, Mr. Chair, proposed ordinance, none, proposed resolution, none, under petition and request, Mr. Chair, for the item 1 to 14, be referred to the Committee on Review of the Municipal Ordinances and related issuances. So move, Mr. Chair.
4: There is a motion as mentioned and your seconded. Any objections? Over the resonant motion shall be approved.
5: We are now on item other communication, Mr. Chair. Item 1, a copy for this letter from Attorney Archie Edsel Asuncion, Chief Water Right Division, addressed to the Provincial Secretary in reference to the water permits application for surface water, groundwater, filed by local government unit of Inibanga. The undersigned further requested that the enclosed notice of water permit application be posted on the bulletin board of the office and shall remain posted for the period of 15 days, receipt hereof. Mr. Chair, this matter is to be referred to the Provincial Legal Office. So move, Mr. Chair.
4: Honorable Ms. Antawa Sigunay.
6: Mr. Chairman, this kind of referral supposed to be, as we did before, we will just move to direct the board secretary to have it posted as requested. But as I understand, being as informed, that this provincial government has something as concern over this particular request, which is the posting the water permit application of who is the applicant? Who is the applicant? Inabanga. For this particular matter, Mr. Chairman, we will not direct the secretary for the posting, but instead refer the same to the provincial legal office. So we have to, in short, we have to rest our previous practice of directing the board secretary to post automatically this request.
7: I just explained, Mr. Chairman, that instead of doing our practice of directing our post, it was just concerned to the
5: Mr. Chair, for the item number one, I already read this one, but this item B referred to the provincial legal office. So move, Mr. Chair.
4: There's a motion that item number one be referred to the committee. Item number one be referred to the provincial legal office. George Randen, any objections? Objections, not motion, shall be approved.
5: Mr. Chair, for the item 1 to 11, 2 to 11, copy for this letter from Attorney Archie XLC Asuncion, Chief Water Rights Division, addressed to the Provincial Secretary in reference to the water permit application for surface water groundwater filed by LGU Antequera and LGU Balilihan in various locations of the said municipalities. The undersigned further requested that the enclosed notice of water permit application to be posted on the bulletin board of the office shall remain posted for the period of 15 days from receipt thereof. Item 12, Mr. Chair, a letter from National Power Corporation through Rene Baruela, Vice President, Corporate Affairs Group, addressed to the Secretary Sangguniang Panlalawigan regarding to ERC, public consultation for NPC's photovoltaic mainstreaming solar home system project of missionary areas. From Mr. Chair, I move to refer this to 212 to the Committee on Public Utilities and Franchises. So move, Mr. Chair.
4: There is a motion as mentioned and your seconded. Any objections? Over the resolution, motion shall be approved.
5: Item 13, Mr. Chair, a letter from Governor Enrico Arcelo Mintado addresses August body pertaining to the attached document regarding the Memorandum of Agreement between the Bohol Associations of Non-Government Organizations, Inc., and the Provincial Government of Bohol for the purpose of establishing a partnership framework to implement the SPAR projects requesting this August body to pass a resolution authorizing the Governor in behalf of the Provincial Government of Bohol to enter into an agreement with Bangon through Francis Bernard Juan Batoy, CSO, Partners to Energy Sector. Mr. Chair, I move to refer this matter to the Committee on Public Utilities and Franchises, the lead committee and the cooperatives, NGOs, POs, and CSOs. So move, Mr. Chair.
4: There is a motion as mentioned and George seconded. Any objections? Over the resolution, motion shall be approved.
5: Item 14, Mr. Chair, is a letter dated the Office of the Governor, Bohol Island UNESCO Global Geopark, addressed to this August body requesting for a authority to sign the memorandum of agreement between the provincial government of Bohol and the National Committee on Geological Science. Mr. Chair, I move to refer this matter to the Committee on Natural Resources and Environment Protection. So move, Mr. Chair.
4: There is a motion as mentioned and there is a seconded. Any objections? All resolution motion is to be approved.
5: For item 15, Mr. Chair, a letter from Honorable Kenneth Stabilia, Municipal Mayor, Municipality of President Carlos P. Garcia, addressed to this August body, respectfully requesting this August body through its appropriate committee to cause the corrections of the stipulated conditions set forth for the Provincial Budget Office officer, which was adopted per SP Resolution Number 2026-372, but declared as operative and the 2026 annual budget for this municipality. So, Mr. Chair, I move to refer this matter to the Committee on Review of Municipal Ordinances and Related Issues. So move, Mr. Chair.
4: There is a motion as mentioned and there is a seconded. Any objections? Objection, motion is approved.
5: Item 16, Mr. Chair, the Memorandum of Order Number 2026-0458 from Governor Enrico Risotto C. Omentado, addressed to Mr. Tituto Piolio, Supervising Environmental Management Specialist, Bohol Provincial Environmental Management Office, this province, regarding Mr. Piolio's designations as officer in charge of BEMO. Mr. Chair, this is for information only. So let's proceed to Mr. Chair, committee reports. The first committee to report, Mr. Chair, please recognize board member Lucille Lagunay.
4: Honorable Nanay Lucille Lagunay is hereby recognized.
8: Thank you. Mr. Presiding Officer, esteemed colleagues, friends, ladies and gentlemen, allow me to report in behalf of the Committee on Social Services, in collaboration with the Committee on Cooperatives, NGOs, POs, and CSOs, Committee Report Number 2026-02. The item referred to the Committee for Action was a letter dated March 31, 2026 from Governor Aumentado requesting for an authority to represent the province and sign the proposed Memorandum of Agreement by and between the Provincial Government of Bohol and the I Support Organization for the Livelihood Assistance, for its livelihood assistance. The Office of the Provincial Social Welfare and Development is mandated to provide sustainable livelihood programs and services specifically designed for marginalized and socioeconomically disadvantaged sectors. In line with this mandate, the OPSWD allocates annual funds for livelihood assistance and conducts assessment and evaluation of applicant organizations to determine their qualification and eligibility for support, with the end view of empowering vulnerable groups and helping them transition from welfare dependency towards economic reliance. The I Support Organization, which is founded in 2018 and registered with the Securities and Exchange Commission, is an organization composed of HIV volunteers and persons living with HIV who are committed to strengthening the province's HIV/AIDS response. Through its advocacy and community-based initiatives, the organization works to improve access to Department of Health compliant HIV testing, counseling, treatment, prevention, care, partnerships, accountability mechanisms and evidence-based interventions that promote better health outcomes, treatment adherence, viral suppression, and long-term retention in care. The general merchandise project of I Support Bohol is intended to create economic opportunities and support community-based livelihood development for HIV volunteers and persons living with HIV. As provided for in the Memorandum of Agreement, the provincial government of Bohol shall facilitate the preparation, review, and approval of its project proposal, provide the necessary technical assistance, orientation, monitoring, and capacity building activities to ensure proper project implementation. It shall also monitor compliance with reporting and liquidation requirements and release and approve financial assistance amounting to 351,645 pesos. The I Support organization shall utilize the funds solely for the approved project and ensure proper financial management utilization, bookkeeping, documentation, liquidation in accordance with COA rules and regulations, maintain updated registration, secure all the necessary permits and clearances, and establish a transparent banking system, actively participate in trainings, and provide the required equity participation. The proposed MOA contains adequate safeguards, reporting requirements, liquidation procedures, and accounting mechanisms to ensure the proper utilization of government funds by I Support and the effective implementation of its livelihood project. After review of the Memorandum of Agreement, the same is found to be in order, subject to compliance with legal, accounting, auditing, and monitoring requirements. In view of the foregoing, the committees recommend for the passage of a resolution authorizing Honorable Governor Irico Aristotle Aventado to represent the province of Bohol and sign the Memorandum of Agreement by and between the provincial government of Bohol and the I Support Bohol Organization Incorporated for the Livelihood Assistance Kung General Merchandise in Tagbilaran City. This committee report is signed by the members of the committees on cooperatives, NGOs, POs, and CSOs, and the Committee on Social Services. Mr. Presiding Officer, I move for the approval and adoption of Committee Report number 2026-02.
4: There's a motion for the adoption approval Committee Report number 2026-02. And you are seconded, any objections? Honorable Mutapro, please go next.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer, and with due respect to my colleague, PM Lucille, and this is not an objection, but just a point of clarification. Because as I understand, as I was listening, this organization, the focus of this activity is about the HIV cases and living with HIV. And I just want to be clarified what would specifically be the exact function of this organization, because if we will be talking about this being a social entity and we are talking about medical issue, I would just like to be clarified whether they are they individual or separate organization. Are they under the Department of Health? Are they under the World Health Organization? Or where are they really belonging, and what standard are they going to observe? Because We know for a fact that the HIV cases in Bohol is really going up. And any form of assistance to this effect will be very welcome. But I just want to indicate my point of view such that we have to be ensured that before the province of Bohol will engage with them, we can be assured that they are observing the standards of care based on World Health Organization or Department of Health, so that we can be assured that their presence and existence will be safe as well for our constituents. Thank you, Mr. Presiding Officer.
9: Mr. Presiding Officer, may I respond to the query of Board Member Diron?
10: Okay. We're on the discussion.
9: Thank you. The I Support Bohol Incorporated is an organization that has been registered by the Securities and Exchange Commission since 2018. And then they are actively supervised by our provincial health office. And also, they have been one of the first accredited CSOs in our province. Lately, they have been asking for a support from the Provincial Social Welfare and Development Office because they want to have a livelihood project. And so they were thinking of what livelihood project. There was a lot of brainstorming until finally they decided to have a general merchandise store. So with that, the OPSWD did their own investigation on whether or not this organization is deserving of financial assistance. And actually, this was March yet when it was referred to the committee. But when we looked at the MOA, we saw a lot of loopholes. So we called the provincial accountant, the provincial budget officer, and also the internal audit. We asked them to comment on the MOA, and that is why we came up with a revised MOA, so that there will be no problems as far as implementation and monitoring of this project. However, the observation of health standards is another thing. And I'm really very happy that you raised this concern, Board Member Mucha, because just like everyone else of us, we want as much as possible, yeah, they will really observe health standards. So would you like to talk to them? Would you?
11: Mato may gala ang unang bahin sa deliberasyon sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan at tol sa ilahang sesyon kaganihang buntag nga gidumala ni Vice Governor Nick Besas ang ubang bahin mga kaisunan sa mga deliberasyon ilabi na ang pagpadangat sa uban pang mga committee reports o privilege speech sa itong mga board member atong ipabati. Ugmang adlaw sa itong pagpadayon din sa itong tulumanon, takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Wala tayo oras ang alan sa itong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga board members, kini si Aling Duidora. Daghang salamat, maayong hapon, keep safe, God bless us all.
12: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
13: Sa Bohol, tayo ay masaya.
14: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Dukhans.
3: Kainom ka og dito ang side mandin. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Ana palang gani ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagkamamatuod ko. Nindot yun. Ano na ipikto? GTX.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
7: Ko si Ima Tinoy Dalarama nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66 years.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mog sugat lol kay presko ah. Kang ima dela rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down!

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Down!

ang builderware na gabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store na gabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaod sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At doa karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: manager. Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, di ko believe.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Higala, kumusta? Maayong hapon ay sa bang labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Martes, Hunyo 2, 2026, uban sa pikas lawak, Cyrus de Virus ug si Eric, kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa tumanga balita. Gipabasura sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang articles of impeachment bato kaniya. Sa laing bahin, iklaro sa Malacañang nga gisikop gyud si Senador Jinggoy Estrada ug wa mo voluntaryong mi-surrender. Samtang palasyo gisaway ang tubag sa kampo ni VP Sara sa articles of impeachment. House prosecution team ingong mutubag dayon kung madawat na ang kopya sa mga tubag gikan sa Vice Presidente. Samtang kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ingong anaana sa maayong kahimtang ang iyang panglawas human gisikop, samtang Senador Jinggoy Estrada nakadetine na dito sa Payatas. Sa laing bahin, mga maisyuhan o warrant of arrest sa ICC, posible pang madugangan, matod ni Attorney Raul Pangalangan. Sa laing bahin, NBI, may kambyo sa planong pagsubpina sa asawa ni Senador Bato de la Rosa. Samtang gisubpinahan na usab sa NBI si General Mau Aplasca o laing tulo ka mga kauban. No show sa majority senators sa plenaryo. Gitumbok nga pag-hostage matod

pa ni Senador Ping Lacson. Samtang giingong pressure kang Senador Jingkoy aron biyaan ang mayorya, gihimakak ni Senador Rafi Tulpo. Sa gawas, pag-atake sa Israel ngadto sa Lebanon, ni pasaka sa presyo sa produktong petrolyo. Magutong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyong mabati sa tumpagbalik.

0: and corruption, high crimes at betrayal of public trust. Sabi ng depensa, tinutukan mismo ni VP Sara ang sagot na ipinasa sa Senado.
1: Kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na binasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Okay naman po siya, business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya.
0: Handa na rin daw ang bise sa paglilitis sa kanya. Kung kinakailangan daw, haharap ito sa korte.
1: Parating siya nasabi, kailan haharap si BP. But I think we have to contextualize yung pag-aharap. The fact that we filed an answer now, kung haharap na ni BP, no? itong mga paratang laban sa kanya.
0: Pagkatapos nito, may 5 calendar days naman ang mga kongresista sa prosecution team kung gusto nilang sumagot sa mga inilatag ng depensa. At sa July 6, magsisimula na ang paglilitis kay Vice President Duterte.
2: Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News.
3: Alas 5.24 sa laing abahin sa itong mga balita. Gibutyag sa Malacanang gisikop si Senador Jinggo Estrada Ogwa, voluntaryo nga mi surrender kini may pagpaklaro ni Palace Press Officer Claire Castro. Dugan detalye sa News 5.
4: Initially, Malacanang welcomed the idea of Senator Jinggo Estrada's voluntary surrender, but as the situation unfolded yesterday, you have DILG Secretary John Vicrimuria clarifying that the senator was arrested and did not surrender. There was also a video showing heated exchanges between Secretary Remulla and Senate President Alan Peter Cayetano. So for Malacanang, matatawag ba nating arrest o surrender ang ginawa kay Senator Jinggoy? And how do you view yung pagpasok po sa eksena ni Senate President Alan Cayetano sa pag-aresto po ulit kay Senator Estrada?
5: Unang-una po, nais nating bigyang linaw ito. Nung nagsalita po kasi si Senator Jinggoy Estrada, sinabi niya na siya ay magbo-voluntary surrender. Pero lumalabas po, ayon na rin po kay Secretary John Vic Remulla. Nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So, mag-aaresto na po sila at humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. So, in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan. So tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. At yung tungkol kay Senator Alan Cayetano, makikita nyo po na sa eksenang yon hindi po ibinibigay ng kusa. Dahil hawak po, literally, ni Senator Alan Cayetano, si Senator Jinggoy Estrada. At nagkaroon lamang ng pagpipigil itong Secretary John Vic. Pinigilan niya na makalabas si Senator Jinggo Estrada. In other words, wala pa sa kustodiya nila na matatawag itong si Senator Jinggoy habang nakikipagtalo si Senator Alan Cayetano. So, yung voluntariness was negated sa mga ganong akto.
4: But can we consider that was obstruction of justice?
5: Hindi naman siya obstruction of justice, di naman niya tinago, nagkataon lang na pinipigil niya dahil siguro iniisip niya siya ang Senate President, nasa lugar niya siya, at ang sinasabi nga niya ay this is not for Senator Jinggoy but for the institution.
3: Alas 5.27 sa laing bahin sa itong mga balita.

0: Giyasaway ni Palace Press Officer Claire Castro ang tubag sa kampo, Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Dugang detalye sa News 5.
1: Ipinababasura na ni Vice President Sara Duterte yung Articles of Impeachment laban sa kanya. I understand that the palace's position on the impeachment is non-interference. Pero considering po yung mga lumabas na impormasyon sa determination of probable cause sa Kamara, ano po ang masasabi ng palasyo sa claim ng kampo ni VP Sara na, and I quote, "None of the allegations sufficiently establish the constitutional standards for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes, or betrayal of public trust."
2: Una-una po, lumalabas dito sa kanyang naging tugon. Hindi niya po dininay. Walang outright denial ng akusasyon, mga akusasyon sa kanya. Katulad po ng di umanong paglustay ng confidential funds, pagbabanta sa buhay, lalong-lalo na sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., pangtanggap di umano ng pera mura sa mga drug lords at mga unexplained wealth. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw naipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives, sa Committee on Justice. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities.
1: Ibig po bang sabihin niya na kapareho po yung pananaw ng palasyo dun sa resulta naman ng survey ng Okta Research na 74% ng mga Pilipino ay pabor na ituloy ang impeachment trial?
2: Kahapon ay sinagot po natin yan. Kung ano man po ang resulta ng survey, mataas man, mababa, ang kailangan po dito ay accountability, transparency, lalo na kung ikaw ay isang public servant. Pero muli, nasa kamay ito ng Senado at hindi po makikialam ang Pangulo sa mangyayari sa Senado. Taong bayan na lang po siguro ang maging mapanuri at magbasid kung ano mangyayari sa Senado.
0: Alas 5:30, Atangi. House Prosecution Team gingong mutubag dayon kung madawat ang kopya sa mga tubag ni Vice President Sara Duterte sa impeachment. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Duke Hans.
0: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ano na ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
11: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatlol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3, and then akong giinom pag-gabi, pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw, ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipang-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Tiguwang na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
7: Uy! Kuhat ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!

0: Alas 5.39, parentas ng mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Samtang naghatod sa oras, hatod sa may tinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink, ayaw kalimti sa kanunay. Ang pag-inom o ImmuniPlus alang sa mas lig-on nga resistensya, pag-boost sa immune system. Promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus, mapalit sa naganabutika ng mga tindahan sa inyong kalungsuran. Mayon man sa Dakbayan sa Tagbilaran, ImmuniPlus, traditional herbal drink. Sa laing abahin sa itong mga balita, House Prosecution Team gilayon nga mutubag kung madawat na ang kopya sa mga tubag usab ni Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa GMA News.
1: Pinuna ng ilang miyembro ng House Prosecution Team ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Sabi ni ML Party List Representative Laila De Lima, pag-iwas pa rin sa paglilitis ang pinakabuod ng sagot ni VP Duterte. Tanong naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, kung walang itinatago, bakit daw ayaw ng busy sa paglilitis? Para daw malaman ng totoo, kailangang marinig ang mga testigo at masuri ang mga ebidensya sa isang bukas at patas na paglilitis. Ihahanda raw agad ng House Prosecution Team ang kanilang tugon kapag natanggap na ang sagot ng busy sa Articles of Impeachment. Ayon kay Lead Public Prosecutor Jervil Luistro, hindi sila nababahala sa tensyon sa Senado basta hindi ito makakaantala sa impeachment trial. Pinag-aaralan din daw ng prosecution team na ipasubpina ang ilang opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President, pero hindi pa raw masabi ni Luistro kung sino-sino sila.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, ngingong ana-ana sa maayong kondisyon ang panglawas ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan human gisikop sa CIDG samtang Senador Jinggoy Estrada nakadetene na dito sa Payatas. Dugang detalye sa BNC.
2: Former DPWH Secretary Manuel Bunuan remains confined at a hospital following his surrender to the PNP CIDG yesterday. Meantime, Senator Jinggoy Estrada already spent the night in a detention facility in Payatas, Quezon City. Both are facing a plunder case in connection to the multi-billion peso flood control scandal. Joan Manalo is on the phone for more. What's the latest, Joan?
3: My former DPWH Secretary Manuel Bunuan's condition is slowly improving. That's according to the Philippine National Police. In a statement today, the PNP said Bunuan was taken to the PNP General Hospital in Camp Cram at Quezon City after experiencing a spike in blood pressure yesterday. Bunuan surrendered to the PNP CIDG yesterday afternoon following the issuance of a warrant of arrest by the Sandigan Bayan 5th Division in connection with his non-bailable plunder case. Interior Secretary John Victor Moya earlier confirmed that Bunuan underwent booking procedures at the PNP CIDG where his identity was verified and his fingerprints were taken. However, shortly after the booking procedure, Bunuan was brought to the hospital for medical evaluation after reporting a blood pressure reading of 192/100. Rimuya said doctors need to determine whether Bunuan is fit to stand trial, but assured the public that the former DPWH secretary remains under full security detail, with access to him strictly limited while confined in the hospital. Meanwhile, Senator Jinggoy Estrada and three of his co-accused in the plunder case have already been committed to the new Quezon City Jail male dormitory in Payatas. They arrived at the detention facility at around 8 p.m. yesterday, escorted by personnel from the Bureau of Jail Management and Technology, or BJMT. BJMT spokesperson J-Rex Bustinero that DPWH NCR Assistant District Engineer Denville Fortuna was committed to jail authorities at 5:47 p.m. yesterday. Meanwhile, Estrada and DPWH NCR District Engineers Manny Bulusan and Arturo Gonzalez Jr. were formally committed at 8:15 p.m. May.
2: Joan, will that be Senator Jinggoy Estrada's permanent detention facility while the Sandigan Bayan is hearing his plunder case? And what do you know about the latest conditions there?
3: Now, according to the BJMP, Estrada and his three co-accused have been placed with the general population here in the New Quezon City Jail male dormitory after receiving their medical clearance. And they are expected to remain with the general population for 7 days before being transferred to their assigned jail cell. So we will be looking for updates with the BJMP as to when or if Estrada and his co-accused will already be transferred to their assigned city jail cells, rather, Maya.
2: Okay, para malinaw, John, wala pa siyang naka-assign sa kanya talaga na jail cell. So saan siya natulog kagabi? Kasama ba nung marami pang nakakulong doon?
3: Yes, that is correct, Mariano. So he is still with the general population there in the New Quezon City Jail male dormitory in Payatas. Na ito nga yung assigned detention facility for the personalities involved in the flood control scandal, Mariano.
2: Thank you. John Manalo reporting.
0: Alas 5:47. Gipaabot nga madugangan pa ang maisyuhan og arrest warrant sa ICC matod ni Attorney Raul Pangalangan. Dugang detalye sa BNC.
1: Pinuna ng ilang miyembro ng House Prosecution Team ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment laban sa kanya. Sabi ni ML Party List Representative Laila De Lima, pag-iwas pa rin sa paglilitis ang pinakabuod ng sagot ni VP Duterte. Tanong naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, kung walang itinatago, bakit daw ayaw ng busy sa paglilitis? Para daw malaman ng totoo, kailangang marinig ang mga testigo at masuri ang mga ebidensya sa isang bukas at patas na paglilitis. Ihahanda raw agad ng House Prosecution Team ang kanilang tugon kapag natanggap na ang sagot ng busy sa Articles of Impeachment. Ayon kay Lead Public Prosecutor Jervil Luistro, hindi sila nababahala sa tensyon sa Senado basta hindi ito makakaantala sa impeachment trial. Pinag-aaralan din daw ng prosecution team na ipasubpina ang ilang opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President, pero hindi pa raw masabi ni Luistro kung sino-sino sila.
0: Sa laing abahin, nikambyo ang NBI sa planong pag-subpina sa asawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Dugang detalye sa Net 25.
4: Posibleng madagdagan pa ang maiisyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ito ang babala ng dating ICC judge na si Attorney Raul Pangalangan. Wala na rin daw makapipigil pa sa arrest warrant na inilabas ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Dati nang napabalita na posibleng maglabas din ng arrest warrant ang ICC laban kina Senator Bongo at former PNP Chief Oscar Albayalde. Tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa, pinangalanan din ng ICC sina Go at Albayalde bilang co-perpetrators ni FPRRD sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Sa programang memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni dating ICC Judge Raul Pangalangan na posibleng madawit ang lahat ng may kinalaman sa mga krimeng naganap hanggat sila'y pasok sa timeline ng ICC membership ng Pilipinas mula 2011 hanggang 2019.
5: The prosecutor needs the permission of the court to commence an investigation. It received that permission. And the permission identified the crimes and identified the time period. So anyone who falls within the time period and can be linked to those crimes in various, we call it modes of attribution, modes of liability, can be included in the charge. So the list they have is not the final list. They can still add along the way.
4: Taliwas sa sinabi ng kampo ni Senator Bato na ang arrest warrant ay kailangang mula sa local court lamang na kanilang kikilalanin, sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isuko ng gobyerno ang mga personalidad na masasampahan ng ICC warrant. Mayroon anya itong kaakibat na lokal na batas at saklaw ng international humanitarian law.
5: It is squarely provided for in Section 17 of our IHL law that it is an option available to our government. That's an act of Congress saying that if there is already a pending investigation, by an international tribunal. The government may surrender the accused to the ICC.
2: Mm.
5: And that is a decision.
2: Is that the word used, surrender?
6: May. No?
5: Yeah. In the ICC, we use arrest and surrender.
2: Mm.
5: So it is a decision to be made by the sovereign state. It is within the discretion of the state to do that. That is a political judgment. And therefore, it is not for courts to override the exercise of that political judgment by the state.
4: Ipinunto din ni Attorney Pangalangan na ang pretrial chamber ng ICC na wala sa local courts ay nagbibigay pa nga daw ng pagkakataon sa mga akusado na ipaliwanag ang kanilang panig bago pa dumiretso sa aktual na court proceeding.
0: Alas 5:50, parentas itong mga balita sa First Consolidated Bank samtang posibleng dili na ipadayon sa NBI ang pagsupina sa asawa ni Senador Bato de la Rosa. Dugang detalye sa Net 25.
7: NBI, kumambyo po sa planong isupina ang asawa ni Senador Bato de la Rosa dahil ikukonsulta pa nila ito sa DOJ. Ibabalita po ni Erlo Bringas. Erlo!
8: Kumambyo ang National Bureau of Investigation o NBI sa planong pagpapasampina sa may bahay ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Nancy de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ikinukonsulta pa nila sa Department of Justice ang posibleng hakbang na ito. Paliwanag ni Matibag, hindi itinuturing na suspect si Nancy de la Rosa kundi maari lamang na mahingaan ng paglilinaw kaugnay ng ilang pahayag tungkol sa pagtakas ng senador.
9: We are not considering si the wife of Senator Bato as suspect or anything, but to shed light. Alam nyo, the people should understand, as subpoena, hindi kasi ni subpoena dahil automatic akusado ka. Kaya kasi si ni subpoena, you can give reason to shed light on a matter. So matatanong ka na ganun. So yung po yung subpoena, pag nakareceive tayo ng subpoena sa NBA, huwag ko kayong matakot, naisipin nyo kagad akusado kayo. You're being subpoena probably as a witness, or we can give something to shed light on the matter that the NBI has.
8: Kasabay nito, iginiit ni Matibag na nirerespeto niya ang posisyon ni Senator Ping Lacson matapos itong magpahayag na hindi dapat ipasampina ang may bahay ni De La Rosa para batong to ng kinaroroonan ng senador. Binigyan din ng NBI chief na hindi nila balak tanungin si Nancy De La Rosa kung saan nagtatago ang ICC wanted na senador. Anya, nakatuon ang interes ng ahensya sa pahayag na ipinarating ng may bahay ni De La Rosa sa pamamagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinamantala umano ng senador ang insidente ng barilan sa Senado upang makatakas.
9: Mandate ng NBI, we have no choice but to enforce the warrant of arrest. As long as the warrant is valid and legal, so we will enforce the warrant of arrest.
8: Samantala, apat na individual naman ang ipinapasabina na rin ng NBI bilang bahagi ng investigasyon sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Kabilang sa mga pinatatawag sina suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, Pasay Police Chief Colonel Jose Lito De Sesto, Virgilio Carino na tiyuhin ni Senator Robin Padilla at Deputy Chief of Staff na si Jean Robles. Inasa ang sisipot ang apat sa tanggapan ng NBI sa Pasay City ngayong Linggo bilang bahagi ng patuloy na investigasyon ng ahensya.
9: Mission subpoenas da si Jera Aplasca, si Jean Robles, the Chief of Police of Pasay City, and there's another one na personality. Yung AD Senator Padilla and the tito of Senator Robin Padilla. Siya yung nandun sa itim na pick-up.
8: Erlo Bringas, para sa 100% Balita.
0: Alas 5:55, sa laing bahin, gipasupina na usab sa NBI sila si General Mau Aplasca o laing tulo ka mga kauban. Dugang detalye sa Net 25.
10: Samantala, isasangguni pa ng National Bureau of Investigation o NBI sa Justice Department o DOJ ang plano ng mga ito na isabina o ipatawag ang may bahay o asawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng patuloy na imbestigasyon ng ahensya sa muna'y pagtakas ng mambabatas. Erlo Bringas sa balita.
8: Kumambyo ang National Bureau of Investigation o NBI sa planong pagpapasampina sa may bahay ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Nancy de la Rosa. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ikinukonsulta pa nila sa Department of Justice ang posibleng hakbang na ito. Paliwanag ni Matibag, hindi itinuturing na suspect si Nancy de la Rosa kundi maari lamang na mahingaan ng paglilinaw kaugnay ng ilang pahayag tungkol sa pagtakas ng senador.
9: We are not considering si the wife of Senator Bato as suspect or anything, but to shed light. Alam nyo, the people should understand, as sampina, hindi kasi ni sampina dahil automatic akusado ka. Kaya kasi ni sampina, you can give reason to shed light on a matter. So matatanong ka na ganun. So yung po yung sampina, pag naka-receive tayo ng sampina sa NBA, huwag ko kayong matakot na isipin nyo kagad akusado kayo. You're being sampina probably as a witness or who can give something to shed light on a matter that the NBA has.
8: Kasabay nito, iginiit ni Matibag na nire-respeto niya ang posisyon ni Senator Ping Lacson matapos itong magpahayag na hindi dapat ipasampina ang may bahay ni De La Rosa para batonton ang kinaroroonan ng senador. Binigyan din ng NBI chief na hindi nila balak tanungin si Nancy De La Rosa kung saan nagtatago ang ICC wanted na senador. Anya, nakatuon ang interes ng ahensya sa pahayag na ipinarating ng may bahay ni De La Rosa sa pamamagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinamantala umano ng senador ang insidente ng barilan sa Senado upang makatakas.
9: Mandate ng NBI, we have no choice but to enforce the warrant of arrest. As long as the warrant is valid and legal, so we will enforce the warrant of arrest.
8: Samantala, apat na individual naman ang ipinapasabina na rin ng NBI bilang bahagi ng investigasyon sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Kabilang sa mga pinatatawag sina suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, Pasay Police Chief Colonel Jose Lito de Sesto, Virgilio Carino na tiyuhin ni Senator Robin Padilla at Deputy Chief of Staff na si Jean Robles. Inasa ang sisipot ang apat sa tanggapan ng NBI sa Pasay City ngayong Linggo bilang bahagi ng patuloy na investigasyon ng ahensya.
9: Initial subpoena, si Jera Aplasca, si Jean Robles, the Chief of Police of Pasay City, and there's another one na personality. Yung AD Senator Padilla and the Tito of Senator Robin Padilla. Siya yung nandun sa itim na pick-up.
8: Erlo Bringas, para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat.
0: Alas 5:59 sa laing bahin sa itong mga balita, isip nga pag-hostage ang pagkita sa mga miyembro sa majority senators sa plenaryo Dugan Litalye sa UNTV.
6: Jed, bakit nasabi ni Senator Lacson na tila pag-hostage ang naganap kagabi?
11: Ela, iginiit ni Senator Pan-Philip Lacson na hindi para pagtindig o para sa pagtindig sa kasarinlan ng Senado yung nangyari kahapon sa sesyon, kundi aniya pagtalikod ito ng majority block sa kanilang tungkulin bilang isang mambabatas at sa panguna pa aniya ito ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Lacson, ang pagliban ng mayorya sa sesyon kagabi ay isang malinaw na tangkang gawing hostage ang trabaho ng lehislatura dahil lamang sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Para sa senador, ang nangyari ay hindi pagtindig para sa kasarinlan ng Senado, kundi pagtalikod sa tungkulin ng majority block sa pangungunaan niya ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dagdag ni Senator Lacson na wala namang malulutas ang ginawa ng majority block na hindi pagsipot sa regular na sesyon ng Senado. Ayon pa sa majority Ayon pa sa minority bloc, ito ay pag-boycott ng majority sa tungkulin nila sa lehislatura. Bago pa man ito tinangka, ngunit nabigo si Senate President Cayetano na pigilan ang pag-aresto kay Senator Estrada nang dumating ang mga pulis sa Senate premises. Giit ni SP Cayetano, dapat protektahan ang senador gaya ng ginawa noon sa iba pang mga senador. Gayunpaman, ipinatupad pa rin ni Interior Secretary John Vic Remulla ang warrant sa kabila ng komprontasyon. Para kay Senator Lacson, ang pag-aresto sa kapwa niya senador na si Senator Estrada ay hakbang tungo sa hustisya maging para sa mga biktima ng baha o para kay Senator Estrada mismo, dahil sa wakas ay makakapag-usap o makakapagharap na ang dalawang panig sa korte. Iginiit muli ni Senator Lacson ang kanyang hangari na maibalik ng Senado ang integridad, dignidad, reputasyon at tiwala at kumpiyansa ng publiko na minsang tinamasa nito. Samantala, idiniin naman ni Senator Risa Ontiveros na walang kinalaman ang Senate independence sa nangyari kahapon, kundi ito ay isang boycott dahil sa pagka-aresto sa kapwa nila senador. Dagdag pa ni Senator Ontiveros, ang tanong ngayon ng bayan ay kung uulitin ba ito ng mayorya sa susunod na dalawang araw ng sesyon para lamang iwasan ang tapatan ng numero sa floor. Panawagan ngayon ng minorya sa mamamayang Pilipino na maging mapagmatsyag, dahil kapag ang institusyon na aniya ang tumangging magtrabaho, ang public vigilance ang hiling o huling linya ng depensa ng bayan. Ela, kasama sa mga aabangan ngayong araw sa Senado ay kung anong mangyayari sa sesyon mamayang hapon, lalo na matapos yung nangyari kahapon na hindi nakapagsimula yung sesyon dahil ni isang miyembro ng majority bloc ay wala kahapon. Bukod dyan, inaasahan din o susubukan nating makahingi ng pahayag mula kay Senate President Alan Peter Cayetano o sa kahit sinong miyembro ng mayorya upang hingan ng paliwanag sa kung ano ang nangyari ba talaga. Bakit walang nagtungo o pumuntang personal kahapon sa sesyon. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella.
6: Maraming salamat, Jed Naresina.
0: Bago ito naglangkob sa itong mga balita, garong adlaw nga Martes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Cyrus De Virus, uban ni Eric, ini si Alan Doidora, ang friend mo forever.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katimawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa itong pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, our city mayor, Mayor Jane Yap. Ang ato ang vice mayor, vice mayor attorney Adam Ralson Hala. At ang first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa tuang 16th sangguni ang panlungsod city councilors, atong mga kaubanan, atong mga city hall employees nato sa atong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, labi na sa atong mga department heads and office heads, sa atong chief of staff Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Huwag mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kamain sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asa man kutob ning simya itong programa, ug asa man mo nahimutang karong mga orasa, makigalaan, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya sa ano, di sa nako ni makalimtan sa pag-greet ug sa to ang mga kaigsuunan nato ng mga Tagbilaranons, labi na sa itong mga 15 ka barangays, atong 15 ka mga kapitanes ng ato ang syudad sa Tagbilaran. Hello, hello, hello! Mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mayong adlaw usab sa itong tigtimon na itong programa, si Sir Gilbert Tulop nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio sa DYRD station. Og labi na usab sa ato ang Facebook page live na to, no? Kundi ay naka-live ang ato ang programang magpakabana sa ato ang DYRD Bohol ang kasaligan. Og sa ato ang official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is June 2, 2026, adlaw nga Martes. Yes, ikadong adlaw na nato karong seminahuna sa tuang pagpanerbisyo sa tuang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tuon kay laing adlaw na usab mga higala, laing na usab nga adlaw nga tuang pag-aisgutan kamahin sa mga katikanan, programa ug serbisyo nga tuang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And of course, later sa mga higala, no? Karong adlaw atong mahinabi kundi in supposed to be gahapon ta ni siya, no, nga taong special guest nga atong mahinabi, pero adunay mga kakulihan ug importante gibuhat ang atong special guest kagahapon, ang ato ang kuan sa alternative learning system, no, ang ato ang education program specialist 2, kaya adunay importante lanzod nga gitrabaho, so mao nang awan ato mahinabi kagahapon, pero karong adlaw ato ng kutakon o gato mahinabi ang ato ang education program specialist later on, mga higala. Sa itong atangan ni siya, no? Ilabi na sa itong mga igsona na itong mga Tagbilaranons. And ilabi na usab sa ato ang kuan, no? Mga higala ni nga ito ang news beats nga atong makuha sa ito ang city government of Tagbilaran. Yes. And ayon punto usab mga higala. Ato usab nga ipahatod no ang ato ang mga fresh nga mga news and updates sa ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. So atong atangan ni unya tataod mga higala no kay we'll give you the update and of course mga bag-o nga mga katikaran, programa ug serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. And another mga higala sa dili pa nato mahatod ang madadaiyang mga katikaran, programa ug serbisyo sa atong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Tuguti sa ako mga higala sa pag-greet no sa atong mga suking tigpaminaw ug kamusta? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you are all good, no? You are all fine, no? So comment down below ato ang mga nagtanaw sa ato ang Facebook page mga higala sa atong DYRD Bohol ang Kasaligan. And of course, ato sang atangan kamusta man mo, no? Ang ato ang mga suking tigpaminaw ato sang atangan usab unya tataod, no? Kay murag ato nang hinay og contact, no? Ang ato ang special guest. And then, sa itong mga suking tigpaminaw, comment ta sa itong Facebook para mag-greet po tata mo, no? And I would like to greet the Aino sa itong tigpaminaw itong programa. Si Ate Grace Melgar and Ate Nisa Rilampagos. Hello, maayong adlaw kaninyong tanay. And yes, no, we're so happy nga ang ito ang mga kaigsuunan nato nga nakiguban sa ito ang programa. Sa niya to ang Facebook nato no? So, si Ma'am Bing, sir, akong gi-chatan, no? I-update siya, sir. Pwede ba kunog mas-save una ang number? So, I will give, give the number ni, ako sang ihatag ang number ni Ma'am Bing sa to ang programa para maka-save o atong mahinabi ning ato ang programa mga higala. Para maka-update sa mga katikaran, programa ug serbisyo ning atong pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Nabina sa atong buhatnan nato no sa alternative and learning system. Yes no, sa ato sa ako pag-isandan sir ug number sa ato ah. And kung ma-save na sir ato tong tawagan si Ma'am Bing. So yes no, so atangan nato mga higala no sa ato ang mga katikaran, programa ug serbisyo sa ALS no, ilabi na sa tong enrollment nato sa tong alternative learning system. So di pa nato mahinabi atong special guest mga higala ari sa ta sa ato ang news beats nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Opisyal nga gisugdan kagahapon ang Brigada Eskwela 2026 dinhi sa Dakbayan diin nagkahiusa ang mga magtutudlo, ginikanan, estudyante, mga ahensya sa gobyerno, pribadong sektor ug mga voluntaryo aron andamon ang mga eskwela.

0: padayon ang mga programa sa Dakbayan nga nagsuporta sa libre nga edukasyon gikan sa daycare, elementary, high school hangtod sa kolehiyo aron mas daghang mga tagbilaranon ang makahuman sa ilang pag-eskwela ug makaabot sa ilang mga damgo. Samtang nagpadayon ang Brigada Eskwela sa Dakbayan, giawhag ang tanan nga siguruhon ang limpyo, luwas ug andam nga mga eskwelahan alang sa tanang estudyante sa umaabot nga school year 2026 to 2027. Ug mao kadtong mga higala ang atoang news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Yes, so garing puntuhan mga higala, ari na usab kita sa ato ang special guest nga sa ato ang programa nga atong mahinabi kabahin sa ato ang education, ang ato ang ALS or Alternative Learning System nga enrollment mga higala na diri kauban nako via phone patch ang ato ang Education Program Specialist 2 sa Alternative Learning System. May line ko ni si Ma'am Elizabeth Rosel Escolano. Hello Ma'am Bing, maayong adlaw and welcome sa atong programa ang imong mga pagtimbaya alang sa atong mga suking tigpaminaw. Ma'am Bing.
1: Hello, good morning, Ricky. Am I audible, Chelsea?
0: Yes, madugog gamay, ma'am. Pero basi makakuha ka gamay nga signal, ma'am. Kay sayang pud og hinay lang kayo ang ato ang voice, ma'am. Niya. Importante ra ba niya ang atong isibya sa atong mga kaigsuunan nato, ma'am?
1: Okay, Sir Kim, maayong buntag.
0: Yes, loud and clear. Go ahead, ma'am.
1: Okay. Maayong buntag sa tanang mga listeners ng programa.
0: Yes, Ma'am Bing?
1: Hello, sir. Yes, sir.
0: Ah, yes. Go ahead, ma'am. Sorry.
1: Okay, Sir Kim, start po na pag-ibaya sa ato ang programas about alternative learning system din sa ato ang siyudad sa Tagbilaran. Kaya din nagsubod na ta o panggawat, Sir Kim, sa katong wala kahuman o eskwela, sa elementary, junior high school up to senior high school. Kaya doon na naman kitay senior high school, no? Pinaagi sa alternative learning system. So, karon Sir Kim, ako yung tatuyuan is bahin kini sa enrollment para mag-awhag ko sa tanang mga out-of-school youth, adults, ang mga kasambahay, mga tricycle drivers, tanan nga wala pa kahuman yung ula sa elementary, junior high school, and senior high school, na nag-edad sa 12 years old pataas sa itong elementary, and 15 years old pataas po sa ato ang junior high school and senior high school nga magpa-enroll na kita sa duol na itong barangay hall o asa tanda tita sa ato ang area. Tungod kay nag-start na ta o pang-dawat check-in for the school year 2026 to 2027. So ang ato ang start sa klase ang check-in ang design po sa formal school, no, na June 8, 2026.
0: Yes, ma'am, no? So we're so happy nga doon na tayo nga ni nga programa ato ang ALS. And of course, giyawag na to ato mga kaigsuunan na itong mga naminaw sa itong programa sa wala pa, no? Gusto mo balik eskwela, no? So natay ALS nga mudawat sa pag-enroll sa itong mga kaigsuunan. Ma'am, mga tanan lang, unsa may requirements sa ito ang mga interesado, no? Nga mo enroll o mo eskwela balik sa ALS, ma'am. Ilabi na sa itong mga sa elementary ato ang junior high school o senior high or same ba ni sila ang mga requirements, ma'am?
1: Okay, so ato ang elementary certificate, need lang ni dalhin ang ilang PSA na birth certificate. Kung wala pa yun, pwede ito follow lang na nato certificate. Kung wala pa yun ma-rehistro, pwede pa naka-provide siguro o barangay certification na ito matuod na maon ng iyahang details na sa iyahang birth date, iyahang first name, o ang patin siya ng tiyo. Then for the junior high school and senior high school certificate, apos nga nakuhunan pinag elementary for junior high school and then again, PSA birth certificate. O ang ilahang proof na nakahumat sila sa elementary, either diploma sa elementary or certification sa ilahang ikan sa previous na ilahan nila. And then sa the senior high school, again, PSA birth certificate.

0: days. And ang Ilohang photocopy sa Ilohang photocopy sa Ilohang diploma or katong certificate nga nabawat nila during graduation. And of course, ang Ilohang certificate of way to good as a report card sa formal school. So maulang ka na ang kikinahang lang check-in o wala kumibay yung check-in ha. Libre kini sa tanang interesang dunga. Mupadayon yun o wala pinaagi sa alternative learning system pinhi sa ato ang sudad sa pagdilang.
1: True, no? And wala po ni siya'y pili, ma'am, no? Kay maski dawat ta og mga out-of-school youth or out-of-school children, yeah, labi na sa mga out-of-school adults, mga working or nagtrabaho na, and married or minyo, no? Nga wala pa nakahuman og pag-eskwela, nga pwedeng mubalik na to, no? Sa to ang pag-eskwela gamit niya to ang ALS or alternative learning system. Di ba, ma'am?
0: Yes. Kato, Sir Kim, bisan gani o aduna na yung mga anak, katong mga batanon pa dito karon nun nga, aduna na yung mga anak, pwede nga po nato sila i-cater, Sir Kim, ha, sa alternative learning system.
1: Yes. So, ma'am, ako lang iklaro, ma'am, tanang barangay ba ni ma'am, no, sa ito ang anak, itong sa itong mga eskwilahan na ito, ma'am, ang adunay ALS?
0: Yes, Sir Kim, sa 15 na ito sa barangay, aduna kitay, existing nga ga-implement og alternative learning system. Mm-hmm. 15 ka barangay aduna usab kitay DPO ta no balik paaralan para sa out of school adults nga naa gipahimutang sa Dr. Cecilio Putong National High School na kada Sabado lang jud ang klase ani 13.
1: Ah, matag Sabado.
0: And then yes, 13. Aside ana 13 aduna sab kay gi-implement nga ALS sulod yun sa mga jails mo. Diha sa Tagbilaran City Jail and Bohol District Jail na asasay alternative learning system diha. Ako senior high school po na nga itong di-offer diha ng mga services.
1: Okay.
0: And ang ato ang senior high school care team dito na ito ipahigayon sa kabawan campus no? Sa Dr. Senior Putong National High School Senior High School Campus na to at sa Kabawan District sa Kilaro.
1: So, kini ka itong BPOSA, ma'am. Kinsa ma itong makontak na to ani po, ma'am, nga mga teachers? Nabatay ma, okay. Kung ano ni ma'am?
0: Okay. For the senior high school na to, Sir Kim, moderito lang sila no, kay ongoing ang enrollment karon sa Kabawan, no? Sa itong nimpasar sa ato ang mga ALS junior high school. Kaya actually, aduna kitay result naman, Sir Kim, sa katong exam last March. So, katong tanang mga pastors, gihangyo na sa pagpa-enroll para magpadayon ng ilahang pag-skwela gino sa senior high school. Diretso lamang sila, Sir Kim, sa Barangay Kabawan, Dr. Cecilio Putong National High School nga Kabawan Campo.
1: Wow.
0: And so, then, for the Barangay San Isidro and Kabawan, ako lang pangalan ang teacher o muhatag ko contact number, Sir Kim. Okay ra?
1: Yes, ma'am. Go ahead, ma'am.
0: Okay. So, sa Barangay San Isidro o Kabawan, isa lang ka-teacher ang nag-handle ani nato, Sir Kim, si Teacher Meloni Gumonit. O niya, mausad niya ang iyahang contact number, 0907-7734-58. Okay. Sa Barangay Buoy, Barangay Dampas, and Barangay Mangga, ang ALS teacher in charge na to ani Sir Kim, mao si Ma'am Presentacion Dagundon. Ug mausab kini ang iyahang contact number 0992-533-4709. Then for Barangay Kugon, Barangay Ubuhan, and Barangay Mansaksa, ang nagdala nga ALS teacher ani si Sir Victor Bunyel. Kung mausad kini ang iyahang contact number 0993-0106-743. Then for Barangay Poblasyon 2, Poblasyon 3, and Barangay Talukto, ang ALS teacher nga in charge na to ani si Ma'am Floribel Howell. Kung maokini ang iyahang contact number 0963-5325-677. Okay. For Barangay Poblasyon 1, Barangay Buol, and Barangay Dao. Gihandle kini ni Teacher Jinson ug mausab kini ang iyahang contact number 0929-2403-210. Then for BPO sa or balik paaralan para sa out of school adults, aduna kitay duha ka contact number nga makontak ani kang Ma'am Lisa Belicina, ang ato ang BPO sa coordinator, 0998-986493. And then for Sir Marlon Apurado, 0994-022-5593. Kung mao ka to ang atong mga teachers in charge, Sir Kim, o ang ilahang mga contact number.
1: Yes. So, daghan kayong salamat, ma'am, sa pagsibya sa ato ang programa, ang kabahin sa mga activities or dagan sa atong enrollment sa ato ang alternative learning system. Ma'am, sanglit gamay na lang oras nga nabihin sa ato programa. Pwede ma'am yung mga ayos sa mga pahinapos ng mga mensahe o pag-encourage o pag-invite sa ato ang mga katawhan na ito ang aluminaw sa itong programa nga magpa-enroll, ilabi na sa itong mga katawhan nga wala pa nakahuman ang eskwela tungod sa katong ilaman na sinati sa una, ilabi na sa katong mga ganahan mo eskwela pagbalik. Pwede na itong masibya, ma'am, o ma-invite na ito sila?
0: Yes, Sir Kim, daghan kayong salamat. So sa tanan, no, mga interesado, mga ginikanan, kung aduna kamoy mga anak, mga relatives, or mga kahigalaan, nga wala pa kahuman sa pag-eskwela, ato silang agmiho na to sila sa pag-enroll, kaya aduna kitay alternative learning system nga programa kini sa DepEd, diin dili man pud everyday ang klase, no, so gihatagan gid sila higayon aron mapadayon ang ilang pag-eskwela nga libre gyud ang alternative learning system. So ato ning i-grab no opportunity kay dili man lang tamanta o junior high school ta mahuman, aduna sab kitay services for all senior high school. And after that, daghan sab tagka yung mga partners nga mo cater no sa ato ang mga pastors para makapadayon gid up to college. So giawhag nako ang tanan nga nakadungog ni ining programa pinaagi ni Sir Kim, ano, sa enroll na ta sa alternative learning system.
1: Yes, that's true, no? So, monita bang po nato sa itong mga kaigsunan na itong gusto mo human o eskwela. So, dagan kayong salamat, Ma'am Bing, sa imong panahon o oras nga gihatag diri sa itong programa para makapaambit sa itong mga activities o dagan sa itong enrollment sa itong alternative learning system diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Dagan kayong salamat, Ma'am Bing, and God bless you.
0: Thank you so much, Sir Kim.
1: Yes, mga higala, mao kadto ang ato ang education program specialist 2 sa atong alternative learning system. Walay lain kundi si Ma'am Elizabeth Bing Rosel Escolano. And og aring puntoha, mga higala, aring nausap kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa langanang natawhan karong adlawa, June 2, 2026. Taga Barangay Dao, happy birthday ni Cesar Gallego, Elma Wolf, and Vivencio Cornell, and Eugenio Castillotos. Taga Barangay Tiptip, happy birthday nila ni Lina Rumuga, Segundina, si Dayon, and Evelyn Jolagon. Taga Barangay Manggat, greetings going out to Maria Blandina Pamaong, Maria Dina Mikabani. Taga Barangay Ubuhan, happy birthday ni Corazon Lim, and Taga Barangay Buoy, happy birthday ni Trinidad Relita. Taga Barangay Kugon, greetings going out to Eugenio Pukot, Erlinda Cavan, Alejandra Sosyas, Maria Fesales, and Marcelina Colata. Taga Barangay Poblasyon 2, happy birthday ni Maria Juliet Wong, John Riqueron. Taga Barangay Poblasyon 3, happy birthday ni Olivia Matiga Perlita Dolotina. Taga Barangay Poblasyon 1, happy birthday ni Devegasya Canico. Taga Barangay Mansasa, greetings going out to Marcelino Pilin, Pedro Buot. Taga Barangay Buol, happy birthday nila ni Capistrano Magdales, Joel Rocha, and Cecilia Darot. Taga Barangay Dampas, greetings going out to Marcelina Tambiling, Patrick Binangbang, and Erasmo Doroy. Happy, happy birthday sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens. Sa itong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo na nagsaulog usab sa langan na natawan karong adlaw, happy birthday nila ni Maria Dina Macalino Mikabani Ligardo Rabongke Palaka Jr. Mercy Lynn Kiobeso Waybagyo Maria Angeline Datuaryu Vivencio Aying Cornel Hazel Calamba Araniel Ayangel Tare Galan kay Russell Conconcoa, Joey Binatero Luod, Noe Zambrano Jr., John Ricaron, and SJO2 Joel C. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Ala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And I would like to greet sa to ang online viewer na to, no? Nagtanaw sa itong programas, mayong adlaw to Ma'am Lydia Arat from Albor. And sa itong mga sagini paminaw, dagat kayong salamat sa iyong pag-iunong, pag-iuban o pagpaminaw gamayin sa mga updates, programs, and activities na to sa itong pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uban-uban ang usap kita mga higala ugmang adlaw sa susamang takna na itong istasyon na itong programa ang magpakabana alang sa kamaturan. Kini si Kim, ano buingon na lang kaninyo serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Ala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors at our Chief of Staff Ma'am Kathleen Torremocha, and our City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa mo.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Samtang sa laing bahin usab, laing usab nga pinaka mahinungdanon nga kalihukan nga gitambungan ni Governor Aris Omintado karong adlawa alang sa atong mga kaigsuunan nga nanginabuhi no sa panagat. Gipanguluhan ni Governor Aris Omintado ang ceremonial turnover sa 130 ka units nga motorized nga bangka nga binuhat sa fiberglass o climate change intervention package nga gihimo sa Bohol Organic Agriculture Technology Center kun Buatik sa barangay Gabi lungsod sa Ubay. So karong adlaw gipahigayon kining mao nga ceremonial turnover sa 130 ka units. O gitambungan usab kini kauban ni Gobernador Aris Omintado ang provincial agriculturist nga si Ma'am Lisa Quirog, lakip ang mga beneficiary, fisher folks and coastal communities nga nakadawat ining mao nga grasya mahigala no nga 130 ka mga fiberglass nga mga baruto mga higala nga giapon-apon no sa atong mga kaigsuonan dinhi tibuok ka probinsya sa Bohol.
1: Sa atong pagpakan. O sa
0: atong mga kaubang. Ayun pa yan, kamaragay, dipilinsya, no? Arang yun, inyong mabati ang natibukan.
1: Sa Kapitulyo, na maugay lihimong ilahag yun ning kusog kung mga paningkamot ubos ni Ma'am Lisa Quirog ang OPA na nagkugig yun na makapot ning 130 ka pambots, no? Fiberglass pambot na i-distribute sa pila-pila ka lungsod na natin sa atong papakan ng OPA. And of course, ato sa pasalamatan ang mga beneficiary nato sa kalingaing lungsod. Kaya di yun ni mamugna ning Prajita kung wapod ang atong mga beneficiary na mo'y hinungdan na kani i-mugna para dyan ninyo o sa atong pakpakan ang atong mga beneficiary sa kalinglaing kanunsuran. And nasayot ta na usan ni ka programa na atong i-mugna tungod sa challenge sa kanunay na itong nadungog sukat pang niato 2013 na congressman pa ko, mauna ni yaw-yaw sa mga tao, hangtod karon na gobernador, wako na daho, mahimong gobernador. May samot na noon o kasaba ang mga tao tungod sa kamahal sa atong isla. Sa akong obserbasyon, ang ato yung naandan sa pagpanagat sa Bohol, wag yung grupo or usa ka negosyante or maihap lamang na naa kaning gitawag o kaning commercial fishing. Sa bata pa ko, muuban ko sa mamahan kay magsabak magyud ko niya ng sayang paa sa prunset. Tagalabay na mo aning mga baybayon ang akong makitaan na mananagat kana rin yung mga bugsay-bugsay, taga-taga. O sa akong kaba, sa akong nasabtan, niyadtong panahon na murag, okay pa to para natong tanan tungod kay gamay pa man ang atong populasyon. Ano di? And, kaming pong mga bulano na bugiro, tungod kay sa kadako, sa baybayon, kung nanay, abot, dalhon sa baybayon, naanag ta o prisko makapalit tag barato o prisko at itong mga panahon na nidagan ang panahon nagkadaghan ang populasyon makainomdo magini ko sa una ng kanang tulingan anang kuswe paingon aning paingon skugon paingon aning dao kaning agura katagak-tagak kaya ni mga isda niya tungos kasubros kadaghan pero karon di na makit-an na ng tagat-tagat. So may adaga ng panahon na kadaghan ang populasyon. Nadungagan pa, nauso pa ang turismo. Kumpila ang populasyon na to sa komputasyon karon o inabotag almost 1 million atong populasyon. Ang turismo po yung duble po. So pasabot na duble ang pagpakaon sa atong mga manginisda. Pero bisag may duble ang atong populasyon o pagkanon, ang atong pamaagi sa pagpanagat wa po na-improve, nagpabilin gyapon, nabugsay-bugsay o namaganib dagko-dagkong baruto kanang lagmo, lagyo o panagat, hindi yun makaapas. And ako po nakita nauntay mga commercial fishing boat na mga langyaw muhandos din is buhol muhaton o pila ka tonelada yung tahay magdaog 10 tons yung abot dito kusui o asa na sila mudunggo lili o take all ang ilang paliton sa napo katulinada ang paliton tingali pito lang 5. So lakton po istorya sa sigig balik-balik na andan na maura po na ang kumprahon sa atong mga labasira o kinsa na silang mga mangumprahay o isda. Wa na usog ang sistema, nagpabilin na maura yun na ang ilihandos pero nakadaghan ang populasyon. So, klaro gihapon na naay shortage sa isda bisan pa o naay muhandos din eh. Napa po'y kinaantihan kung mga bulanon kung naay isda isang prisko pero anawlan ng bunog di mo angay isang imo ng prituhon katong bunog malami namang diyo po to kayo tuskig na niya ining akong sabon malami na po to hamis sabon to hili mo angay mga bulanon suway mo katos merkado palit o isda tibuok mupalit ang bulanon o say kinaunhan muhiwa. Pero ini naisunod na bulanon, mupalit, nagsunod atong hiniwaan, dili na mulingi sa hiniwaan kay gusto good niya, say, mauna, mupalit ang hiniwaan. Mauna yung kultura sa mga bulanon. Mauna na challenge ni kayo para nato. And this program na atong gihimo karon usani sa tubag sa atong mga kakulangan sa isda pero more on naanis mga mama pasabot dili ni mga kusta gawa sa Dawis gawa sa Baclayon ang uban ni Luon gawa sa aning Sibilya Pilar San Miguel na more on kanang usan ng tapaan na tubig no fresh water ang maoy gi-focusan na to. So, ang ako lang, ang yun, no? Pasig mga initiate na o dako-dako na commercial fishing boat. Pasin, uroy, sa Dawis pa, ariba sa Luon, ariba sa Luway, asa may kusog managatay tubigon, ari sa Second District, na ay makahimong usak asosasyon o korporasyon o sana cooperative grupo na andam mo barog o andam mo tagana kung kitahay makakita ang provincial government o usak ka commercial fishing boat na sila ang modumala apan sabota ang isda dalhon sa buhol yun. Aron ngayon, naatay kumpletong tubag para aning kakulangan ng isda. Kung dili nga ni, pambot lang na, o usan ni, kapurag lang sa nanay grupo na mo ay mangumpra dito sa asa na transportation na nadala ang mga isda kung nga ay interesado ang isda na makahimik.
2: bunda ang puhunan o ang provincial government mangita o pamaagi na asamin makatabang na makapasayon sa inyong negosyo apan dalhon dinhi sa atong lalawigan sa bola.
3: Orag, nakutok-utok ang kapitan sa baking kung ganuna nga paniplanohon dito. Huh? Huh? So, ingani ang atong programa. Kung naa magani, makahunhuna mo sa akong hagit ninyo, sultihin me aron makapangandam me labon kay magbudgeting ng provincial government. Okay? So, pasalamat mi ninyo og hinaot ko na sa among nahimo karon na paghatag o mga fiberglass pambot makatabang ni, dugang ni o tabang bisan lang sa inyuhang lungsod na naay abundant na isda gikan sa fresh na isda aron usab dili magutman ang atong mga kaigsunan. Food security is very important karong panahona. And mao man gani na gipatawag nako ang tanan barangay opisyalis tuwa karon sa Kapitulyo tungod kay gusto namo i-emphasize nila na dapat ang LG ang barangay officials ang barangay LGU maunay mulid kabahin sa mga kabahin sa agrikultura aron gayud na ang atong mga katawhan naas sila'y kahimuan na bisan sa kalisod sa lang kinabuhi pero kung kamao o maopoy direksyon sa barangay ang agrikultura, then why rason na dili maglisod ang atong mga kaigsunan? Kay kaning ayuda, dili tanan higayon mo abot. Nay ayuda karong panahuna, basig sa sunod adlaw, wa nay ayuda. Kay kaning ayuda, usahay, gihimong, gi-weaponize ni, gihimo as para mahatagan ang mga tao o kasayon, pero naghatag o higayon sa mga tawhan na magtakol na. Diba? You know, de? Hina ko, o guwag mo mayangay, pwede mo din mo buto sa kong iso. So, mauna yung mga kaigsunan, magtinabangay yun ta. Kaya bisang pag mag-unsam eh, si Governor Ares, unsay akong mga plano, unsay pag-implementar sa akong taga UPA, sa taga BIFAR, kung mismo ang naasag next level na pang-gobyerno ang LGU, ang barangay, dili akseptado ang programa, dili kinasingkasing pagdawat ang among programa, way pulos ang akong mga paningkamot. Inumdumi na itang tanan kinanglanon involved na aning food security. Adyaw isalig sa gobyerno ang tanang pamaagi na masustain ang food security. Kay kami pun mangaon pun mi o maniguro pun mi amua. Usa kamo kinanglanon maniguro pun mo sa inyuha para masiguro kang tanan mananom ta o iabot na to sa grassroots level ng atong mga yanong bulanon konstituente kahit suunan mananom po sila aron masiguro po sila na busog sila sa ilang pamilya. Diba? Okay. Hindi na ko magdugay kay magbugsay pa mo uli pa yung sa lungsod. Dagang salamat o sa kanunay abante mo. Unya, mga tanan mo
4: hatag sa itong mga kaigsunan na asosasyon sa mga mangingisda. So, kani pito kalungsod ang makadawat ni ining 130 ka fiberglass karong hapuna. So, tubag ni sa atong mga paningkamot na budaghag supply ang atong isda sa atong lalawigan sa Bohol. So, usa ni ka pamaagi na atong gihimo. And rest assured, napaydaghan na atong ipagama nini aron mas ubay-ubay pa na mga mangingisda mahatagan nini mga fisherman labi na katong naguba panahon sa Odette. naanay kahulip aron sila makapadayon sa panginabuyan. Dagang salamat, Abante Bohol.
0: So matumigala no ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Umintado atol sa gipaygayon nga pagtugyan sa 130 ka mga fiberglass nga baruto mahigala alang sa atong mga fisher folks o mga fisherman organization nga pito kalungsod ang makabenepisyo ni adto nga gipaygayon kaganihang buntag mga higala no. Samtang sa laing bahin usab gisugyot ni Governor Aris Umintado ngadto sa Department of Health ang pagbutang og mga orthopedic doctors sa mga dagkong district hospital sa probinsya aron mas duol nga matiman ang mga pasyente na lambigit sa aksidente sa kadalanan. Kay mo rin ay taas kayo ang ratings mahigala no, sa mga nadisgrasya sa mga kadalanan. Sumapas, Gobernador, ng maong laka makatabang sa pagkunuhod sa padayong pagdagsa sa mga pasyente dinhi sa Gobernador Celestino Gallarez Memorial Medical Center nga usa sa mga hinungdan sa kahoot sa kadaghan sa mga pasyente nga malandig ining maong atambalanan. Matud niya ang kadaghang kaso sa Bohol nga nalambigit sa mga disgrasya sa kadalanan o kasagaran diha sa Gallarez i-admit tungod sa kakuwang sa mga espesyalista sa mga district hospital dinhi sa probinsya sa Bohol. Gipasabot sa Gobernador nga daghan sa mga biktima sa aksidente sa kadalanan nga nakinanglan og espesyal nga orthopedic care. Busa mas maayong adunay mga espesyalista nga mga district sa mga district hospital aron dili na kinanglan nga dadon ang tanan nga kaso dire sa atong Gallarez nga hospital. Gipahibalo usab sa Gobernador nga usa ka opisyal sa DOH sa kahimtang sa Gallarez Hospital ug tungod niini gitahasan sa Gobernador si Provincial Health Officer si Doktora MMOY nga mosulat ngadto sa DOH aron mangayo og suporta og tabang sa pagdeploy og mga orthopedic doctors sa mga nagkadaiyang district hospital dinhi sa probinsya sa Bohol mga higala. So ato ipabati ang tipik sa iyahang pamahayag kalabot ini iyahang sugyot ngadto sa DOH mga higala.
5: Napoy ubang problema na dali ra pud nato i-manage, dali ra pud nato matubag para ma-address ang mga problema. So, usa, labi na karon na akong giobserbahan, magisigot lang ta ni congestion sa hospital sa Gallarez. That's why usa na sa akong kanunay gi-emphasize sa PHO na sa akong survey ang nakapuno diha sa Gallarez mostly kanang aksidente.
6: Mm.
5: Mga nakras og motor, mga wan and o makras kag motor once na masuod ka diha, it doesn't mean na a week ka na ka diha or 2 weeks, it will take months ka na diha kan maparecover pa ka. So mo na akong gi-advisean ang taga PHO si Dr. MM o labi na kay nagkakita mi ni Yusek Marlene dito sa airport, ako sang gi-discussan sa akong plano na kung pwede ang mga hospital, major hospital sa province like Inabanga, Luon, Carmen o Hagna mag-put up tag orto mga doctors, mga orto dito na instead na kung na madisglasya ng lugar ha, dili na dalhon sa tagbilaran at toran, yes. Anang mga hospitala na ito ma matiman at least dool rapod sa ilang pamilya. So mo na karon na karong kagahapon akong gi-textan si Doktora MM head sa PHO oy MM oy na mag-draft tag suwat direct sa DOH na magmangayo tag assistance sa atong plano and then kung unsay ilang mahatag o dili gani sufisyente then ang province pod mo mo allocate pod na para makumpleto ang atong plano for this program.
6: We're very hopeful, no, nga ma tagaan o favorable nga consideration kana sa Department of Health.
5: Yeah. And usapon na kaning Galyares o kaning Cortes, no? Akong mangita ko panahon na makaistorya ning duha ka chief of hospital para ma-address na to ang mga pag-decongest sa mga coexist ang duha ka hospital. Mm-hmm. Eh, basing na-riff po ning duha nining nagdaan eh. So, at least atong ma-istorya ni arong malingkuran na to.
0: So, matamigala no, kalabot sa sugyot sa gobernador nga naghangyo sa Department of Health nga tabangan ng atong probinsya mahigala nga mabutang o mo-deploy og mga doctors sa nakadaiya nga district hospital, particular sa orthopedics, no? Aron sing unyana ma minus-minusan ang mga pasyente nga malandig dinhi sa Gobyerno Celestino Galyares sa Memorial Medical Center nga mahinungdan nga nagahuot mga higala, no? Ang atong tambalanan og sagad ini nga malandig kini ni ang madisgrasya, no, sa kadalanan mga motorsiklo. Muna nga atong iampo may gala nga hatagan ni Gibugaton sa DOH may gala aron nga maluwag-lagan, no, og mahatagan usab og mas dali nga atensyon ang atong mga kaigsunan nga malandig sa tambalanan related sa mga disgrasya sa ilahang mga sakinan sa kadalanan mahigala. Ang atong oras, alas 7:05, atong ituguti ko nga ito ipabati kining tipik sa maong episode mga higala, no, sa Philippine Information Agency sa Bohol nga ilahang nahinabi kining usa ka grupo mahigala, no, United Bohol Bamboo Advocates Incorporated kun UBA and Movements for Livelihood Cebu. Kini kalabot ni sa organic farming, no, dinhi sa probinsya sa Bohol Mahigala. Agi og pagpangandam ining atong ikabalak-an nga huwaw nga matod pa sa pag-asa nga hayan maabot sa 49 ka mga probinsya ang maka-experience niining El Nino mga higana. Muna nga kutob sa mabot sa atong oras nga at least mabatian usab sa atong mga kaigsunan karon sa nahilit nga malugar nga nagpaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga transistor radio kalabot ining advokasya ining maong grupo mga higala sa organic farming, particular ining pag kining bambo nga production dinhi sa atong lalawigan sa Bohol.
7: Higalan karon mga advocates o klaro nga practitioner sa organic farming kaya itong organic agriculture kaya mo niya itong gitanaw mga higala nga posible nga makasulbad sa itong mga suliran panahon sa El Nino. So itong unang pag ila-ila ninyo itong higala ever since naaay ni siya galihok sa civil society Dris Bohol niya di ni mailad ni mubahin o organic farming kaya ever since tanang meetings organic farming naapo di siya kanunay, no, usa sa mga trainer, usa sa mga active practitioners atong ipasabot mahigala si Brad Ray Balatayo Rinaldo, no?
8: Yes,
7: Ray. Engineer
8: yeah. Civil.
7: Engineer. Yeah. Ray Balatayo mahigala. So atong himamaton sa kanginan, Engineer Ray. Welcome sa kapihan,
8: sir. Mayong palis na itong tanan or sa baron, kung asa mo na himutang, no? May gabi iba o may buntag. Dahang salamat, Ray, sa kahigayunan ngayong maghihatag ka na mo nga diin kami makapaambit, no? Sa among mga practices, no? Labi na sa itong nagsingabot. Pero dapat, kung ako lay pasabton, pasultihon, gika naman tag-COVID, nag-crisis ta tungod sa Middle East, niya, nanapon na yung El Nino. So, ang ngayon ang mahigmata ta nga ang atong kultura, ato na yung usbon, din agad mahimo na katong unsa lang, no? So, muna nga kami sa gawas sa akong involvement sa CISO, we're also a permaculture practitioner. Muna mo ay angay na itong pagbuhaton, praktiso ng permanent culture or permanent agriculture. So, yeah, lang, salamat, Ray.
7: Ato nang isgutan ka rin taon, mga higala. Niyo ba niya mga higala? Nagkuha tag-import, no? Gikan mismo sa Cebu, sakop sa movement for livable Cebu. Atong gipasabot mga higala si Sir Bonifacio Javier. Sir Boni, maingat lang sir. Welcome sa kapihan.
9: Daghang salamat, Ray. O usa ko magsugod, mga ayaw katahuran sa atong mga viewers and listeners. Usa ka maayong hapon ka natong tanan.
7: Okay.
9: Ako si Boni, membro sa Movement for Livable Cebu. O karon isip vice presidente sa Participatory Guarantee System. Usa ka pundok nga nag-advokasya o natural o organic farming. Daghan salamat rin, maura na ako ikasulti.
7: Okay, so karon mga higala, nga naila-ila na nato itong mga resource persons, ari ta mag-isgot, ari. Mauni atong kasagaran nga gitanaw yun karon. I mean, this ball mga higala, ano na tayo 1.4 million ka mga tao niya itong production ni Guigo, again, in fact, at production sa Humay, umog normal nga season mura dili gani masarang ang kuan nga wala pa man mo abot og 100% rice bleached, no, although nakapamaligya na pud uban kay ato gisaligan kay usahay basta una nga ating cropping gani mura nga daghan tag kuha na ining second or third mura di nakaayo pero at least naa gyapoy maani so mura musapal-sapal sa panginahanglan kita but just the same tungod kay doon natin ipaabot o doon natin ipangandaman na mas taas-taas nga lanap sa uaw, mo niya itong dako nga problema ron. So, gatanaw ta, unsaon na ito pagsiguro nga doon na igo nga pagkaon nga makasarang sa itong panginanglan. Dili lang para ato, kung dili, appeal na po na 1.2 million yung mga turista nga itong i-expect kung ano yung Lisbol. So, unsa'y pinakamaayo para sa inyong panglanta, unsa'y pinakamaayo nga sistema, o teknolohiya o pamaagi nga itong himuon yun, sir?
8: So, sa ako, Ray, actually, niligid ta kayo o teknolohiya, no? Kaya mo nag itong ingon nga mag-practice ta o kultura nga gito na itong permanente. No? Kaya atong kultura magod kining temporary, no? So, unsa may pasabot ni Ani, no? Ako taga Maribuhok, Barangay Punta Cruz. Uwa may basak. So, ug asa ka nahimutang, ayaw pangita og kanang dili nimo mahimo. Like kami, muna imong gi-practice sa panimalay nga we will produce what we want to eat. We will eat what we can produce, no? So, kung mag-hiskot rice, kung mag-rice eater tang tanan mo na mo-import kita sa lain nasa, no? Labi na sa lain probinsya kay di mag 100% Buhulan no rice producing area, no? Although we are considered rice granary for the for Central Visayas, no? Sa among practice is kung mahimo kasar yo ko or gamay ra gid ang rice. Akong gikabdakan ganihang buntag lang, no, gabalhin ko sa akong sinako na apalit. Kay mo gini sa imong sustainer labi na sa tingini tinghuwa niya sayon nga pamaagi kay ang rice mangon dili ko dili sayon na pranako mo nang gamay ra kong kanang rice. But unsa may purpose dai kay nag wellness man sad me, so unsa may saktong kwa, no, ang nutrition makuha ra nimo sa uban, ubi, gabi, saging, nagi kay lain. Sumon isay dapat atong tun-an kay wala gina og dunay huwaw, dunay crisis mapiktuhan kita. So mo na nga ga practice kin me kining permanent culture or permanent agriculture. Kay aron dili ta maratol, aron dili ta mo reklamo sa gobyerno. Ato gina siya problema. O na.
7: Gobernur mo gina
8: su. Oh, gobernur mo tapos solo nakita wa tigi buhat niya. Kay mo ba yakas gobyerno nga di pa nato basaligan, no? So kita gin may mahimong mag-una, no? So mo ni among ginahimo dili lang ni karon tungod sa huwaw, tungod sa crisis, tungod sa COVID. This is our culture that we have been practicing for years, no? For the whole family. No? Nga kung asa ka nahimutang, mo lagi yung nga when you're in romance, you must be like in Rome, you must be like romance. Taga Maribuhok man ko di as Punta Cruz, so may basak, way tubig, nananong ko saging, apali, ubi, gabi. So, then, inang lang tag-rice, gamay na lang. Inana, no?
7: Sakto, sakto. Okay, so Sir Bonnie, para sa mga naminaw, namati, na itong karoon, o gatanaw, na ito, pwede ma-explain mo, kung saan may pasabot, ano?

0: mga teorya o mga praktika sa usahon pagdumala sa in terms nga pagproduce o pagkaon, pamaagi sa pagproduce sa mga pagkaon, unsay mga saktong pamaagi, practices, nga kini, ikaw, mag-uuma, resilient, pasi mo sa pahimahitabo. You are not working against nature. Kaya kung mag-iskot, magunta, kaning most abused term na sustainability, no? So, nga namang sustainable ang usang farmer. Sa iyang practices, tili siya makadaot sa kalikupan, sa environment, unlike nga magamit ang mga chemical, madaot ang atong source sa tubig, o muinom ta, maapektuhan ang atong panglawas, sa permaculture, ginatanaw na siya. Sa kinatibukan. Nga unta, makatabang niya siya, nga ma-resilient ang tao, nga it's not working against nature. It's with, work with nature.
1: Working with nature. So short of saying, may gala, kanitong style ba nga, nainindot nga ko ano lindot lagi kanang bunga ng ilang talong no mga itag sa o kanang sidling unya kinilaw ko na itong itanom sa ato unya wa ka magbantay nga imong yuta dili maayo para sa talong yeah. No okay nakabantay ka ano maling kusog man kay ni alubati di man mo tag turutubo ning talong unsa man lagi kinahanglan so tan-aw ni mo unsay naa sa imong palibot unya based ana ang imong kuhan ang imong
0: pamaagi
1: no so panaglitan og ang imong palibot kita nakay nakitaan diha nga buungon so posible na mo tubo ana mga ribonsito kay duol man sila sa pamilya mo
2: man citrus family no? Citrus family
1: so ingon ana ang permanente nga agriculture ina nimo kinahanglan nga butang nga buno okay kanto sila nabuhi no na sila nga naa sila diha no okay. So, kanay na lang, kay kasagaran ka ron, mga tao ka na, lagi dinanku po ng una-una ba? But dito sa meeting gahapon sa El Nino Task Force, mga igala, nag-sulti ito nga to, Assistant Provincial Agriculturist, na karong mga panahuna, kung waan lang yun mo makabantay, posible nga ang katong kaulingong pamilyara ng manikamot, maura po'y dili magkalisod, yung dili ka, magkanabang, kung dili ni mo dadon ang food sustainability nga issue ko no sa imong panimay, gadako kay chance nga kung gastog yung gadako karong maabot ng mga buwan niya. Kay bota nga sa sunod ng mga buwan mga ikala, although magsugod na ang El Nino, niingon doon ay gamay paglaong nagyatag ng pag-asa na yun sila nga murag. Doon na pa'y uwan-uwan nga ginagmay. So kanin mo yung pwede na itong saligan. Doon na pa'y ginagmay nga uwan, so pwede pati nga nita makatanong mo ginagmay. Dili ka itong kuhan, dili ka itong mga tanong kinanglan ng mga tubig. Ngita taga itong mga tanong nga ang ayan, ane, so mara itong itanaw. Permaculture, unya, unsing kasagaran nga makapagkuhan. O sa Jay, like, kaya ba itong permaculture, namang yung mga yuta nga after pila ka cropping na ito, murag gamay ang nutrina, ganaw mo, hinay ang abot, no? Unsing pamagi aning kuyog sa itong organic agricultural practices nga magpabilin nga maayo ang kalidad sa yuta bisan pa o pila katanong pa katamnanan.
2: Actually, Ray, sa unang panahon, di ta kanubog ina ni. Karon na hinuon nga daghan na kayo og research UP wherever is your assisted universities ang colleges nya sciences are there, laboratories are there, no? Muna nga balik kita sa wisdom atong mga karaang tao. Kay woman maratol sa una ang mga tao. Karon naman hinuon nga tungod ni pod sa social media nga kompleto ta og kuan plus study or kining pag-asa or which is good, no? But di, para lang na to inform us pambantay but dili na makahatag na to og stress, no? So akini magong tanong guys ko tungod ta og kaning tanong mukaon na siya og nutrina nga yung kinahanglan. So, mahitabo na, naigitawag kong soil deficiency. Okay? Example lang, magtanong kung ako, saging man yun, no? Kay, batuon lagi, wayutang mayo. So, unsa may kinahanglan sa saging? So, ato lang example, kinahanglan sa manganis, putas, no? Sumunin na deplete, sa yuta. So, kung itamnan ni mo na, kung kinahanglan ng manganis sa potasyon, hindi kinisya mo
1: mayo.
2: Now, kini mo itong practice on farming atong giputol dili sa closed loop or integrated farming. So asa man ni na padong ang manganese o

0: delegasyon gikaon sa saging. Pero dili man tanan party sa saging atong kanon, katuruman bunga. Ang uban nato sa dahon, tos punuan, una nga ibalik gina nimo ang party sa saging ngadto sa mga gikuan. So di mo na kita mo limpyuhon. Kunya dalhon sa layo, dauran. Kalimutan ah. Tungod na kay tungod ni sa consumerism o sa kinahanglang negosyo. Kay aron mamaligyan na po sila mangganis sa potasyo. Aron imong
1: i-replenish sa yuta.
0: Whereas, to aron to dito sa punuan sa saging, dahon sa saging, palwa sa saging. So, muna nga, ari kita balik kita sa natural na pamaagi. Ang atong kahibaw, di na kita magsalig na too much more of science. Nga, nagkalimutan ang wisdom sa karaan na radi ay. So, muna ang essence sa permaculture, no? So, moto, katong dahon, hindi mo ito ilayo sa punuan sa saging. At ito rin ito, mga 1 to 2 liters palibot ni mo ito, hindi karata.
1: Replenish.
0: So, muna siya nga, karun po, sa panglawas, muna siya nga, may munta mga tao, may munta sila nga, matay na ito, masakit. Light digits at 40, no? Tungod na kay depleted na ang Toyota. Sa una, 1960s, ug mukaon ta og usa ka saging sa kabuk sa kadawin. Ikumpara to karon, ang atong kanoron pito ka saging na kadawin. Tungod sa soil depletion. Tungod sa atong practices. Kay gasalig lagi tang mamalit. Kanya okay to sa una ni Brato mo pay pagsugod na introductory price pero karon ni mahal man labi na sa crisis. Mo na nga mas stress na ang farmer. Di na mag-farming. Which is sayo. Dapat mo balik tas farming kay ang kung data ni sa FNRI, right, no? Food and Nutrition Research Institute is a bureau of DOST. Nga, kita unsa kaya na itong pamilya o tao, sa isang pamilya, we will spend 67%, 67.7% of our monthly budget go to food. So, kung wakang hibawa na, kapasagada ka, muna nga, mariklamo gikagkuha ng sildo. Mangayo gikagkis. Mag-sideline gikagkis. Ma-extra. Uloy kayo ka, mamiligya pag-triumph. No? So, kung imong tanawon sa 67.7%, kung imo lang i-produce ang katunga na let's say 10,000, ang 6,000 gusto food. Imong i-produce ang katunga 3,000. So mahimo ni yung savings. So balik ta sa unsa may kikinahanglan dai sa tao nga pagkaon. Matanaw mo na ma-produce man alog bati,
2: lamas, kote, lamas.
0: Lamas. Oh. So, makuhaan na nimo to 50%, so 3,000 mas savings nimo. Kung ano to'y magamit pang lifting, pang renting. So, dapat inanaan mga tao. Ato lang natuduan.
1: Kanina lang yun, ang ato. I think, di man po kumutuo nga kanang bulaan ng tapulan yun, no? Na mag-iikuan, kaya mo na lang ingot sa una nga. Tingali, after a long while sad nga, depletion na wak ay kasabot ang mga tao mo, tingibiyaan ang yutang batuon.
0: Yeah.
1: Nahimo naman batuon after a long while, no? Pero, karo, nakakita, tanga na agi-ikuan, kaya, matandi man ni mo, ito panahon sa COVID, nga, mura nga, tanang tao yun, naanay, kagali yung garden, pero buwak lang. Mahinan daw ito, kaya mo, tagkanding, ano, kaya, makumpleto.
0: Plantito, plantita.
1: Okay, so, mo na ito, kita tao, karo, may ika na, adunay mga pamagi, nga, pwede na na ikiyapon ni mo, on, dili necessary nga, kuhan, tungod kay huwaw, may huwan, wala ka mga problema tas tubig. Di nito kasugod ng farming. Namin mga tanong saan nga pwede nyo actually hindi kayo intensive ang tubig. No? Okay, so, mati atong unang punto, kinahanglan, tanawon nimo sa iyong palibot kung unsay mga tanong nga ng tubo niya. Kung niya tanawa kung unsay mga naa ng tanuma o si panginahanglan na ng mga tanuma, aron makibota kung unsay ang ngayon ng tanong na to ang mga lugar. Okay, sunod na na is... may sunod. So, na-identify na to kaniyo taa, ingon ani ang nantubo. Unsa man dyan, usually, para sa mga kuan, para sa mga practitioners karon, unsa ika na pinaka cost-effective, most efficient nga itanom nga pwede na to nga maani o mapupo within the few months. Kaya aron, kaya bota nga, bisan pa og taas ang lanat, maka-cover sa panginahanglan, pa-recover po na yuta, at the same time, masustain na to ang pagpanguma. O sa kayong pinakamayo?
3: Sa mga mag-uuma, o atong balikan ang panghitabo sa history sa mag-uumas Pilipinas, nga nung nabuhi sila, maski na ay bagyo, masigna ay La Nina, masigna ay El Nino. Karon atong gina-expect ang Super El Nino, no? Adunay mga kasinatian o ang atong mga mag-uuma tunguna nga buhi mangyapon sila, himsog mangyapon sila. Unsay gipangtanong sa palibot, no? Ang atong mga mag-uuma natural na sila mga utanon, no? Na sila mga lagutmon, no? Kaning lagutmon panahon sa tag-init, naas ilawang siyuta.
1: Mm.
3: Ubi,
1: gabi,
3: agabi, kamuti, balanghoy. Kanyang sila ng mga pamilya, no? Nga panahon sa tag-init, gutom na gisalima makaon, no? Unya aduna may with the latest technology karon aduna may mga tanom nga resistance sa drought, no? Nga pwede mabuhi masigna sa tubig, no? So science would tell us nga dili na siya problema nato karon. Ang akong nahibawan kani bitong tanom nga breadfruit ray
1: kulo.
3: Oh, ang ayan nato ni padagon, padaghanon. Kaya nga naman, mauli nakasalbar sa atong mga katigulang itong unang panahon. Panahon sa gubat, nga magtago-tago sila. Kulo ra. Pero ito bang lamihan ng kulo nga imong latikan? Nga imong subahong? No? That will serve your carbohydrate source. No? Kanya, ang dagat, lapad man kayo, na ay dagang isda. Kompleto na. So, dili problema unsang mga tanuma kay naaman basis kasaysayan na makasulti. No? O yung mga practices nila sa atong mga mag-uuma, nag-seed saving sila rin.
1: Seed saving.
3: No? Importante yung seed saving. Aron, panahon sa huwaw, panahon sa init, no? Nangamatay ang mga tanom. O muabot na po ng tagulan, ano na sa napos sila igong mga seeds na ipagamit, no? Isa cycle, unlike magdepende ta sa modern agriculture karon nga tanan gipalit. Oo. Oh, gipalit-palit ka sa unya kasar ba ni ka kutsitsa ang imong seed. No, ato ni siyang taguon kani mga open na pollinated varieties nga dili commercial ni. Oh, basta makatago ka ani ka mga seeds, pwede nimo magamit as long as naka-harvest ka, tanong na po ka, no? Alay, karoon pa maagi nga, usa ka tanong, ilan ang palit ka?
1: Palit na po ka.
3: Okay, nga naman, pag kuha naman siya, ilan namang i-doktor sa laboratory ng seed, nga dili na mo tubo.
1: Sakto na, naakoy naghan nga, kitong sundan nga, nga naman mo dyan, kamatisan mo tubo. Wag yan, di yan, ugara yan siya, no? Makinumdum to po tani way ka na, kaya nga nilagay nga, sa una, makinumdum dyan po nga, karating ani, karating sana magkanaan sa mais dito kara harvest ng mais magkuha na ito ang lulo o puso ba niya ipita yan ito sa susunod mo sina o kaya kay ang kuhan niya ay kanina ginsukan itong mga kuhan na mora po iyan itanong para sa sunod no? Dili kay kanana na usahay mo abot pag pinakakrapin hindi man nga ito hinamdan labi na gano'n makita siya nga kanina tag-asong kuhan tag-asong puso o niya mayong klase sa kuan mauto yung pagtigong mo so mauto nga lipo na nga itong angayon himuon ka ron samtang na apa na yun kaya problema na ito mapalit ako yung seeds ka ron kaning seeds na itong ipamalit tungkol kay na ipatubo na siya sa laboratory ng environment at kung chance nga kung wala na yung tubig kung maglisod na o ginit na ang yuta hindi po na mo tubo maayo so imbis mamalit ta at itong sa merkado ka ron tanaw na ito itong uy na yung braglindot-lindot nga kubasa na. So, kala imo ko, katubuan, no? Katubuan, karaang mga pangbaligya sa mga tiguang na ito. Ayun na naghangyua, atuwa na dito, palitan na nanayot. Unya, ini, sugulukutan ni mo, tantanga ito, kuhan, kanang watong liso, pusta o kanang newspaper, baso ni mo gamay, pwede lang ipundo, pwede pulugi mo, itanong, itisok ni mo daan ka ng sabtang nakapay tubig. Labong magamit pa na siya. So, ingon ani, dili kay kanara, basta tanang mga pwede ni mo mapalit na naidaghan ganing ipanghatag na kanang mga liso anang mga kinibitong kanang bell pepper o kana ipanghatag man nila liso kamatis tanaw na itong kamatis nga brag, tanaw ni mo, dili siya commercially grown. Naku, kay chance na mutubo na siya. Ikura na ni mo, isulog. Gusto ni mong tisyo, baso ni. Sana ni mo itong imong labayanan sa imong basura nga malata. Naku, kay chance kay hindi mo sang sulog si mana to na. Hingsugod na ito siya o gitib, no? Yan na nang sugda na mo. Dili sa necessary nga kiling nakin akong yuta. In fact, isang diri sa syudad, pwede mo nagpadya ka kay mo na ilagigod sa mga bata pata nga ibuling muna mga kacok katam na ng sibuyas na ilihok at tumutumot sa kagamay sa yuta yeah. Pwede na lang sibuyas sa gamay na kay yuta so kanang mga salmunan yeah. Kanang mga kuha sudlan na yung yuta gamay.
2: So nindot muntay padayon may gala panuwa natin yung uras nga mo padayon sa atong tolmanon. Nga na lang sa banay ni Governor Aris Umintado, mga kaubanang opisyal ni kasamtangan ng administrasyon, kaninyong tanan, katawang bulano, dagang salamat o maayong gabi.

0: Higala kumusta? Maayong gabi. Welcome sa aming live edition. Pagpanaguban ng atong dulumanon. Inyong dulumanon ang Plastada Second Portion. Sa gihapon, inyong sulugod sa kanunay. Wing Wing Jimenez, Lagura. Makiguban ninyo, nining laing tungastak na pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon, labi pa ang ikatulong distrito. Kanya mayong gabi sa Nakbayan, sa Tagbilaran, sa Milsip, Dunubi, ka mga barangay, may galangkob sa itong lalawigan, sa Buhol. Kumusta ni Zundalan, hinaot ang tanan na kanunay sa kapiskay kabaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas nining orasas kagabhion. Kanya mayong gabi sa tanang katauhan, labi pa sa 19 ka mga lungsod, nga mo'y naglangkob sa tersero distrito nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay. Mayong gabi niyong tanan, batag tiguang tambok ug niwang, dunay ngipon ug way bag-ang. Kanya mayong pagpadikay-sikay sa tanang mayor sa tibuok tersero distrito, tanan ng mga barangay officials, kumusta ninyo? Kanya labi pa sa atong guapa nga enhance kanunay panabang sa ikatulong distrito in the presence of Congresswoman Alexei Bisas Tutor sa tibuok niyang pamilya, maayong gabi eh. Kanya mayong pagpanikay-sikay po nila ni Boss Ariel Handayan, nila ni Christopher Makinano dinhas lungsod sa Anda. Kanya sa pamilya po ni sa pamilya sa mga Bayron, no? Mayong gabi eh. Kanya pamilya po sa mga Madrigal ug Tagupa dinhas Barangay Ilaod, lungsod sa Pilar, labi pa ni Mayor Wilson Paho, ni partner Anthony Bagyo. Mayong gabi ninyong tanan. Welcome ning atong tulumanon. Kanya mga iksoon, way paglangan, wa na ko damha nga ikaw ba na ko live dinhis atong sibyaan ang atong kugihan, usas labing kugihan nga konsihal sa Barangay Ilaod, Batanon, pero mayagi na sa pagpangalagad, no? In the presence of Barangay Konsihal Jess Madrigal Tagupa, wa damha nga ni alay siya dinhis Nakbayan sa Tagbilaran. So nalipay ko sa dihang may pahibaw siya na ako na lang siya gimbitar, dali konsihal, kuyog ta dinhis atong tulumanong Plastada Second Portion. Tuod man, wa mapakyas ang akong imbitasyon, miabot yun ang atong suod kayong amigo nga barangay konsihal sa Barangay Ilaod. Akong tagagi ngayon nga makapanimbaya sa tanang katauhan sa katulong distrito, labi pa sa mga kauban niya mga barangay officials o sa iyang pamilya sa tibuok lungsod sa Pilar. Konsihal Jess, mayong gabi eh. Welcome ning atong tulumanon. Welcome sa atong sibyaan 92.7 BFM. Lanog ta, tibuok 3rd District. Nakahook up pag yun ta, pinagi sa Infinite Radio sa lungsod sa Hagna. So imong mga panibaya o pagpangumusta, Konsihal Jess Madrigal Tagupa.
1: Mayong gabi eh, pag-usab Sir Weng. Wa na ko nabagyo na nakahinauna mo ko nga na ako sa Tagbilaran po kayo na ako importante po nga gitunong. So, imo mo kong invite nga naagid tayo interview karong gabi una. So, niina lang ko nimo nga basin og makabisita lang po ko diri sa imong area. Kay basin pod og or makabisit po ko sa personally nga ma-interview ko nimo through personal nga po na Sir Weng. So, akong pagtimbaya no sa ato ang mga katawhan sa tercero distrito pinanguluhan sa ato ang guapa buutan o abdik nga inahan sa kanuning panabang Congresswoman Alexei Bisas Tutor. Pinamumuhan sa ato ang iyang bana nga si Christopher Tutor og ato pong paigawin po Sir Weng no ang iyang amahan nga si Vice Governor Nick Bisas, ato po siyang tagaan og pag-acknowledgement og sa ako ang uncle sa Pilar, ang mayor sa lungsod sa Pilar, Engineer Wilson Paho, inubanan sa amo ang barangay captain, ekspedito bakta sa kauban sa akong konseho, sa tanan-tanan nga nakapagpaminaw sa Plastada, maayong gabi eh.
0: Yes, Konsihal Jess, mayong gabi pag-usab o niya, welcome, no? Dako, sagyan akong garbo kalipay nga niagyo ka, uban ako paglupad karong gabi una. Well, Konsihal Jess, unang-una, no? Atong tagaan, pagtagad, kining dako kayo na itong garbo o dungog natong mga bulano, labi pa natong katauhan sa tibuok tersero distrito, niining dili basta-basta nga pasidungog, niining dili basta-basta nga paghatag og recognition ngadto sa atong kongresista nga may agis pagpangalagad bisan kanunay nilang gidaot apan namumo sila tungod kay ang ilang kanunay gidagmalan nga kongresista sa tibuok sa tulo ka mga kongresista sa Bohol, sa tibuok Region 7, si Congresswoman Alexi Bisas Tutor nakakuha yun sa taas kayong rate nga top, appear siya sa top performing congressman, congresswoman sa Tibuok Central Visayas. So, pinaagi ni ini ako, akong mainiton nga pag-congratulate natong katawhan sa 3rd District kay kining gihimo ni Kong Alexi para malatone. Kita man ang hinungdan ining iyang mga pagpaningkamot, pagpanlimbasog nga mahatagan og maayong kaugmaon ang atong distrito labi pa kitang katawhan. So to Kong Alexi, congratulations Kong, and keep it up, no? To Kong Banban also, keep it up, no? Unya ni Kong Baba, kay naapil si Kong Baba sa top performing congressman. Consul Jess, unsa bay imong gibati, unsa ba poy reaksyon nimo sa dihang paggawas ining balita nga ang atong enhance kanunayng panabang Kong Alexi bisag kanunayng gidagmalan nahimo man hinuong naguna sa Central Visayas, yes, no, nga top performing congresswoman. So yes, how does it feel, unsay imong gibati?
1: Sa ako, Sir Wing, akong first nga inflection, no, congratulations pag-usab ang ato ang inahan sa kanunayng panabang nga isa bisag isa sa mga top performing, number 4 siya, Sir Wing. So, nakakuha
0: sa Tibuok Central Visayas. Pero eight, number 1 siya sa Bohol.
1: Yes, number 1 siya sa Bohol. Sa Tibuok Central Visayas, siya mo ika-upat. Na siya sa ika-upat. So, yes, para na ko, Sir Wing, nalipay kong dako isip usa ka politician pod, kaya nanampo ko sa barangay, sa barangay official. Nalipay kong dako nga ang amuang leader, ang atong inahan sa kanunayng panabang, bisan pa mag-isa insa sa mga isyo, issue nga gipanghatag niya nga kanang mga about sa yang construction nga gipang flood control niya na, pero bisan pa man sa mga gipanghatag, wa gyapon ta niya pakyasa nga gihimo gyapon siya og top performing. Mao nay nagpasabot nga ang atong inahan sa kanunayng panabang wa gyud gapasagad sa iyahang distrito. Muna na, Sir Wayne, nga makaingon din ko nga grabe gyud ang pagsakripisyo, grabe ang paghatag og pagserbisyo ni Congresswoman Tutor para sa katawhan sa tercero distrito.
0: Yes, tinuod yun na, Consul Jess. Gani, pagbuto nining maong balita nga ikaupat si Kong Alexi sa naglihok yun, nagtrabaho, isip magbabalaod, no?
1: Yes.
0: Dintos Ubusbay, Balaoranan. Number 1 siya sa Bohol, kasunod si Kong Banban, ikatulo si Kong Baba. Pagkakita ining balita sa mga kritiko, hapit magdungan og pangirig. Hapit magdungan og pangirig sila. Kay ang mga taong kanunay nilang gidagmalan, labi pa ni Kong Alexi, ni Kong Banban, kanunay man eh, mabasa man ato sa social media. Sus, karon kay nakita man nilang kugihan, galihok, gatrabaho nga representante. Mao lang ito nga matunpas hungihong sa mga diwindi na ko dito sa Picas Campo nga hapit ko no gadungan silang pangirig sa kahadlok, kabalag kag kagol?
1: Kabalo mo ka, Sir Wayne. Kalang mga katauhan manggod nga nag-BIBI ni Congressman Tutor, ang tinuod ana, wala na agapuyo sa tercero distrito.
0: Precisely!
1: Kaya wala, manggod na sila. Wala sila nakakita sa tinuod anay nga serbisyo, sa tinuod anay nga gipanghatag nga mga
0: kayuhan
1: ni Congressman Tutor. Isa na, pabahay program.
0: Correct.
1: Naatay atong mga scholarship program.
0: Correct.
1: Livelihood program.
0: Correct.
1: Naatay atong PTV patients transport vehicle.
0: Correct.
1: Naatay atong kumbati clinic.
0: Correct.
1: Naapatay atong mga
0: tambayan ni kumbati. Correct.
1: Daghan pa putag solicitations nga mga nanghatag ni Congressman Tutor through personal niya nga, kay Boko nga bawal na karon kay gibawal na mga solicitations. Pero si Congressman Tutor, sa iyang pagpaningkamot, taman sa iyang makaya, andam gyapon siya mutabang para sa katawhan sa tercero distrito.
0: Kana ang gi-mention nimo mao maning gitawag na tuog ang iyang advocacy, personal, yes, advocacy. Pero kung maghisgot ta on the other side, no? Labi pa aning mga proyekto nga natagamtaman natong katawhan ngadto sa barangayan, bisan sa kinasuukan, kinahilitan nga dapit kinabukiran nga bahin sa 3rd District of Bohol, ang mga barangay officials, kamo ang makasulti kung giunsa pag-ugmad, giunsa paghatag ni Kong Alexi sa iyang suporta, pinaagis inyong mga request by way of resolution requesting the office of the Honorable Congresswoman Alexi Visas Tutor for the allocation niining proyektoha o niining tanan.
1: Yes. Ah,
0: niining tanan. Maubitaw na nga usas siya sa girecognize nga dako ang iyang na pangayo nga pundo nga gibudgetan sa national government pero wa nas personal niya atong klarohon ni. Tuan ni sa ahensya sa kagamhanan labi pa sa Department of Budget and Management which is ang DBM maoy muhatag og release order kanang gitawag natong SARO address to the implementing agency like DPWH. Now, kining tanan maubitaw na nga na appeal siya stop performing kay nakita didto og unsa kakugihan kining atong kongresista.
1: Yes,
0: no, onya labaw sa tanan, ha? Labaw sa tanan. Kining mga napahiluna ni Kong Alexi Dinhas kabaranggayan ngadto sitio nga sakop sa barangay ngadto sa kalungsuran sa giingon na nimo Konsel Jess sakto nga kining mga kritiko kining mga gasigig panghilabot gasigig saway sa atong inans kanon ng panabang wa gyud na magpuyo sa 3rd district of Bohol nganuman like Willie Ramasula tuas Manila muuli ni Astag Bilaran.
1: Oh. Oh. Wa di ka kita, Sir Wayne.
0: Wa na makapuyo dito sa 3rd district of Bohol. Bisan to dog di na buta pero gapabuta-buta sa mga maayong nahimo ni Kong Alexi. Kining the Bohol Monitor nga mao maning kaniadto basis record sa kanang makita manguna bisag i-change nimo nang ngalan kanus-a na gigama nga account, no?
1: Yes, yes.
0: Makita ni mo kanang The Bohol Monitor ang anana kaniadto The Bohol Tribune. Oh. Ang kinsa man ang naa anang The Bohol Tribune? Tuas Dawis gapuyo ni Astag Bilaran gapuyo, no? Naay mupuli tingali og pilot ana ni Apo Diri Astag Bilaran. Tuwa poy usa nga mupuli pod og kabadyo tingali ana. Taga anda pero tuwa po si mo kay tuwa pod gatrabaho. Sumaw na. Wa yung kredibilidad. Why kamatuoran kining ilang mga wa kay makita nga legal standing ba sa ilang kunuhang pagbarog na kuno
1: sa ilaha pa Sir Wing is one na sila Sir Wing sakay-sakay ra sila isa yakita nila
0: sakay-sakay is panahon
1: sakay-sakay ra yon sakay-sakay panahon yes
0: kunya kun atong basihan kinsa man ang angay tuuhan sa katawhan nga si Alexi Visas Tutor sa iyang pagpangalagad duna gyoy agi. Of course, kamo nga mga barangay officials
1: yes,
0: kay
1: Sir Wing.
0: Ang proyekto nga niabot din ha sa barangay nga napahimuslan sa katawhan kana miabot na gitabangan ni Kong Alexi nga mapunduhan kanang maong proyekto tungod kay ang inyong hangyo pinaagis resolusyon
1: yes,
0: nga kongresuman mao ni among gikinahanglan dinhi para sa among katawhan. Dili na moabot ng proyekto ha og dili tungod ninyo nga mga barangay officials nga nagpanday
1: yes.
0: sa resolusyon nga naghangyo yes. sa atong inas kanunay panabang niya na ang proyekto ha.
1: Yes, Sir Wing, no. Ako lang i-share, Sir Wing, no. Ang isip, isa ka barangay officials, sukad-sukad sa panahon nga dili papugo, barangay kagawad, Sir Wing, sa panahon nga dili papod si Congresswoman Tutor ang atong kongresista, karon pagyud ko nakasaksi og minilyon nga proyekto nga directed sa barangay Sir Wing. Makaingon gud ko nga sa among barangay palang daan pila na ka millions ang niabot na nanan ng barangay hall nga worth
0: bago,
1: of 8 million
0: bago pila
1: yes worth of 8 million na Sir
0: Wayne payout
1: nga barangay hall
0: okay.
1: Multi-purpose building na siya Sir Wayne napod mi bag-o na pod namo nga kalsada worth of 12 million na siya Sir
0: Wayne payout
1: nga ginad na siya sa Purok 3 Ilawod padung sa Purok 7 connected na siya sa Purok 7 Lumbay
0: putlon ta ka 12 yes. million nga road concreting
1: yes
0: humana
1: humana over na.
0: Hanoy na agian.
1: Yes, Hanoy na kayo.
0: Gikalipay ninyong mga barangay officials.
1: Yes.
0: Labi pang katawhan na itong magdag, mga abots umahan.
1: Yes.
0: I-deliver dito ngantos lungsod
1: yes,
0: na yung mga mangumpra. Hanoy na.
1: Hanoy na kayo, Sir Wing. Kay tinodyo, Sir Wing. Kay ang ato ang area nga gibutangan gina nga nakasada, Sir Wing, kinamautan gina sa panahon sa una, Sir Wing. O niya, sa panahon nga nihangyo, jita ni Kongreso.
0: O mag-uwan,
1: muragig lugaw.
0: Muragig kuligaw giyawa.
1: Mura yung mga nilugaw, Sir Wing. So, nakainundom ko, Sir Wing, sa panahon nga sa panahon nga dili pa si Congressman Tutor ang resulta sa among kapitan nga nahatag lang sa niagi nga ng himong kongresista. Kana ra sigurong isa ka haligi worth okay, of 200,000 raman si Monica Gisulti.
0: Mangutan na sa ko. Kahisgot man ka og niaging congressman nga nakahatag anang haligi nga kantidad og 200,000 pesos more or less. Kinsa ba ng congressman ah?
1: Sa panahon na to, Sir Weng, murag si Sir Congressman Art Yap patong na dito itong time up, Sir Weng. Kaya siya mamutoy na mag-angkid ako sa panahon nga dilip mapugko barang officials na tingami kay wala maguda siya
0: mamutoy. Pilay nahatag?
1: 200,000, I think.
0: Nga halige. Ato na lang inon. More or less nga.
1: Ay, ihon pa mula siya, Sir Weng. Ato pa mula siyang i-bidding pa. So, dilip siya exact na 200,000 mahatag or more or less, narajud ana dapita sa
0: okay. Onya, gawas ana, napailain.
1: Wala na ko inahimduman nga naapay gihatag siya, Sir Weng. Basta kay ang giingon sa among kapitan karon sa panahon karon lahi na gyud ang gihatag ni Congressman Tutor kay makita mang gyud nga minilyon ang hinatag unlike daw before sa ilahang panahon pa pod nga tinawsan-tawsan na itong nahatag.
0: So, ang karon dinagko nga proyekto nga kinipod nga proyekto, no? Kini nga proyekto, nga nung naay mo abot og tag 12 million 8 million nga mga proyekto nga hatag ni Kong Alexi. Tungod kay gabasi ni sa gipangayo nga proyekto sa atong mga barangay officials nga maoy nakalated sa resolusyon nga ilang gipirmahan in mass motion nga manadayon basta proyekto.
1: Yes.
0: Pagpangayo nila ni Kong Alexi nga maone nga among gikinahanglan proyekto dili basta-basta ni nga mga proyekto kay pag-approve ana pag-receive sa opisina ni Kong Alexi, ilabi ni niya dayon sa Municipal Development Council sa MDC. Human ana dadpon dayon na sa PDC sa Provincial Development Council, din dayon RDC, no, sa dad-una po dito pagka hipno ining tanan gam-an dayon ni og program of works ngon ni Kong Alexi o KDPWH. Tabangit ang barangay nga magkagama na anay program of works kay naanay budget na approve na ni tuan na ni sa DBM. So maghuwat na lang tayo nga malutsanig saro o special allotment release yes. Order. So mauna, inigama sa pagtanaw sa taga DPWH nga mauni ang kantidad, kay maabtan man na sila sa kopya, may unay ng DPWH, mauni design. Mauna nga, dili basta-basta ni nga mga proyekto unya nakita magud ni Kong Alexi Conseljes nga kini nga mga proyekto lifetime
1: yes.
0: Long term ang kining mga proyekto ha mao na nga why ko kaluoy why lipod-lipod paghatag sa tabang handos hoy gutudog yon
1: mo na gingon sir Wing nga bisan pa man og mahuman na ang term ni Congressman Tutor og bisan pa magkinsay mo lingkod man at least nakita sa mga katawan na ikana niya nga proyekto ha.
0: Iyang
1: dili sa iyang bulsa nga kwarta
0: si, pero siya ang naning kamot
1: para
0: na mapunduhan
1: yes,
0: aron mapatindog ang maong proyekto.
1: Mo ang proyekto ha. Yes. Mo na tanyo nga dako gud natong pasalamat ni Congresswoman Tutor kay wala gud sila og wa gud pud siya nahimong congresswoman diri sa 3rd distrito. First ako na nahimduman niya Sir Wayne, nidagan siya og board member.
0: Yes.
1: Tapos pagkahuman niya board member, wala niya hum na siguro ang term niya, nilago siya congressman Tutor, pag-congresswoman. Paghimo niya congresswoman, automatic first term palang daan, daghan na kayong nagbaha nga proyekto.
0: Correct.
1: Hantod karon mo na nga siguro, ang uban nga wala kabuhat adto sa niaging mga
0: panahon.
1: Mauto nga karon daghan kadyog nagbaha pud nga mga isyu kay sila wa sila kabuhat atong ilang panahon karon nabuhat ni Congressman Tutor. Mao nay atong pangutana nga nganong wa man nila mabuhat na sa ilang panahon siguro wa pud sila magsaktog serbisyo atong panahon na. Dili parehas ko atong Congressman Tutor karon na
0: hands-on
1: pa man
0: og hands-on gyud.
1: Oo, bisag bag-o pa nang anak, hala, suo ato so, bisag asa na pita.
0: Duhot atong mga hilit nga barangay.
1: Kaligyon nga small but terrible.
0: Correct. Onya, sa imong pangutana kaganina, ngano man nga wa man ni mahimo sa nangaging mga kapanahonan kantong mga taong nilabay nga nahimong congressman, gani mga abogado to. Ahok na lang kanto bagon Konsehal Jess. Tapuan tong mga congressman na onya pulpol. Ah, kay ya, babaeng buhat ha. Small but terrible. Mato di mo, bag-o pang nanganak, tuhoan na, gadzuhot-zuhot na itong mga, ha, dapit nga diin, iyag yung antuod aron, iyag yung makita, ug unsa nga serbisyo ang gikinanglan sa katawhan. Yes. Now, Consul Jess, ato sa ipasupot ni kay, ni Arbay, importante kayo, gipahibaw ni, gikan sa atong kumbati team, nga ang kumbati clinic, suspendido sa ang atong serbisyo.
1: Yes, until June 3.
0: Sugod karong adlaw ha.
1: Taman June 3.
0: June 1, ugma June 2, Martes, Kutob, Panis.
1: June 3.
0: Miyerkules,
1: yes.
0: June 3.
1: Yes, okay.
0: No? 2026, unya mo balik ang normal, regular nga operation pagka June 4, 2026.
1: Yes, no? Yes.
0: Ihangyo na to ang tanang katawhan, labi pa sa tercero distrito, sa paghatag sa inyong pagsabot o konsiderasyon kay ang Combati Clinic sa pagkakaroon, di hunong una, suspendido una ang atong pagpanerbisyo. Sugod karon hangtod, adlang Miyerkules.
1: Yes, Sir Wing. No.
0: Balik na pagkahuybes.
1: Oh, yes. Sir Wing, ang ato ang last update na sa Combati Clinic, Sir Wing, dito sila sa shareable units, Sir Wing, nang adto sila para adto higayon ng ato ang libreng konsulta o libreng medical para sa katawhan sa shareable units atong Mayo 20. Size Sir Wing, moto atong ihailahang last pud nga ning dong sila sa
0: serbisyo
1: sa shareable units. Okay. Karon Sir Wing, nakita pud lang to no, na nakita man sir pud ka sa iyang post pud bag-o ni Congresswoman Tutor sa iyang page ni Alexi B. Tutor nga naay gi-post diha diha Sir Wing na nidong sila sa barangay sa Gindulman, uh-huh, sa Tabunok, Gindulman, Sir Wing.
0: Okay.
1: Nasa lagi visit dito, home visitation nga, tulog kabok pasyente, Sir Wing. I think ang Tabunok is sudlunon man na, Sir Wing.
0: Yes, sudlunon yes, ang Tabunok, na, Gindulman. Mayroon, dito sila si Doc Jeyo o si Doc Angela. Angela. Yes, padayon yun sila sa pagservisyong medikal, pag-atiman. Bisag-asang napitang pasyente, muabot yun.
1: Yes.
0: Ang servisyong libre, servisyong tinunanay, pag-atiman sa kahimsog panglawas sa katawhan sa tercero distrito, basta Alexe, kumbate
1: dito Sir Wing.
0: Yes, tinuoda, no? Onya, gawas ni ini Consul Jess, by the way, gahisgot man ta ining top performing nga mga officials, no? Sa gobernador, ato lang pong lakbitan eh, sa duha ka gobernador sa Region 7, kay Bohol na Malagsibo ang nahibilin, kay ang Negros, ang Sikihor, no? Tuan, gitapo naman sila sa NIR, sa Negros Island Region. So sa duha ka gobernador sa Tibuok Region 7, number 1 si Governor Aris Omintano.
1: Yes,
0: top performing governor. Gob, congratulations ni mo diha Gob.
1: Congrats, unya, congrats sir.
0: Ang tulo ni mo ka mga kaaba Gob. So good no sa top performing congresswoman and congressman sa Tibuok Pilipinas. So dako na tong garbo ng atong mga magbabalaod Consul Jess. Kumbati Gob.
1: Yes, sa isa ra pasabot na Sir Wing nga kada silang upat kauban ng atong tulo kabuok congressman og si Kong Babayap, kauban si Governor Aris Omintado, kauban po sa atong Vice Governor Nick Besas.
0: Yes.
1: Tinuod niya Sir Wing nga ang ilang pagserbisyo wala gilipod-lipod.
0: Correct.
1: Ilagi yung pagserbisyo iya yung gihatag sa katawhan pinaagi sa ilang mga taman sa ilang makaya. Anya, Sir.
2: Binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin D complex, the generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una,
4: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
10: DTX 500.
11: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
12: Opo, ang akong mga tiil o mga panakit ilih na pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko Bilib, no, sa MX3. Kaya nga, no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3, no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante, ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
14: Ilong Ranger?
18: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
18: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
18: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
1: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gikan kanamo sa DYRD.
20: DYRD.
19: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang espirituhanong kahimtang sa pamilya mo'y sumpanan sa kahimtang moral o kaugmaon sa kalibutan. Ang pamilya karon gihulga sa kahong nga buot mulumpag sa espirituhanong sukarana nini. Apan ang pagbago ubos sa kristuhanong diwa o balaanong kadasik mo'y malikong kabayan paingon sa langit mong himaya. Busa, ang kristuhanong katilingban sama sa Couples for Christ mubarog o manalipot aron magpadayon ang katuyuan sa Dios, pagmugna o pagpaligon sa pamilya. Sa musunod nga katuan kabutlo, ang CFC Bohol makigambit kaninyo sa mayong balita sa tinguha nga mutudo ang pamilya diha sa balaang espiritu aron pag-usap sa dagway sa kalibutan, pinaagi ning istasyon DYRD sa programang CFC Oras sa Pamilya.
1: Daghang salamat uga maayong gabi mga kaeksudan. Kumusta? Kumusta na ining ikaduhang adlaw sa tunga-tunga nga buwan sa tuig. June 2 na, kumusta? Maayong gabi ninyo sa tanan natong mga kaeksudan, labi na sa nagasunod sa ato nga kadunay sa atong tulumanon. Atong mga pangumusta ninyo, pangumusta sa tanan nga mga kaigsunan nato sa Missionary Families of Christ, atong mga kaigsunan sa nagkalainlaing mga renewal movements din sa ato nga Diocese Tagbilaran, atong silingan nga Diocese diha sa Talibon, sa gawas sa ato nga probinsya, kumusta? Gawas sa atong nasod. Magihapon among mga pasalamat, labi na sa inyong kanunay nga pagsunod, pinagi sa inyong mga internet connection sa dyrdam.com. Live da sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa atong AM sa DYRD AM nagladog-lanog ta abuta sa Mindanao, sa Leyte, dire sa Cebu. Dihagi akong amigo nga ingon siya nakamonitor ko nimo dito yun sa Lahog. Tiaw ba nang sa Lahog? Lahog Cebu. Diha sila napita sa ano sa Bay Hotel. Dako. So onya dire sa Leyte, naapoy nakamonitor na to nga kaabot ko ta sa Leyte. Plaridel. Yes, Plaridel og sa dito sa Bukidnon. Dito ko jud nagmonitor ko dito. Oo, dito sa Osames, dito sa naa man tay tigpaminaw jud nato dito sa Iligan City. Dito sa to sa imong kuan, imong igagaw si Igagaw Sterilbe. So klaro kayo og diri sa Hingoog City. Oo. Og naa po naka-monitor nato sa Camigen. Kumusta diha mga ta Camigen? Mga apelyido og Velasco diha. Velasco og unsa tuingan, unsa to apelyido? Sa mga kanato diha, kaparintihan nato diha sa Camigen Island. So Baktong, ang mga pamilya sa Baktong liha. Kumusta mo sa Camigen Island. Camigen Province. Okay, so salamat kayo ninyo og kauban nato karong gabi na ang ato nga partner nga nagyod nakalugar na gid pag anhi nato ini pagpuyog nato si Sister LB Makalandag. Mayang gabi kanimong sister. Sige.
2: Mayang gabi ka ninyo mga igsuon. Kumusta? Og nasab kita nining atong matag Martis nga programa oras sa pamilya.
1: Mm-hmm. Diretso day ko ron si Manaha sa Martes, Merkules o Huwebes. Ibingon na rin ba mi? Kumusta? Kumusta si Ray? Kumusta si General Inking? Gimingaw na ni mong taga DYRD. So, sige, unya atong una sa tanan, ato pasalamat sa mitambong sa atong gihimo nga World Couples Congress. Gihimo atong miaging Domingo, dugay-dugay tag pangandam niini, atong pasalamat sa mga nangandam gyud ang atong mga lumilihok dinhi sa ato nga sa atong Diocese Tagbilaran, labi na ang mga membro sa council, ang mga membro sa mga young couples o ang atong mga kaigsunan po sa mga sa youth o sa singles, Salamat kay ninyo sa inyong mga initiative, sa inyong paghago sa pag-andam yon sa di lang sa binyo, kundi sa kinatibuk ang program. Daghan kayong salamat sa inyong commitment sa pag-pailawom sa mga kalihukan ng, sa atong gihimo nga World Eco Conference sa World Couples Congress. So, daghan kayong salamat ninyo. Daghan kayong salamat. Og usab ang ato nga mga kaigsoonan nga mitambong, gikan sa Cebu. Ah, dahay atong mga 15 ka participants gikan sa Cebu. Og daghan kayo gikan sa Bohol, kaya ang atong binyo limited man, ang atong giplanuhan nga binyo nga 200 man. So, dahil mong apas pa, bisan sa last minute. So, murag i-accommodate manggihapon. Kining balhin doon ta o laing binyo, diha na ta sa gym, sa Bohol Child. Anya, salamat kayo sa atong mga bisita. Ang ato gyud, no less than ang atong servant general, si Javi Padilla. O ang ato po nga zone coordinator din sa Visayas, si John Karamat. Mm-hmm. O si RJ, si RJ, sa to apelido ni RJ, Bilyones?
2: Moriones.
1: Moriones. Si RJ Moriones, mga kaubanan niya, mga full-time worker, salamat kayo ninyong tanan. Mga delegates na to, gikan sa Hagda, ngari sa Valencia, ngari sa Luay, bisan to pista sa Luay, onya atong mga delegates gikan sa Panglao, gikan sa Baclayon, gikan sa Dawis, gikan sa Tagbilaran, Metro Tagbilaran, gikan sa Cortes, di atong mga kaigsoonan, gikan sa Maribuhok, ngadto na sa Luon, Sagbayan, Danao, ngadto sa dihay taga-Nanod sa Sirabulyones. Onya diha po atong mga kaigsoonan sa Hitape. So salamat kayo ninyo, salamat kayo sa inyong participation. Lingaw kayo ang nahitabo. So mao lagi magkita-kita tagpanagsa sa kinatibukan sa Visayas, kay naglain man ang Lite, naglain man pud ang Negros Island region. Onya daghan kayo itong atong gipanghimo. Diha gani gibuhat atong gihimo, press ato atong gihimo dito sa Australia, dito sa New Zealand o sa uban pang mga countries nga naay ato nga presensya dito sa New York o dito sa dito sa Amerika. Daghan po mga gipanghimo sila to. So salamat kayo, and ato pong pasalamat sa Dios nga nahitabo tong mga panagtigom na to, because once and for all ato nga gibalikan, gihinumduman nato ang pagpalawom sa ato nga tema karong tuiga. Ang atong tema, Rooted in Christ. Mm-hmm. So, Sister Elbe, sa imong di-aday ang request dire, requesting all our friends in FB to please support us by making, di ba ko kamaui ni God, comments and share this program, Oras sa Pamilya, MFC, Oras sa Pamilya, o Kinabuhi. Mm. Good evening, everyone. Moingon siya dire. Okay, atong tanawon dire nga atong kausi, Fred Ihira. O, Kapitan Ihira. Maying gabi ka ni mo, Fred. Maying gabi ni mo diha. Oy, si kagawad Victor Malayaw, si Junje. Ako ni yung partner ganyan yung paniyod to. Matay barato na itong paniyod to ganyan. Dadaghan kayo at akahurot. So, Junje. Ako ni yung kauban sa opisina, si Alfred Ihira. Uban pa diha, salamat ka ninyo sa inyong pagsunod kanunay. Daghan kayo ning amo panunya, di na kumabasa tanan. So salamat kayo ninyo. Og ato usab nga pag pahinumdom sa mga kaigsoonan nato. Karon ang pizza 11 ang ato nga anniversary celebration. Gihimo ning 11 tungod kay ang atong celebration karon ana paghimuon sa Aranita Coliseum. The first time nga diha na ata sa Aranita Coliseum, kay nag-expect og mga 10 to 12,000 ang mga participants ning Kumet nga motambong sa atong anniversary. Ika-45 na katuig sa MFC sa Missionary Families of Christ sa tibuok kalibutan. Nagsugod sa Manila, ani spread nga tos daghan kayong mga nasod o ika 45 na katuig. Ang ato po din ika 34 na. Ika 34 kay maguwang lahat sila sa katuig na to. So muna ang ato nga mga pangandaman katong mga naka-ready na, nakapangandam na sa inyong mga tickets. Amo na lang mga pa halipay ninyo o panghinaot nga safe ang inyong participation labi sa nasa tanan. Okay, sister, sa imo mga pananaw pagyan sa atong gihimo nga WCC.
2: Nindot kayo kay nakita-kita na punta. Unya, atong makita ang balaang presensya sa Diyos tungod kay naa ang kasibot o kadasik sa tanang mga miapil sa maong kasaulogan o maong event sa MFC MFC or Missionary Families of Christ din sa Bohol.
1: Unya ning responda yon ng imo mga suod kayo nga mga partner sa FB nimo. Si Sister LP Badilla Oldo kani regular gyud ni siya. Si Nancy, Nancy Mikabani.
2: Uy, Nancy, kumusta?
1: Oo, si Nancy, Sister Nancy,
2: gimingaw kumusta? Gimingaw mininyo.
1: Agi mong anak po, doon naman makabisita ang bay. Angie! Okay, si Mirna po, Dalandrata. Oh, di ko kaibawa ng sir-sir, kamo na lang diha mo yung mag-igo diha, Sister LP. LP, kamo na lang mag-igo diha, Sister Nancy. Kamo na kaibawa diha ng mga sharing-sharing. Di. Well, anyway, salamat kayo sa mga atong mga kaigsoonan. And then tulo ka talks ang atong napaminaw na atong miaging Domingo. Primero ang ato nga tema, rooted in Christ. Rooted in Christ. Ato pa ning gamot ta didto ni Kristo. Ang atong gamot nakagamot didto ni Kristo mismo. So tiaw ba sige tag ingon og ang tanom ma imong itanom diha sa tabunok nga yuta ma ka produce kini og maayong mga gamot nga moabot gyud dito sa kinatumyan gyud sa iyang maabot aron makakuha og daghan kayong mga elemento aron motubo, molambo, mamunga ang usa ka tanom. So mao na kay first lagi giingon nga first is root.
2: Rooted in Christ.
1: First root unya ngadto na sa fruits. Second is fruits. Una on usa ang atong pagpagamot aron susunod ana ang pagpamunga. Mao na diha mo sumbanan. Tungod kay og dili siya makagamot og maayo, di siya makakuha sa mga elemento nga gikinangan aron mo ligon, mo tubo, mo green, mo lambo ang usa ka tanom og makapamunga og maayo. Diba? Kinangan na bitaw sa balaang kasulatan nga kinangan kita makagamot diha ni Kristo aron ta makapamunga o mga bunga nga molungtad og kanunay, diba? Roots that will sustain. So muna ang importante kayo kay diha nagikuha sa atong tema nga rooted in Christ. Kinahangan nga kita makagamot ang atong gamot, makakonektar nga ito ni Kristo aron nga kita usab makaambit sa mismo nga kinabuhi ni Kristo. Tung kay unsa ang atong momen ay giingon bitaw nga giingon unsa ang imo nga gikaon mao pud na ikaw. So ug maayo atong gikaon kay diha ta mo gamot sa maayo nga ngayuta din maayo po ang atong resulta. Pero ang kinabuhi, Sister LB, is always a struggle. Ang kinabuhi, always mga choices. Ang kinabuhi, always mga tanghaga sa natong mga tao. So, kinahangan nga, we have to live by the requirements of being Christian and being rooted in Christ.
2: So bisan pa sa kasakit,
1: yes,
2: andam mubarog gihapon,
1: yes, kinahangan.
2: nalawm na ang gamot.
1: Nakalawm na ang gamot.
2: Nakalawm na ang gamot. So kami, we are ikapilaron.
1: 34.
2: 34 years. Karoon,
1: kuwang nalag doha ka buwan. Nga ma 34 ta. Kay karoon mang August 22. Karoon mang August 22 nga mo tangkod na taog 34 katuig. 34, 34 years. So ingana ka dugay na, pero dili may moingon ninyo tungod sa kadugay maayo na. Daghan paghihapon mga problema, daghan paghihapon struggle sa kinabuhi, dili paghihapon ta perfect, dili paghihapon ta makaingon nga ana mura masantos na ta ini, dugay pa kayo na
2: nakabarog gihapon og namunga.
1: Pero gipaningkamutan na to nga natay connection nga to ni Kristo, nakagamutan nga to ni Kristo. Kay basin pa o makalaho tayo gyud ning kinabuhi nga makapamunga ta, o na naman siguro po yung mga ginagmayng bunga. Ambot, kumusta mo diha ang ato mga kauban?
2: So may makapabunga na to.
1: Oo.
2: So diha sa talk to, leaving the call.
1: Leaving the call. So atong puyan tungod
2: kay sumala sa tawag sa Ginoo nato.
1: Ay, og ang kahoy nga nakagamot na onya, di pod siya maningkamot nga makaproduce pod siya sa chlorophyll, photosynthesis, ano na siya ay maproduce nga bunga, na wa poy mahimo tungod kay di ba gitungo ni Kristo ang sa kahoy nga way bunga. Wa kahinungdan, wa makay bunga, di ka libre og naay kuan. So nalaos, nalaya ang usa ka kahoy. So ingana di ay mga kaigsoonan, ingana di ay. Importante di ay ta nga uy si Sister Franz Upog na ani sa Lindaville. Oh, supervisor. Sister, kumusta? Kumusta si Brad? Oh, sir, paghihapon ta. Sige, paghihapon ta, household. Mm-hmm. So, kumusta diha? Oo. So, kinahangan nga leaving the call. Unya, dinhi sa atong call, dinhi sa atong pundok, sa mga labi na sa mga renewal movements, bisag BCBP, naamoy mga gitawag na itong cell group, natay household sa MFC o sa CFC Global, natay household. Mauni ang atong kinabuhi nga makapasustain na to tungod kay mao man ay makita-kita sa mga kauban, makadungog ta mga inspiring words, makapadasig na to sa mga sa atong kinabuhi ug naata ma-down ta, naatay kapaambitan. So nga na nay sa atong ma-sustain na to, mao ni ang atong mga habok o mga abuno sa atong idadlaw nga kinabuhi.
2: Ya, yeah, mao nang gingon po nila nga no man is an island.
1: No man is an island.
2: Nindot yun na atay kauban.
1: Suway ragod ninyo nga mag-inusara mo sa inyong pagka-Kristiyano, mag-inusara mo og simba, mag-inusara mo og rosaryo, mag-inusara mo diha og pista, mag-inusara mo di yun tamo lahutay. Tungod kay vulnerable, tanawa ragod ng mga kahoy. Kanang kahoy nga mag-inusara diha sa kuan, sa kanang midos ba o diha sa mga bukid, mag-inusara gani, that kahoy is very vulnerable to lightning. Di ba? Mabito na nga og naakadiha dapita sa open field, sa open nga lugar, kinahangan jo kag naay kilat, hapa jo ka. Pero unsaon malagi na nato inagkilat kay nauna man day ay ang pagbuto ana, adaglungan man din ng kilat o agbuto sa dugdog. But anyway, muna nga makita naman nato daan sa layo pa nga ay kilat, kinahangan nga muhapa tungod kay malagmit nga kanang mga ning tubo o taas nga mga kuan mo nay dangpon sa kilat. So adto kilat mo igo. So mao nang mga kaigsoonan nga makaingon ta nga kinahangan ta mo tubo dai og motubo ta nga naay atong mga kauban atay household, and that is why ang ato nga simbahan nag-encourage gyud natong tanan, nagtawag gyud ang atong simbahan nga naatay cluster magkahiusa ang mga silingan diha sa ato nga basic ecclesial community.
2: Gagmay simbahanong katilingban.
1: Una ay atong presidente, si Sir Elbe, muna ay presidente sa among kapilya. So naisakop siya nga, pila na, 12 na? 12 na ka-clusters?
2: 12 ka-clusters.
1: 12 ka-clusters. Unya, sige.
2: Unya. O, ninut kayo ang mga pagpaambit sa uban nga tungod sa ilahang daghan nga mga cluster nga kanunay nag-himo sa ilang meeting. Ang rasya nga ilang nadawat nga di ang managsilingan, nag-ilhanay.
1: Yes, muna importante.
2: Dili na ta moingon nga duol duol mi pero layo. Pero karon duol na kanunay ang managsilingan.
1: Dili na ang subject nato nga manglibak maglibak kay kun subject nato kun sa by reading anang adlaw, kun sa by reading anang simanaha. So naanay sud ang atong panagkakabildo. Kaysa una wa may sud lang magtapok-tapok ta diha, maghingot anay ra unya maka matintal og istorya kinabuhi sa uban. Pero og nata sa cluster, wa jud may og pare nga panglibak mo niya ha. Wa jud pag siring mo diha, pag ambit mo diha unsay mga mensahe sa Ginoo sigon sa inyong nadungog sa pagbasa sa balaang kasulatan. Diba?
2: Nagkaiusa diha sa pag-ampo.
1: Kung unsay mga maayong buhaton aron nga malig-on pa ang inyo diha nga panaghiusa.
2: Labi na sa pag-ampo niya kami. Nasunod na po na napoy plano nga fellowship. Kay aron mas malig-on pa ang inyohang relasyon or sa isip mga cluster, kauban sa cluster.
1: Yes.
2: Unya mga pasubo day nato sa pamilya ni Marilyn.
1: Yes.
2: Nangka. Tungod si sa Jimmy. Pagtaliwan sa iyahang bana nga si Jimmy Nangka.
1: Nihapon
2: June 1.
1: Namatay tao June 1. Muligi na ako po.
2: O yung haya niya na aron sa
1: iyang Pinoyanan diha sa Pinoyanan Divine Mercy. Diha
2: sa dapit sa Divine Mercy.
1: Divine Mercy Community diha. So, mo po na lagi, pasubo po na ako sa ato bang kahimtang. Dugay ra man eh, di man eh karun pa, sa tagbilaran pa ta. Ako na yung mga kon ba, pangapanghayhay, unta ba? Nga unta, nangandoy man ta nga ang tanang mga sugal atong mapaundang. Di yun na ito mapaundang. Akong napamalandungan, di yun na ito mapalandungan. Bisag karon to ako sa Kurilya as administrator dito sa Kurilya. Sige lang istorya may nga. Madali raman ni undangon. O ato yun nga, kanabang barugan ba? Nga, wakjoy sugal. O niya, di man mahimo. Kaya muingon mga tradisyon na niya magsugal dyan o na'y mamatay. Kung saon mga di matapos ang mga sugal. Nga, kinsa man ang naasa mo apil sa kanang lahutay diha pagbilar diha minatay. Apil ang mga bata. Apil ang mga bata gagmay pa. O niya, maunay si tambong dito sa mga sugal. So makamao sila, sila na po doon niya sa sunod, managko sila na hangtod karon na dili dyan na mamatay ng sugal. Sige, sumpay-sumpay. Pero og maisog na ubang mga lugar nga way sugal tungod kay ang pulis gyud ila jong gipatuman jud nga sugal man gyapon na bisag asang dapita because kanang sugala nga gibuhat anas mga kanang naay mamatay lagi wa mo jud ay permit gitolerate lang na tungod kay mao na lagi na andan.
2: Pwede ra magduwa-duwa pero wala lay sugal.
1: Pero
2: sa panahon sa pag-ampo kun unta ang tanan nga nangambong anang paya o pag unsa gitan ang pagbilar mo apil sa pag-ampo.
1: Yes, sorry jud sa mga silingan ganiha didto mi ganiha. So nagsigig pangaji taon dire sa among presidente sa una si Tineng. Oy, didto pud sila sige po karaw. Saba unya si hangtik nito sa mga sinsiyo kay nagsugal. Ko siyaro na po, mawa na po may respeto diha sa nangadje. Bisa sa nga nangadje na lang.
2: Respeto, sa, labaw sa tanan ang pagdaig o paghimaya sa Ginoo. Kaya naaman ang balaang presensya sa Ginoo. Duha kong tulo magtigo, mauna nga tagaan o respeto ang paghimo o pagampo. Bisag dili, kung mahimo diha, mulingkod lang mo diha. Ayaw, undangi lang sa ninyo ng pag-dua-dua.
1: Mo lagi pero sa man nga daatay pagkuwang pud ini nga medyo na ina-evangelize na gamay ba kay wa pud nato na sila maapil sa atong evangelization.
2: So sige lang ato himo on sa catechesis.
1: Napay challenge nato. Oy nang eskwela man pud na ambot ni naminaw pa po na si catechista nila. Anyway, mga kaigtunan.
2: So, human sa living the call, adto ta sa walking the mission. Labi na diha sa pagdawat og sa giingon sa Ginoo nga sugo gyud, dili ni siya hangyo kun dili sugo unsa man yan sugo. Mao na giingon natong the Great Commission, panglakaw kamo sa tibuok sa tarang suok sa tibuok kalibutan og isangyaw ninyo ang maayong balita.
1: So, pero ang usaan na ka importante kaayo, unsa may imong isangyaw, unsa may imong ipaambit, unsa may imong dalhon ngadto sa ubang mga tao, ugwa lagi na po'y eh. So, nagsumpay ng living the call and continuous yun sa atong mission. Believing in our mission. Pagpadayon sa atong mission. Kaya, kitang tanan, dili man iingon sa, tingnan na sa MFC ra, dili ra na sa BCBP ra, dili man iingon sa karilang El Shaddai ra, karilang uban direng mga taga charismatic group, Couples for Christ, Global Mission Foundation Incorporated, ug uban pang mga renewal movements, ug uban pang mga associations. Tungod kay call ni nato, tawag ni nato sa tanang mga Kristiyanos. Naani sa ato nga natong Catechism of the Catholic Church nga ang tanang mga binunyagan puro study ay mga evangelizers, mga magsasangyaw. So naatay katungdanan, katong mga tigsimba, kumusta man ang inyong nga nadungog sa katapusan sa misa, ingon nga panglakaw kamo natapos na ang misa, panglakaw kamo og dalha ang kalinaw o gugma ni Kristo. Asa man na nato dalhon? That's the sugo, panglakaw kamo og bunyagi sila ngadto sa mga nasod, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sumo po na ang mensahe dai ni kuan. Ingon siya nga, I am the bishop elect but I am also a retired bishop. Komedyante po ni atong amigo nato si Father Jingboy. Gusto jud siya magpatawag ra og Father Jingboy. Ingon siya nga ang ato nga living the call, ang ato nga pagpuyo isip mga Kristiyanos, daghan kayo nga kutob ra Diyos pagpanguros. Pero maayo na na, ingon siya, maayo na ng indikasyon nga kahibaw ta mga manguros tungod kay that is pag-angkon nga sa tulo ka persona, Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo. So, ingon siya, maumanay na andan. Inagmata na to, manguros ta, inagkatog, manguros ta, inagkaon, manguros, inay og lakaw, manguros, inaglabay na to og simbahan, manguros, unya, dang yango na, dang yakbo na. Pero kanang naibita magsakay og sakinan, manguros sila tungod sa simbahan, unya, adto na mo yango dito sa unahan, na, dito di na simbahan, kanto na silingan.
2: Pero well, sa anyway, pagpanguros, kinanglan, ibutang sa kinasingkasing.
1: Yes, unsa may meaning anang pagpanguros nga giingon ni, kuan, giingon ni,
2: dili, dinali, dali.
1: Unsa to'y meaning, ana, ingon siya, sa ngalan sa Amahan, diri sa ibabaw na, sa tupa, giyahan kaniya sa imong huna-huna. Unya, sa anak, ari sa imong kasing-kasing, giyahan ka sa imong konsensya, imong emosyon. O sa Espiritu Santo, giyahan ang imong mga abaga nga makasugakod kag pasan sa imong cross. O sa imong katungdanan.
2: Okay.
1: So, mauda na ibot, ipasabot, o mangurus ta. Oo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Okay? Sige, sister, na kay mga pahibaw. Sa? O kay pahibaw? Karun mo sa? Kaliot, ayaw sa pagdali. Wala mo po tayo time. Pero, ato na lang ang mga panghinaot ninyo. Labi na sa giandam ni Sister Elbe, nga ato nga closing prayer karon ato ning pamalandungan sa atong pagkatawag.
2: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langiton na mong Amahan, nagapasalamat ug nagadayag kami kanimo tungod sa mga gasa ug grasya nga imong gibubo kanamo sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Ug usab sa paghatag mo kana sa among tagsatag sa kapamilya, sa gugma, kalina ug pagsinabtanay. Ug nangamuyo kami kanimo nga unta imo kaming hatagan sa grasya sa tanang adlaw, labi na hatagan mo kami sa kaibalog kaalam sa pag aron kami makahimo og maayo og nga unta sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Ikaw mahimong sentro og diha kanimo maangkon unta namo ang grasya nga among gikinanglan. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Yes, ato day nga
2: sa anak sa Espiritu Santo. Amen.
1: Ato day nga pag acknowledge ni Agnes dito ni sa Davao og ni Part Helder unday diha sa Corellia. Mayong gabi kaninyong tanan.
0: Inyong napati ang tulumanon. CFC, oras sa pamilya. Tulumanon nga inyong madunog dinhi sa atong istasyon, BYRD. Sundaw kayo ninyo sa ipa ang pagpaminaw. Magauban unta kanunay kanato ang atong labaw magagagahom.

0: 500 Health Alert.
1: Lourdes Pantay, 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa GTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubag. Nanatingala lang ang doktor nga, ang uban, hubag na gid akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma lang gyapon ko GTX. GTX ay ganyan to girl, palit na lang sama, GTX gyapon. May pa GTX inyong paliton, inyong imintin kay kolesterol sa ako lai basihan. Ikan sa pag-opera, GTX yung akong imintin o ilain.
0: GTX 500, mabali sa mga butika.
2: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yan to ang isgutan ron, mga higala. Himarat ka ba nung sobra ang imuhang asin nga ginabutang sa imuhang pagkaon? Remember, mga higala, nga ang pagkahimarat pwede ni maglead mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram nga kutsaritang asin. Raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin, naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana napon siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either natay problema sa kidney, kung samot ang atong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalon na nato ng mga sausawan dira, mga bagoong. Ato na na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta, may problema na atong kidney. Dili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilita mo gamit ang kalamansi na lang, sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paborito sa mga Pilipino. Ladbu! Masisundaan ni Moderatio. Ladbu! Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon preska nga isda, sariwa nga isda kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry goods, mas maayo tong preska. Nanlikay sa mga canned goods.
0: GTX 500 Health Alert.
2: Labi na yun kung ang canned goods nga ito ang ginakaon. Parat. Kung saan na ito pag ila or pagkabalong parat. Basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang ang ginakaon. Tantawa ninyo na iuban dira nga tag-as kayong sodium content. Per servings man na. Pag sabihing per servings, usa kahiwa rana ha. Dili tong usag yun ka lata. Kaya naman nagitog dito per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa ito pa, usa kahiwa. Per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo kahiwa, di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
0: GTX 500!
3: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
4: Ricardo Alvidera.
3: Ilang taon na po kayo?
4: 75.
3: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
4: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko na allergy sa tubala.
3: Mm-hmm.
4: 7 years na ito nga nagkanto ko din siyang imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14. Tapos ito gintagaan ko siyang bulong 15 days ito.
3: Oo.
4: Ay, na-comply ko man, tapos ang pagkaon na ako nga imo, ginbutang ito, hindi ba nag-iwasan ko na. Wala ganit mga 1 year guru. Na, so doon babakod na ako. So, why na ko yun na kulba ibala? Kasi ito, doon firme ako na kulbaan. Magkuba ako, hindi ba?
3: So, ano manasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3Bio Mighty C?
4: Naya, sige, ganito. Diya, kada weekly, kabakalwi ko diya. Kaya nang 10 nga D3Bio, 10 nga Mighty C, kag 10 nga DTX, 1 week na yan.
3: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
4: Though, 5 ba?
3: Okay, 5.5.
4: 5.5?
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod rugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo anak.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Koholanos! The celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki, sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
6: See posters for details. The DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067, Series of 2026.
7: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
8: Yes, Lukans.
7: Kainom ka o DTI Excel Mandit. Gisulayan gini mo.
8: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanod ako ang tiil. Tapos inig minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Alang na itong mutukod o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
11: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At ako na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Murag kani ako na maintain. At your age, you're still strong because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko believe.
12: Oh, ano ba kung ano man na imong dagway, pre?
13: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ko ang maong bill ug dili na ako makit-an.
12: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
13: Maunagi pre, unsaon narbaho man ta?
12: Yun na pre, naalagay mailbox na imong balay o sa gate.
13: Wala, pre. Magpagama pa ko.
12: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
13: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
12: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
13: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
12: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
13: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
12: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
13: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose from

0: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawhan, alas 9:18.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa!

0: Igala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome na usab sa itong programa Tagbilaran by Night, ang labing pinaminawang programa sa radio dinhi sa Bohol. Matag gabi eh, gawa sa adlaw nga Domingo. Kini na usab si Allen Doidora, mag-uban-uban ta mahigala hangtod sa alas 11 sa gabi eh. Maghatod sa labing uwahing mga panghitabo sa itong probinsya sa Bohol. Uban usab sa itong mga TBN reporters nga mahatod sa ilang nahipos ng mga balita. Karong mga orasan, anukad diha sa Tambalanan sa Governor Celestino Galliares Medical Center. Alerto Jun Gutierrez, mga balita sa kalungsuran. The Barker Cell Remolador o mga balita usab sa Dakbayan o sa kalungsuran o sa Tagbilaran na City Police Station. Robocop Willie Maestrado, uban sa nato sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, mayingumad dito sa transmitter o sa tanang mga kaubanan nato sa pagsibya karong gabi una. Sa itong mga nag-view sa Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasaligan Facebook, sa ato ang mga nagpaminaw sa dial sa inyong mga radio o sa tanang maabot sa itong sibya karong gabi una. Welcome mga higala. Doon na mo ibuti padangat sa itong tulumanon. I-text, itawag sa itong mga hotline numbers, sa itong smart globe o sa ito ang landline. Kaya itong hatagan o pagtagad mga kaigsunan karong gabi una. Doon na mo yung mga reklamo. Doon na mo ipadangat sa inyong mga sa itong text klamo number. O doon na mo gusto po nga ipa-ambit sa itong programa. Ilabi na sa mga issue usab nga atong hisgutan karong gabi una. Gusto mong paambit po sa inyong mga opinion o reaction sa mga isyu nga iskutanan, ipadangat lang po mga kaigsunan kaya itong hatagan o pagtagad mga higala. Pag-usab, arangkada na punta sa laing edisyon sa itong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.

0: Aritas mga ulohan sa tong mga balita. Karong gabi una, dakong rollback sa presyo sa gasolina ug diesel ang gipatuman karong adlawa. Samtang sa lain nga bahin sa atong mga ulohan sa balita, ikan sa kalungsuran si Dabarker Cel Rimalador Guetzel.
1: Okay, daghan salamat rin at mga panimaya pangumusta madyong gabi, madyong pagpaminaw. Sa itong mga pinangga sukiti paminaw nga kanunay, nagsunod sa itong talumanan sa Tagbilaran by Night Worldwide. Sa lungsod sa Carmen, naugdaw, humangil lamoy sa kalayong sa kapanimahay dito sa Sitio Porok 5 sa Lower Masin, Barangay El Salvador, lungsod sa Carmen. Nanukag, gikan sa buatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cuoy, na Barker Cel Remolador ang friendly driver. Basta balita, DYRD ang kasamigan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat, Barker Cel Remolador. Sa laing abahin sa mga uluhan, gikan sa Tambalanan, alerto Jun Gutierrez, Guayun.
2: Kaso king ati we minaw nang sunod kanu na sa tuwa nga tol manon tag Belaran by night. Naidangat Distang Galiaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka lulo. Humakni na nasbagan og laing nga motorsiklo dito sa lungsod sa Luway nga matupak kani si lulo mi kalit og liko. Ma kompleto ni tali sa tuya magbalik.
0: Daghang salamat alerto Jun Gutierrez sa laing bahin sa tong mga balita. Eh, bukal na ang politika dito sa Tercero Distrito dinhi sa tong probinsya sa Bohol. Uman nga nigpost sa iyang Facebook si Third District Representative Alexi Tutor nga daw wa na sa ilahang grupo si Board Member Tita Baha. Layo, layo pa gani pero sugod nag-init mga higala ang hisgutan ng politika. Si Baha gidungog nga mo lansar pagka kongresista sa ikatulong distrito, posibleng mag-atbang sa amahan ni Tutor nga si Vice Governor Nick Besas o di ba kaha sa asawa ubanan ni Tutor si Vice Mayor Christopher Tutor nga maoy gihugon-hugon nga mo hulip sanglit si Tutor na anaman sa ikatapusang termino, tapos sa siyang termino karong 2028. Sa laing abahin, ingong lainausab nga insidente sa kidnapping na hitabo kaganiha diin usa ka kanhi drug personality ang gitabangan og sakay sa usa ka puti nga itom nga Vios diha sa barangay Dampas dinhi sa Dakbayan sa Bilaran. Inahan midangop sa DYRD aron nga mangayo og tawang og panawagan nga iuli in town ang iyang anak. Sa laing bahin, laing oportunidad sa mga bulanon nga makatrabaho uman nga gibuksan dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran ang laing call center. Samtang sa laing bahin, sa balita usab sa kauluhan, nanawagan ang grupo sa minority sa Senado nga mo-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano uman sa sagunsong duha ka adlaw nga way quorum sa ilahang sesyon. Dumikan human nga mi laing ulbo na pod ang laing tensyon nagsugod sa pagdakop ni Senador Jinggoy Estrada. Samtang sa laing balita sa kauluhan, Congressman Miao Kiko Barsaga hingpit nang gipalagpot isip miyembro sa House of Representatives kaganiha. Bago itong mga uluhan sa mga balita, garong nga gabi una ang kompletong detalye. Inyong mabati sa itong pagbalik.
3: Tagpilaran by night.
4: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
0: Parenta may gala sa itong tulumanon, nagatusong oras, doon na tayo 28 minutos ang milabay sa alas 9 sa kagabion. Pag-usap atong mga pagpanimbaya o may gabi, may pagpaminaw sa itong mga pinalangga nga mga suking tigpaminaw garong mga orasa. Kumusta mo? Hinaut nga namo sa may kahimtang sa panglawas firme atong mga suking tigpaminaw dinhi sa tibuok lalawigan sa Bohol sa 1st, 2nd o sa 3rd district. Mayong gabiin ninyong tanan mga sano o mga sana. Kumusta ang atong mga naminaw ron o unsa may inyong gipangbuhat karong gabi huna? Samtang gapaminaw sa atong programa, mayong gabiin ninyo tanan diha. Nakapanihapon na ba ang tanan o unsay suwa no? Sa tagsa-tagsag ka mga lamisa? Unya, kumusta po ang mga nagtanaw na ito ron sa ato ang Facebook Live sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. Paday lang mo sa pagpadangat sa inyong mga mensahe. Karong gabi una, kaya ito ning basahon ng inyong mga greetings, mga pa-shoutout, mga pagpanimbaya o guban pa mga kaigsuunan. Sa mga nagmaniho na ito diha, mga nagmaniho o tricycle, nagmaniho og mga jeep, napabay biyahe ron, mga bus, mga bihire, og sa tanang mga driver, mga nagmaniho sa ilang mga kaugalingong sakyanan, mga private, no? Kumusta? Samtang gabiyahe, amping perme, samtang gapaminaw sa itong tulumanon, mga higala, no? O niya, sa baba, no? Sa itong mga suking tipiminaw usab, gawas sa lalawigan sa Bohol, Kabisayan ug Mindanao diha sa Bukidnon, lanog-lanog po natong Sibya diha karong mga orasa o niya diha po sa Iligan o uban pang dapit sa Mindanao o dinhi sa Kabisayan mga isla o mga lalawigan no, nga dipindis signal kung makaya bang maabot diha napita o nagtingog maganin ang inyong mga radio ron tingog mo, nadungog ninyo ang atong tingog. Mayong gabi niya, salamat kayo sa pagpaminaw ninyong tanan, no, mga paisanog, mga paisana. Ilabi na po sa ato mga OFW, mga Overseas Filipino Workers, nga mga bulanon, nga naa sa lain-laing dapit sa nasod, kalibutan. Kumusta? May muntag, may hapon, dipindes oras, ugunsang orasa sa inyong nahimutangan karong mga gutlua, mga kaisunan. Welcome sa itong tulumanon, Tagbilaran by night, mga kaigsoonan. Karong gabi una, doon natay pipila ka mga balita nga isgutanan. Unahon na to ang mga balita, syempre din sa itong dapit, no? Sa syudad sa Tagbilaran. Kaganiha, doon ay usakainahan ang may dangup, no? Din sa itong buhatan, din sa DYR din, doon sila dire. Gumikan kay ang ilang anak ko, no? Nawagtang. O niya, ilahang na hibawan nga gi-kidnap po ko, no? Lain na po ko nung kiningni ang kaso ni kidnapping, no? Ang iyang anak nga gihinganlan og usa ka Joaquin, no? Joaquin sa to ay pangana natong kumpletuhon ning pangana ni, no, sa taga Barangay Dampas, no? Sa Purok Purok 3, Barangay Dampas, Joaquin Capayas. Kaganiha, matod sa inahan nga ni Dangob Dere o giyahang isuon nga nagkuan. Naghakot ro kuno tog haluplak. Unya gihunungag kalit og sakinan. Ato paminawon ning interview mga higala. Kay do naman ti interview niya. Tong suwayan pod og tawag ron ang CTPNP og do na ba sila kasayuran ani kay matod pa nagpa-blatter mga no to. Pero ato sa ning paminawon ning atong interview sa igsuon o sa inahan nga ni Dung Gyud diri sa itong buhatan sa DYRD. Kaya lagi na balaka sila. Kaya tiaw mo nag imuhang kauban sa pamilya, igsuon ba ni mo? Anak ba ni mo? Papa ba ni mo? Gunsa ba? Kaliton ragkuha. Sa mga wa mailhing nga mga tao nga nakasibilyan mga higala.
6: Wagan na eh. Unsa may gusto ni mong isulti?
7: Ako na nawagan.
8: Kung kinsa itong anak kita sa tingnan ng anak mo?
7: Kung kinsa itong kuha sa akong anak nga ano gikuha manindyo nawa manay sa gatrabaho man na siya dito sa bahay. Iguro na siya nag ana sa may kalsada kay nagkuha og bus kunya inyo lang gikalit nga gi kuha gitabangan pag yun ninyo upat mo kataw kung sa man diay sa niya nagatinarong naman ang akong anak ha kung kinsa man mo mga tawha na pagpakita mo kay aron istorya mo nato ni ako tiguang nako wa ko mahadlok nga mamatay ana busa in town ayaw lang yun ninyo in town pasakiting akong anak kay huwag yun na siya sa kung mano tarungon di ay nauntag ano tarungon ninyo pagdakot
6: ugdo na isa
7: kung usa pa mudakot mo kinanglan na amoy warrant of arrest diba ano wa man sila magada unya ila lang gipugos ang akong anak iguyod pag yun nila naa may kao og guwante sa akong anak dito makita na unsa pwede to i fingerprint kay makita mo sa siyempre nawiran gud nila ang akong anak nawagtang gud tong mga nang hangin na gud to
6: pero kadtong mga tao nga nagkuha niya, wa man po kapod nag-uniform o polis.
7: Wala.
6: Mga civilian ra.
7: Civilian.
6: So, posibleng di po ito mga polis.
7: Oo, posible nga di mga polis. Kasi na po yung nagsugo ato nila. Muna nga. Kung mahimo lang. May mga igso, may mga anak bang siguro mo, may igsoon. Di, punway sa. Ayaw po ninyo ingon anak ah. Gusto ko unta nga imbis nga kitang Pilipino magtinabangay unsa naman hinuon eh nahimo naman hinuon way hinungdan
6: pero sa may mong pagtuo nganong gikuha man to imong anak gi kidnap man
7: wa pag ko kay ibaw kung mano kidnap nila nga kantong akong anak gatrabaho to sa akong ad kay ang ad sa akong ang baboy ko nga kuhaon nun mugid mo ito akong gipadali ni Jay og trabaho. Nya, kada ka mag...
6: Gibunlot
7: nila.
6: Pasakay sa sakinan?
7: Ang
6: sa kulo sa kinan?
7: Black to no, Jay?
9: Bios nga itom.
6: Bios nga itom. Wa po nakita ang unsay plate number ito.
9: Wala lagi sir mo ito nga. Buti kinahanglan na mo nga makuwanta. Kung na ito.
7: Mayon ta ito makuwaan og ano plate number. Ang mga tao nga nakakita pod wa pod sila kahibaw.
6: Pero kini imong anak sa man niya involved ba niya sa unang mga binuang or wa?
9: Katura lang din sa doon
6: sa katura sa una. Nakagawas na pod.
7: Unya.
6: Karon wa nay tinunto ang gihimo.
7: Wala.
6: Trabaho na lang.
7: O trabaho na siya.
9: Tingnan lagi mi na sir nga ditong dapita talamak ayaw mga kuana wa man tang hilabteng pero katong nga tinarong hilabtan ni noon
6: So imong panawagan bago sab na eh
7: kung kinsa nga nagkuha atong akong anak paghihog lang ibalik diri namo kay sakit ba ya kaayo hunahunaon nga inyo nang hilabtan nga way sa mahimo lang ibalik ninyo nga way tapsa ang akong anak
9: Kung
7: kamo may igsoon, may anak, Kanya kun imong anaon pagpaagi. Malipay ba dai mo? Dili man siguro.
6: Okay.
9: Salamat kayo, sir.
6: Okay na to, i-pause yung video. Ha? I-pause na.
0: Okay. Okay, so mga to manghigala ang inahan ni Joaquin Capayas nga si Madam Rosemary Capayas, si Nanay Rosemary Capayas nga ni dangop sa atong buhatan gaganiha pag yun, no? Mga alas 4 sa hapon aron nga ipanawagan, no? Ang pagwagtang sa iyang anak nga matud pa gikuha sa mga lalaki nga nagsakay og Toyota Vios diha sa may barangay Dampas samtang hakot og haloblak, no? Gikalitag hunog og itom nga sakyanan unya gipugos pagpasakay sa usa ka Toyota nga Vios nga itom ang kolor, no? Di na pud puti kaysa una puti man to, no, ang gigamit sa mga gialigar nga suspek sa pagpangdagit o mga tao nga na involved o illegal nga drugas, mga higala. Karon itom na pod, no? Itom na pod nga sakinan. O niya hangtod ni adto, human, wala na makita ang ihang anak. Wa pa kauli. Ambot karon o karon mga orasa o giuli na ba? No? Wa pa man po'y feedback. Ato man itong giadvisan o unsay mga update, palihog na lang po o pahibawa mi diri. Kalimot po pangayog number ato. Siguro basig na minaw ron atong pasindon o number or atong ipatawagun diri sa atong mga linyas ng telepono o unsay update na uli na ba ang inyuhang nawagtang allegedly gidagit nga anak diha sa barangay Dampas. O wa pa ba, no? Ato ni subayon karong mga oras sa maigala, atong suwayan ko og contact bird ang ato ang hepe diha sa Tagbilaran City Police Station. Doon na ba sila gihimong investigasyon kabahin ani para mailhan pod, para luoy pod in town ang inahan nga mao'y kauban niya silang balay nga iyang anak nga wa ra kalit kay gikuha si Lieutenant Colonel Joey Bicoy, ang atong hipe sa Tagbilaran City Police Station, atong hinabion mga higala og say update ani na pablatter na ba ni og ani na pablatter unsa po ilang action at sa atong mga kapulisan mga higala bahin ani nga maong insidente mga kaigsuonan. Okay. So nanas pikas linya mahigala ang atong hepe sa Tagbilaran City Police Station, si Lieutenant Colonel Joey Bicoy. Mayong gabi, Chief, si Allen Duidora ni sa DYRD Tagbilaran by Night. Live ta sa itong programa, Chief. Putol. Sige, tumbalikan. Mm-mm. Okay, so atong gibalikan og tawag, no, atong hipe diha sa Tagbilaran City Police Station para ma suta nato niya katong last nga panghitabo diha sa may Dao Terminal, wa pa man pud sila makapagawas og final report, no, ang atong mga pulisan. Appeal pod ang sangguniang panalawigan, wa pa pod makabalik og pagpatawag kalabot sa ilang investigasyon mga higala. Kani girisis man tong ilang committee hearing o niya abinato og kining ni ang mubalik pa, wa pa mampod mo balik mo na nga wa pay closure. Ha, daghan panungutan na og unsa nay update ato. Pero ato man tong gisubay mga higala, you know? Ato man tong gisubay ang maong hitabo atong na sayran nga nakauli na ang maong tao nga gikuha sa mga lalaki ni atong gabi ho na rapod, no, March 11 kung wa ko masayop, no, Marso 11 ani anang pagkagabi sa Marso 11 gibalik ra po dito unya atong nadto gyos ilang balay gikumpirma sa asawa nga nakauli ra unya iharap ang gipalakaw. Kay para mulaylo. Unya gipapangitag trabaho. So matay uwahing istorya ato mga higala. Unya ang sangguni ang panalawigan. Ha? Mobiling. Mobiling ko no. So sige. Ito lang po an. Ito lang pong suwayag utro. Naba kay number ang Kapitan Zampas. So atong atong suwayan og kasi Barangay Kapitan and Dampas. Marlon. Anyana. Anyana. Okay. So atong suwayan po daw ang Barangay Kapitan diha sa Barangay Dampas og nabay kasayuran ang barangay officials sa mga panghitabo siyang lugar nga doon na nahitabong kidnapping diha dapita no samtang atong balikan og tawag unyang taud-taud pod no si Lieutenant Colonel Joey Bicoy para makatubag pod aning maong issue ha mga higala ha og unsa na pod ning maong hitabua kay kining ni ang di pod maayo no og dunay mga kalit og kawa ha duwa na lang gihibaw kay unsay sa nganong gidampot man nganong gipick up man no pero aminado ang kining ni ang inahan nga na priso ng iyang anak ha kanhin ang na priso gumikan kay malagi kining illegal nga drugas mga higala no nya yeah, karon matud ba si inahan nga nagtinarong na kuno nga trabaho na sahay kaning atong mga miyembro sa pamilya ang inahan og mga amahan wa makahibaw sa dagan sa kinabuhi sa ilang anak no kay di man nato mamonitor 24 oras mga higala ha ang dagan sa gimbuhaton sa atong mga anak wa pud mo tubag sige ato lang paaboton og kinsay manubag ani ang hepe diha sa Tagbilaran City Police Station o di Bakaha ang atong kapitan diha sa barangay Dampas mga sir palihog kuno og tubag no para pud ma hatagan pud og update no kun say mga panghitabo dinhi sa syudad sa Tagbilaran mga higala no pero sure ta nga og na blatter magani ni diha sa Tagbilaran City Police Station giimbestigahan po ni sa pagkakaroon. No? Pero mas lami itong atong madunggan po gikan sa ba mismo sa atuhang hepe sa Tagbilaran City Police Station para ma saira na to ang maong panghitabo mga higala. No? So atong subayon. Okay, nasa pikas linya mga higala ang atong kapitan diya sa Barangay Dampas. Maayong gabi eh, kapitan.
10: Ayong gabi po, sir.
0: Si Allen Duidora ni Kapitan sa DYRD Tagbilaran by Night. Live taron, Kapitan.
10: Ay, sir.
0: Sa itong programa. Kining, amot lang kang gitawagan, Kapitan, o gusto lang may masayon, o nuna ba kay kasayuran, kabahin sa panghitabo diha sa imong barangay, kaya diha manggoy nidangop dinhi sa atong buhatan, diri sa DYRD, imuhaning konstituente, Rosemary Capayas. Miingon siya nga ang iha ko nung anak nga si Joaquin Capayas gi-aligar ni nga gi-kuha ko nun ni og mga tao nga nagsakay og itom nga kutse diha sa Purok 3 Barangay Dampas pasado alas 2 kaganiha kapitan. Aba kay idea sa mga panghitabo na report ba niya sa imong barangay?
10: Ko wala pa ko kay bawa na sir kay ganina diha may gihimong ka seminar ganina dito sa Kapitol na uli ko mga 5:30 na. Uh-huh. O ko nakasulti na ko sir og kana nga itabo nga na ining kuha niya. O pa po yung naka-report na ko na sir, wala ko ka pangutaan na po.
0: So wa ni mo dangop po sa imuhang buhatan kini si Nang Rosemary.
10: Wala sir. Basing ni anak ni sa barangay hall sir niya. Timing siguro na nga. Wala ko kay seminar. Kay seminar naman sa Kapitol ganina all day.
0: Kay nabalaka mga sila kay matod palagi gi iyang gi-term nga gigamit gi-kidnap ang iyang anak kapitan niya o siya mahibaw nganong gi-kidnap nga wa man kuno isa ang iyang anak.
10: Sige sir. Mo palo.
0: Unsa may mahimo ka pod sa barangay ani kapitan labi na imuhan ni mga constituente das barangay.
10: Mga tanan lang niya na ugman niya, sir, niya. Mo palo apod siguro may sa PNP o nga babay kasayuran sila sa mga nangkitabo. ug na ba pay na basin og kuan na karon sa PNP ila na po na investigation siguro ang gihimo sila karon na.
0: Mm-hmm. Okay. Pero kining si Joaquin Capayas do na bini-record ya sa imong barangay kapitan?
10: Wala. Wala man.
0: Wala. Kay ang hinuon iyang iyang mama, iyang si Rosemary, may angkon man ning kanhi na preso ning iyang anak. Gumikan lagi aning illegal nga drugas pero karon gumikan kuno sa illegal nga drugas na na preso na kuno nagkausa niya nakagawas niya karon wa na kuno ni balik kay nanarbaho na lang na isip kuan panday niya mo na nga iyang gikatingad an nganong gikuha og mga lalaki oh ugon say kuan
10: wa ko kuan sir kay ay seminar po na mo ganina. Okay, bangutan na lang ako, master, sa mga kauban ako.
0: Ah, sige.
10: Sabi na
0: sige.
10: Sa kagawad in charge dito, napita sa Kandait.
0: Okay, okay. Sige, Kapitan, salamat kayo sa pagtubag. At least na pahibaw po ka sa mga pangitabo diya sa imong barangay.
10: Okay. Okay, sir. Salamat.
0: Salamat, Kap. May gabi eh. Thank you.
10: May gabi po.
0: Okay. So, mauto mahigala, no? Wa pa day masayod ang Kapitan, no? Kay wa pa po midangop si ihang buhatan o di gani na timingan o dinabong dinangop man gani wapod si Kapitan diha kay dunay seminar ko no oh diha bito seminar there is Capitol gani ha no mga kwanto mga barangay official gipang seminar Dawis Tagbilaran o sa tungusa no mga LGU so at least kining ni ang ipasusin ni Kapitan, no? Kung unsa ning hitabua mga igala. Ha? O niya, manato mato makontak, no? Ang kining ni ang ato ang unsa ni? Ato ang PNP chief. Ato lang pong paaboton. O unsa po ilahang gihimo. Pero kung malagi, o na-blatter na ni, ha? Dito sa buhatan sa kapulisan, doon na po ilang gihimong investigasyon mga higala kalabutan eh. Nagatusong oras mga kaigsunan doon na tayo 49 minutos na milabay sa alas 9 sa kagabion hisgot po tagamay bahing politika mga higala no, din his lokal no? Kay init mga politika dito nasyonal ha? Dere po tas lokal mga kaigsunan ang bibo nga eleksyon karong 2028 Dennis Bohol kining ni ang third district mga higala ha sanglit sa pagkakaron ni action nag bukal ang kainits politika diha human nga ni post si sa ihang Facebook si Congresswoman Alexi Tutor no gikapsyonan ni dito kauban ang tulo ka mga board member sila si board member Balite, DJ Balite, board member Greg Hala ug board member Binlod dito ni sila sa usa ka restaurant ha onya gikapsyonan ni Congresswoman Alexi Tutor bonding night with our tercero BMs abot pasabot board members onya gisumpayan niya nagpabiling matinud-anon. Okay. O niya, sa maong post, wa man dito ang ilang ikaupat nga board member, ang naginusarang babaeng board member nga si Tita Baha. Mauto nga ni Spark, mga higala, ang mga espekulasyon o wala na si Tita Baha sa ilhang kining ni ang unsa ni grupo. Kay grupo man sila sukad pas una, mga higala, 2022 election nagsugod ni sila uban sa 2022 2019 anang mga dapita no kagrupo ni si Tutor o si Baha mga igala pero karon pa lang yung kagahapon ni adlawa gi-post niya o niya ato pong gipangayuan og reaction si Tita Baha no para pod mahibaw-an nato kun sa ihang reaction matud niya nga no comments ko pero sure ko nga matupan niya nga nagpabilin ang akong pagka matinud-anon ngadto sa katawhan so mao na mga higala no ang kining ni ang unsa ni political update kay ang pangalan ni Tita Baha usas mga kusog nga pangan nga ni gawas ron nga lansar og kongresista diha sa tersero distrito kay open maning third district mga higala og maghisgot og kining representative o congressional position open man eh kay last term man si Tutor. So ablis tanan, no? Kinsay mulansar, welcome tanan. No, kay wa na last term na si Tutor, no? Wa na itiwasunon. Di na siya mobalik. So ang mahitabuan eh mubutang siya kandidato. Ang gidungog nga kandidato mao ang iyang amahan nga si Vice Governor Nick Besas, pero wa pay confirmation ana magina di pa man pud mo kumpirma kay sayo pa man mailan ra na inig file sa ting file na sa COC. Ikaduha ang ihang bana nga si Vice Mayor Tuper Tutor. So mao ni no nga mao na nga diha na daan naman nga muraog nasabtan na nga mo dunay interest mga higala si Tita Baha, si board member Tita Baha nga mulansar pagka congressman, congresswoman sa 3rd district. So mani nga dinhi nagsugod mga kaigsoonan unya gisugda na gyud, no? Kay murag ni declare naman si congresswoman Alexi Tutor nga wa nas grupo nila si Tita Baha kay mao lagi interesado nga budagan pagka kongresista. Si Baha pod ni angkon pod siya nga duna siya interes nga budagan pagka kongresista o di baka ha magpapili pagbalik pagka board member o di baka ha tulo na iyang option mga igala mo undang sa politika. So mo na iyang gisulti nato no sa dihang atong gipangayuan siya og reaction bahin ana. So daghan pa mga pangan ang nigawas no nga mo dagan pagka kongresista diha sa 3rd district mga igala. So mo na nga bibo ang mahitabuon niya nga kining ni ang eleksyon diha sa 3rd district. So ato na paaboton og mailhan man na inig pang file na sa mga COC buhon. Mailhan pud na kay o di pagani filing sa COC, mailhan na sa karong 2027 pagtungtong sa 2027 mga igala, duna na ni mamugna nga mga grupo. Hayag-hayag na ang mga line up ana. Mga political lineup kay diha man magsugod magpailaila no kay Mayo 2028 mag eleksyon namang pod di og di lang mahitabo tong pagduda ni Senator Aimee Marcos nga no eleksyon sa 2028 no. So mo nay kadlukan sa tanan nga way mahitabong eleksyon dunay mahadlok ngoy eleksyon dun na poy malipay kay magpadayon ang ilahang kalipay. Ah, magpadayon na ilang paglingkod ya silang katungdanan. Dunay color, mayong gabi.
11: Mayong bilin.
0: Oy, bi sir.
11: Kanang pisaw sa 3rd district. Maayo man.
0: Maayo.
11: Ang isa tag kandidato ngayon. Dili no. No man. So therefore, putangan di kontra. Sinado. Kanan si Jingoy nila sa pika sa minority na tapo. Wa man.
0: Wa magpahurat.
11: Wa mo orang di. Go ang kaso.
0: Preso.
11: Kaya kita po pa. Aw.
0: Absulto.
11: Aw man ay nitabo din at karoon. Ganda mang kaso. Unsay reaksyon. Kailaog mag-ahom. Tapos yun si Tito Soto, hilaktan. Aw. Twin tower na yun. Nitabo. Ano na? Ay bull na. Sinoda na. Margolita.
0: Margolita. Bastilan.
11: Yan ay kapina. Oh. Ya. Arita sa atong san. Ang amahan ni ang ituman kapag malabo na nga maawag mo. Aambot lang dahil sige-sige. Maman. Anak niya mabibigin sige. Kasi ang bana posible ay ang ibigin sa district man. Oo. Oh. So si ituman alipse mo by Governor Gob.
0: Hmm.
11: Ang atong pangutana niya in 1931 Gob o ng asawa Riha Magsandig ayaw ko hindi na o hindi palang karoon ito kung gobernador yung asawa magkwapra man na sila ang pangutana na sa service kung ituaman o andam ba siya man kaya ba niya na siya ay mag-focus sa panban ay para na ho ang listing ron ako na rin panahon ng gobernador
0: kaya
11: mabot man yun ang mga maging sa gobernador so mauna na trend na na trending ba si Madam Baha, Bihim Baha, magtapok-tapok ng magnaman ang isa dyan at nagkuhan, gibuhi ka eh. Siyempre, ang eleksyon sa barangay, huwag hindi ma-extend, pero mura mag-ma-extend. Oh, mangita na dyan mga kandidato na mugihot na dyan kamatang barangay.
0: Mm.
11: So, taas ng panahon, mangita naman dyan sa mga alipuris nila, isang katuan, ang palantayo o eleksyon man dyan. Karong Nobyembre. So, mauna na isa sa mga pangandam niya, preparasyon pa. So, atong abangan ang susunod ng kabanata.
0: Abangan, ah. Oh.
11: Kay maulagi, kung dili ka kamao mo sayaw, dance to the floor, dance to the music. Aw. Makiko Barsaga ka.
0: Goy.
11: Ano mas Kiko? Aw. Sakay rin sa last flight. Last flight pero sa isang distrito. Highball na. Ano na nga. Kinanglan. Dancer kag sumba. Maron. Landag ang imong kandidatura o kaugmahon sa politika.
0: Mm. Dancer, magsumba ni board member Tita Baha. Oo,
11: Dancer.
0: Ah.
11: Aw. Ngit-ngit pa sa ata o kaugkitran imong kaugmahon. Dito alin, mauna ito yung alin. Kaya pa man yung ato.
0: Ah.
11: Abangan na lang ito ang susunod ng kabanata.
0: Ah. Pero, diha may panawagan nga parisay nun si Cayetano. Si Tulpo na nawagan man nga mo-resign si Cayetano. Angayan ba nga mo-resign si Cayetano? Sa may tanaw.
11: Para na Len, personally lang din ako ha. Hindi lang ko magdaw mga kuhan sa
0: ubat. Oh, personal ako na mo.
11: Angay nga nga mo-resign siya. Siya may kadaga ka upo ko Langatug ang aso nilang tanan. Si Bato, relax sa unta.
0: Oh.
11: Tungod sa pagkalaog ako niya, hinabda niya si Tito Soto. Aw. Nangamata ang kaso tanan. Hasta si Bato po ganti na. Imbes ka po dyan linaw, nangitag sa amok. Taktura man ito yung tanga. Kung saan mo atong presyo ma, laban silang Sara. Wala na maghuna-huna ang ilang labanan. Mulaban ba nila karoon na nasa mga kaso?
0: Mao, di po kalihok.
11: Eh, kalihok ang imong labanan mo na nga. You have to dance to the music. Di magkalihok na imong labanan. Kanawa ka mo na ipit. Di magsuro-suro mo na karoon. Ang sunod na 11-11 score. Na pa'y game 7. So, ang sunod na Marcolita.
0: Marcolita.
11: William Uipa.
0: Escudero.
11: May tabuha na. Noibi 11. ay matod pa ni Tulpo, ni pangultawahan pa kuno sila. Sila duha ka Tulpo, si Lapid, o si GB.
0: Mm.
11: Si GB o si Jinggoy, malabo man gyud nga magkauban kay silent Cold War na sila, bisag half brother na sila.
0: Oh, usara may the good one ana nilang duha ko no.
11: mao nang hindi may tambo nga magtipo na.
0: Mm.
11: Nga ang ila pong ipanglitawhan si Dr. Jinggoy kadto. Tingon ta to. Aron di mo lusutong waran og pares ta to. Chansa na to niya.
0: Chansa, oo.
11: Oh. Itagaan siya o panahon. Aron maka ginawa. O aman. Iyan man dyan ipangita ang itang labanan gani magkalaban nila.
0: Mm.
11: So, tuwa yung taon sa mabugnaw nga prisuhan nga init na baron, nga trikpan ra.
0: Pastilan.
11: Ilang paita. Ah, sige. Kanya salamat yata ron din.
0: Salamat kayo. May gabi.
11: Salamat mo din.
0: Okay.
11: May gabi tanan.
0: Mm. Okay, so kay wa man mo dance to the music lagi. Mao na garon diha mga higala, no? O gisgutan na tong issue sa politikas nasyonal mga kaisunan. Kamo unsa inyong tan-aw, no? Ang ayan bang mo resign si Senate President Alan Peter Cayetano, no? Pabor ba mo? Gikinhangla na ba gyud nga mo resign siya para malinaw ng Senado mga higala? Ha? Gikinhanglan ba nga iyahan ang ihatag ng iyahang pagka-presidente at duslain? Isampung lain na, mura og si Gatchalian ang ilhang sa minority black aron, si Gatchalian ang ilhang murag napusuan, no? Amo'y himuong Senate President kon makuha nila ang majority mga higala. Ha? So, gikinahanglan man og bisan og usa ka buok ang mo tapo, no? Majority na kay unsi-unsi man aron, no? Og dunay usa diha nga namiligro nga mapriso, dakog puruhan nga mo bali na spikas para masalbar ang iyang political career para magpadayon siya hangtod sa 2028. Kay mo lagi, no? Sakto tong atong cooler nga sige kaglaban ni Sara Duterte, ha, Vice Presidente, makalaban ba din mo si Vice Presidente karon nga di mang kalihok, no? Kaya di pa man iyahang time, ha, maghuwat sa tag 2028, 2026, tunga-tunga pagidron sa 2X sa 2026 mga higala. Unya, doon na pa'y 2027, doon na pa'y labngunon mga kaisunan ng usa ka tuig ginigtungtong na tug 2027. Doon na pa'y labngunon, taas pagod ng panahon na, daghan pa'y mahitabo. Usa mga ni kasimana mga gigelaan diha sa Senado, daghan ang mga ni mga panghitabo, samot na nang kining ni ang duha ka tuig nga labgunon. So kondi gyud mo tabok ning taga majority nga dunay mga kaso ngadto sa minority, ha, impas ang ilahang political career, mga priso ning hurot kay tinud-on man gini, ha, sa presidente mga kaigilaan. Tinud-on man gini sila. Kay ang ilang tinguha nga makuha ang majority, ha, sa mga kaalyado sa administrasyon para mapalagpot o para ma-convict si Vice President Sara Duterte, ha, atol sa impeachment trial mga kaigsuunan, no? Pero o kining ni ang ambot lang pod og ma kuan ba lagi ma unsa ni magkakuha ba lagi sila decisize, ha, magkakuha ba sila lagi sila decisize nga mo gikinahanglan aron nga makompleto mga higala ang boto nga mapakonbikto si Vice President Sara Duterte. Burag malabo po na inoon, no? Pero og ang ilang roles usbon nga kung pilay na bilin diha ron ang 3/4 may kining ni ang kuhaon, For example, 22, pila may 3-4 o 22, posible pa siguro, no? Mo-resign jud aron maghari na ang mga adik, ha? Adyo pa unta og inyong pamilya ang mabiktima. Dili na maoy isyu na ana sir inyo huna-huna mga traitor maoray ilaban og maka pabor. Ingon ana maginas politika mga kaigsoonan usahay nga kinahanglan nga tunlo nimo ang imong garbo, ha? Para lang maluwas ang imong political career. Pero kini ka Jinggoy, wa niya tunla, gitulo ni ang garbo. Di ko mo balhin, oy, bahala na magkinaunsa. So iya hapon to, nga gibarugan niya mga kaisunan ni ang garbo. No, nga, bahala na mapriso ko, di ko mo balhin spikas. Bahala na bisag-unsaon kong paghurat. No? Bahala na di makatabang ang vice-presidente, basta magkita tas 2028. No, kaya nagtuo man sila nga inig abot 2028, no? Kung bisag kinsa pa nang basta Duterte supporters, bisag kinsa pa nang ganitohang mulansar og senador ilawom sa Duterte makadaog kay suportado sa mga DDS, mao man ay ilahang hunahuna sa pagkakaroon mga igala. Mao na nga magpaka-martyr gina sila sa kang BP Sara Duterte mga higala. Ha? So mao nay kuan diha mga kaigsoonan, ha? Pero kamo unsa may inyohang tan-aw? Unsa may inyohang opinion? Ang giginahanglan na kaha nga mo resign na si senador Senate President Alan Peter Cayetano, ha? Sir, og mo resign si Cayetano unya ni uyon si Jinggoy sa ilang offer. Looy tang tao sir kay walay walay representative, ha? Walay representative ni fight sa mga tao. Looy sad, at least sakripisyo sila. Mao lagi pod, no? Pero usahay manggod mga higala makaingon ta og kitang mga yanong katauhan mao gipaglaban sa atong gilabanan. Pero tao ra ba po na sila, naglantaw po na sila ang kaugalingong interes mga higala nga makabawos po na, ha? Bahala na magkinaunsa ang kalibutan, bahala na magkinaunsa ang Pilipinas, basta makabawos lang me. Amo po ni mapapriso o kami na yung kalingkod. Hinganap man na. Bawos-bawos raman ang mga higala ang politika. Wider-wider raman na mga higala. No? So, ingon na ang kining ni ang, unsa ni, ingon anang sitwasyon mga kaigsuunan. May pagpaminaw ni Kapitan Bert Trimulador. Good evening diha kap og happy listening, happy viewing atong maabtikong barangay kapitan diha sa Poblacion 3. Mayong gabi ikap. No, onya dugang padere sa atong mga nag-view. Di pwede og dili 13 sila. Di kapuli ni Cayetano. No, lagi unsaon na nila. No, kinahanglan kung muabot nag-13. So, dunay duha nga ilang pangulitawhan sa pikas, sa majority mga kaigsoonan. Kinsa kaha ang kiningni ang unsa ni? Kinsa kaha ang posible nga mubali ngadto sa minority mga higala. Nagatusong oras, dunay 11 minutos milabay sa alas 10 sa gabion. Are sa tamaminaw mga balita gikan sa kalungsuran atong paminawon ang mga balita gikan sa kalungsuran ni The Barker Cell Rimbulador. Joy Cell.
1: Okay, daghang salamat Len na sa lungsod sa Carmina ug daw man gilamoy sa kalayok sa Kapanimay dito sa Sitio Porok 5 sa Lower Maasin Barangay El Salvador lungsod sa Carmina itabo Biyernes sa gabi. Base sa taho, gibutyag ni Fire Officer 3, Ayan Blair Reyes, ang fire investigator sa Bureau of Fire Protection sa Carmen, nga nadawat ang alarma sa sunog, gibana-bana, alas 9:40 Biyernes sa gabi. Merespondi ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection Carmen, uman madawat ang alarma sa sunog, apang gumikan sa kalayo sa maong dapit, naugdaw ang mga panimay. Sa gihimong investigasyon sa mga na siren ngang maong panimay ipinag-iya. So sa commercial Lorimia nga hinimo lamang kini sa light materials o dugang na siren base sa pipila ka mga nakasaksi nga mga silingan nga kalit lang mi olbo ang kalayo sa maong panimay dito sa kusina nga bahin. Way tao ang maong panimay atol sa mi olbong sunog o padayon ang mga investigador pagsusi sa hinungdan sa maong sunog. Ito na lang panimbaya, madyong papaminaw ni Doc Romy o Ima Romero at sa Longsun Snowy. Ingoman ni RJ Ukang Ilina, Kanjaja o Jane Granada o ni Super Inso dito sa Melbourne, Australia. Nanukad, gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD ang kasalingan sa balita.
0: Nagasalamat da Barker Cell Remulador sa mong report sa laing bahin atong dawaton ang laing balita gikan sa Tambalanan si Alerto Jun Gutierrez.
2: Kailangan dere sa tuwang Galiaris Medical Center ang duha ka mga driver. Sa usak duha sa motorsiklo human kan usab kini nakahibagat aksidente dito sa lungsod sa Luay. Ang driver sa usak ka motorsiklo kay paila nga si Willie Sagaral Marapaw, si Tinta Anios ning lumad kan taga barangay Bililimpia sa lungsod sa Luay. Sa tuwa na sa ira tong gagahapon sa mga alas ma City 20 sa gabi nga kini si Willie Sagaral nga diha kini sa barangay Bililimpia Luay diha sa may dapling nga bahin sa kalsada. Apan kalit la kini siya miliko mainundan, wa sa makabantay sa usap-usap ka motorsiklo nga gidriban ni Romel Luma, 24 anyos nga lumad kong taga-barangay kabaknitan sa lungsod sa Bilar. Mainundan nga mayang pakaloko in taong kaninga duha. Ugadalit sila og riskyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Luay o gidagan des ng Galiares Hospital. Ugatua nga nasa iraga kini si Willie Sagaral Marapaw, nakaangko kani mga balik sa gusok ang ulubunok usap siyang kalawasan. O padayo sa Pagkinesiya, gatiman sa tuwag mga doktor na katong nakadasmag kaniya nga si Romel Luma, nakaangkon usap kanig mga angol o bunog usap sa kalawasan na usap Pagkinesiya sa luwas nga kahimtang. Gikalang nirin matangan sa Galiaris Medical Center, kasi Alerto Jumon Suarez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang talikan sa balita.
0: Nagasalamat Alerto Jun Gutierrez sa imong report. Alas 10:15 na mga higala, laing text diri. BSR nga nung parisaynon man si Cayetano aron matabunan ang husay sa flood control. Posibleng mauna ilang himuon mga higala nga paningkamutan sa minority nga makuha ang majority kay kung ako masayop karong Webes ang resumption sa investigation sa flood control. So ilan ang paningkamutan nga makuha na yon ang majority para hindi madayon ang investigation sa flood control mga kaigsoonan. Okay, line color, may gabi eh. Hello? Hello?
12: Hello?
0: Oy, good, B.
12: Oy, may gabi, Ellen.
0: Oo.
12: Bahin ano nang issue ni mo nga ang nga ba pa-resign nun si Cayetano?
0: Ang ngayon bang mo-resign na siya?
12: Oh, sa akong kabahin, dili ko na ngayon po. Kay, kitundo mo na siya sa mga senador.
0: Ah.
12: O panalitan o makakuha ang minority o ilang kauban na himuon kintang aroma majority, di harama pulihan. Dili lang na ito hangyoon nga resign kay gipili mo na sila. Niya. Dayon, abogado po ni si Cayetano.
0: Correct.
12: O niya, katotoang nahitabuan yung senador on murag nahimamagong katawanan good inoon eh. Kaya gikan na itong pagkatundo niya, nahimo nga natunong po nga si Bato de la Rosa, gidakop, kunya, awa madakte.
0: Dakpunon.
12: O itong murag na kontrobersyal hangtod karon ron, itabo nga si Jinggoy Nazad. Ang plano sa minority, si Gatchalian Manunda ang ila ipuli. Adi man sila makapuli kay parehas man sila og kaniyang
0: numero.
12: Numero.
0: Ah, unsi-unsi.
12: Ari sila mukuha sa ininiang

0: ni Escudero og mo na i-bargain, so makakuha na sila og pabor. Kay mo majority na kay maminusa naman po ang majority kenta karon. Pero og si kinini ang si Sherwin Gatsagan, mora gyapong dagana. Di nila bakuha ang kini majority. Pero sa akong kabahin, dili ang ngayon nga pa-resign nun po si Alan Peter kay tanaw ko eh. Ilam nang gipili sa kinatibukan.
1: Sa ilang grupo?
0: Sa grupo nila. Even though nga, hanggang eh, si kadtokan niya si Neta President Soto, himputar man to ni kay Itano.
1: Oo, oh, okay. Leso man po doon mo. Butar sila sa gugulingon.
0: Mao kuno na mga paagi kinta og mag-ilis ka og senado ang apulihan mubutar po sa ipuli. So sa kontanaw o panalitan lagi dunay og tinuod ning bagong development ka si Chis Escudero mo ilang gimingan kay mo ang ibalik kinta sa Senate President, posible makuha nila ang majority. Nadili na pa rin sa inoan si Cayetano. O, mora po na ako kita nga opinion bahin na niniya karon nga controversial kay kadtong ingon o hingwalk out ang kining minority. Huwag ba sila mahimo kay magunsa man sila bilin-bilin dito nga nag-conference man ang majority niya, huwag man sila i-appel. Mora po to niya karon na himbo pong iinganan pong yung boycott na po sila doon nakaanlay boycott kita sa ilang sesyon unta gahapon o karon.
1: Protesta to sa gihimong pag walk out. Mao may giingon ni Kuan kay Tano nga protestong ilang gihimong nga pag Kuan ron nga wa mo tambong og duha ka sesyonan. Protesta nga sa ilang gihimo pon nga pag walk out sa minority.
0: Mao ba to protesta, pero ang akong naibawan mo lang yung sympathize daw ang mga senador sa ilang kauban nga gidakop.
1: Usapon.
0: No, o, pero, moto, sympathize kinta. Kay,
1: pero wa man guna sa rules nga mo simpatiya ta o dunay dakpon. Ang gihimong
0: kay Tano o mga kauban, sympathize kit sila.
1: Oh, pero technically ang ihang girason is protesta sa pag-walk out sa minority.
0: Okay. Dili murag dili maayon ang naa kay murag bawos-bawos na kita na.
1: Oh, lagi.
0: Oh, nahimo na lang nga murag katauan na ng senado ana. Kay sa ako kabayan murag dili maayon na na nga bawos-bawos na. So nahimo na kinta hinuon nga wala na kinta ingon og murag dili na sila ingon og kahiusa na yun noon. So, sa akong kabahin, insakto tiyan itong term nga hingsimbatayas, pero protesta, dili may paminahon kay isig protesta sa gihimo po sa lain.
1: Na out of order na silang tanan, diha?
0: Oo, lagi, oh. So, mura po na yung arita sa lokal, katong imong giingon nga sa 36.
1: 36, ha.
0: Dako paglaom nga ang kinini ang si Vice Governor og may mo pulikin ni Congresswoman na Tutor, dako posibilidad kay nanamay mga tao kinta si Congresswoman Tutor. Unya og dili pod katupong iyang banang abisi mayor sa Kandiyahay, si Tupel Tutor.
1: Nanay makinariyadaan.
0: Og makigaway si mo contact kinta si board member Kitabaha. Depende sa kwarta.
1: Kwarta po, lagi. Oh, daugon.
0: Okay, kanini ang mga tutor, kanini si congresswoman tutor, daghan pa man eh, mga supporters kintagikan sa mga barangay officials, kanto na sa mga LGU. Mori po niya itong pabuton na, Leno.
1: Sige.
0: Daghan salamat.
1: Salamat. May gabi eh. Okay, may gabi eh. Unya laeng mga mensahe dere Julius AC Madanggit, di na mo to nga ang majority ugma pohon, ritso na sila sa Webes pohon. Gipatawag na sa BRC ang 18 Marines nga moatubang karong

0: Web based. Mo ginay mo ay plano nila, no? Gisulti man ni Alan Peter Gaetano no, sa ihang live kaganiha nga mo ilang plano nga di sa magsesyon kay idritso na og committee hearing sa pagpag-resume sa investigation sa flood control kay delikado og makurom ang sesyon mga higala dunay mahitabo nga laing kudita makuha sa minority ang majority number nila mausab ang kining ni ang mga chairmanship sa mga committee ba wag tangon si Pia Gaetano isip chairperson sa Blue Ribbon Committee pulihan og lain di na ba dayon ang investigasyon sa flood control scandal mga kaigsunan. So money gikabalak-an karon sa majority member nga mabaliwa ang ilang paningkamot nga mabalik ang investigation sa flood control. Muna nga hangtod mahimo wasay mahitabo nga quorum sa sesyon. Arita dritso ta sa kuan. Dritso ta sa investigation sa flood control para ugunsay siguro unsao na nila dali-dali on ba mohimo dai committee report para ma-filean og kaso ang mga angayang filean og kaso no nga mga congressman nga na-involve kadto mga undersecretaries no og ubang mga official mahigala nga una nang nahinganlan kaysa pagkakaron ang mga daggo nga mga pangalan sa House of Representatives sama ni Congressman Martin Romualdez nga mao'y gitumbok nga ikaduhang mastermind sa flood control wa pa may kaso. Ha? Ang ombudsman sige raman ingog nagprepare na sila og kaso para ni Martin Romualdez hangtod karon wa pa man na file. Ha? Sige raman ingog dunay i-file nga kaso pero pila na kaadlaw ang nilabay mahigala hangtod karon wa paghihapon may pasdinggoy na una nagkapriso. Na? Lopez silang jinggoy nga mao pa gani pag file pila ka adlaw gawas de arrest warrant ang Sandigan Bayan mangigala perting dali sulupigan silang jinggoy mga kaigsunan. Nagatusong oras do na tay 25 minutos ang milabay sa alas 10.
1: Kanato sa anda di Boracay.
2: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw. Ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC pan og nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o doon na sila isangang mga tindahan diyan sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og potaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Print Shop ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinis sa downtown area, dinis sa atong dakbayas naglaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela. Di na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo. Garantisado kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-ong moderno nga mall dinis sa atong dakbayas sa taglaran. Di na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Okay, ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol.

wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
4: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Tagbilaran by night.

0: Maraita maigala sa itong tulumanaw. Nagatusong oras. Doon na tayo 40 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion. Oras sa tud sa may tinguha. Sa Immuniplus, traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa ganunay ang pag-inom o Immuniplus. Alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang Immuniplus mapalit sa nanganabutikag mga tindahan sa inyong kalungsuran, maingon man sa Dakbayan, sa Tagbilaran, Immuniplus, traditional herbal drink. Arita sa itong mga mensahe o mga pa-shoutout, dere sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Alam ko nung tawag sa Convert, Duero. Duero Police Station, kaya doon na kunoy kuha nito. Dakong disgrasya sa manikadako, atong subayo ni karong taod-taod, matod pa sa itong mga texter dere. Abi ni mo sir, ang mabasol jud aning hitabo karon sa tong gobyerno ang mga nibutar ni BBM astilan. Kamur jud ang dapat mabasol aning hitabuan nato ron. Hinaot makatug mo nga maghayang. Ha? Anha maila sir og unsa jud ni hitabo sa mga tawo nga dili anib sa admin. Di pud nato basolon kay ang mga nibutar bang BBM uban kay tungod rapod ni Sara, no? Kato mga Duterte supporters ug kinsay kandidato mapi. Hello, may gabi eh. Yes sir, may gabi eh. Si Allen Doidorani sa DYRD.
1: Yes sir, good evening sir.
0: Kining mangutana ra tag do na bomoy na respondi ang disgrasya ron sa Duero sir na may nag-text dere. Okay, asang dapita sir sa Duero? Hello, sir?
1: Yes, sir.
0: Oo, asa dapita sir? Nawa. Yes sir, asan dapita na hitabong disgrasya?
1: Yes sir, kuhan sir. Sa Ginsulara, Purok City, Ginsulara.
0: Okay, Ginsulara na po. Unsang orasan ni sir na respondihan?
1: Na respondihan ni mga alas titi ka,
0: sir. Okay. Unsa may mga involve aning aksidente, sir?
1: Yes, sir. May isa ka four wheels o motor.
0: Four wheels o motor. Okay. Four wheels. Unsa man yung klase? Four wheels, sir? Pick up or...
1: Sir?
0: Pick up or auto, kutse? Yes,
1: sir. Usa
0: ka four-wheel
1: na EcoSport.
0: Ah, EcoSport. Okay. Og motor
1: si... EcoSport.
0: Kisa may gamaniho ani?
1: Ang nag-drive sa EcoSport, color orange, with number Alpha Kappa, Alpha 917, drive by Jewel Nasayaw.
0: Pili edad ani?
1: 56 ang iyang panuwigon.
0: Taga?
1: Barangay Kansiwang, Gindulman.
0: Gindulman. Okay. Kaning motorsiklo, kinsay gamaniho ani sir?
1: Ang nag-drive sa motor na Suzuki Rider. Ang nag-drive si Sherwin Diaz. Libris?
0: Sherwin Iyas?
1: Sherwin Diaz.
0: Ano sa ito? Riyas?
1: Diaz.
0: Adias.
1: India Alpha Zulu.
0: Dias, pilih edad ane. Minor? Minor, pilih may
1: edad.
0: Ilang hinganlim, edad na lang, kay minor magha. Pila edad? 17?
1: 15.
0: Ah, 15. Nani, backride wa? Sierra Usa?
1: Sierra Usa, sir.
0: Okay. Unsang hitabo amin eh, sir? Nag-disgrasya man eh? Nagbangga ni sila?
1: Ay, nag-wala niya sir, kanang overtake, kanabang yun, ang Usa, nag-action siya, o mid-turn, ano parking niya sa kapilid niya sa litang motor. Yung sugat niya daw niya kuha na siguro po sa pulpraming motor at ang dito kung ipanggap sa mga sakyanan.
0: So ang sakyanan nga EcoSport may labang sa pikas linya kay mo parking sa The Place Calzada?
1: Yes, sir. Yes, sir. Mo parking na siya daw sa ilang residency.
0: So wa magabantay itong motorsiklo nga nilabang ang EcoSport Deris Picas Linyas Calzada, which is linya sa motorsiklo. Mo itong nabangga?
1: Wala. Wala. Sa pabanday kayo, kusog ba kayo?
0: Kusog ba dagan?
1: Naabtan ba?
0: Naabtan, Gyod? Okay. Kumusta man yung driver's motorsiklo, sir? Kining 15 anyos? conscious ra, pagdaos sa ospital. Nag-helmet ba itong bata?
1: Siguro sa sulti sa mga nakakita, wala niya siya na
0: may helmet.
1: Gamit ang helmet.
0: Pastilan. O niya, kining driver sa EcoSport, kumusta man po niya? Asa man ni Karon?
1: Ang ilang mga sakyanan niyo, di ang namuti, mura si among kit na mo, di sa among watan para kung sa magaling ilang kasabutan, di sa diri ka among watan niya na sakyanan. Di kit na naman.
0: Okay. So, wapay nahimo ni silang kasabutan karon, sir?
1: Wala so far, wala sa kasi ang amo pang i-sorta ang kahintas sa mga writer sa motor kung sa may negosyon.
0: Wa raman kahapon na unsa ang driver sa EcoSport?
1: Wala raman sa sir.
0: Wala ra.
1: Yan ang sakyanan man yung nadumpol sa atubangan.
0: Atubangan, okay. Sugat man. Sugat man. So hinaot nga ma-okay ra tong 15 anyos nga driver's motorsiklo. Kay kusog-kusog ra ba pod ang pagkakuan, pagkabangga ah. Kining
1: hampo lang sa dinino luwas sa siya sa
0: lagi manay importante diha. Oo. Sige. Salamat kayo ni mo sir no sa imong gihatag nga impormasyon. May gabi sir. Thank you kayo.
1: Okay, may gabi pud sir. Salamat pud sir.
0: Okay.
2: Pagbilaran kayo na.
0: Mao na diha no. Giingon ni Gobernador Ari Sumentado siyang himong pagsurbe nga kadaghan ng pasyente ron sa ospital disgrasyas motorsiklo. Ya, mo ni nakahuot sa ospital kay og malisgrasya kag motorsiklo di man ka magkagawas dayon dere man kami og usa ka duha isa ka adlaw duha ka adlaw maabot pagagang-uban niya maabot pagtagbuan kay magpaalim pa sa ilabi nagmabalian. So, maghuot gyud ang kwarto sa ospital Deris Galyares mo na ngayang gihangyo ang Department of Health nga pabutangan og orthopedic doctors or orthopedic surgeon ang mga district hospital. Kay para dito ra sila atimanon para di maghuot na ng galyares. Kaya mo ni problema ng galyares. Sige, huot kalingaw. Ha? Maying pagpaminaw, Jay Lagitao, good evening from Taungon Kanandam, Puro 4, ni Wilma Dalde, Tagik, watching from Valencia, Bohol. Atong pagpanimbaya diha sa Lungsod Cortes, ng mga silingan diha, ilabi na sa Puro 7, New Lourdes Cortes, mayong gabi ninyong tanan, o mayong pagpaminaw, mga silingan. Kumusta? O niya ni Cesario Alas, mayong gabi ni Wilma Dalde, Valencia, Yormilana Adilad, sa Bilisan, Banglao. Asterio Doy Sabas, may pagpaminaw ni Junriel Masana, Mayor Arocha, diha sponsored Maribohok og Vice Mayor Dandan Samar sa Albor. Jeffrey Napinyas, watching from Busao ni Anita Arita Humamoy sa CPG North Avenue, Tagbilaran City, Poring Kainya. Good evening sir, watching from Villalimpia, Luway, Bohol ni Olin Salboner. Watching from Danao Antequera ni Siong Diles. Shout out Her Diles family. Pananquillion Loon Buhol ni Rita Olivar Migueles. Ni Emil Vlog Channel. Adyo gabi eh. Dako og rollback ang diesel o gasolina pero plitihan sa mga barko. Wa, pamukunhod. Mao lagi nakapait ani. Ang unta og mo kunhod na ang presyo. Hinay-hinay po din taon pa kunhod. No? Bisan og 1,000 man ron, ah, 950. No? O niya, pagkasunod simana, pag rollback na po, 800 na lang. Ipahimus lang, minog maayo. Wa naman balik ang precious ang rollback sa plitihan, mga higala. So, ilabi na sa mga barko. Pero katong pagsaka, sirit pas alas 4, gisa kaag maayo. Ha? Hoy mga tagihag barko riha. Palihog og rollback na in taon. Kanos apa man mo mang rollback? Inig gira na pug balik. Pastilan. So murag wa na chance ba siguro. Atong panawagan nga tinud-on sa sangguniang panlalawigan ang ilang imbestigasyon. No? Mahimo man kuno og imbestigasyon sa sangguniang panlalawigan ani. Duha na ka board member may privilege speech. Si board member initay o si board member balite. Kuidaw bitaw di na maubos ha. Na atong i-challenge atong mga board member tinud-an na ninyo. Nga mo paus-us gyud na sa ilahang plitihan ng mga barko. Og uban pang mga nang sakas plitihan ron kay niubos naman karong adlaw pero tindako as rollback sa diesel o gasolina. Grabe naman pod. No, magpabilin po mo anang presyoha sa inyong plitihan. Di po mo makonsensya in town sa mga trabahante nga gasigig biyahe o niya ang sweldos trabahante. Wa, rabagid mo saka. Mao, rabagid gihapon. No? Itong panawagan nung itong mga board member nga tinud-anan ninyo huwag mahimo mong imbestigasyon. Ayaw kay himuon rang kuan grandstanding rapod. So hinoon kugihan man itong mga board member ato lang pod ning panubayon og asa kutob ning ilang imbestigasyon mga higala. Jaime Akain, may pagpaminaw San Roque Maribohok ni Dexter Malano, good evening. Unsay update atong tile sa City Square? Kinahanglan na ganyang renovate ng City Square kaya daghan ni reklamo ana kana kunong ilang ceiling o ilang arkuba mukalit ra ko naghugno dunay nagreklamo ani atong sniper nga na tagakan kuno siyag debris sa kuan kining ni ang arkuba kay kalit ra katagak so kinahanglan na nang i-renovate siguro ang City Square kay nang buak ng tiles ana ha. Kalit lag ukab ang mga tiles, no? Ato nang subayan pod og mga adlaw. Vinnie Morishita from Osaka ni Lily Hines, may pagpaminaw niya ni Jeffrey Arocha, Maribohok ni Maribek Bagatsos. Angilan Duero may pagpaminaw unya na aksidente ginsularan na moto atong gikuan. Wanay klarong balaod sa Pilipinas karon. Ha? Joseph Lumanip Lagura, BSR ni Teodoro Cahilog, watching from Seoul, South Korea. Alejandro Quezon, diya sa may pagpaminaw ni Juan Rinoblas, may pagpaminaw sa Dubai. O niya ni Kagaus Kag, ni Erwin Sutil, may gabi, Junior Bungkras. Diya sa San Vicente Baclayon, si Kapitan Bert, si Isabel Villaberrihinoso. Alejandro Quezon, ni Sarah Jane, may pagpaminaw. More power diya sa Australia. Ni Nilda Alaw, dili pwede pulihan. Julius A.C. Madanggit, di na muto nga ang majority ugma. Amo lagi, no? Villa Caballero, may pagpaminaw. Ni Apolinaria Duria, ni Valerie Aiko, ni Romel Lovino, may gabi diya sa Buoy, Bukid Drive. Lito Blaso, may pagpaminaw, namunuan sa Senado. Maot ning namunuan sa Senado kay magkakampi-kampi na sila basta kampi nila. Mawa ang kaso angay kung adunay kaso dapat ikulong. Ha? O nindot pang untang mag-resign na silang tanan niya, mag-revamp. Na? Kisa man po'y mamuli. Ha? Pero ato nila panawagan nga mag-hiusa ang Senado para matutukan ang tinuod nga problema sa nasod sa Pilipinas. Pero sa ako malagi nga, mo man ay reality mga higala in politics sa Pilipinas, mo gini realidad. No, kining atong nakita ron, agarapala na kayo. Ha? Wa na mamaos ilang mga trabaho, basta lang ma-serve ang gusto sa ilahang mga kining ni ang, unsa ni, yang ilang gisilbihan. Ha? Di naman mga tao ilang gisilbihan ron mga higala. Asa sila magkapabor, asay makahatag o kaayuhan sa ilang political career, mao naman ay ilang gisilbihan. Mao man itinuod ron, di naman mga tao ang ilang gisilbihan, mga kaigsunan. Sa itong mga senador ron, why mapili? Ma Sara Duterte group o ma Marcos group? O, pareho ron na silang tanan. Kita, bitaw ninyo sa mga nahitabo karon diya sa Senado mga higala. No? O ibutang po nimong minority nga mo'y muda Senado as majority. Ha? Huwag tangon po itong issues flood control. Ha? O ibutang po o kinipong majority karon. Ha? Ang ila pong gustong mahitabo nga madili po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No? So, atay mahimo ana sila may nang lingkod igo ramantang nilang ni pili nila aron palingkuron anang maong posisyon mga higala. So watch and learn na lang taan eh unya sa 2028 tong butarang mga senador kanang mga abogado, no? Di na ta mo butar ana mga action star, mga sikat sa radio, mga tulpo nga ni sikat tungod aning issues mga kabit-kabit bitaw sa mga radio, mao man ilang kuan, mao man nakadaghan nilang followers sa YouTube, Facebook, mao na nagkapopular nila nga ilang gikagato mga problema sa mga mag-asawa bitaw nga dunay problema kabit-kabit ana ni karon sa may unsa may gawa sa mga tulpo mga higala. Tapos Lito Lapid, Committee on Silent. Tingog rag kuan. Tingog rag amin. So, atong butaran ng kuan. Daghan may mga maayo. Dili lang popular. Kay walay kuan. Walay kuwang o makinarya. O niya, wa maila. Pero maayo nga mga, maayo unta nga kining niang muda diha sa Senado mga higala, kina mga abogado. Nindot og mabalik to makalidad sa mga senador sa una, ang mga banggiita, mga abogado, mga kaisunan. Nga kining ni ang way gitan-aw nga do na man gani pero di gyud ingon og parehas karon nga halata nagayo, no? Ansoy Comidoy may pagpaminaw. Okay, so dagay kay salamat sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Buwan na tayo oras, may higala. Sa tong tulumanon, tagbilaran by night, magdungog-dungog tahangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibukang nga puwersa sa DYRD sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, uban sa itong mga TBN reporters, kini si Allen Doidora, dang salamat, may gala, may gibi, keep safe, God bless us all.
3: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along Binting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: Ang pagpanguma nga mao'y labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, di na adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
1: Mayo-mayong adlaw kanatong tanan, welcome no sa atong programang Bul-anong Panguma. Kung gyapon ninyong makauban, ang inyong host si J. Michael Bragas from Department of Agriculture Regional Field Office 7 under sa Regional Agricultural and Fisheries Information Section or RAFIS mga higala. Daghan kay salamat sa inyong pagsubaybay nga nagaatang gayo sa atong programa nga Bul-anong Panguma sulod sa 30 ka minutos mga higala. Ug karon mga kahigala no, ako lang ni disclaimer diha kaninyo tungod kay kuwang manggayod ang amo ang oras o gilabi na sa oras pod ni Ma'am Grace no nga ato ang guest pag miaging episode. Ang gibuhat na mo mga kahigala is amo lang gipadayon ang amo ang interview, so bali recorded na to siya mga kahigala. Ug tungod kay limit ra manggayod ang ato ang oras dinhi sa atong programa, 30 ra ka minutos mga higala no, so kuwang ra jud kaayo ang maong discussion ang nahitabo, girecord na mo ang amo ang interview mga higala no. Og ato lang ni isumpay karon aron nga makuan gayud nato no, masubaybayan kung unsa gayud ang mga programa kapahin sa research station mga kahigala. Og atong paminawon pagbalik ang atong interview ni Ma'am Graceland Dagala nga atong OIC or officer in charge sa research division mga kahigala. So dito ta naungot mga kahigala no sa maong topiko sa research stations sa ubay. Diin nga ang kaning ubay stock farm mga kahigala isang mahulog breeding station no, diin nga dito gina-breed ang ato ang mga high quality nga mga cow mga kahigala. Okay, so para nito sa pagpaminaw mga kahigala.
2: Although naatay research stations, in adto na to i-conduct ang atong research on station experiment, aduna pud kitay gibuhat na on farm experiment. So pareha sa setup dito sa station, ato pong sulayan or ato ni i-replicate the same setup adto sa farmers fields, sa mga basakan, sa mga mag-uuma. Ang ato ang cooperators ani ang mga rice farmers gyud mismo. Ang tuyo tinguha aning on-farm research na gitawag is aron mismo ang farmer maka-observe, makakita sa mga resulta kung mo-applyan nila ang ilang pamasak sa mga bagong teknolohiya. Panangitan, ang pinaka-importante kaayo na teknolohiya sa rice is kaning mga bagong binhi or varieties na gitawag to. Adunay binhi na gitawag o inbred. No, inbred varieties sa humay diin. Pwede siya ibalik-balik o tanong kaupat, no? Naapoy gitawag og hybrid. Ang hybrid rice varieties compared sa inbred rice varieties, taas siya og gipromise na yield. Only lang kas-ara nimo matanom. Tungod kay ang hybrid, kuan siya ang pag-produce ada niya, mentra gid siya na F1. Kas-ara gyud. Ang nakanindot, ang anindot unta inbred, pero in terms of yield lagi, medyo angat ang hybrid. Pero aduna kitay mga bagong klase sa inbred rice varieties na given na maayo ang pagkagalam, wala kay problema sa mga sakit ug dangan sa humay, maayo ang klima, dili ta bagyohon. Naapoy ubang mga klase sa inbred rice varieties actually na among gisudyohan on farm na ni pakita og taas-taas pud na abot average yield no, na usahay mo ambas-ambas pa sa hybrid. Kani bitang istorya bitaw na ang hybrid mura bitang mestiza o mestizo no, kay dili man na ang pagproduce ana is medyo mas puti kaysa inbred no. Pwede ang inbred i-produce nimo ang seeds sa inbred rice varieties in situ or ex situ. So kini siyang hybrid, lahi ni siya, medyo puti ang niyang proseso, no? So, maunang mahal ang hybrid rice seeds, no? So, maunang on-farm, nakita namo na importante po di ay, gawa sa yuta, no? Ang pagalam yun, no? sa mag-uuma kay ang sa una mang good ang ilang pagtanaw kaning pagpamasa kuno is plant and forget. Pwede ra labay-labayan nimo basta motubo na siya, okay ra. Pero nasuta na to over the years sige na ubos gyud kaayo ang abot sa humay. So sa Bohol, bisag karon kung nakay 1 hectare which is diri ang diri sa buho sa Region 7, ang atong average rice holding area sa usa ka mag-uuma is dili ra gyud moabot og 1 hectare. Less than a hectare yun. Mga 0.45. So, para na, 4,500 hectares. So, almost tunga ra sa hektarya. Kagsarag yun ka makakita, hino na ibang mag-uuma na more than 2 hectares or even 5 hectares. No? Or, okay, 1 hectare ka pin. Pero, mostly yun, ang mga kaong-kaong ginagmay ra yun. So, wala yun kaabot o sa hektarya na ras tunga. So, mo na average, no? Land holding sa rice. Ubus og kita, sa paman. Nganong ubos ang kita tungod sa yuta, so kinahanglan mga abono ta. Tungod kay mahal karon ang abono, tilang sa humay ang mais. Abonuhan man gihapon niya ang utanon, abonuhan gihapon, no? Ang inorganic fertilizer na kay Bauta tungod sa gira ron sa Middle East, medyo hinsakag yun. Tungod kay wak matay kaugalingon na tong source sa urea. Mm-hmm. Sa ammonium, no? Na mo i-produce urea or even complete fertilizer. So, imported ni. Mo na disadvantage na to sa Pilipinas. Wala take o galingon na itong production sa abono, sa inorganic. And yet, mo na pinaka number one kinanglan sa ato ang pamasa, panguma, no? Rice, corn, and vegetables. Bisan galing sa lubi, kinanglan niya kung ka mag-apply o fertilizer sa mangga, sa nangka, no? Mm-hmm. Kung tabunok lang unta ang yuta sa buho, siguro pwede rag organic-organic lang, no? Kung i-anak ka sa nagitawag nila o kabaga, no? Ang klase sa yuta, topsoil is very lako siya, no? Why problema unta? Labi na sa pamasak, no? Sa humay. Pero unfortunately, maligay mo na yung mga constraints nato sa production. Pero sige lang diha punta kay. Ang taga-buhol, makaon man dyan o bugas humay. Kung wari pag sibo, naapay, bugas mais. O do, magkaroon arti na kayo mga tao, no, kay rice and good ila, no, pero usapod ato ang kampanya aron kadang dili kayo ma-deficit, no, sa atong per capita consumption, which is very low, below 100, no, so, ato ang per capita is only 75, I think, no, to 80, so, dili good enough atong production, no, to feed all the population na kumakaon o lugas humay.
1: Yes, ma'am, guys, sakto, jud ka, ma'am, Grace, pero nganong importante nga masabtan na to, ma'am, nga dili tanang humay o bugas nga konsumo sa panimalay kay para ra sa tawo, Ma'am Grace, no? Sa pagbalik ato ng tanawon, Ma'am Grace, human lamang sa pipila ka mga pahinom doon.
0: Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang, sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Ba, brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible.

0: May mga nagsasabi na mas mabilis di umano lumaki ang palay kung palaging nakababad sa malalim-lalim na tubig. Totoo ba ito o fake news? Ang tamang sagot, hindi po totoo. Fake news ito. Bakit kanyo? Una po, kapag laging babad sa tubig ang palayan, hindi tutubuan ang damo. Maganda po yun. Walang kumukontra. Pero kapag laging matubig ang palayan, dadami naman ang kuhol. Hindi po ito maganda. Pangalawa, napatunayan na mas mabilis magsuwi ang palay kung sanap-sanap o eksakto lang ang babaw ng tubig. 2 hanggang 3 sentimetro kapag sa panahon ng pagsusuwi. Tumitibay din ang mga puno ng palay kumpara sa payat at malamyang puno kung laging lubog sa malalim na tubig ang pinitak. Kapag matigas ang mga puno, hindi ito basta-basta tutumba o hahapay sa malakas na hangin. At pangatlo, hirap huminga ang mga ugat ng palay kung palagi itong nakalubog. May mga micronutrients din kagaya ng zinc na hindi nasisipsip ng halamang palay. Yan po ang katotohanan. Hindi dapat palaging nakababad sa malalim na tubig ang palayan dahil humihina ang puno ng palay. Hirap huminga ang mga ugat nito at magpipiesta ang mga kuhol. Laging tatandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Ug mo kata tong mga painumdum mga igala sa makasapa mayong adlaw karatong tanan. Welcome no sa tong programang Bulanong Panguma. Ug ato gyapon makahirabi no si Ma'am Grace Dagala sa Research Division mga kahigala. Ma'am Grace, unsang mga factors nga nakapekto sa per capita rice consumption sa tuang nasod hilabi na dinhi sa Bohol?
2: Karon galing mingo sila. Anong taas man ta? Kay karon ana may tungod sa health conscious na ang kasagan sa mga katawhan mingo mag diba ang doktor kung taas ka o ng pressure or diabetic ka, labi ng diabetic ka, ang unsay advice sa doktor kasagaran, labi na sa mga tigong-tigong sa manahong. Kung taas yung sugar, ayaw na palabi sa kaon o kanon, no? Kanon kay gawas na, mo na siya makataas sa sugar, taas po siya glycemic, no? Content, no? Glycemic acid. So, mas may pag kadang mais, no? Bugas mais kay medyo lower siya glycemic content. So, mo nang mingo sila nga mukha, no? Sa mingo ng PCA, to, kay tuod, nakita nila na naay small portion lang sa consumption para sa mga kanang gibuhi ito na to, mga iring o iron. Naman di ay, labi na din sa rural areas, wala man tayo mga dog food, di ba? Mga ito yung pakaon sa itong mga iro kay o sa itong mika o mawag po ito yung pakaon. Utangan po o kanon, di ba? So, nakita nila na although dili gud kay significant na portion nga na. So, mao gyapon nagpabiling gud na lower gyapon ang atong per capita consumption. So, mao na siya. So, gawa sa Bohol Experiment Station, aduna po kita'y usaka experiment station sa Carmen. Sa naani siya murag sa Bukira na bahin sa Carmen, naani siya sa Buen kalimot ako ha, basta kay sa bukid ni ako sang balikan o niya sa bukid, basta kay mga pila ka kilometro from the highway niya. Ang iyahangad to is aduna siya ay coffee o kakao o native chicken iyaha. So aduna tay sayang grove nato sa kakao sa Carmen, o gamay ra ang area niya 3.3 hectares. So ang area is actually owned by the local government unit of Carmen, no? Ang Carmen, lungsod sa Carmen, may usa sa top 5 agricultural areas sa Bohol, meaning usa sa top na mga lungsod sa Bohol na dako og agricultural area. Doon na sila sa humay, doon na po sa mais. Pero karon manggood kay naa na may livestock integration, di man pwede lagi kay ang humay kuno dili man gyud makadato. Kung humay ra at o bugas ug atong pagtanong tag humay, after ra nato is consumo ra gyud da. Mostly or basic primarily for home consumption. Kung naa magaling sobra, ibayad sa utang ini harvest. So wala bigud kay katakaginan siya. Gamay ra gyud ang kanang net return from rice production alone. So mao na ang ato ang usa sa atong research pod is livestock integration or rice based farming system. So gawa sa humay, magtanong pod ta og mga utanon, magtanong pod ta usahay kay kani magbuhol bisag irrigated lagi, dapit sa may tumoy sa irrigation, adunay panahon yun na minus yun, dili nakaabot ang daloy ba sa tubig sa irrigation.
1: Mm-hmm.
2: So, murag, ang ato ang cropping intensity, meaning imbis ka doon sa usa ka tuig, usahay ang pinakaklaro bits karon wet season, pwedeng tanong man yun ron, tinguan. Ining ato ka makanom sa November, October, pero nabali na mga puno, no? Usahay di na sufficient ang tubig sa irrigation. So, ang katong rain fed dito areas, dapit sa tumoy-tumoy sa irrigation system, sa ang kanal na toas tumoy, dili na sufficient ang tubig.
1: Mm-hmm.
2: At to sa nananumay, no? So, may tabo mura siya, rain fed. So, sa tanang yuta po, rice area sa Bohol, mas majority ang rain fed. So, mao nang iana ang nahitabo. Kaya bisan po nga irrigation, dili sufficient. So, na-reported gihapon na doon ay mostly or majority sa rice area sa Bohol is rain fed.
1: Mm.
2: So, kung rain fed area ka, nasuta na mo kay mahal bitaw ang hybrid, although na ubang mga farmers na nanahan mo tanong sa hybrid. So, karon isuya na mo na ukas arag yung ka makatanom o humay. So, after sa humay, di na lang pugson o humay. Kaya murag minus yung abot o wala na yung tubig, may paitamnan o tanon. So, muna gitawag o rice-based farming or cropping system. No? Sa utanon, mas makasiguro ka na ang humay, basta pugihan lang, o yasurtihon lang na maayo ang pangmerkado, no? Ang presyo sa mga utanon, or walay dangan or sakit, kaya kanipong vegetable baya, mao na gitawag og kanang cash crop siya, no? So gawas sa vegetable api na baya na ang watermelon, munggos, ano after rice, mao na mga cropping systems na ang gyapon sa juan ug tinuod ba gyud siya na makahatag og dugang abot or kita, no, sa usa ka rice farmer bilang ang abot niya gikan sa pangpamasa aduna gyud siya ma extra or cash, no, na madala or extra cash sa iyang basakan. So, usa na sa among mga research areas na among ipadayon mo ito karun. At tumutidaghan naman, no? Ang magsigi man o grow ang technologies, no?
1: Mm-hmm.
2: So, like, usa sa abuno, pagpangabuno. Mahal man ang abuno sa mga taglaing pamaagi o pagpangabuno na dili kaayo ta mo depend so much on inorganic fertilizer. Kung kita'y barato ang foliar fertilizer sa karon, basin pwede baka itong isudyuhan na ma-replace ang ubang inorganic fertilizer kada bang i-apply bitaw ng iana isabwag with foliar fertilizer. Pero karon ang problema po kay inipinta na nato sa gasto, mas gasto man kay spray man siya. Ang pag-spray karon kay nagkamahal naman po. Matod pa sa itong mga rice farmers in this Bohol, ma'am, sa una to, tag 50 pesos kada spray load. Kana bang sa ka 11 liters or 16 liters na sprayer, kung magpa-spray ka, musuhol tag 50 kada spray load. Kana usa ka, kuad ba ka ng container sa sprayer. Nya, sa usa ka hektarya, kinanglan mang tag na po nga to sa 12 tanks, tanki ba sa spray. Aron enough to spray the whole 1 hectare. So, pila man na. Yung talag 12 tanks times 50, pila man na siya. No? So, mukhang yun ka, mo shell out yun ka, cash, suhol ni mo. On top of that, ipo po yung pakanoon ang ka-spray, no?
1: Labor.
2: Sahay, kung gusto kag sa'yo, arilang pamahaw sa balay. Aron yun mo sa'yo ba, arilang pamamahaw. Paisnako ni mo. Kung maabdan pa ni Udto, papaniod ko mo. Nga aron mo balik, kasunod adlaw, og limahuman kay pihali na akay daghan ka ing mga tahon, no, o luwang, na-sprayhan pa. So, imo-inog, kainon imo gamay. So, actually, pag-compute na mo, out of the on-farm research, nakita na mo na dako kayo o sa cost structure ba, sa pamasak, pananggitan sa rice production, 50% sa gasto sa cost of production from labor
1: lang.
2: O, labor, dako kaayo. Api na anang pag-spray, pag-apply. Actually, ang abono karon, no, labi na kay mahal, is only 30%. No, sa whole cost structure. So, mo ni among gisudyuhan karon, asa tang dapitan makaminos ta, no, sa labor. Usaan ni ka possible solution is use of farm machinery. Sa kadaghan karon sa farm machinery of farm equipment, ato po nang isubuhan, which is more cost efficient. So, usa na sa amo ang mga areas sa research po bahin sa rice production. No? So, dito sa Carmen, naami mga native chicken nga to, kay ang ato ang karon mga tao bitaw, mas prefer sila o native chicken kaysa mga broiler, mga white egg board, sa una na mga klase sa manok, no? Sabi na karoon ka na na jalebi, mahadlok kayo takay. Mingong bitaw, nabi kayo joke na, magsigit kang kaon o ka ng jalebi, ka ng manok, na pila na lang na ka-days, 28 days, 30 days, mo, na anak kay manok, ituhunin mo. So, ang ipakaon na baan na is more steroidal na imong hormones. So, naako nun na ipikto sa imuhang hormones. So, mga hitaboan na kalugan ko nung kaon, imbis boy ka, mahimo kang murang girl. Kalugan at puragana, no? But there is really a scientific basis for that, no? So, mo na ang mga tao ron, conscious na, plus, kanimanggong pagbuhi karon sa manok, kanang mga feeds, they also contain some antibiotics, no? So, murag na ako siya relevance on health, no? So, sa resistance ni mo, sa diseases, dili nakaasdang yun, isang pagmutekag mga pisog na kayo na antibiotics tungod kay dili na mo dawat ang imong lawas kay sige kagkaon ani ni ani ba even shrimps ningon sila no kanang shrimps na farm shrimps compared to kanang shrimp ito na imurang ako anon di ka sa asa ng dapita na wild siya ba kay sa farm ang farm shrimps are fed with feeds with na contain also hormones nga na ba so mapo na sa manok. So karon nasikat ang native chicken alternative to this health alternative health option sa atong mga diet no so ang nakaporky lang kay tungod kay nahimo siyang uso unya indot baya mas lami ang native chicken kanon kaysa broiler oh. So ang nahitabo hintaas pud ang iyahang demand so hintaas ang iyang presyo sa pagkakaron 400 pesos ang fresh weight no sa native chicken so lain na po yung mga tawag o free range chicken kani gyud native chicken gyud ni then out sa atong mga pagduki-duki dito sa stock farm diri sa Carmen we tried with the help of some of the biotechnology institutes no sa Manila na may biotechnology institutes kan to og sa livestock program. So for the last 2 to 3 years, hintry tag-develop og atong kaugalingon na Boholano chicken. Although wala pa gyud siya ma-perfected na maka-claim ta na ato gyud na native chicken sa Bohol gyud ni no kay sa pagkakaroon na magitawag nila sampen. Karang sampen chicken, kita mo ana murag itong itom dito na taas og tapay na itom mo mura siya ang iha pong meat. Is dili siya murag fleshy white.
1: Flesh murag ang darkish.
2: Darkish. So mo na yung distinct characteristic sa sampen. So like sa sampen, established na din na breed na sa native chicken. Yeah, naapoy daraga chicken, which is from Albay, if I'm not mistaken. Kuhaan po na siya, kanang established siya po na ilahang klase sa native chicken. So kita sa Bohol, we are trying to perfect the breed yun na atong maklaim na
1: Boholano chicken.
2: So kanan ang pagduki-duki na ana sa Ubay Stock Farm o sa Carmen Research and Development Center. So
1: yes Ma'am Grace no sakto jud ka sa mga naminaw na to karon mga kaigala hilabi na sa tong mga farmers no nga dili ramang takutob sa pagpanguma mga kaigala no nga igor ata magtanom ya magharvest og mao ra dayon na mga kaigala na ato nang tudluan mga kaigala no atong mga kaigsuunan nga mananom sila mahimo pud silang agripreneurs mga kaigala nga ang ilang mga abot na sila'y kabaligyaan no nya kaniyang ilang gina total cost gayud kinalista pila ilang nagasto tanan kay mo mang guna usahay nga dili mabantayan sa atong mga farmers ba nga mora ni ako nagasto nya may buong sila nga no gamay ra gihapon ang ilahang

0: nga mga research stations din sa Bohol ang ilang mahatag no sa atong mga pinalanggang farmers human lamang sa pipila ka mga pahinumdum.
1: Para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino. Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible.

0: ang paniwala ng iba. Habang bata pa ang palay, ay kailangan ng magbomba agad ng lason laban sa mga peste para hindi sila dumami. Tama po ba ang gawain ito? Ang sagot ay hindi. Maling akala po ito. Hindi kailangang magbomba kung bata pa ang palay. Bakit? Huwag mabahala kung may makikitang mga atake ng peste gaya ng uod sa mga halos katatanim na punla. Alam niyo po, habang katatanim pa lang ang palay, ay sabay-sabay na dumarami ang mga kaibigang kulisap at mga peste sa palayan. Ang mga kaibigang kulisap ay mga likas na kaaway ng mga peste, kaya makakalikasan. E anong masama? Kung magbomba ng lason, mas madali kasing mamamatay ang mga kaibigang kulisap, kaya bumibilis ang pagdami ng mga peste. Alam niyo rin ba na may kakayahang makabawi ang lumalago pa lang na palay sa pinsala ng mga insekto lamang? Tama po ang narinig nyo. Kung may pinsala ang talbos na dahon ng palay, ay mabilis na magdadahon uli. O, di ba? Minsan, ang kinainan ng kalabaw ay sagad hanggang sa lupa. Pero ilang araw lang, may talbos na naman. Kaya mga kaibigan, payo ng mga eksperto, huwag magbomba ng pamatay kulisap sa unang 30 hanggang 40 araw ng palay. Sa panahong ito, mababawi ng palay ang anumang pinsala nito, kasabay ng mas mabilis na pagdami ng mga kaibigang kulisap kaysa sa mga peste. O, kita nyo, ang daming benepisyo, tipid sa gastos, naiingatan ng kalusugan ng mga magsasaka, at nakatutulong pa sa kalikasan. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Ugmaw ka to itong mga painom ng mga igala sa makausap pa. Mayong adlaw ka na itong tanan niya. Ma'am Grace, murag gamay gamay naman na itong oras na bilin. So, ato na lang ni-wrap up, Ma'am Grace, no? Kung unsa pa may kuwang, no? Ay, o kung unsa pa may mga services ang naa dinhi sa Bohol Station.
2: Oo, kaning sa Carmen Research and Development Center, pwede ta makahatag o kanang gitawag nila module, no, sa mga associations, sa mga research, no. Naa tay mga criteria umuhatag ta, no. Dili ta basta-basta ni nay mo ato farmer daga ikubi usa ka parisan dili, no. So naa tay mga protocols na gisunod, no. O unsa o muhatag ta, ang atong priority is to the LGUs, through the farmers associations or farmers groups, no, na mapakita sila o mga papilis pag matuod o pinto na kaya nila na
1: magbuhi ng inani
2: o native chicken,
1: mga services.
2: So dili siya dinaghan, ha. So i-assess na namo. So with the recommendation of the local government units, of course, or mas maayo o through the local government units. Pero ang amo ang priority is through the multiplier farms. Kanang established na ba na test or nasuta ni Binamo na mauni siya ang mga potential multiplier farms. Murabag mga puro or pure na mga klase sa native chicken adto namo para sa usa, like sa usa ka module, gamay ra mangid ng laki niya, masagan babay niya. Muna'y padaghano na nila.
1: Thank you kayo, Ma'am Grace. Okay, no, so yung maniyang nice jud kayo ang atuang topic karon adlawa, Ma'am Grace. Now, sa sunod na po ni Higayon, Ma'am, ikaw gyapon na mong mag-guest. No, kay kaning research, di lang ni mahumag usa ka adlaw lang, oy, or usa ka maniyang episode sa atuang radyo karon, Ma'am. So, inaot nga sa sunod na po, nanapod tayo mahatag nga, lain nga po nga idea ba sa atong mga farmers, no?
2: Nga, so, maayo tingali kung mo focus na ta, no? We can invite our experts from the stations, no, to share.

0: Nga magkadaot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay! Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Gainom ka og dito ang excitement din. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, bangon magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na ginitikto? GTX.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Maayong panglawas, batok bisan unsang balatian, ang kakapoy og stress adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas ug panghunahuna aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Makabuhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikan unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet ug nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag EXL Makabuhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Makabuhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay.
7: Makabuhay!
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong sa

0: Hoy Marie, may ganun ka mo to nga oy sa atong class meeting ganina. Nga ikaw raman gani tong nagpahinom-nom nako.
1: Ay Marie, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghanan na bayad. Wa man gud nako mabantay eh. Nadyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nya ko ba.
1: Haso na kaayo.
0: Tay pa Marie ha, wa di ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sabud di Marie, usay usabot pa sabot nimo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners Marie, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba Marie?
0: Ikaw Marie oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited bayad centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan Marie, dadon og ipresentar ang bill sa PWI kay imong bayaran. O dawat nila Marie, katulang bill ha? Nga pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghama na ito og kapilian Marie. Nandiyan na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
0: Nakapagod Marie ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga app sa cellphone, kahit na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay ug ang bayad centers.
1: Padya ka Mari. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na ta mo bayad.
0: Ito ta kuday na. Tinuod na Mari oy. Nindot kayo. Wa naman gani na nga akong gibuhat ron. Panasa ang pabor nga bangko og establisimento sa ako mga lakaw, adto ra po ko mabayad. Aron anay, langan ba sa oras? Paminawa ra ko ning ilang programa sa radyo Mari. Bisig ba na ilang balik-balik. Kay di mo na sa BWI aron paghatag udog ang serbisyo, aron mahatagan og kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayad.

0: Oras alas 6:03.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag katilingbang Bulaanon kabisayan ng Mindanao nining adlaw karon nga Miyerkules pizza 3 na nining buwan sa Hunyo tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga tong naangkon. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ning istasyon DYRD. Ano na sa mga live reports gikan sa mga patrollers? Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karung adlawa.
4: Pagsubang sa adlaw ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Laing kaso sa pagpangdagit o drug personality sa Tagbilaran kagahapon. Inahan na nawagan sa DYRD nga ibalik nga luwas ang iyang anak gikidnap o ang iyang anak nga gikidnap.

0: Gan sa kauluhan gipahayag sa palasyo nga apektado ang mga katawhan ug kinimiya sa kagubot karon sa Senado. Kini magitutukan sa News 5.
1: Ekonomiya at taong bayan ang apektado sa bangayan sa Senado ayon sa Malacañang. Tingin naman ng ilang kongresista posibleng mauwi ito sa constitutional crisis. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo.
2: Dahil sa tumitinding tensyon at gusot sa pagitan ng mayorya at minorya sa Senado, taong bayan at ekonomiya na raw ng bansa ang apektado. Ayon yan mismo sa palasyo.
3: Ang paghatid at pagsama kay Senator Jingo Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangang talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue.
2: Binigyang diin din ng palasyo ang mga panukalang nabibinbin at target sanang maaprubahan bago matapos ang sesyon ng Kongreso sa June 6. Una nang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang independence ng Senado ay pinaglalaban ng mayorya. Buelta naman dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman nakikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa Senado.
3: That's why, Senate independence. Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian.
2: Sa video statement naman ni Vice President Sara Duterte, ipinuntun niya ang kahalagahan ng independence ng bawat institusyon.
4: I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation.
2: Dagdag pa ng bise, nakakabahala sa ating demokrasya ang mga nangyayari ngayon.
4: Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon.
2: Sagot ng palasyo, ang kinakasuhan ay ang mga di nadadawit sa anomalya o korupsyon. Nakakaalarma raw ang mensahe ni VP Sara dahil nililinis ng bise ang mga sangkot sa korupsyon porket kaalyado. Pinapalabas daw ni VP Sara na biktima sila ng pamumulitika. Pangamba naman ng ilang kongresista, baka mauwi sa constitutional crisis ang nangyari sa Senado.
5: The legislative is bicameral, no? Hindi kami makakagalaw until the conclusion of the legislative function without the participation of the Senate. Sana maging maayos, sana makabalik na sila sa kanilang usual course of business.
6: Nagsusumamo rin po kami sa Senado that the matter on quorum be resolved in the soonest time. It is for them to resolve as an independent institution.
2: Para kay dating Senate President Franklin Drilon, taong bayan ang magiging talunan. Masusolusyonan lang aniya ito kapag may senador na lilipat at aanib sa magiging bagong mayorya.
7: Ma-resolve lamang yan kung mayroong dalawang senador, either from the group of Senator Cayetano or from the group of Tito Soto na lilipat ng alignment. Otherwise, walang mangyayari diyan. Ngunit nakakalungkot dahil sa ala namang pakakapakanan ang taong bayan diyan sa ginagawa nilang labanan. Ngayon ko lang na-experience, naranasan itong ganitong sitwasyon sa ating Senado. 24 na taon ako diyan, ni minsan hindi nangyari ganito.
2: Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5.
8: Mga kapatid, may andos bias po. Huwag.
0: Ulos mamuangkon nga nasunod sila sa atong constitution. Mao gini magka constitutional crisis yun. Sao naman eh. Arita sa mga balita ino sa gawas. Sobli na po nga nilusad ang Rusya og halapad nga pagpangatake sa Ukraine. Nga gikamatay sa dili mo ubos 20 ka mga tao. Kini mo gitutukan sa UNTV News.

0: Muling nagising sa ingay ng mga sirena at pagsabog ang maraming lunsod sa Ukraine matapos maglunsad ang Russia ng malawakang pag-atake gamit ang daan-daang drone at dose-dose ng missile. Ayon sa Ukrainian Air Force, nagpakawala ang Russia ng 656 na drone at 73 missile sa magdamag, kabilang mga ballistic, cruise at anti-ship missile. Sa kabila ng mga air defense system ng Ukraine, nakalusot ang ilang drone at missile na siya nagdulot ng malawakang pinsala sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Pinakamatindi ang epekto ng pag-atake sa kabisera ng Kyiv at sa industrial city na Dnipro. Sa Kyiv, 6 ang naiulat na nasawi habang marami ang nasugatan matapos tamaan ang mga residential building, bahay at iba pang sibilyang infrastruktura ng mga pag-atake. Dahil sa tindi ng pag-atake, mahigit 40,000 residente ang nagkanlong sa mga istasyon ng metro.
1: Чергова масована атака на столицю. Дрони, ракети в різних районах міста пошкоджені будинки, нежитлові приміщення. Екстрені служби працюють зараз на містах і відновлюють наслідки атаки.
0: Sa Dnipro naman, 15 ang nasawi kabilang ang 2 bata matapos gumuho ang isang 4 na palapag na apartment building dahil sa pagtama ng missile. Marami rin ang nasugatan habang patuloy ang operasyon ng mga rescuer sa paghahalukay ng mga guho para maghanap ng mga posibleng nakaligtas. Tinamaan din ang isang maternity hospital sa Odessa kung saan may mga bagong silang na sanggol at mga buntis na nasaktan sa insidente. Samantala, nasira rin ang mga energy facility sa ilang bahagi ng bansa na nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente. Ayon sa mga operator ng power grid, mahigit 100,000 residente sa Kyiv ang pansamantalang nawala ng supply ng kuryente habang nagkaroon din ng mga pagkaputol ng serbisyo sa iba pang rehiyon. Bilang tugon, muling nanawagan sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyado nito na palakasin ang tulong militar, partikular ang pagbibigay ng mga Patriot missile system na mahalaga sa pagharang ng mga Russian ballistic missile. Ayon kay Zelensky, kailangan din ng Europa ng sarili nitong mas matatag na anti-ballistic defense upang matuldukan ang digmaan.
2: Шановні українці, українки, важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги, інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього, віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає. Обов'язково бережіть життя, реагуйте на небезпеку.
0: Ngunit iginit naman ng Russia na ang mga pag-atake ay nakatuon lamang sa mga pasilidad ng militar at industriyang sumusuporta sa depensa ng Ukraine. Ayon sa Kremlin, bahagi ito ng mga systematic strikes na ipinangako nitong isasagawa matapos sisihin ang Kyiv sa mga nakaraang pag-atake sa mga lugar na hawak ng Russia. Habang nagpapalitan ng pag-atake ang magkabilang panig, nagsagawa rin ng mga drone strike ang Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Isa ang naiulat na nasawi sa Kursk region habang nasunog naman ang isang oil refinery sa Krasnodar matapos tamaan ng mga drone. Samantala, kinundinan ng iba't ibang bansa ang panibagong pag-atake ng Russia sa Ukraine at muling nanawagan sa parehong panig ng tigil putukan upang mahinto na ang pagdami ng bilang ng mga nasasawing sibilyan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.
3: Unang bahay katos itong mga balita inyo na pati. Hatod ka na ito sa Marcella Fees.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oras sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 6 imedia.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa maing tinguaw, kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga drug. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
10: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the rub bango-bango.
12: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
13: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
14: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.

0: mga balita. Dinilang sa Patrol Balita.
1: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
2: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pay na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New alaksan extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra
4: Extra paspas, extra galing.
6: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner Tumblot Street, Tagbilaran City Bohol ug naasad sila'y branch mahimutang sa Sentro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugat lol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Pharix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015 tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Pharix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alas 6:40 ang atong oras kabuntagon. Good morning sa atong mga online viewers karon o nagpamati sa radyo no ni Ma'am Bete Matiga Humawid diha sa Poblacion 1 ni Kagawad Paul Pahang sa Mansasa. Good morning ni Kagawad Isabel Rinca no diha sa Buol. Good morning, naglanog-lanog ato ang Sibya karon. Bilya Caballero watching viewer, okay, salamat kayo, no? Mario Dopit, watching in Gindulman. Cecilia Satera Calipes, watching live from Bungahan, Antikera. Ang ato pong pare diha sa Sinaka, diha sa Katigbian, no? Si paring Ayes, Tatad, good morning. Yosara, good morning. Pedro Besas, watching live from Bugsok, Sirabulyunes. Winnie Morisheta, good morning from Osaka, Japan. Good morning sa itong mga kaigsunan to dito sa nasod sa Japan. Okay, good morning. Congratulations to Jade May Tanaid Opalia sa Barangay Mahagbo, Trinidad for passing the CPA board examination. From Winnie Reyes and family, kumbati si Maskulado Uno. Les Maligro Roa, shout out to all Maligro family diha sa Barangay Ginobkuban Loon. Elvera Makalandag, oh, si Ma'am LB Makalandag. Good morning Bohol Philippines and the whole world watching from Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol. Good morning usab ni Sir Ed Makalandag do. Good morning ang municipal administrator diha sa lungsod sa Corilla. Marvin Pagod watching live here in Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Good morning ni Municipal Councilor Sin Gingging og ni Muloy Caballo diha sa Baclayon og ni Ma'am Edith Rebeta sa Montanya, Baclayon. Oras sa 6:42 na.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso, Binting, Poblacion 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan akbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building, Dan J. E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang daghan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Pao nga mupili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mapisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan. Gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na!
7: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Sinungabahin sa Yukon Building, Dan J. E. Clarin, iskina pangyong ngadto sa Holy Name University ng Siyudad.
6: Gibuksan na usab ang laing sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Galiari Street at bang sa Romero Hospital ng Siyudad sa Tagbilaran.
8: BDMP Cooperative.
3: Samtang karong umabot nga Hunyo 8 mga higala, laing butika sa Kalapi Butika ng Bayan pagabuksan diha sa City Square karong Hunyo 8 kon adlaw ning Lunes pohon, no?
8: BDMP Cooperative.
9: Behold the Yossison Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, allotte loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposit, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno.

0: drink responsibly.
1: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
2: Uy pari, ikaw man day na. Malipayan gid ko pari kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Unsa man ang dividendo, mare?
2: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong doon ako'y extra quarta karon pre.
1: Mao ba mare? Papila ko anabi?
2: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
1: Makahulam ka tag-additional capital ana para sa akong negosyo?
2: Pwede kay kang makahulam pre oy, kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
1: Mao ba mare? Kanindot good.
2: Nindot jud gayo pre, ug naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
1: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
2: Sige pre, way sa payan.
3: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
4: Unsa ang ambisyon nimo?
5: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Good morning atoni City Councilor Idi Burhan, naglanog atong Sibya karon diha sa Barangay Dampas, no? Diha po sa Poblasyon 1 pinaagi ni City Councilor Tim Butalid. Good morning sa mga tukang Councilor Plong Rinca diha sa Barangay Buol. Ni Fidel Lamban apari biwang ni kanhi kagawad Anthony Cornel diha sa Dao, ni Aida Lunghas Almedilla. Boss Ete Sanchez, good morning. Mamina tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall pinagi ni Kai Casinelio Bayukot kay Go.
1: Gilunsad sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa Tagbilaran Information and Communications Technology Office ang bagong Citizen ID online tracker para masayon alang sa mga residente sa pagsubay sa ilang Citizen ID. Ang online tracker magamit sa mga tagbilaranon nga nagparehistro sa Citizen ID apan wala pa makadawat ug makakuha sa ilang physical ID card. Para masuta ang status sa ilang ID, kinahanglan lamang nga mobisita sa Facebook page sa Tagbilaran City Government. Unya i-click ang link sa Citizen ID portal ug isulod ang gikinahanglan nga personal nga impormasyon para makita dayon ang status sa ilang ID. Matod ni Mayor Jane Yap, ang Tagbilaran Citizen ID kabahin sa padayong digitalization program sa Dakbayan nga nagtumong para masayon, paspas ug ligon ang mga sistema ug proseso sa city government. Ipasabot usab sa mayor nga pinaagi sa teknolohiya, mas epesyente ug mas accessible ang mga serbisyo sa lokal nga panggamhanan alang sa mga tagbilaranon. Giawhag ang tanang rehistradong Citizen ID applicants nga susihon una ang online tracker sa dili pa moadto sa City Hall para masiguro kung available na ba ang ilang ID alang sa pag-claim niini. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinelio Bayukot, ang friend mo forever. DYRD.
0: Alas 6:49. Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
2: Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa tong Round Bohol Balita, nagbutya nga gisilbihan og arrest warrant ang usa ka akusado kalambigitan sa paghupot sa ginadili nga drugas. Si The Barker Cell Remulado sa iyong detalye. Cell, pasok.
3: Kalungsod sa Hitafi, gisilbihan o arrest warrant ang usa ka akusado, 41 anyos minyo o man kinina sigpatan sa kapulisan dool sa gipoy aniini sa Purok 7 sa Barangay Banakon, Hitafi, Lunes sa gabi. Bitbit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni Presiding Judge Asusina Makalolot Credo sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 101 Talibon, pinitsahan Hunyo 1, 2026, batok sa maong akusado sa kalapasan sa Section 12 Article 2 sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Base sa taho, ang korte nagmando sa pagsikop sa mga akusado aron pagserbisyo sa sentensya niini. Nanukad gikan sa buatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Macloy Ponte, Marilo Namok. Good morning, great great sa Adrian ni Adrian o and Laika Itiri o Adrian and Laika Itiri, always watching live gigan diha sa Mangga. Albino Manlangit Nesperos, Watching live from Poblacion Weste, Katigbian, Fernan Bertudaso. Sister Ilikot, good morning. Leone Agora Humol, good morning. Jane Guno, watching from Malayo Norte, Cortes, Bohol. Good morning, usab ni Barangay Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblacion 2 ning Dakbayan sa Tagbilaran ug ang kugihan usab nga kagawad sa Kugon ning Dakbayan sa Tagbilaran. Bro Kagawad Dani Abiliana, good morning. Padayon karon sa atong mga balita, mukapin sa tunga sa milyon ka pesos ang kantidad sa nasakmit nga shabu samtang sa lain nga bahin. Mukapin sa 76,000 ka pesos ang nakuhang shabu gikan sa ginudahang tigpayuhot sa ginadili nga druga sa tul sa bypass operation dito sa Barangay Poblacion Ubay. Si Maskulado Uno Winarias sa iyang report. Winnie Boy, pasok!
4: Mukhang tidad nga ito sa 76,840 pesos kapin kung kulang ang standard drug price sa gituang shabu nga gibana-bana mo timbang nga ito sa 11.3 gramos nga nakuha gikan sa usa ka ginudahang tigpayuhot sa ginaling druga atol sa bypass operation sa Barangay Poblacion Lungsod Subay. Ang suspitsado nga usa ka street level individual gilang alias Binbin 27 anyos og nagpiyo sa samang dapit. Gisaksihan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media samtang ang nitay gayon sa maong anti-illegal drug operation maong ang mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang acting chief of police. Kini may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device. Paglapas sa Section 5 pagbaligya og Section 11 paghupot sa ginadaling druga ang kaso nga giandam nga sangat sa piskalya samtang ang gikatahapan gibalhog sa PNP lockup jail. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ato ni Sir Francis Antonio dito sa New York. O gingo man usab ni Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Padayon karon sa ato mga balita, nakaangkon mga angol sa kalawasan ng usa ka lulo umangkin na nasmagang motorsiklo diya sa lungsod sa Luway. Si June Gutierrez sa iyang report. June, go!
5: Pagkakan listong Galiaris Medical Center ang usa ka lulo nga driver sa usa ka motorsiklo umakrimig kalit og liko diya sa lungsod sa Luway. Ang lulo nga driver gipaila nga si Willie Sagaral Marapaw, si Tinta Anios nga lumagang taga barangay Bilialimpia sa lungsod sa Luway. Sa tuwa na sa ito naging adlaw sa mga alas 7:20 sa gabi nga kinay si lulo diha kanis daploy nga bahin sa may nasudnong dalan diha sa barangay Belilimpia Luway ug wa lang damhang away lingi-lingi mikalit kini og liko. Tuwa ka mapaginabi ni Police Staff Sergeant na Felix Haro, Police Lungsod sa Luway.
6: Kani ko nung Willie nga kuno batang sa 14 anyos. Ang kuling to sa investigation sa kuan ni first responder nga police officer. Ngon ko nga kanang sa kanay motor na ukuro kadungog may motor. Yung kaysa ka ng motor na bumungo na ko na, wakarong ka na wag. Matong ni, without precautionary measures, itabok. Tabok ka rin, matong nabanggahan. Wala po itayang may kuhan ka ni karit magtabok ko na.
5: Ang nangidali sa Lauga Rescue sa tuwa nga MDLRM o sa lungsod sa Luway kaning duha ka mga driver. Sa duha ka mga motorsiklo o gidali sila ugdagan sa nga Galiaris Medical Center o karoon nga punta ka tuwa nga kisusi nga kani si Willie Sagaral Marapaw. Nakaangkong kanig balik sa may kusok ang ulo bunong usap sa kalawasan. O para isap kinig atiman sa tuwang mga doktor. Nakatuusap nga driver sa nga nakadasmag. Nga gipailang nga si Ramel Luma. Nakaangkong usap kinig mga minor injury sa iyang kalawasan. O gatuwa na sa iran na nausap kinig siya sa luwas nga kemtang. Ang katuwa nga backrider ni Willie Sagaral Marapaw. Nga usap ka minor wa ni madalas diri sa tunggali hospital. Nga usap kinig nga mga minor injury ra iyang na angkon. Gikalang bisimatangan sa Galiaris Medical Center, kasalito, jungkutsuris, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
0: May balos na ng kaprintihan o kahigalaan o paglitok o pipila kapulong sa pagampo alang sa kalaga ni Joy Lorejo Enojales nga namatay ni atong Domingo. Mayo 31 ang iyang haya anak karon sa Bulod, Panglao. Sa ilang panimalay, ang lubong paghimuon karong Hunyo 10. Daghang salamat kini maong masubanong pahibaw gipaagi ni Michael Dureka. Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
7: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
8: DYRD Operation Tabang.
0: Hello, good morning.
9: Good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni ma'am.
9: Si Mrs. Naimi, Mrs.
0: Kisa'y pasyente.
9: Akong papa, sir.
0: Kisa'y nga, sa papa ni mo.
9: Lorente Cesario, sir.
0: Lorente Cesario Lorente Senior.
9: Sir.
0: Kila may edad na ni? Edad. Pila edad ani? Nawa man. Hello. Nawa man. Good morning, bro. Timbaya ko sa tanang miyembro sa Iskredo Dorex International member og sa tanang miyembro sa Bohol Arnes Eskrima Dimano from Senior Master Jerry Sibayan, PICAF Provincial Director sa Bohol. Hello, good morning.
9: Good morning, sir.
0: Good morning, kisani.
9: Missile High, sir.
0: Kisani, si?
9: Missile High.
0: Kisay, pasyente.
9: Akong pap, si Lorek.
0: Nga no, mo out magkanda na yung mong cellphone. Pila may edad na yung papa?
9: 70.
0: Pila?
9: 70.
0: 70. Unsa may sakit na
9: yung? Pneumonia.
0: Sige, huwat-huwat lang di sa gawas ha. Ipermininti ng imong cellphone. Ayaw, balimbalihin na sa baba o sa dunggan mo itunong. Ipermininti lang.
9: Sige, sir.
0: Kaya maunang mo up. Hello, good morning. Ipasa ng lain nga doon na ihangyo po. Ipasa ko na palihog. Hello, good morning. Hello, good morning.
10: Hello, good morning.
0: Kisani?
10: Andrew Lacan.
0: Kisay, pasyente?
10: Ako, sir.
0: Pila may edad ni mo, sir?
10: Singin ta, sir.
0: Unsa may problema? Kana mo gudi permanente goan ba sa ba. Mao nang mo aup. Okay, sige, watawat lang sa gawas. Pasa nang cellphone sa duna po lang ihangyo diha.
10: Okay, thank you.
0: Okay. Hello, good morning.
11: Hello, good morning. Ako guys. Pagkuan sa Bohol.
0: Kisa'y pasyente?
11: Jem Romney.
0: Ha?
11: Jem Romney. Anak.
0: Pila edad ani?
11: 28.
0: Unsa may sakit ani?
11: Hyperbaric, sir. Kanang ito sa panagat.
0: Sige. What nila sa gawas? Napayusa di ha?
11: Napa.
0: Sige, paliho ko nung pagamit na imong cellphone.
12: Hello, good morning.
0: Hello, good morning. Kisa ni?
12: Si Sheila.
0: Kisa may pasyente ni Sheila?
12: Oh, sir.
0: Pila may edad?
12: 23.
0: Unsa may problema?
12: Cancer. Sir, bakit nang magtanang laboratory kay kanang sakit ng hutmot niya. Kada gabi, hindi ka
0: po. Sige, huwat-huwat lang din sa gawas.
12: Sige, sir.
0: Polos mo magkadawat o tag 1,000 pesos sa mga loyal donors. Salamat kayo sa mga loyal donors.
13: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang.
8: First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Yeshua Jesus Loves You, Anonymous Panglao, Taseco, Anonymous Lila, Rene, Mr. and Mrs. Eric Paul Romulo and Family, TC Bueno, PMI Instructors, MM of Maribohok, JBC, Ugikan sa Barangay Kansata, Corelia.
0: Salamat taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao, Diamond. Salamat kayo sa mga grasya nga gipaambit nga to sa mga kaigsunan. Salamat po kayo ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxilis Mahumas, o ni Sir Jiboy Tabira sa Rulet Soto Care na himutang dili halayo sa Co-op Hospital des Barangay Dampas ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Ni Ondoy Cristan, adunay tag 200 pesos nga ihatag mga higala. Father James Darunday, adunay 500 pesos pinagi sa programang Baksan, ipagi ang paghatag og tambang diha sa Sticky Diner at Bang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2, o gang Kamam Inday Boniti sa Hisel Bulaluan, 500 pesos mga higala. Sa Hisel Bulaluan ay himutang dili halayo sa KFC Church. Dool ni sa simbahan sa KFC niya wala ang restaurant di punuan sa kasya mo na ng Hisel Bulaluan. Bigado itin ang atong oras mga higala, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat ug maayong buntag kanatong tanan.

0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 7:30 na.
1: Kaaso-aso ng mga balita, dini lang sa Patrol Balita.
2: Takna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
0: Hatod sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
4: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap! Lakas ng tama.
5: Fancheck is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon. This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo. This news is brought to you by Yosef C Plus Forte. Yosef C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kon mabab sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by MX3 Herbal Products.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jayparkislandresorts.com.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa yo sa duha nang katuig ginanto sa iyang sakit mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi Mari, uy. Dili na ganahan mi eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
3: Ay, Mari, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na dyan na niya, Mari.
4: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
8: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
9: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Buhol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: ang plano alang sa 2028 nga eleksyon, gipadayag ni Baha nga dunay tulo ka opsyon ang iyang gikonsiderar. Una, ang pagbalik og daghan isip board member sa 3rd district, ang paglansar sa mas taas nga posisyon, partikular sa pagkakongresista o ang hingpit nga pagundang sa politika. Ang ngalan ni Baha usa sa mga kusog nga gihisgutan sa mamahimong mudagan alang sa pagkongresista sa ikatulong distrito sa Bohol karong 2028 tungod kay matapos sa iyang ikatulong termino si Tutor. Samtang gihugon-hugon usab nga posibleng mo sa posisyon ni Tutor, si Vice Governor Nick Besas, amahan sa kongresista, o ang iyang bana nga si Vice Mayor Christopher Tutor sa Kadihay. Apan, wa pa'y opisyal nga kompirmasyon gikan sa mga personalidad o nagbabilin kining espekulasyon hangtod karon. Sa laing bahin, kung hingpit na nga mabuwag si Baha gikan sa Team Kumbate, adunay posibilidad nga si Hilario Lahar Ayuban nga mutapos sa iyang termino isip mayor sa Luway, mahimong ikaupat nga kandidato sa slate alang sa board member position. Si Ayuban, una na usab nga ni padayag nga interesado sa pagdagan alang sa maong posisyon. Sa pagkakaroon, wa pa opisyal nga deklarasyon gikan sa Team Kumbate mahitungod sa ilang final nga political lineup alang sa 2028 nga eleksyon. Ang tanan nagpabiling espekulasyon samtang naghuwat ang publiko sa mas klaro nga mga pamahayag gikan sa mga leader sa grupo. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Gipasalig sa National Food Authority o sa kagamhanan ng Provincial sa Bohol nga aduna tay igong supply sa bugas taliwa kani sa hulga sa El Nino. At ang paminaw si Alagad Ray Tutas sa kompletong detalye.
2: Nagpasalig ang National Food Authority o NFA o ang kagamhanan ng Provincial sa Bohol nga dunay igong supply sa bugas sa probinsya taliwala sa hulga sa El Nino phenomenon nga posibleng moigo sugod karong buwan sa Hunyo. Sa pagiginabi sa DWRD ninyong alagad niyatong Lunes, ang Information Officer sa NFA Bohol nga si Joel Lim mipasalig nga dunay igong supply sa NFA rice panahon sa emergency o kalamidad.
3: In terms of our supply, kami sa NFA National Food Authority, we always ensure nga natay igong supply in sa atong probinsya in times of emergencies and calamities. But as to the inventory sa atong mga bugas sa commercial sector, naa siya sa private sector, sir. Hindi na sa NFA ang gahawid sa inventory sa atong mga bugas din sa probinsya sa Bohol.
2: Ang pribadong sektor nga naglakip na sa mga negosyante, mag-uuma o kooperatiba ang nagdumala sa pagbaligya sa commercial nga bugas sa nasod. Matod ni Lim, walay angay kabalagan ang publiko tungod kay gawas nga dunay nakapundo nga 10,000 kasako sa palay sa pagbudiga sa NFA dinhi sa probinsya. Aduna say 20,000 kasako sa bugas nga mabot gikan sa Mindoro alang sa 20 pesos kada kilo nga bigas program sa gobyerno.
3: Ongoing nga tong pag-mail ana sa to ang mga palay into rice farm, and then of course we are also expecting a shipment of 20,000 bags from Mindoro to augment our rice inventory dinhi sa probinsya sa Bohol to sustain the P20 rice program sa ato ang lalawigan. 30 pesos kada kilo sa itong humay sa libyo puga. Ang atong presya sa ito ang mga bugas sa kamerkaduhan is naa sa 40 pataas. Ang atong premium rice naa sa mga 60 pesos.
2: Dugang panini, ana pa sa 15 kadlaw o kapin 300,000 kasako ang ilang buffer stock. Busa walay angay kabalakan. Samtang ang gagamanan sa lalawigan sa Bohol, kumpiyansa usab nga dunay igo nga supply sa bugas taliwala sa dakong posibilidad nga moigo ang taas nga huaw sugod sa Hunyo o ka Hulyo o Agosto. Si Provincial Agriculturist Liza Quirog mingon nga walay angay kabalaka ng katawhan tungod kay mag-abot ang daan og bagong supply sa bugas sanglit ang ubang lugar sa probinsya nakaani na og ang uban ani hunon pa karon nga panahon na sa tingtanom.
4: Dili lang sa angay nga kabalakan dilin sa bakit og bakit ka ato ang mga tawo na no kay mag-abot man siya. For now, ma-expect pa ta nga naapay muamot nga hagas na ko. Pungon, ano nga planting season?
2: Ang Office of the Provincial Agriculturist may pagawas o pamahayag ang kasamtangang inventaryo sa bugas sa probinsya. Igo na lamang alang sa 169 kaadlaw. Apan posible pa kini nga mulungtad hangtod sa 200 kaadlaw kung mapatuman og tarong ang mga lakang sa pagdaginot sa konsumo sa bugas.
4: Naman jud tay kanang inventory sa kada season. Unya ang ato ang season is duha ka buok. Lagi-lagi pa ana nga season. Karon mao ang planting season na turon. Unya ang normal circumstances, mag-abot ra nang ato ang mga crop. Karon ngayon ta nga ang supply nato will be katong naa makabasa nung sa news nga gibutang is around 200 days.
2: Mingon siguro nga magpadala sila og suwat ngadto sa PhilRice kon Philippine Rice Research Institute, usa ka ahensya sa gobyerno sa Pilipinas ubos sa Department of Agriculture nga maghangyo nga sayon ang pagpadala sa mga binhi sa bugas karon nga panahon sa tingtanom.
4: Sir, ug tong assistant sa Department of Agriculture nga mga fertilizers na preposition nga siya to. Ang ako na lang yun is maabot pa ang ubang uwan aron makadinig sa mga rented areas. Kaya aron, if ever naamang gani area na mo magkuwang o uwan, dili na ito sa August, timing po na mo padong na siya mo harvest ba.
2: Gawas nini, nakaandam na ang hybrid seeds, ingon man ang mga buno sa DE o PhilRice. Gikan sa Kapitolyo, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. 34 minutos pasado alas 7 dito sa itong DYRD Breakfast News. Good morning sa mga Castillon family. O welcome home si Sir Bern Castillon, si Sir Boy, si Alex, si Ma'am Hinedina Castillon Opos. Takang salamat sa kanunang pagpaminaw dito sa DYRD. Felix Mignon o si Romel Dinampo. Kining DYRD Breakfast News at kini sa Maintinguha sa Island City Mall. Bye!

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa halagat sa panahon, ito pa minos Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaulay kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo monitor nga low pressure area nga naa sa gawa sa PAR nga naa sa 495 km northwest of Pag-asa Island, Kalaen, Palawan. O na kini sa coordinate nga 4.4 degrees north, 111.3 degrees east. Samtang kini mong low pressure area nga nasa gawa sa PAR o gawa sa nasod, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang sa pagkakaroon ang sistema nga nagpasulabi is kining gitawag tong southwest monsoon o habagat kamay nakaapekto sa northern Luzon o gingon man sab sa Central Luzon o lakip na sab sa western section of southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa ang Metro Manila o lakip na sab ang Pangasinan, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro o gingon man sab ang probinsya sa Palawan kining mga lugar makasinati o occasional rains or mga pagunuan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera of Steve Region, o lakip na usap ang Bambayan sa Ilocos Region, lakip na usap ang Bambayan sa Central Luzon, o ingon na usap sa Bambayan sa Calabarzon, o lakip na usap ang Bambayan sa Mimaropa. Kining mga lagura karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan, o dunay katang mga pagulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Bambayan sa Nasod, o ingon na usap din sa itong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran, o Dakbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kita og maayong panahon og ingon masab init nga panahon og papanagsang mga pagpanag-om og ngadto na sa usahay do na managuman ang kalangitan og gidumanan sa panagsang nga mga daklit nga pagulan mga pagpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm samtang kasarangan og ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mapasalabi dito na pita sa may northern Luzon, central Luzon o western section sa southern Luzon o samtang karagatan ni Malagura kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa upang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa patang silangan o pengon ngadto sa habagatan. Nga may mapasalabi sa Tibuk Kabisayan o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o gingom na sa upang bahin sa Luzon. Samtang kadagatan usab ni mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang dinhi sa tundapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang ato ang heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees sentigrado. Effect based classification sa mga heat index extreme caution. Effect on the body, head scrum and head exertion are possible. Konting activity could lead to head stroke. Manang padayon yung gihapon kita nagapahinom sa tanan, labi na katong dunay mga balatian o gingom sa ato ang mga senior citizen nga dili gayon magpasalabi pagbulad sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6.1 sa kaponon. Dinilalang kutob, kinirigikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Burrada Station, yun na doon sa mar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito ganis mga itinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Ngayon, salamat o mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 4 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga drug. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol
4: forte, mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by Decolgen tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
4: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub,
5: bango-bango.
4: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol hydrochloride, Myracaf, ukal ang bagtok nga plema. Afford pa

0: Galing ang balita, Pilipinas. Huwag na ito sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class. Tire service, nagalidad nga servisyo tungod nga ipaluyuhan sa Goodyear. Duwamo ka ron, Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Giaprobahan sa Kamara sa ikatutong katapusang pagbasa, House Bill 9397 o ang gisugyot nga Right to Information Act, pinagi kini sa unanimous vote 284 o against 0. Tumong sa maong balaod nga hatagan kini ang publiko og mas sayon nga access sa opisyal nga mga record, kontrata, mga gustos gobyerno, policy documents, research, data, guban pa mga information nga gihuptan sa mga ahensya sa gobyerno. Naglatid usab sa pagatukod sa Right to Information Commission nga motan-aw kini sa pagpatuman sa balaod og sa usa ka centralized online portal aron usab mas sayon ma-access sa publiko ang impormasyon sa gobyerno. Kini sa priority nga lakang ubos sa Legislative Executive Development Advisory Council.
1: Bisa ka na sa